0: Kailangan naman ako ang lalabas, alam ko. Eh, lalabas niya pag tatayo akong witness. Eh, wala naman ako doon.
1: Tama.
0: Wala. Eh, wala tayong, it's a systemic thing. Kaya, ang matindin ito, pag may pinresent ng ibang subject, matatabunan na yung iba.
2: Nako. Yun na nga, Bishop, parang natatabunan araw, na yata eh.
3: Dinadahan-dahan
0: niya. Ngayon, Augusto na, tapos na ang Hulyo. Hindi naman paatas ang araw eh. Ang araw, lumilipas, palapit ng papalapit sa eleksyon.
3: Kaya nga.
0: So, pagpapalapit ng papalapit yan, pagpatak natin sa 2027,
3: wala na.
0: Puro election na yan.
3: Election.
2: Eh, sabi nga ni ano. Sabi nga ni ano ni senador yung may hawak ng blue ribbon si Erwin. Tulfo. Ipagkakatiwala na lang daw Bishop sa ano sa ombudsman ang investigasyon.
0: Yun ang sinasabi ko. ito sabihin ko sa inyo, wala akong kinakampihan, wala akong ano, I'm just trying to be objective sa mga nangyaring realidad. Hindi ko naman tinatago na nagsalita ako sa ano ni nung araw nung Senate President si Senator Alan. Dalawa lang naman ang sinabi ko doon. Of course, nagbanggit ako ng isang passage sa Bible. At anong prinsipyo ang nakikita na ako dito? Sabi ko, binanggit nga ng Panginoon ano ba? Sabi nila, ano ba ang sabi ng kautosan ni Moises? O di gawin ninyo, kautosan yun eh. Constitution yun eh. Parang ganon. Okay. Kung yun ang sinasabi ng kautosan ni Moises, di gawin nyo. Parang ganon din yun. Kaya sabi ko, kung yun ang sinasabi ng Constitution, gawin ninyo. Kaya Mr. President, sabi ko, convene the impeachment court. For whatever people say, because that is what the Constitution says. I-continue nyo. Wala nang paano-ano pa. Now, at the same time, no, equally important, sabi kong ganyan, bind everyone to accountability. Hindi lang isang tao ang hahanapan ng accountability. Oo. Bind everyone to accountability. Imbestigahan ng lahat. May kinalaman sa flood control. So, blue ribbon yun. Hindi naman sila impeachable. Blue ribbon yun. So, kinonvene niya rin yung blue ribbon. The same day, nung hapon na yon, matapos kong sabihin yun nung tanghali, tinapos nila at nagkaroon ng blue ribbon committee. Ayun ang nangyari. Sama-sama silang agree doon sa impeachment. Pero hati-hati sila doon sa blue ribbon. Ayun ang, kaya kinuyog nila yung kabila. So, anong iisipin mo? Di ba? So, ganun din yan. Alam nyo ewan ko. Palagay ko, I will just say my piece for what I know at kung ano yung totoo. In fact, I extended myself both to Senator Wynn and to Senator Alan na mag-usap silang dalawa. Sabi naman ni Senator Wynn, maraming ginagawa. O, sige ka, basta ako, I have actually extended myself to both of you. Pareho pa naman kayong professing Christians. Ginanong ko sila sa message ko. And they know that. And I can make that, I can say that publicly. Magkakakilala naman kami. Okay? Hindi naman ako politiko. But I will simply, I'm just simply telling them na sumusunod lang naman tayo. Kung kayo sumusunod sa Constitution o sa batas ng tao, mayroon tayong batas ng Diyos na kinakailangan
3: matating. Oo.
2: Nakakalungkot nga lang ngayon na Bishop dahil of course masaya tayo sa nangyayaring impeachment dahil umuusad ang investigasyon. Pero wag naman sana makalimutan yung mas malaking nangyari, yung nakawan na malaki, yung
3: kasi talagang marami ang involved.
2: Yun ang nawawala eh.
0: Yes. Yun ang matinding system loss.
2: Yun yung matindi eh, lalo na naghahayag di umano ano ayon sa breaking news ay ibinasura
0: itong August. Simula na naman ng ano deliberation tungkol sa budget.
2: Wala na. Tuloy-tuloy na ito, Bishop
0: Ang sinasabi, mas mahigpit daw sila ngayon sa kanilang proseso. Luma ng tugtugin.
2: Luma ng tugtugin yan.
0: Oo, nung araw pa yun. kasabay naman ako nung pinadeklara namin na unconstitutional yung PDAF. So, nung araw yun.
3: Pinalit lang ng iba.
0: Oo. Dineklara ng Supreme Court na unconstitutional ng PDAF. Wala nang PDAF. Eh, nagpalit naman sila ng line items. Itinago sa mga line items.
2: No, so, yan yun, pero yung PDAF pa rin yun. Yung pa rin yun.
3: Eh, mas grabe na nga. Mas nagrabe pa sa PDAF.
2: Eh, matindi talaga. Oo.
3: Kasi may...
0: Eh, noong araw, ang bawat kongresista ay tumatanggap ng 70 million sa PDAF. So, sa buong termino nila, kung tatlong termino nila, tatlong taon, eh, total yan, 210 million. Walang tanong-tanong yan sa kanila yon. And they can do whatever they want to do with that. Yun ang PDAF.
3: Ngayon, okay. Ang nangyari kasi ngayon, ngayon naging allocable na.
0: Line item, allocable. Eh, yun. Kaya, kung ganyan siya laka-creative sa system loss budget, tama. Ganun din ka-creative yung system loss sa
2: sa kuryente.
0: Sa kuryente.
3: Eh, pambihira.
2: Ay, nako, kawawang.
0: Marami tayong system, marami tayong system loss actually sa bagay ng edukasyon.
2: Ayun, ako.
0: Mga bata. Okay, maraming guro, paaralan, ganyan. Pero bakit ang mga bata ay hindi umaangat yung kanilang learning?
2: Yung kalidad ng learning.
0: Di system loss din yun.
3: Bishop, usap-usapan po dito kasi may nagalabas po dito sa amin ngayon na mayroong exam yung mga bata na ang exam po ay tinuturuan yung mga bata na makonfuse.
0: Yes.
3: Yung sagot ng bata, pansexual, bisexual.
0: Ilang beses na nagkaroon ng saksakan sa kwarto.
2: Ayun na nga. Itong lately, itong 14
0: matindi system loss yan.
2: Matindi.
3: Nasaan, grabe yung
0: institutions nasaan na yung subject, natin. Nasaan na yung subject ng tungkol sa karakter, respeto?
2: Inalis wala kasi na. Yung Bishop. Inalis ba yung Bishop?
3: Values education sa GMRC.
0: In-integrate daw nila sa lahat. Values education. System loss yan. Lahat ng hindi tumutungo sa ine-expect natin. Okay. Alam mo, biblically speaking, yung system loss ay given na yan sa atin eh. For example, anong sabi ng Revelation? Ang ating Diyos ang lumikha ng lahat. At nilikha niya ang lahat. At ang lahat ng nilikha ay dapat tumungo sa kanyang kaluwalhatian. Eh hindi naman lahat tumutungo sa kaluwalhatian niya. System loss yun. Pero hindi kasalanan ng Panginoon yun. Eh kasi may kasamaan eh. May kasalanan sa mundo. Yun ang system loss. Ibig sabihin, lahat po ng system loss ay may kinalaman sa kasalanan. Ganun din. O sa ating mga simbahan. Di ba? Eh sabi doon sa Ephesians 3:21, to Him be glory in the church by Christ Jesus. Siya ang maluwalhati sa bawat eklesiya. O maluwalhati. Eh pero, hindi naman eh. Minsan kaluwalhatian ng pastor. Minsan kaluwalhatian ng businessman. Minsan kaluwalhatian ng konsigno. O, di system loss din. Ako, ang daming system loss. Diba? Pero matindi talaga itong kuryente. Eh, dapat nga dyan sa Bicol eh. Sipin mo na dyan ang tiwi.
2: Nandito, may Bakman. May Baknitong. O, tatlo dito ang sources. Oo.
0: Hindi ba, ako eh, nung araw, nagsusupply ako ng mga high voltage test instruments sa mga planta. Eh, yun ang pinanggalingan ko eh. Pagtetest ng merong mga high voltage insulation testers, may dielectric test, lahat. Mga nagsusupply kami ng panukat ng mga kilovolt meters nung araw. Nagsusukat kami ng lahat ng mga metro. Iyon ang background ko. Nasa measuring instruments ako eh. Pati nga yung mga laboratory nung araw ng IIEE. Ayun. Eh, kaya nung tinatayo yung Philippine Nuclear Power Plant doon sa Bataan, alam mo, kahit mag-isa ako, pumupunta ako doon nung araw. Medyo bata-bata pa ako noon. Marami akong na-supply doon ng mga high voltage test instruments. Alam ko kung paano sila kaingat sa quality doon. Eh kaso, natigil. Kaya sabi ko, sayang.
2: Di ba hindi naman naging operational yung nuclear power plant?
0: Hindi.
2: Never yung naging operational.
0: Na politika eh. Ang ating politika is a great system loss. Diba? Dapat ang politika ay nagdadala ng mabuti sa tao. Kaya, pero pag hindi nagawa ng politika yan, system loss yan.
2: Mm-hmm.
0: Lahat naman ng ating batas ginagawa sa pamamagitan ng politika. Totoo yun. Kasi siyempre, pag-uusapan mo kung anong tapat sa lahat. Eh. Marami tayong Pilipino, iba-ibang rehiyon tayo. Anong batas ang magiging sapat sa lahat? O di gagawa ka ng politika para everybody would gain. So ang lahat ng batas natin, ito nag-uusapan yan sa political process. So ang political process, yan ay dapat maayos. Eh kaso, the same political process ay hindi inayos, kaya marami tayong system loss.
2: Mm-hmm.
0: Ating, ano, ayun. Hindi kaya, naman ako nagmamagaling, pero yan ang realidad.
3: Kaya kawawang-kawawa ang taong bayan dahil dyan.
0: Kaya nga po, ang pinaka bottom line nito, matuto tayo maglukluk ng tama.
3: Tama ho.
2: Kaya lang, kaya lang pati paglulukluk paglulukluk ng mga tao sa gobyerno, Bishop,
0: tera na talaga eh. Nakikita ko yung mga nilalabas na survey kung sino-sino ang nakaangat pare-pareho.
3: Parang mind conditioning na naman yun, Bishop, ng mga survey na yun.
0: Totoo. Totoo. Kaya the word for today, no, the term for today is system loss.
2: Dami pala. Ang dami pala.
3: Hindi lang pala sa kuryente, Bishop.
2: Daming system loss. At ang pinakamatinding system loss talaga yung
3: flood control.
2: Flood control na pinipilit ng kalimutan ngayon.
3: Tsaka corruption mismo.
2: Pero pinalagpakan din yun na Bishop yung sinabi ni President Bongbong Marcos na malapit ng kasuhan yung kanyang pinsan.
0: We need to see kung anong pupuntahan niyan. Ang dapat niyan, hindi lang malapit, kailan.
3: Yun.
0: Kasi yung election malapit na.
2: Malapit na eh. Alam mo, tumapos lang. Ngayon ay, August, September, October, November, December. Pagdating ng December, pagdating ng January, Bishop, next year. Wala na yan.
0: Madali naman sabihin din ng ombudsman na marami po kaming ginagawa. Ang daming iniimbestigahan. Padagdag kayo ng padagdag ng dapat ng gusto nyo imbestigahan. Wala namang kinalaman.
2: Wala nang kinalaman sa blood control eh.
3: Parang nakikitaan natin.
2: Alam mo, tingnan mo, Bishop, pati yung sa SEA Games, binalikan.
0: Ayan.
2: Tagal na nun, na-imbestiga na yung dati.
0: Kaya,
3: parang gusto lang talagang tabunan ng mga issues, yung ating talagang ninanais na
0: ayaw naman natin maging mga ahente ng negatibo sa ating lipunan.
2: Mm-hmm.
0: Naniniwala po tayo na bilang mga mananampalataya, dapat meron tayong mga ambag.
3: Tama po.
0: Na magiging kapakanan natin lahat. Siyempre, ang governance, ang gobyerno po, yan ay gobyerno ng tao.
2: Mm-hmm.
0: Porque gobyerno ng tao, talagang yan po ang maaasahan natin. We cannot expect any perfection sa government. Pero ang pinakamensahe po natin dito, for example, lahat tayong mga mananampalataya, ay binigyan po tayo ng kakayanan ng ating Panginoon upang tayo walang system loss.
2: Mm-hmm.
0: Meron tayong system loss. Kaunti lang. Oo.
2: Mm-hmm. Siguro.
0: Alam po ninyo, meron akong tinuturo sa mga ibang kapasturan. Alam nyo, yung grace ng ating Panginoon, ang tingin natin sa biyaya niya ay nagligtas lang.
3: Mm-hmm.
0: Pero hindi natin tinitingnan na ang grace pa ng Panginoon ay nagbigay sa atin ng kakayanan.
2: Mm-hmm.
0: Lahat tayo ay may kakayanan.
2: Mm-hmm.
0: Lahat po ng kakayanan ng tao galing sa mundo.
2: Mm-hmm.
0: Okay, anong kakayanan? Tinuturuan tayo ng edukasyon.
2: Mm-hmm.
0: Training tayo.
2: Mm-hmm.
0: Meron tayong mga kung anong tradisyon. Lahat yun nakakadagdag sa kakayanan natin.
2: Mm-hmm.
0: Sa sports, lahat tayo. Hindi ka naman kinakailangan maging mananampalataya kay Kristo para maging magaling ka.
2: Mm-hmm.
0: Hindi. Sapagkat pati mga unsafe po, mas magagaling pa.
2: Magagaling nga silang gumawa ng mali eh.
0: Oo. Pero, ang lahat po ng nakay Kristo ay may kakayanan na tanging ang Diyos lamang ang nagbigay.
2: Ayun, ang maganda doon.
0: Yun. Oh. Ano yun? Eh, yung kakayanan po na gumawa tayo ng kaluwa-luwalhati sa Kanya.
3: Mm-hmm. Ayun.
0: Yun ang kakayanan natin. Mm-hmm. So, ibig sabihin, kahit ang katawan natin may hatak ng kasalanan,
2: mm-hmm,
0: yung biyayang nasa atin, mm-hmm, ay bibigyan tayo ng kakayanan para dalhin yung katawan natin,
2: mm-hmm,
0: no, sa gawa na hindi sang-ayon sa laman at kasalanan, kundi sang-ayon sa kanyang kaluguran at kaluwalhatian.
2: Mm-hmm.
0: Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Titus.
2: Mm-hmm.
0: Kaya kung meron tayong pag-iingatan sa ating buhay at i-steward, no, yun yung kakayanan na yun. Halimbawa, ang hatak ng laman ay mag-complain ka. Diba? Ang hatak ng laman, magmura ka. Ang hatak ng laman ay magkaroon ka ng envy, ng jealousy. Yun ang hatak ng laman. No? Ang hatak ng laman ay self-pleasure. Pero yung biyaya ng Panginoon sa atin, no, eh, sa pamamagitan ng pagtuturo ng kanyang salita at conviction ng Espiritu,
2: mm-hmm,
0: binibigyan tayo ng kakayanan para kahit may hatak,
2: mm-hmm,
0: tayo ng ganun, no, eh, nagkakaroon tayo ng temperance, nagkakaroon tayo, mm-hmm, ng soberness,
2: mm-hmm,
0: nagkakaroon tayo ng gentleness. Yun ang dapat na ikinikilos natin.
2: Ngayon.
0: Ganun. Katulad ko, parang galit na ako sa nangyayari.
2: Pero kailangan pa rin nating manatiling
0: mahinahon.
3: Mahinahon.
0: Kahinahunan. Yun ang kakayanan.
2: Yun ang maganda.
0: Gagawa pa din tayo, pero may kahinahunan tayo. May patience tayo.
2: Oh, hindi tayo.
0: Hindi tayo titigil gumawa. Hindi kayo titigil magtrabaho.
3: Tama ho.
0: Ganun.
2: Medyo very,
0: mga pastor, totoo yan.
2: Medyo very challenging nga lang, Bishop, ano? Medyo very challenging, pero meron, hindi lang tayo kasi ordinary yung mamamayan. Tayo ay mga mamamayang mga Kristiyano.
0: Totoo yun. Kaya, pagyamanin po natin yung kakayanan na yan.
2: Mm-hmm.
0: Oo. Mm-hmm. Ang problema po natin kasi, no, ang kakayanan natin lagi nasa receiving end.
2: Mm-hmm.
0: Hindi giving. Okay. Eh, katulad niya, sinasabi ko, ang dapat gawin ng ating gobyerno, magbigay ng trabaho, hindi magbigay ng ayuda.
3: Tama.
2: Ayun.
0: Pag nagbigay ka ng ayuda, hindi mo tinataas yung kakayanan ng tao.
2: Kaya,
0: kanina, ang tao hindi magiging productive.
2: Kanina nga, Bishop, medyo pinag-usapan namin, yung gobyernong binibigyan ng tigo 100,000 na cash yung mga sumukong rebelde. Eh, sabi naman namin, pambira, eh, yung mga sumusunod tuloy sa gobyerno, tumanda na sa kasusunod sa gobyerno, eh, wala tuloy ganyan. Pero itong mga nagpasakit sa ulo ng gobyerno, lumaban sa gobyerno, na pumatay ng mga Pilipino, ng mga sundalo, may 100,000 nung sumuko.
0: minsan, alam mo yan talaga eh. Kapag halimbawa, eh, ang isang topic ay madami ang mag-uusap. Papakinggan mo. Alam mo, sa totoo lang, nung nag-uusap kami ng sino ba yung kausap ko, ang sabi ko, actually, mas madali na ikaw ay nagtatrabaho ng simple kaysa ikaw ay nasa leadership. Sapagkat pag nasa leadership ka, parang halimbawa yung ikaw eh presidente ka ng Senado. No, papakinggan mo lahat eh. Wala ka naman decision sa sarili mo. Meron papakinggan. Papakinggan mo lahat. Pagkatapos yung magiging decision mo, eh, kinakailangan, eh, sufficiente para sa lahat. Kaya mas mahirap.
3: Totoo nga po yun. Tsaka yung sasabihin
0: mo
3: isa po sabihin, sige po, Bishop.
0: Tapos gusto mo, ikaw eh, meron kang katungkulan na mataas.
3: Alam mo, Bishop, ang sasabihin na kamahirap sa ating mga Kristiyano ay kapag pumunta na tayo sa politika, ay nakakain na po ng politika.
0: Ayun.
3: Na dapat sana.
0: Okay naman ako na ang mga mananampalataya ay pumasok sa politika.
2: Oo, kasi okay tayo doon.
0: Sa ating bayan. na walang politika. Eh pero naman, huwag mo ikakatawin na porke Kristiyano ka, pwede ka na. Hindi. Wala ka lang na pag wala ka na prueba sa sarili mo, hindi ka pwede.
2: Tama.
0: Hindi ba? Eh, sa pagpapastor, ano sabi sa atin ni Apostol Pablo? Abi, lay hands on no man so sudden. halimbawa, a bishop or an elder must be able to rule his own house well.
2: Mm-hmm.
0: Eh, hindi mo nga pangunahan ng maayos yung,
2: yung pamilya mo eh.
0: Pamilya mo. Paano ka magpapastor?
3: Nako.
0: Diba? Mm-hmm. Ganon din yun. Eh, wala. Ang utak natin, eh, kung sinong sikat at kung sinong makapagbibigay sa atin. Eh, katuwiran ng ating mga kababayan, medyo pasensya na po kayo, pero kailangan itong malaman natin eh.
2: Oho.
0: Eh, yung makapagbibigay sa iyo ng kaunting pera dahil eleksyon, nangangampanya.
2: Ayun na nga
0: sabi mo, eh. At least may natanggap ako ngayon eh. Wala na akong matatanggap pag nakaupo na yan.
2: Ganon
0: eh,
2: talaga. Ganun na mga bishop ang nakakalungkot, nakakalungkot nakaisipan ng mga Pilipino. At malungkot bishop, kahit Kristiyano may ganyan ng pananaw.
0: Ang maganda lang siguro, i-remind natin, huwag kang maging contributory sa system laws.
3: Tama ho.
2: Tapos reklamo ka ng reklamo na nagbabayad ka ng system laws.
3: Ang dami pa lang system laws sa ating gobyerno.
0: Ay, totoo yan.
3: System laws. Hindi lang pala sa kuryente, pati sa sa sistema.
0: Sa trabaho. Sa trabaho nung araw. Eh, siyempre ako yan, ang galing din mo sa industriya. Tinatanong ko yung aking mga ano, sir. Sabing ganyan, sir, pwede bang maghingi ng adjustment ng sweldo?
3: Mm.
0: O eh, nasan yung pruweba mo na nagtrabaho ka ng maayos? Oo. Bigay mo sa akin. Appraisal muna tayo.
3: Mm.
0: Sir, pwede bang sweldo muna bago appraisal? Hindi pwede yun. O, maraming system loss yun eh.
3: Mm-hmm.
0: Yung inaasahan sa iyo, hindi mo naman ginawa. Tapos ihingi
3: gusto
0: ka
3: man magpa-
0: kung ma-adjustment.
2: So napakahirap anuhin natin. Kung babalikan natin mga pinag-usapan natin, Bishop. Napakahirap ng ating sitwasyon bilang mga Kristiyano. Kasi siyempre, nakikita mo at nararamdaman mo ang mga injustices na nangyayari. Pero dahil hindi tayo ordinaryong mamamayan, tayo ay Kristiyanong mamamayang Pilipino, yes. Ingat tayo dapat sa ating mga kilos at pananalita.
0: Tama. Yes. Default naman po ng mundo yung system laws.
2: Mm-hmm.
0: So, huwag kang mag-contribute doon.
2: Yun na lang magagawa natin, Bishop, ano? Huwag tayo mag-contribute.
0: Ikaw, kung Kristiyano ka, pagkatapos nakakabit yung kuryente mo, hindi ka.
2: Oy, nagdadaya ka rin, di ba? Tama siguro yun. Kasi wala na tayong magagawa sa system laws. Nasa default yan ang ng mundo ng makasalanan.
0: May magagawa naman sila. Eh, yung tanong ni MVP na sino magbabayad, eh dapat yan eh, pag-usapan, hati. Eh kasi hindi naman nila masugit na hinahanap yung system laws bilang nasa power generation.
3: Oh, pwede naman magsubsidya ang gobyerno niyan?
2: Kaysa hindi kaya ng gobyerno, mapagawa pa nga ng racket muna.
0: Galing din sa atin yung subsidy ng gobyerno.
3: Eh kaysa naman ilagay sa malita, Bishop.
0: Ayun na nga. Pag hindi mo maayos yung system laws doon sa budget mo, huwag ka malinis ng iba.
3: Tama ho.
2: At ngayon, lalo na ngayon, Bishop, medyo we are going towards the direction na pinapaniwala ang mga tao na hindi totoo ang mali-malitang pera.
0: Ay,
2: panaginip lang daw yun.
0: Ay.
2: Paninira lang daw yun sa gobyerno.
3: Yay.
2: Ayan ang sabi.
0: Anong gagawin?
2: Wala na. Thank you na yun daw. Thank you.
0: Nasaan yung mga pera-pera nakalagay sa mesa? Saan galing yan?
2: Ayun na nga eh.
0: Okay.
2: Ay nako. Na masakit lang sa damdamin, Bishop, pero gusto ko yung sinabi nyo kanina na ito yung default ng mundong ito kasi ang mundo natin ay makasalanan. Talaga.
0: Tama.
2: Eh, ang mag-ingat na lang, gamitin na natin ang grasya ng Diyos sa tama.
3: Yun, ang sabi pa, ang tawag dito, pagyabungin na lang natin yung ating
2: kasi wala naman abilidad. Tayong, sinabi na rin niya kasi, Bishop, sa banal na kasulatan, na the last days will be terrible.
0: Yes. At ang talagang word niyan ay stewardship.
2: Stewardship.
0: Be good steward.
3: Mm-hmm. Tama ho.
0: So, maging ano bang tapat na katiwala tayo.
2: Kasi sa atin mismo.
0: Ayun. Maging tapat na katiwala tayo ng kuryente, maging tapat na katiwala tayo ng abilidad.
3: Tama ho.
0: Walang system loss.
2: Kumbaga, do your thing in your own little way sa sarili mong buhay.
3: Tama ho.
2: Yes. Kung saan ka nilagay ng Panginoon, gamitin mo ang grasya ng Diyos doon sa pamumuhay mo.
0: Amen. No, oh, ito. Ito yung talata dyan. 1 Peter 4, 10-11.
2: Mm-hmm.
0: As every man hath received the gift. Anong gift? Yung gift ng biyaya ng Panginoon. Ipaglingkod nyo ito sa bawat isa bilang mga mabuting katiwala. No? Aman ng manifold grace of God.
3: Mm-hmm.
0: If any man minister, kung merong maglilingkod, maglingkod kayo gamit ang abilidad na bigay ng Panginoon. Ayun o, liwa-liwa.
2: Tama.
0: Let him do it as of the ability which God gave it. Maliwanag. Merong abilidad na binibigay ang ating Panginoon na hindi binibigay ng mundo. Yun ang gamitin.
2: Yun na lang ang gamitin natin. At least, Bishop, kahit medyo masama ang loob natin sa mga nangyayari, tagapin na lang natin at sa ating sariling paraan ay gamitin natin ang biyaya ng Panginoon.
0: Amen. Okay.
2: Opo, Bishop, maraming salamat po. Umabot na naman sa oras para tayo magpaalam. Pero maganda ang talakayan natin. Maraming salamat po, Bishop, sa iyong... At hinihintay ka pa rin namin dito, Bishop, sa Bicol.
0: Oo nga.
2: Agosto na, Bishop.
0: Oo nga, Agosto na. Hindi ako nakapunta ng Hulyo sa
2: inyo. Naunahan
3: ka na po ni Luis.
0: Nakaroon ako ng system loss.
2: Oo, di ba, Bishop? Ngayong August, bago mag-December,
3: Bishop. Bago mag-December.
0: Okay.
2: Bishop, maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos.
0: Pagpalain kayo ng Panginoon.
2: Yan, maraming salamat mga kapatid. Nakasama ho natin si Bishop Ruben Abante. Tama ho yun. Wala naman na tayong magagawa sa mga bagay. Kristiyano tayo, hindi tayo ordinaryong mamamayan. Apektado tayo pero huwag natin kalimutan ang biyaya ng Diyos ay gamitin natin para sa kanyang kapurihan.
3: Ayun. Dahil binigyan tayo ng abilidad,
2: yun
3: na lang natin ang pagyamanin natin.
2: Ayun. Kami po ay magpapaalam na. Maraming salamat po sa Maragantabang. Maraming salamat sa pasensya na Michael Gantan. Hindi na namin nabasa ang iyong text. Bukas babasahin namin yon. Miko Moreno Butchal, maraming salamat sa inyo. Salamat abi sendo. Pagpapaalam na ho kami. Lynn Coneras Alidon, maraming salamat. Lagi ho natin paalala habang may oras pa.
3: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
2: Nakasama natin sa technical side ang ating chief tech, Don Alfonso Pinado. Kayo po ang mga lalaking nangangakong magpapatigil ng inyong kalungkutan.
3: At nangangakong magpapatuloy ng inyong kasiyahan.
2: Paalam na tabi, Mr. Solamente Rico Jalit.
3: Mr. Gopito, Ronnie Rizales.
2: Bye-bye po. God bless everyone.
3: Bye-bye.

Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinion. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon.

0: It's now 8:32 in the morning.
1: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Isa mapagpalang umaga sa lahat ng ating kasama at mga nakikinig at sumusubaybay sa atin dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito po ang FABC Bicol, ang Care 104.3 The Way FM. Ito po ang inyong programa, Negosyo at Sintrabaho. At ako si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga. Magandang araw po sa inyong lahat. It's a happy Monday. Wednesday agad ako, no? Happy Monday sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayon at mga taga-subaybay dito sa ating himpilan. Kumusta po ang mga nagbakasyon, ang mga nag-weekend? Kumusta ang inyong mga pahinga at kumusta din ang inyong mga nakalipas na araw? At syempre sa mga naghahanda ng kanilang mga almusal or nag-almusal, kumusta po kayo? At magandang araw sa inyo, ang mga busy-busyhan dyan na mga naghahanda ng kanilang mga baon at yung mga papasok na sa kanilang mga trabaho. Ganon din yung mga papasok sa kanilang mga eskwelahan o sa kanilang negosyo, saan man po kayo papunta. Eh maraming salamat po. At kayo ay mag-ingat. Ayan, medyo makulimlim ang ating, ano, ang ating panahon dahil nga po sa meron tayong sama ng panahon, si Luis. Kaya ingat lamang po kayo, medyo makulimlim at paminsan-minsan ay umuulan-ulan, ano. Ayan, pero hindi naman ganong kalakas. Kahapon, malakas ang ulan. Ayan, pero ngayon, ingat po kayo. Saan man po kayo papunta ngayon, magpasiguro at magdala ng inyong mga payong. At yung ating mga riders dyan, ako magdala po kayo ng inyong mga kapote para naman po hindi kayo magkasakit. Ayan, ingat lamang po ang inyong papunta sa mga trabaho at negosyo. And this is the first Monday of the month. Ng anong bilis ng panahon? Parang kailan lang ay July, ngayon ay August na. Ayan. Kaya naman, binabati natin ang lahat ng mga may birthdays, ang ating mga birthday celebrants. Magandang araw sa inyo and happy, happy birthday sa inyong lahat. At syempre, batiin din natin dyan yung mga nagsiselebrate ng kanilang mga anniversaries. Ano man ang inyong mga sineselebrate na anniversary, ito man ay inyong sa trabaho, ito man ay sa inyong wedding anniversary or anumang anniversaries yan, kami po'y masaya sa inyong mga selebrasyon. At anumang tagumpay ang inyong sineselebrate today, kami po ay masaya sa anumang tagumpay na ito. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay mula 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Magandang araw. Magandang araw din sa Rapu-Rapu, Albay. At syempre, batiin din natin ang Kamsur. Hello, Kamsur. At syempre, batuin din natin ang mga taga-isla ng Catanduanes. And of course, batiin din natin ang ating mga taga Masbate, ang mga taga... Uy, papunta ako Masbate this August. See you, Masbate. Ayan, Masbate. Hello, good morning sa inyo dyan. And of course, batiin din natin ang ating mga taga Burias and Tikau Island. Magandang araw sa inyo. At hindi natin kakalimutan ang ating mga taga Sorsogon. Hello, Sorsogon. Ayan,

0: Thank you po sa Emmaus Bible Institute nung Sunday na nanguna sa atin para sa musika, pagsamba at iba. Pa, trivia lang ha, sa Emmaus eh nagturo tayo diyan ng ano bang lesson ko sa servant leadership. Ayan. Nakalimutan ko na. Servant leadership and biblical leadership. Christian ethics. Ayan, yan yung mga tinuro ko diyan sa Emmaus Bible Institute. Sa Sorsogon Cash, shout out sa inyo dyan mga taga Emmaus. Ayan, it's nice to see you again. Ayan mga taga Emmaus. Nung Friday sila nag-recording, no kuya? Nung Friday. Ayan, good morning sa inyo dyan. Ayan, oo. Nakakatuwa no, kapag ikay nagtuturo, tapos yung mga estudyante mo, nakikita mo, nagpapatuloy at ginagawa yung mga bagay na nakakatuwa sa Panginoon. Kaya naman na I'm a proud professor here, mga taga Emmaus. Alam niyo din ba trivia? Naku, mag-trivia-trivia tayo. Si Pastor John Wisdom. Hello Pastor John. Thank you Pastor John sa pagsama sa amin nung Friday. Naku, napakasigasig nitong ni Pastor John. Ayan na, palagi natin siya nakakasama sa ating TNT or Lunch Break Cafe on Air every Tuesday and Thursday. Ayan, kaya thank you Pastor John, eh ako din ay kanyang professor. Ayan naman na nakakatuwa na nakakasama natin siya ngayon sa ministeryo. Hello Pastor John. Ayan, at syempre batiin natin ang lahat ng ating mga kaibigan, mga taga-subaybay. Kayo man ay naaabot ng signal ng ating radyo diyan sa Romblon or Samar. Magandang araw din po sa inyong lahat, kayo man ay nakikinig ngayon sa pamagitan ng radyo. Kami ay masaya na kayo ay kasama namin ngayon. At doon naman sa ating mga nanonood sa atin ngayon ng live program sa ating social media platforms, magandang araw sa inyo. At kung kayo ay nanonood dito sa Bicolandia, sa labas ng Bicolandia, sa anumang parte ng Pilipinas at sa labas ng ating bansa, sa ang sulok man ng mundo, magandang araw sa inyong lahat. Kung gabi sa inyo ay magandang gabi sa inyo po. Yan, may mga listeners tayo sa Dubai, sa Australia. At syempre meron din tayong listener from si Sir Joy sa California, USA. Ayan, at sa iba-iba pang parte ano, ng mundo, eh, may mga listeners tayo dyan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang bati natin dyan, magandang araw, magandang tanghali at magandang gabi. Dahil hindi natin alam kung anong oras nyo pinapanood itong ating programa. Dahil ang iba'y nanonood nung mga pagkatapos ng kanilang mga trabaho, sa kanilang lunch break. Eh, salamat po sa patuloy na pagsubaybay at pakikinig at nawa ay meron po tayong naihahatid na magandang balita, mga encouragement, mga tips, mga informasyon sa inyo at ito ay nakakatulong sa inyo po. Ayan, syempre pa-shoutout muna kay Pastora Annabel Lagria. Hello Pastora Annabel! Ayan, at syempre si Pastor Jonathan Herrera Alcon. Shout out sa pamilya Alcon sa Kimantong Daraga Albay na everyday nakikinig sa atin yan. At syempre, batiin din natin si Pastor Dave at ang kanyang asawa, si Teacher Mariel, na nagbebiyahe papuntang Daraga. Ingat po kayo, Teacher Mariel and Pastor Dave. Ayan, kaya naman batiin din natin, of course, si Pastor Jonathan ay nagpapashoutout kay Teacher Kay. Ingat palagi and God bless. Parang ito yung ano eh, TJ Monterde, palagi, na Teacher Kay. Ayan, happy happy day sa'yo Teacher Kay. And ayan, eh, nakasama natin yan si Pastor Jonathan at si Teacher Kay sa isa sa mga promotions natin sa Kamsur. At pasalamatan natin ang lahat ng ating nakasama nung ating medical and dental mission noong Friday dito sa Arimbay Elementary School. Nakapag-serve po tayo ng 524 students and some parents para dito sa ating medical and dental mission. And of course, ito po ay sa Arimbay Elementary School. Hindi natin ito magagawa kung wala pong sama-sama ang pagtulong sa atin ng ating mga nagtulong at nag-sponsor. Unang-una na dyan, syempre, ang BHRMC. Maraming salamat sa mga doctors, nurses, at sa mga staff na tumulong sa atin at syempre yung mga dentists for their dental boss. Maraming salamat po sa inyo sa pagtulong at pag-assess, of course, dito sa atin. Palagi sila ang ating kasama sa ating mga programang medical and dental mission. Thank you, BHRMC. At syempre, kasama dyan ang mga doctors and dentists ng BJMP, ang Bureau of Jail Management and Phenology dito sa Region 5. Maraming salamat sa pangunan ni Ma'am Ruthie. Hello! Salamat po sa inyo. Siyempre, ang ating Philippine Navy, ang NAVFORSOL 5. Maraming salamat na for sa NAVFORSOL 5 for sending your doctors and your dentists. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre, pasalamatan din natin ang Tactical Operations Group 5, ang Philippine Air Force. Maraming salamat, Sir Mildred. Salamat sa paghahatid ng mga bottled water. Thank you so much po. And of course, si Group Commander. Hello, Group Commander. And batiin din natin, syempre, ang Diyos Mabalos po Foundation. Ayan, Tita Meds. Hello and good morning po sa inyo, Tita Meds. And si Ma'am Badet. Ayan, ng Diyos Mabalos po Foundation. Sa napakasarap na lomi. Ayan, may mga take-out pa kaming lomi, no? Ay, hindi pala ako nag-take-out. Pwede naka-take out ka. Napakarami po talaga. Salamat po sa Diyos Mabalos po Foundation sa masarap na lomi na ating pina-feeding sa ating mga estudyante at sa mga magulang. At nakasama pa kami dyan sa napa-feedingan. So gusto nung apo kong si Sid, nakasama natin noon ang lomi ng Diyos Mabalos po Foundation. Maraming salamat po and God bless you more. At syempre, salamat din sa lahat ng ating nakasama, Pastor G, si Ate Joey, si Pastor John. At syempre, ang Kairos team sa pangunguna ni Ma'am si Shelo Ibasco. Ayan, maraming salamat, Ate Tin, Pastor Sam, Pastor Abel. Ayan, sa pagtutulong-tulong at pagsama-sama for the counseling. And of course, si Ma'am Adele at sila Kuya Bert sa ating massage team. Ayan, silang lagi nating kasama. Maraming salamat po sa inyo at syempre sa Team D-Way. Thank you kay Kuya Jun, kay Alvis, kay Mel. Ayan, kompleto po kami dyan. Si Kuya Mon ang taong bahay. Ayan, kahit kakaunti kami na pagsama-sama at talagang nagtulong-tulong. At syempre, salamat din kay I Am Barley sa panguna ni Ma'am Elizabeth Tan. Hello, good morning po at salamat po sa inyong pagtulong sa amin during the feeding program. Maraming salamat for providing the spoons and the cups na ating nilagyan ng lomi. Thank you so much and God bless you. At syempre, batiin ko din si Jose Habakuk Pao na nagbutas ng kanyang alkansya, kuya. Para bang dagdag sa ating mga pagkain para sa ating mga volunteers. Thank you so much and God bless you more. Ayan, God bless sa lahat ng ating mga nakasama. Hindi ko man po kayo nabanggit, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. At syempre, maraming salamat din sa lahat ng ating mga magulang, parents, the principal, the school teachers na nag-assist sa atin during this medical and dental mission. Ayan, kaya naman po sa lahat ng sumabay sa amin sa paghayo for our community service, maraming salamat po sa lahat ng nananalangin para sa atin. At kung gusto nyo pong sumabay sa amin sa paghayo, maaari po kayong sumabay sa pamamagitan ng apat na kapamaraanan at una na dyan ang pananalangin. Salamat po sa patuloy na pananalangin at sa mga mananalangin pa para sa ating himpilan. Maraming salamat po sa inyo. Ang palagi nating prayer concern ay ang ating daloy ng kuryente na walang interruptions lalo na po sa ating transmitter site. Lalo na po ngayon na tayo ay nasiraan ng generator sa transmitter site. Kaya naman pag brown out, talaga namang nagkakaproblema talaga tayo. And we are also asking for prayers sa smooth na purchase and of course sa smooth na delivery and installation ng ating bagong generator doon. Ayan, salamat po sa inyong pananalangin. At syempre, pangalawa na dyan ang pag-volunteer. If you want, you can come and join us sa ating pagpoprograma as a volunteer. Ganun din sa iba pang mga gawain dito sa ating himpilan, like sa technical side or kung kayo ay may talent or skills sa pagsusulat, ganun din sa paggawa ng mga reels, ng mga content, pwedeng-pwede po kayong makipag-ugnayan dito sa ating himpilan upang kayo ay aming makasama sa paghayo sa pamamagitan ng pag-volunteer. And of course, ang pangatlo na dyan ay ang pagpo-promote. I-share nyo po ang mga program links natin at ang ating mga social media platforms para naman po marami pa ang maabot at makarinig na magandang balita at mga informasyon na makakatulong sa pang-araw-araw. Ayan. At kung kami po ay gusto ninyong ibitahin, mag-message lamang po kayo at kayo ay siguradong aming pupuntahan. At ang pang-apat ay ang pagbibigay, because we are a non-profit, non-commercial entity. Eh, wala po tayong mga commercials or wala pong bayad dito sa ating himpilan. Yan eh. Kaya naman po ang ating mga dito po tayo eh, magpi-53 years na tayo sa FEBC Bicol ngayong darating na Disyembre. At ito ay dahil sa faithfulness ng ating Panginoon at sa patuloy na paggamit sa mga taong may iisang puso para sa ministeryo ng radyo upang makaabot ang salita ng Diyos hanggang marinig ang lahat. Ang ating mga donors and sponsors, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pag-sponsor sa inyong donations sa ating himpilan. Kaya po 53 years tayo ay nasa himpapawid dito sa Bicolandia. And if you want to be a donor or a sponsor, alam niyo po kahit maliit o malaki yan, pag pinagsama-sama natin yan, yung mga coins natin sa coin banks natin, eh talaga namang malaking tulong para sa ating himpilan. Kung nais niyo po na kumuha ng inyong mga coin banks, eh mayroon po tayo ditong available coin bank sa ating himpilan. Kuha lang po kayo dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At kapag napuno na po yan, eh pwede niyo pong ibalik dito sa ating himpilan. O kaya naman ay tawagan niyo po kami para naman ito ay makuha sa inyong lugar. Ayan, and salamat sa Nuprint Masters sa pag-sponsor ng ating napakagandang coin bank. Ayan, kaya kuha lamang po kayo, and you can also send your donations through GCash or through bank transfers. Tawag lang or text lamang po kayo or message kung nais nyo pong makuha ang informasyon o detalye ng ating mga bank information. Ayan, ang ating telepono numero 0998-843-0573. At kung kayo naman ay nais na magmensahe o manood or i-share ang ating program sa Facebook page po ay FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At sa ating YouTube and Instagram ay FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At sa ating namang mga gustong makapakinig na mga awitin dahil po sa ating social media platforms ay hindi po naririnig ang mga awitin na napakagaganda eh dahil sa mga restrictions. Pwede po kayong mag-online stream saan man po kayo naroroon. Sa loob at labas ng Pilipinas, ng ating bansa, ay pwede po kayong mag-online stream basta meron po kayong internet or data. I-type nyo lang ang bit.ly/thewayfm. At kung nais mo na mas maging updated ka pa sa ating himpilan o sa mga kaganapan dito sa ating himpilan, pwedeng-pwede po kayo na magmensahe dito sa ating himpilan. Ayan, pwede po kayong mag-join sa ating lumalaking pamilya sa Karen's Official GC. Mag-message lamang po kayo para i-add po namin kayo dito sa group chat na ito. Ayan, at dahil nga po first Monday of the month of August, napatingin ako doon, July pa rin, month of August na po. Eh, kasama natin every first Monday of the month ang Bureau of Internal Revenue para sa ating BIR Corner. Makakasama natin sila maya-maya lamang, pero tayo muna po'y makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ang pro tips ni Maloy Malibiran Salumbides.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapo ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal, wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
2: Akuin mo na.
1: Akuin mo na. Diba?
3: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
4: Isang boss ang galit na galit sa kanyang staff dahil nagpa siya itong kunin mula sa ibang supplier ang services na kinakailangan ng kanilang kumpanya. Paniwala ng boss, mas mahal at hindi gaanong efficient ang napiling supplier ng kanyang staff. Bakit daw hindi na lang doon sa dati, samantalang doon ay mas mura, mas mahusay at high-tech ang serbisyo? Sa kasagsagan ng galit ng boss ay tumahimik na lamang ang staff nito. Lingid sa kaalaman ng boss ang services na kinakailangan ng kanilang kumpanya ay hindi kumpletong maibibigay ng dati nilang supplier. At ang available services naman ay di hamak na mas mahal kaysa sa nahanap na bagong supplier ng kanyang tauhan. Dahil sa naging pasya ng staff, nakatipid ang kanilang kumpanya at nakumpleto ang serbisyong kinakailangan. Ngunit nauna ang galit kaysa sa pakikinig at pangunawa. May nakapagsabing, "To be kind is more important than being right. Many times, what people need is not a brilliant mind that speaks, but a special heart that listens." Naranasan mo na bang maging tama sa isang sitwasyon pero sa halip na matuwa sa iyo ang ibang tao ay mas lalo silang nagalit? I'm not talking about instances when people persecute you for standing up for what is true. Pero may mga pagkakataon kasing ipinagpipilitan natin ang gusto natin at paniwala natin ay tama ito at the expense of relationships and making other people feel and look that they are utterly wrong. Begin with kindness and people will be more open to the truth that you want to share with them. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Paano nga ba natin maibabahagi ang kindness sa ating mga katrabaho? Tip number one, be kind in your speech. I have such a high regard for two women executives I know who always have kind words to say to the people around them. Kahit na sa napakahirap na sitwasyon, nakahahanap sila ng magandang bagay na sasabihin. They are eloquent and very articulate at ginagamit nila ang kakayahang iyon na magpahayag para i-encourage ang mga taong katrabaho nila. Kind words do many wonders in the workplace. Kind words can transform a demotivated employee to a vibrant team player. Tip number two, be kind to strangers. Ang sabi sa Hebrews chapter 13 verse 2, "Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing, some people have shown hospitality to angels without knowing it." Minsan, you are tempted to lose your patience on a person you don't know dahil may ginawa siya talaga namang nakakasira ng iyong araw. Huwag mong gantihan. Malay mo, in the future, magiging kliyente niyo pa sila. Be kind to strangers. And tip number three, Be kind even when no one is looking. Maraming mabait kapag mayroon lamang photo opportunity. Pero kapag wala nang nakatingin, naglalabasa na ang tunay na ugali. Real kindness is doing good to people who cannot pay you back, even when no one is looking. God is kind to us despite our frailties and failures. Mabuti siya sa atin kahit hindi tayo mabuti. Such is the loving kindness of God that we should strive to demonstrate to others in and outside our places of work. Yan ang ating pro tips para sa araw na ito. Tandaan ninyo, be kind in your speech, be kind to strangers, and be kind even when no one is looking. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: IR Corner.

0: It's now 8:59 in the morning at tayo po'y nagbabalik dito sa ating programa sa negosyo sin trabaho. Ang ating BIR Corner. Ayan, every first Monday of the month ay sila po ang ating kasama, ang Bureau of Internal Revenue, upang mabigyan po tayo ng mga mahalagang informasyon para naman ito ay mapag-usapan natin at tayo ay may alam. Ayan, sa ating Bureau of Internal Revenue. At ngayon po, nagbabalik ang ating madalas na kasama dito sa ating BIR Corner, si Ma'am Annalie Pagorogon, ang Chief Assessment Section ng RDO 64, Cam Norte. Para sa ating napakagandang topic ngayon na Tax Abatement Program, alamin natin ito ngayon. Good morning, Ma'am Annalie.
1: Good morning, Ma'am. Good morning din po sa ating mga tagapakinig. And sa aking mga co-revenuers sa Revenue District number 64, Camarines Norte.
0: Ayan, nako, babiyahe pa yan si Mama sa Camp Norte. Pero yan, it's nice to see you again, Mama Annalie. And sabi nyo nga po, wala po ba kayong mga special greetings muna dyan? Baka may mga nagsiselebrate ng birthday sa Region RDO 64.
1: Good morning po sa aming butihing Revenue District Officer, Sir Bernard Abbott, and sa aming Regional Director, Ma'am Mary Jane B. Asuncion.
0: Ayan, ayan. Hello po and good morning po sa inyo. Siyempre, batiin natin ang ating, ang ating director ng Bureau of Internal Revenue. At siyempre, Ma'am Rita, hello, good morning po sa inyong lahat dyan. Dito sa RDO 67, ayan, magandang umaga sa inyong lahat. And siyempre, RDO 64 at sa lahat ng RDOs. Magandang araw sa inyong lahat. Nako, Ma'am, bago ito sa pandinig ko, itong Tax Abatement Program, ano nga po ba ito?
1: So, good morning everyone. Isa itong magandang balita sa ating mga micro taxpayer. So, kung may mga lumang tax obligation kayo, pending assessment o mga open stop filer cases, may pagkakataon na na ayusin ang mga ito sa ilalim ng ating one-time tax abatement program. Alinsunod ito sa Revenue Regulation number 4-2026. So, magtatanong kayo, ano nga ba ang abatement?
0: Yes.
1: So, ang abatement ay ang pagpapababa ng tax liability. O, di ba? Maganda siya.
0: Maganda nga, ma'am.
1: Kasi yun gusto ng ating mga taxpayer.
0: Lalo na ngayon, ma'am, na kung hirap magnegosyo. Sige, go ahead.
1: So, ito yung pagpapababa ng tax liability para, ano ba yung reason? Para makapagbigay ng pagkakataon sa mga taxpayer natin na na masettle nila ang kanilang mga pending tax liabilities kung merong mga assessment or mga surcharges, interest, sa ilalim ng itinakda. May terms kasi. May mga condition bago ka maka-avail ng ating tax abatement program.
0: Okay.
1: So, ano ang mga layunin ng ito? So, bakit mahalaga ang ganitong program?
0: Yes.
1: Ang layunin ng programa na ito ay one, bigyan ng fresh start ang ating mga micro-businessmen or mga businesses. Hikayatin ang voluntary compliance ng ating mga micro-taxpayers and tulungan ang mga micro-taxpayer na maayos ang kanilang mga records. And lastly, mapadali ang pagbabalik o yung pagiging compliant ng ating mga micro taxpayer. So maganda siyang i-avail ng ating micro taxpayer.
0: 'Di ba, ma'am, syempre problema nila lalo na siguro yung mga negosyo ngayon na medyo nagkaka-problema sa kanilang finances. Eh maganda ito kasi isa mabigat na problema pag sa BIR.
1: Yes,
0: o as a negosyante, talagang 'yan ang number one kung ano sa bookkeeper na huwag tayong magka-problema sa BIR kasi mahirap kapag tayo ay nagkaroon ng problema sa BIR sa pagbabayad ng ating taxes. Yan, kaya maganda ito na may abatement program na ibinibigay ngayon ang ating bureau. Sige, ma'am.
1: So, kanina ka po minabanggit, sino-sino ang mga micro-taxpayer?
0: Oh.
1: So, ang micro-taxpayer ay isa siyang classification ng taxpayer. Mm-mm. Na kung saan yung individual o yung mga negosyante natin na may gross sales na hindi lalagpas sa 3 million sa isang taxable year.
0: Mm-mm.
1: So siya lang ang pwedeng mag-avail ng tax abatement.
0: Hindi lalampas. Sa 3 million. Okay.
1: Pag sinabing gross sales, yan yung sales. Yung
0: yes.
1: Gross.
0: Yung
1: walang deduction. Dapat hindi lalagpas sa 3 million.
0: Okay.
1: Uh-oh. Pag hindi ka classified na micro-taxpayer, automatic ka disqualified.
0: Ayun. May disqualification pala. Ano?
1: So magtatanong okay. Siya. Paano malalaman natin kung micro-taxpayer ka? Ang BIR po kasi, may system kami sa registration.
0: Mm.
1: Yung tinatawag namin na Revenue Integrated System, yung Taxpayer Registration System.
0: Mm-mm.
1: Nakatag doon, nakalagay doon kung ano yung classification ng ating mga taxpayer.
0: Yes,
1: so hindi ka pwedeng magsabi, uy, micro-taxpayer ako na hindi it. I-evaluate naman ng BIR kung talagang micro-taxpayer ang classification mo.
0: So, hindi basta-basta ano, ma'am, kasi i-evaluate nga naman.
1: Nasa system. So, magtatanong, pwede nyo po siyang makita sa ating ORO system, yung BIR Online Registration and Update System, pwede nilang makita doon kung ano ang classification nila.
0: Kung
1: micro-taxpayer. Kasi isa yon sa pinaka-requirement. Kasi nakalagay dito sa program natin ng abatement for micro-taxpayers.
0: Oh,
1: kung hindi ka qualify, kung lampas ka dun sa 3 million ang gross sales, automatic po na disqualified.
0: Oo. Ma'am, pag micro, ang ibig sabihin nito, ito lang po ba yung qualifications nun? Yung hindi lalampas sa 3 million? Or may other qualifications
1: may other, yes,
0: pa?
1: Okay. Kaya lang, hindi ko siya i-discuss para hindi po tayo magkalito.
0: Yes, basta kasi tandaan mo, lower than the 3 million. Okay.
1: Baka kasi mag-isip sila, o nabanggit to?
0: Oh, baka yun, pwede.
1: Kaya nililimit ko doon sa ano, para hindi sila malito.
0: Sige, go ahead, ma'am.
1: So, sino-sino ang pwede mag-avail nito?
0: Mm.
1: Kasi hindi nga ka nababanggit ko kanina, hindi lahat pwede.
0: Yes.
1: So, ang maaring mag-avail lang nito yung mga qualified na ating micro-taxpayers na merong delinquent accounts as of December 31, 2025.
0: Okay.
1: Ibig sabihin, pag delinquent accounts ka, ibig sabihin, matagal na dapat binayaran.
0: Mo.
1: So, ang cut-off niya as of December 31, 2025.
0: Mm-mm.
1: So, ano pa? Yung may mga pending assessment.
0: Mm-mm.
1: Ito yung mga ino-audit, kumbaga nagka-contact,
0: yes,
1: yung may mga LOA, yung may mga preliminary or final or disputed assessment as of December 31, 2025.
0: Okay. Mm-mm.
1: Then, last, yung ating mga open tax filer cases as of December 31, 2025, including yung pong mga nag-cess na ng business operation.
0: Ayan.
1: Yung mga nag-close.
0: Kasi yan yung tanong ko, ma'am, kasi di ba nag-close na ng operations. So, syempre, may i-close din na book sa BIR. So, nabanggit nyo, qualified sila dito,
1: yes,
0: ma'am?
1: Yes, ito na ang magandang pagkakataon.
0: Good.
1: Para maayos na nila ang kanilang mga records sa BIR.
0: Yes, okay.
1: So, kanina nabanggit ko din, may staff filer.
0: Mm.
1: Sino-sino itong mga, may mga open staff filer cases.
0: Mm-hmm.
1: Ang staff filer kasi, is isa itong registered business, registered kang taxpayer, na hindi nakapag-file.
0: Okay.
1: Na mga returns na kinakailangan bago ang deadline. Ibig sabihin, na due date na, hindi ka nakapag-file ng mga tax return.
0: Mm-mm.
1: So, nakakwalify ka as staff filer.
0: Mm-mm.
1: So, pag hindi ka nakapag-file sa takdang panahon, di ba may mga due dates tayo?
0: Yes, oo.
1: Maaari kang maitala bilang isang staff filer case sa record ng BIR. Kasi, para din masimplify natin, ang system po kasi ng BIR, like, kung quarterly income tax return, ang system po, may nakalagay yan, tatlong quarter, first, second, third, in isang annual income tax return. Pag hindi mo po yan na-filled upon, like, nag-due date yung first quarter, hindi mo na i-file, matatag ka staff filer kasi hindi nawalan ito ng laman sa system namin. So, ang
0: yes,
1: tawag sa'yo, staff filer ka.
0: Okay, yung pala yun. Okay.
1: Para mas
0: mga bagong terms to, ma'am, na naririnig ko ngayon. Sige, ma'am. Interesante.
1: Simple lang. Kaya lang, dapat lang i-explain kung bakit siya tinatawag na stop file. Nag-stop ka mag-file.
0: Yes. So, the term the itself. Yes. Oo.
1: Nag-stop ka mag-file.
0: Okay. And then, ano yung sunod, ma'am?
1: So, ano-ano ang mga requirements? Kasi may requirements bago ka makapag-avail ng ano, ng abatement program natin.
0: Yes, correct. Mm-mm.
1: So, ang itong requirements natin, nakapaloob ito dito sa kakalabas lang namin na Revenue Memorandum Circular 84-2026.
0: Mm-mm.
1: Last July lang, 23, 2026. So, last week lang, almost.
0: Yes, oo.
1: So, dito kasi nilagay at madami na siguro nagki-question na dito nyo po makikita yung mga sample kasi lang hindi natin madi-discuss may mga figure.
0: Yeah,
1: yung mga sample. So, yung mga taxpayers natin, kung may mga katanungan kayo, possible nasagot na dito. So,
0: okay.
1: Kung may ano kayo, pwede nyo pong daanan to at may mga sample cases na sinite dito sa Revenue Memorandum Circular 84-2026.
0: Okay.
1: So, nakalagay dito ano-ano ang mga documents na dapat na i-required bago ka makapag-avail ng abatement, yung one-time abatement program natin.
0: Mm-mm.
1: So, for individual taxpayer, ito po ang mga dapat niyong i-comply.
0: Okay.
1: Mag-a-accomplish po kayo ng application form. Mm-mm. 3 copies.
0: Okay.
1: May one-time abatement for micro taxpayer application form. Ang form niyo po is BIR form 2121. Bago lang po siya.
0: Para ito sa abatement program.
1: Para
0: okay.
1: Sa abatement lang siya.
0: Yes.
1: Second, photocopy po of any valid government issued ID.
0: Mm-mm. Nung registered owner. Yes.
1: Showing yung name, address, mm-mm. and birthday.
0: Yes.
1: So kung representative naman, dapat may duly notarized SPA, special power of attorney. Pwede naman na i-authorize mo.
0: Uh-oh.
1: Kaya lang need mo na mag-execute ng duly notarized special power of attorney.
0: Naka-notaryo dapat. Yes, okay.
1: Tapos, yung photocopy din po ng valid ID nung authorized representative.
0: Okay.
1: Tapos, ito yung bago natin. Certificate of existence of outstanding tax liabilities. Dito kasi makikita, may limit po kasi mamaya i-discuss ko. May threshold lang na 80,000. Dapat yung tax liability mo for 1 year is 80,000. So, dapat dito, makikita dito sa certificate, ang mag-i-issue po nitong Certificate of Existing of Outstanding Tax Liabilities ay ang BIR.
0: Okay. Oo.
1: Kasi pag lumampas po kayo, isa din yun sa disqualification. Pwedeng ma-disqualify. Kasi ang threshold niya is dapat yung tax liability mo existing as of December 31, 2025 is not more than 80,000.
0: Okay. So, yun. Okay. Interested ako, ma'am. Kasi so, may isa akong negosyo na nag-close .
1: So, unang-una, dapat micro-taxpayer ang classification mo.
0: Okay.
1: Second, yun dapat na tax liability mo existing siya as of December 31, 2025.
0: Okay.
1: Na dapat hindi lalampas sa 80,000.
0: Okay.
1: Kasi kung lampas siya doon,
0: hindi ka na available.
1: Subject naman siya sa evaluation pa ng office kasi nasa system.
0: Yes.
1: Pero yun na nga. Ito naman po, so may mga assessment notices. Yung copy na pinapadala po kasi yan, yung preliminary assessment notice, kung final assessment notice, or final letter of demand, or final decision and disputed assessment.
0: Okay.
1: With corresponding details of assessment. Kasi nga, doon titingnan kung qualify ka.
0: Yes. Okay.
1: Para yun yung proof na ito, hindi ako lumampas doon sa threshold yung,
0: sa ganitong amount.
1: May mga cases din po, yung pang-7 na requirements natin. May mga cases po kasi na yung mga assessment, nag-a-apply siya ng compromise settlement.
0: Okay.
1: So, pag nag-apply siya, na magtatanong sila, yung mga nag-apply ng compromise settlement, qualify pa dito sa abatement.
0: Oo. Ano, pwede. Ma'am, sandali lang. Ano po yung compromise settlement para sa mga nakikinig?
1: Yan po kasi, ma'am, yung compromise settlement natin. Once na na-investigate ka, and yung capacity to pay ng ating mga taxpayer is hindi kaya.
0: So,
1: magpupunta sila
0: okay.
1: sa office, mag-request sila. May proseso din po kasi sa regional,
0: yes.
1: regional office po. Mm-mm. Na kung pwedeng i-abate a portion of, normally po, basic tax lang.
0: Yes. Okay.
1: So, kung nandoon na ba yung case mo, magtatanong, pwede ka pa ba mag-avail ng ating abatement program for micro taxpayer?
0: Yes.
1: Yes. Provided, may letter of withdrawal ka.
0: Ayun.
1: I-withdraw mo yung, yung compromise settlement.
0: Oo. Para dito ka naman
1: para
0: pumasok.
1: Para dito ka. Kasi
0: okay.
1: mas mababa, dito ang babayaran. Oo.
0: Oh, okay.
1: A fix of 5,000 lang.
0: Ay, wow.
1: Maganda. Mamaya, didiscuss natin.
0: Ay, ma'am, gusto ko yan.
1: Gusto namin itong topic.
0: Okay, sige, ma'am.
1: And for non-individual micro taxpayer, yung mga corporation, partnership, pwede ka din mag-avail provided nga qualify ka.
0: Yes.
1: Ang dagdag lang, dapat, kasi non-individual ka eh, kung mag-avail, dapat, ang dagdag doon sa nabanggit ko na requirements, dapat meron kang duly notarized board resolution.
0: Ayun, kung corporation,
1: Yun lang ang madadagdag or secretary certificate.
0: Oh.
1: Authorizing mo yung representative na magpo-process ng application mo ng abatement.
0: Yan.
1: Yan ang dagdag.
0: Kung
1: ang classification mo is non-individual.
0: Yes, true. Okay.
1: So the rest, pares lang po siya. So kanina po, doon nabanggit po, kasi ito, first time talk. Yung number 5, yung ang sa isa sa requirements kanila binanggit ko, ulitin ko po. Certificate of existing of outstanding tax liabilities. So, magtatanong ka, saan nila to kukunin?
0: Kukunin, oo nga.
1: Kasi galing to sa BIR.
0: Oo.
1: So, dito po kasi sa binabanggit na certificate of existence of outstanding tax liabilities, ito po ay isang official na document na nakakapaloob dito yung outstanding liability as of, kasi requirements yung as of December 31, 2025.
0: Yes.
1: Na naka-indicate din dito yung tax type, tapos kung ano yung taxable year na involved, tapos yung mga necessary information na madedetermine namin kung qualify ka doon.
0: Okay.
1: Kung kakwa-qualify ka mag-apply ng tax abatement.
0: Mm-mm.
1: So, iba-iba po ang mag-i-issue nito na certificate. Certificate of existing of outstanding tax liabilities.
0: Okay.
1: So, para dun po sa ating mga delinquent accounts, iba-iba kasi, ibanggitin ko na dun po at iba-iba po.
0: Sige
1: kasi.
0: Sige po, go ahead.
1: Sa ating mga, yung may mga meron natin na micro taxpayer na meron delinquent accounts, yung may mga cases with pending application of compromise settlement, yung kaninang nabanggit natin, tapos yung may mga accounts payable or due to BIR. Yung mga recorded na may babayaran sa BIR. Ang makakakuha po kayo ng certificate of existence of outstanding tax liabilities sa amin pong regional collection division.
0: Okay.
1: Sila pa ang mag-i-issue.
0: Kung saan yung negosyo mo naka-register, doon ka.
1: Doon ka po mag-a-apply. Ang application po ng abatement, doon po sa Revenue District Office kung saan naka-register ang taxpayer. Ngayon, paano kung maraming branches?
0: Yan. Isa yan.
1: Doon po sa head office.
0: Okay. Kung saan naka-address. Okay.
1: Opo, sa RDO na may jurisdiction doon sa head office.
0: Yes.
1: Or doon kung saan naka-registered yung ating micro taxpayer.
0: Yes.
1: Doon po
0: mag-file. Agree. Okay.
1: So, next. Yung mga cases po natin na may mga assessment cases, preliminary or final, yung mga naimbestigahan po ito, doon po iyon sa Office of the Regional Director, so doon sa Regional Assessment Division. May division po kasi sa ating regional offices na sila ang nag-i-issue nitong preliminary or final assessment. So doon po sila din makakakuha noon ng certificate.
0: Yes.
1: Third, yung mga cases po na disputed, yung pinail natin sa Department of Justice in the courts, including po yung decided cases which are not yet final and executory, doon po yun sa legal division. Okay. Yung mga elevated. Oo. Kaya lang po, itong mga nababangkit ko, dapat yung tax liabilities na pinag-uusapan natin is nami-met mo po yung threshold natin na 80,000.
0: Okay. Yun yung, dapat tandaan. Ha? Okay. Mm-hmm.
1: Tapos yung may mga, ang lawak po ng coverage nito.
0: Oo nga, mami.
1: Kasi criminal violation, imagine.
0: Yes.
1: Elevated na sa court.
0: Yes, opo, oo.
1: So maganda, parang wala, kukunti lang ang pwedeng ma-disqualify.
0: Yes, oo.
1: Si pati yung po yung criminal violations, mm-hmm. other than those under the Run After Taxpayers Program of the Bureau, mm-hmm. and other tax fraud cases which mm-hmm. are not yet filed in court. So, pwede
0: yes.
1: pa din.
0: Mm-mm.
1: And, yung ating kaninang nababanggit po, yung open staff filer cases.
0: Mm-mm.
1: Tapos, yung may mga penalties, like yung mga hindi ka na-file, pero wala naman
0: yes.
1: talagang tax yung ating. May di ba may mga, mga fina-file na dapat zero naman yung babayaran.
0: O kaya mami yung mga temporary yes. na nag-close or nag-stop ng kanilang negosyo, wala naman talagang babayaran yun, di ba? Mm-hmm.
1: Doon po yun sa Revenue District Office
0: yes.
1: kayo magkukuha ng certificate. Ito bago kasi to ang tawag Certificate of Existence of Outstanding Tax Liabilities.
0: Okay.
1: CEOTL ang term nila.
0: So doon ka pumunta.
1: Doon po sa Revenue okay. District Office.
0: Mm-mm. Yes.
1: Yung mga elevated na po sa court, sa legal division.
0: Yan.
1: So doon po nila yun makukuha. Yung ating mga, yung nababanggit na isa sa mga requirements. Kasi bago po yun, kaya in-emphasize ko.
0: Okay. Sige, ma'am.
1: So, mm-hmm. yung kaninang nabanggit ko, ito yung mga kaso na pwedeng i-evade. Pwedeng ikong mag-qualify. Kaya lang, maaari lang mag-apply para sa abatement ang qualified micro-taxpayer na mm-hmm. may kabuuang tax liability na hindi hihigit sa 80,000 kada
0: okay.
1: taxable year.
0: Oh.
1: Kasi ang application po ng abatement natin is per taxable year.
0: Mm-hmm.
1: Kung halimbawa may mga hindi ka binayaran ng, for example, from 2020,
0: opo.
1: 2020, 2021, 22, 23, 24, 25, every year po. Pwede ka mag-avail. Pero, ang application mo is per year.
0: Okay.
1: Excuse me.
0: Ayan.
1: Per year po.
0: Oo. Sige, ma'am. Okay.
1: So, kanina, yung mga nabanggit ko, ito yung mga pwedeng i-abate. Yung delinquent accounts, yung mga cases na nasa korte na, yung mga close cases na, yung may mga assessment cases, siya yung mga pwedeng mag-avail. Basta ang condition, yung total tax liabilities is hindi higit sa 80,000.
0: Okay, opo.
1: So, magtatanong naman kayo, magkano bang babayaran namin pa nag-avail kami ng abatement? Ang applicant ay kailangan magbayad ng 5,000 ang term ka in abatement fee.
0: Yes,
1: gagamitin yung form, BIR form 0605.
0: Okay. Ang dami, ma'am, nung BIR forms. Ano? Minsan
1: yung,
0: dyan ako nalilito, ma'am.
1: Yung application form mo po, yung kanila.
0: Yung
1: 2-1-2-1. 2-1-2-1.
0: Okay.
1: Pag magbabayad ka ng abatement fee na 5,000, BIR form, payment form po. 0-6-0-4.
0: Payment form, yan.
1: I-indicate mo lang doon na para yun doon sa abatement. So, yung 5,000 po, pag-qualify ka, kasama na doon, pag nagbayad ka ng 5,000 and na-qualify ka, pag hindi higit na 80,000, 5,000 na lang.
0: Ayun.
1: Lahat na po yun, i-erase.
0: Okay.
1: Magandang
0: balita.
1: Every year. Ang application po nung 2120, BIR form 2021, yung application for abatement natin per year. So, i-apply mo yan per year din ang payment and parang yung, ang term namin, yung parang application na complete yung documentary requirements. Ang kada taon, ang bayad doon 5,000.
0: Okay.
1: So, malaking,
0: malaking tulong yun, ma'am.
1: Yes.
0: Siyempre.
1: Imagine
0: yung
1: 80. Sabihin na natin maximum.
0: Grabe yun.
1: Per year, ilan na yan kung 5 years?
0: Yes.
1: Babayaran mo lang 5,000 lang per year. Kaya i-avail yun na po.
0: Malaking tulong yan, ma'am.
1: Yes.
0: Kaya naman, we are inviting our mga nagkakaproblema dyan. Ito yung magandang programa ng Bureau of Internal Revenue, ang One-Time Tax Abatement Program. Kaya kung kayo po ay may mga katanungan pa, eh ma'am, saan po sila pwedeng magtanong pa?
1: District offices po. Kasi ang ito pong abatement namin, nag-start siya July 7, 2026 until lang po December 31, 2026.
0: Okay.
1: So habang pong medyo may time pa, i-avail nyo.
0: I-avail na. Ito yung maganda eh, no? Habang may time pa, i-avail na natin para naman ito ay malaking tulong sa ating pagnenegosyo. Ayan. Naku ma'am, na dumating na tayo sa punto ng ating pansamantalang pagpapaalam ngayong umagang ito. And I believe may mga katanungan pa ang ating mga
1: Naalam. At dami pa nga
0: sa mga susunod natin pag-uusap. Na yan ma'am. Pero they can always go to the revenue district offices para
1: saan
0: naman.
1: Kung saan po sila registered.
0: Yes. Kung para naman sa inyong mga katanungan. Ayan. Nako ma'am Annelie, maraming salamat po. Dito sa ating napag-usapan ngayon, ang one-time tax abatement program ng Bureau of Internal Revenue. Yes ma'am, meron pa po ba kayong mga panghuling paalala? By the way ma'am, can it be online application or dapat pumunta
1: manually
0: talaga
1: po
0: sa RDO?
1: Kasi okay, i-evaluate po siya ng Revenue District Office. Okay. Pero yung pagbayad po nila ng 5,000, pwede
0: na online. Yes po. Yan. Kasi sige ma'am, go ahead.
1: Subject po siya sa evaluation.
0: Okay.
1: Kasi ngayon magtatanong, pasadaan ko lang po, paano kung disqualified pero nakabayad ng 5,000? Sabi nyo, sayang naman.
0: Yes,
1: Wala pong masasayang. Kasi kung just in case po nakabayad kayo ng 5,000 and later on na found out na disqualified kayo, ang gagawin po yung 5,000, gagamitin po yun doon sa normal, sa regular.
0: Yes,
1: kaya wala
0: ibabawas
1: naman po masasayang. Ibabawas po. Hindi lang po ang office magre-refund.
0: Yan.
1: Gagamitin nyo.
0: Yes, of course. Kasi okay, may babayaran ka naman na tax eh. So, yun na. Meron ka nang nakatabi. Meron nang pangbayad. Yes, ma'am. Kung maraming salamat ulit, Ma'am Annelie Pagorogon, ang ating Chief Assessment Section ng RDO 64 Cam Norte. At maraming salamat po sa ating Regional Office ng Bureau of Internal Revenue para po dito sa ating every first Monday na BIR Corner. Thank you, Ma'am Annelie. God bless po.
1: Thank you po. At ingat po
0: kayo pagbalik ninyo sa Cam Norte. Ayan. Maraming salamat muli sa ating mga nakasama at nag-antabay sa atin. Napakaganda nitong programang ito ng Bureau of Internal Revenue, ang Tax Abatement Program. Kaya naman, habang may pagkakataon pa, mag-avail na tayo nito at pumunta na tayo doon sa ating regional district office kung saan naka-register ang inyong mga negosyo para naman makapagtanong at makapagproseso kung kinakailangan at kung qualified tayo dyan. Ano? Maraming salamat muli, Bureau of Internal Revenue, for our BIR Corner this morning. At ako muna po'y pansamantala magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito para sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. Hayaan nyo munang iwanan ko kayo ng isang salita ng Diyos bago ako magpaalam. Ang ating salita ng Diyos ay nagmula sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. Ang sabi po dito, "Do you not know that those run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it, and everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore, I run not as one who beats the air, but I discipline my body and bring it into submission, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified." Ito po ay mula sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. Ito ay isang paalala, and our Apostle Paul, or the Apostle Paul, compares the Christian life to a race that requires discipline, focus, and perseverance. He encourages believers to run with purpose, not aimlessly, striving not for an earthly prize but for the eternal crown that comes through faith in Jesus Christ. At yan po ang ating salita ng Diyos ngayong umagang ito. Ako muna po'y magpapaalam sa inyo at magandang araw sa inyong lahat. Be a blessing to someone today, saan man po kayo naroroon ngayon. Be a blessing. Ito po si Yvette Pau para sa ating programang Negosyo as in Trabaho. Salamat sa ating Chief Tech, Don Alfonso, sa pagsama sa akin sa technical side. Maraming salamat pong muli and have a happy day and have a blessed day. Bye everyone!
2: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo as in Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.fbc.ph. O bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Magandang-magandang umaga po sa inyo pong lahat. Kayo po'y nanonood na nakikinig dito sa Family Matters. Kami po ang inyong mga kasama tin Lunes, Bishop John Milan, kasama si...
1: Kuya Willie Basilio po.
0: Kumusta po, Kuya Willie?
1: Ayos na ayos sa biyaya ng Panginoon, Bishop, Kuya.
0: Wow, praise the Lord. At tayo nagpapasalamat sa kanyang kabutihan sa atin sa bawat araw, bawat isang linggo. Plansadong-plansado naman yung damit mo. Napakagaling naman ng nuknukang gandang ate. At nasa ba naman malansya niyan?
1: Oo.
0: Ayun, talaga. Praise the Lord. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang ating mga kabiyak ay regalo ng Panginoon.
1: Amen!
0: Praise the Lord!
1: At

0: Yan.
1: Ay, so, yun. Ako, tayo nagpapasalamat at pakikipagdiwang po sa kanila sa araw po na ito. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang kanyang kabutihan ay ating nararanasan sa iba't ibang larangan niya. Kayo po'y nanonood at nakikinig dito sa Family Matters. Kami po ay isa lamang po sa radio station ng Far East Broadcasting Company at kami po ay may mga iba't ibang station sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. At kami rin po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At tayo nagpapasalamat sapagkat ang FABC ay talagang patuloy ng nakakaranas ng biyaya ng Panginoon sapagkat tayo sinusustrain po niya. Ano po? Station nga po sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Tayo nagpapasalamat sapagkat nakagagaling lang natin dyan mula sa Summer Leyte, Kuya William.
0: Oho,
1: Tayo ay nagdaos dyan ng National Disciple Making Churches Campaign ng PCEC. Ako'y nag-recline na dyan eh.
0: Oh.
1: Eh yung main speaker ay namatay, nauwi sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang natira, tatlo.
0: Oh.
1: O si Bishop Noel Sendino, biglang nag-atake sa puso.
0: Oh.
1: Inoperahan. Kaya dalawa na lang. Eh, talinggo na lang, malapit na.
0: Hmm.
1: Biglang kinailangan, oy para si Bishop Noel Pantoa.
0: Oo nga.
1: Ang natira ay si Bishop Eli Mercado.
0: Eyo.
1: Kaya kailangan nila ng rescue.
0: Oo, sumakulolo ko.
1: Rescue. Eh, kaya alam, may speaking engagement ako dyan sa Nusagaray, Bulacan.
0: Oo.
1: Kumpute na lang pumayag si Bishop, Pastor DJ Jose na ako'y pinayagan niya kapagawa nakasetup na sana yung event noong Sabad na dyan. At ako'y nakapunta doon sa Sama. And praise God. At si Pastor Raul, Pastor Jo, at ang mga iba't ibang pastor, around 300 pastors and leaders ng Northern Mindanao.
0: Wow.
1: We had a wonderful time together and they committed to go back to disciple making. Tapos lumipat naman kami noong Sabado ng uma, ng Sabado ng Biyernes ng gabi diyan sa Katbalungan ba? Yan, Katbalungan. Western summer naman. At mas marami ang nagsilaluhan at ginanap diyan sa New Life Church doon at sa pangunan ni Pastor Miggy at of course sila Pastor Paul diyan sa New Life at marami nagsidaluhan din pastors and spouses, praise the Lord. At kami bumiyahe naman, nagpunta ng Tacloban at welcome kami ng dating Vice Mayor ng Tacloban City, si Pastor Sambo, sa kanyang coffee shop and museum. At talagang nakaka-bless yung kanyang advocacy. At really, yung nung panahon ng Yolanda, pandemic, ay tumulong ang pamilya nila sa mga may hirap. Pero ayaw nila yung mawala yung dignity. Kaya ang ginawa nila, in exchange of anything of value sa iyong bahay na hindi mo naman napapakinabangan, kapalit ng bigas. Kapatid naman. Ayun, kaya yung dignity nila, hindi sila parang namamalimos. Alam mo, naglabasan yung mga historical ano na mga gamit, grabe, mga lumang picture, ganda doon. Ang ganda doon. Ang ganda ng ginawa ni Vice Mayor Pastor Sambo doon. And then of course, we had the opportunity to also preach doon sa Tacloban Christian Church, it's a Chinese church diyan, at kaya lumabati tayo sa kanila. Magandang umaga po sa inyo
0: lahat.
1: At ito po yung huwaging sinasabi ko sa inyo na mahusay na counselor, si Bishop Kuya Willie na. Basilio. At babatiin kayo. Siyempre gusto ko rin batiin yung overall coordinator namin. Yung napakahusay mag-coordinate, napakatuloy magmaneho. si Pastor Gabo at ang kanyang kabinyak, si Bernice. Of course, ang kanyang team, si Milan. Milan pangalan.
0: Apelido mo yun.
1: Kaya pwede ko pa lang yung apo ko, ipangalan ko Milan. Milan. Kaya ang gusto ng anak ko ang ipangalan ni Italy. Kaya Milan, Italy, Milan.
0: Wow!
1: Yung susunod kay Teo. Ayan. Anyway, so, kaya we were so blessed, medyo pagod, kahanga-hanga, si Bishop Eli Mercado, 75 years old. Pero talagang bumiyay.
0: Kuyang Eli.
1: 6 na oras, tapos another 4 hours.

0: Jesus. Praise God. At siyempre pa, si Bishop Ariel Jornales. Nagbabakasyon lang dun eh. Nabataan ko. Sabi ko, hinto mo bakasyon mo. Samahan mo kami biya kita trabaho. At, like a good soldier of Christ. Ayun. Yeah. Yan namin na isang topic. Oh. Siya naman ay nasa discipleship din. Kaya,
1: di ko maalala.
0: Welcome, welcome. Good morning po sa inyo po lahat. At nanonood sa amin dyan sa Samar, Leyte. At tayo nagpapasalamat. Of course, si Dr. Glo at ang kanyang husband na meet din natin, ang associate missionary namin dyan sa ng Campus for Christ dyan sa Tacloban City. Praise the Lord na tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat talagang nakaka-bless sila yung kanilang mga tanong, yung kanilang awareness, talagang wow, nawala yung pagod namin. Mm-hmm. Saka ako, hindi ako makapag-inarte kasi mas matandang dihamak si Bishop Eli. Game na game si Bishop Eli Mercado. Kaya praise God.
1: Nabanggit mo si Bishop Eli, ilang subjects nakasabay namin sa Phoebus College of Bible. Tapos si Bishop Hornel, Hornales, kundi ako nagkakamali, naging estudyante natin.
0: Estudyante mo raw. Estudyante mo. Yun daw yung pag nagtatanong siya, sasabihin mo daw eh, gusto mo malaman, gusto mo malaman.
1: Oo.
0: O, i-research mo, i-research mo.
1: Oo, siyempre.
0: Oh, empowering.
1: At September 19, Bishop, mabanggit ko na rin na alumni day sa Phoebus College of Bible sa kanilang foundation week. So, kita tayo dyan, mga kagapay, mga co-graduates, at salamat sa Panginoon sa Phoebus College of Bible.
0: Yes, at yung aking dalawang anak, tatlong anak, graduate dyan.
1: Mm-hmm.
0: At ako'y nangarap mag-aral dyan, pero hindi nangyari. Kaya napunta ako ng ATS dahil sa nakaroon ako ng bachelor's degree. Tapos ay, siyempre, congratulations kay Dr. Tim Hiner. Classmate din yan. Nila Bishop Ariel Jornales. Si Dr. Tim Hiner. At under his good leadership, we are so excited sa maraming gagawin ng Diyos. At kaya nga, noong the other Sunday, nag-promote ang Phoebus College of Bible dun sa aming church.
1: Oo nga.
0: Sa kanilang counseling program.
1: Kursong bubuksan, ano? Yeah, program.
0: Yes, sa panguna ni Miss Hazel Lozada kasama ang kanyang supervisor. Wow! Praise the Lord. At siyempre, mamaya natin babatiin yung mga sumusubaybay sa atin narito. Pero siyempre, nais natin pakinggan muna ang salita ng Diyos na babasahin ng Kuya Willie Basilio.
1: Narito po mga kagapay, Santiago, Kabanatang 1, Talatang 5, Mabuting Balita Tagalog. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Wow! Sa English naman, English Standard Version, if any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Napakaganda nitong ating talatang pagsasaligan, Kuya Janel, sa ating episode ngayon, question and answer counseling tayo.
0: Yes, amen. Napakaganda. At, pero Kuya Willie, gusto namin marinig ang iyong malalim na kinakasabi kang reflection sa bawat salita ng Diyos habang ako umiinom ng kalamansi.
1: Na naman.
0: Inabot ng napakagandang missis.
1: Ayun.
0: Praise the Lord.
1: Kilala ko na yan. Mapag-alagang missis sa kanyang mister.
0: Ay, na-miss ako. Wala Thursday. Sunday night na ako nakauwi eh. Sinalubong ako.
1: Ano pa nga ba?
0: Yeah. Sige po, pakinggan natin ang Kuya Willie sa kanyang reflection sa salita.
1: Ang unang nakatawag pansin sa akin sa talatang ito, Kuya Janel, mga kagapay, yung sabi niya, yung sino man daw sa inyo na kulang sa karunungan. Real talk, Kuya Janel, bihira tayong umamin sa ating sarili-sarili na kulang tayo sa karunungan. Yung karunungan kasi, minsan ay hindi natin mahabol-habol talaga yung pinakakahulugan nito. Pwedeng puno tayo ng impormasyon sa ating isip, pwedeng maalam tayo sa lahat. Pagka may magtatanong sa atin, pwedeng meron tayong pwedeng isagot, mapadebating paraan o kung paano paman. Pero ano ba talaga yung karunungan? Eh, alam natin na sa Book of Proverbs, sinabi ng Solomon, Haring Solomon, na ang daw, yun daw karunungan ay pagkatakot, banal na pagkatakot sa Diyos. So, nakakabit dito yung idea na sabi niya, pagkulang sa karunungan, humingi daw sa Diyos. No? So, para nakita ko rito, Kuya Janel, meron po tayong pagtanggap ng katotohanan ng humbly na kulang at kulang tayo sa karunungan. Kasi kahit na nasa fingertips natin yung kaalaman sa maraming mga bagay, pindot lamang sa ating mga computer, mga gadgets, nandyan na yung pwede nating makuha ang impormasyon, tulong malaki. Pero ideally speaking, hindi pa rin sasapat yung pwedeng makuha natin mula sa sistema ng kaisipan ng mundo. Less, ang mangyayari ko, itong kinatatakot ko eh. Pagka napaghiwalay natin yung idea ng karunungan, doon sa pinagkukuhanan talaga nito, dili iba kundi ang ating Panginoon Diyos, malilihis tayo. Malilihis tayo. Halimbawa, yung idea na kung ang Diyos ang ating source ng tunay na wisdom, mangingibabaw siya sa lahat ng possible sources of knowledge, of information, or wisdom, call it what it is. Pero ang idea, huwag nating ibababa ang posisyon ng ating Panginoon Diyos na siya lang talaga ang pagkukuhanan natin ng tunay na karunungan magabay sa ating personal na buhay, kaganapan nito, kalubusan nito, at saka sa ating pamilya, and therefore, pati na sa buong lipunang ginagalawan po natin. Ganun po ang idea. Huwag nating pagbubukurin and thereby ibinababa natin yung rang, yung posisyon ng Diyos, parang suggestion na lamang siya sa marami. Inihahanay natin siya sa alternatibong iniisip natin sa marami. Pero ultimately, siya po lamang ang pagkukunan nating karunungan. At sa ating mga sagot po sa mga counseling questions nating pinadadala dito sa ating programa, ninanasa-nasa po natin. Ito po ay hango sa kapahayagan ng Diyos na siyang source ng knowledge, ng wisdom, instruction. Yan.
0: Wow. Thank you so much, Kuya Willie. So, napakalalim na paalaala niya mula sa salita ng Panginoon. Kaya tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga nagpadala ng ating mga counseling questions ngayon. Ano po? Dahil ngayon mayroong special broadcast po tayo. Wala po tayo ngayong memo ni Mami. Sumilip. Yeah.
1: Oo.
0: Sumilip. Kaya sabi nung ating staff, Mami, wala ko munang memo. Ayan. Umalis lang muna. So, sige, ingat po kayo, Mami Becerio. Dahil dahil sa ating special broadcast sa araw na ito, wala po tayo ngayong ika nga ay memo ni Mami sapagkat didiretso na tayo sa ating pagtatalakay. Pero siyempre, gusto natin bigyang pagkilala ang mga naka-tune in sa atin. Mabilis lamang. Si Nora Docor, mapagpalang umaga po. Josephine Hernandez, mababati rin sila sa atin. At si Elena Galang at si Robinita Enriquez, si Ocampo Miguel Mila, yan, pabaliktad yung kanya. Si Alferes Mona Lisa, ayan, nanonood at nakikinig din po sa ating kay Willie. Si Ellen Torres Buensalira, ay bumabati po sa atin. At ganoon din nga si Mila Ocampo, ay bumabati at salamat daw sa buhay natin, Kuya Willie, sa inyong ministeryo. Ganoon din sa, ayan. So, niyantara ko ng MM. Si Meiji Constantino, wow, si Pastor Meiji. Yan ay nag-asikaso ng Western Visayas. Sabi, congratulations, Pastor Meiji, ha? At napakagaling ng iyong pag-asama nila Pastor Paul at ng iba pang team. At we are praying for the NDC coaching community na mabuo nyo dyan. At sila ay makipasa yung mga pangalan according to groups. Ano po? Kaya, at ganoon din ang prayer natin sa doon sa northern summer. Si Candice Jordy, nanonood daw siya din sa atin. Si Joy D. At ganoon din nga po. At yan, maraming pang iba. Mamaya, bibigyan natin na sa araw po na ito, ay ating pong bibigyan pansin ng inyong mga counseling question. Yung mga tinetext nyo ba sa amin, yung kami nagbo-broadcast, na hindi namin nasasagot dahil kulang ang oras. Praise the Lord, ngayong araw na ito, kaya yan po ang ating pong talatang binasa ng Kuya Willy, yung wisdom galing sa Panginoon. So as we answer your questions, ano po, we are praying that the wisdom of the Lord will flow sa inyo po at mapakinggan po ninyo ang mga kasagutan na halaw sa salita ng Panginoon. Kuya Willy, ano po ba ang unang counseling question na ipinadala sa atin, ating listener and at viewer?
1: Narito, mga kagapay. Magandang araw po, Family Matters. May asawa po akong sobrang mapagbigay sa ibang tao.
0: Mm-hmm.
1: Madalas po siyang nagpapautang o tumutulong kahit kapos na rin kami. Natutuwa po ako sa kabutihan ng puso niya, pero natatakot din akong maapektuhan ang kinabukasan ng pamilya namin. Paano po ba namin mababalanse ang generosity at pagiging mabuting stewards ng resources namin?
0: Wow! Unang-una, magpasalamat ka sa Diyos dahil ang asawa mo ay mayroong generous heart. I-appreciate mo yun.
1: Yes, yes.
0: At pasalamatan mo siya at ang Panginoon. And let your children hear you na ina-appreciate yun. So, pangalawa, anyayahan mo ang mister mo. Dahil ina-appreciate mo siya, hindi naman siya tututol. Na pag-usapan ninyo, how best can you be generous? Ayan. At mula doon, kakakuha ka ng mga gabay, mga reading materials, mag-research ka. At ngayon naman, Google-Google lang pag may time. Yan yan, Google-Google lang. Kaya talagang pwedeng mag-Google at best way to become generous. And I'm sure, good resources will tell you that generosity is limited to sharing what you have.
1: Yeah.
0: You cannot give what you do not have.
1: Tama.
0: At syempre pa, yung biblical generosity. Kung ano binigay sa'yo ni God, doon ka aasahan ni Lord na tumulong. Yeah. Kung wala sa'yo, hindi ka pwedeng tumulong. Therefore, hopefully, you can lead your husband to the realization na yung pagbibigay pala ng wala kayo at hindi sa inyo, eh hindi pala generosity yun. Yung may mga pinaglalaan ng kayo, tapos mawawala yon dahil bibigay sa iba, eh hindi pala yun advisable. Kaya napakahalaga na bottom line, i-appreciate mo siya. Let him hear you. Thank God for your husband's generosity. And yeah, let your children hear that you appreciate. But, invite mo siya to study further biblical generosity. At yun nga po. Yan. And we pray na samahan mo siya. Ikaw pa mag-volunteer sa yung may binibigay niya. Bibigyan ko sana sige ito ng ganito eh. 500. Sige. Ako na mag-abot. Nasaan ba? Ayan. Baba, nakita niya supportive ka. Yeah. Well, so by the time na i-correct na siya, hindi niya iisipin, kontra ka ng kontra eh. Kontra ka talaga. Hindi, kasi kita niya kasama ka. Di ba kayo? Parang ang sarap ng tawa mo doon. Parang nag-resonate sa iyo yung ganong mga misis ano. Kontra ka na naman.
1: Pero alam mo, isang kinahanga natin sa ating mga kabiyak, ate Kuya Junel, alam mo, kay Ate Edna, talagang merong generous heart. Oo. Ewan ko ba parang...
0: Agree ako dyan.
1: Pagkakita pa lang ng mga kabiyak natin sa kapwa, parang dama na nila yung... Ito, parang may bumubulumba sa kanila na nangangailangan ito. Kailangan tulong ito.
0: That's right. Kaya ako pagka ganyan, Kuya Willie, nadama ko, parang si Tess, parang merong compassion.
1: Oo.
0: Talagang tinatago ko na yung wallet ko. I-share niya yung pera niya.
1: Ang version ko naman dyan, Kuya Jan, ang version ko naman dyan, yung aking mga pantalon, meron, nagtataka ako. Doon sa bulsa sa likod, kung saan ko nilalagay yung pitaka ko, pagka-pasok, ang bilis pumasok doon sa bulsa. Pagka huhugot, ang tagal, hindi mahugot-hugot.
0: Hindi, asawa ko ay meron siyang ATM. May access siya sa aming pera. Kaya talagang she's free to do that. Yeah. Pero alam niya, alam ng asawa ko that we cannot give what we do not have.
1: Tama, tama.
0: Yeah, yun. Yun ay na pag-aaralan together. Pero hindi pwedeng maunawaan niya ng asawa mo, kapatid, kung hindi niya maramdaman na, after all, you are supportive of the generosity na gusto niyang mangyari. Yeah. Praise the Lord.
1: Naalala ko lang, Bishop, tulungan mo ako dito, ha? Hindi ko na matukoy mismo kung anong talata sa Book of Proverbs. Parang ganitong linya. May sinabi doon na pagka raw tayo ay generous sa kapwa, para tayo nagpapautang kay Lord. Parang may utang din si Lord sa atin. Parang ganun
0: yeah,
1: ko naalala yung
0: that's right.
1: Ang ibig sabihin noon, pagka ikaw ay napag-aralan na, napagkasunduan na kung paano at paraan, etc., etc., pero sa bandang huli, hindi ka mag-aalala dun sa magiging quote-unquote kabawasan mo sa pagtulong sa kapwa. Kundi, parang, yun nga, pinautang mo si Lord, magbabayad at magbabayad yun eh.
0: Yes, that's right. At mas masarap magbayad ang Diyos, di ba?
1: Sinabi mo pa.
0: Masarap magbayad ng Diyos, di ba? Proverbs 11:24-25, sabi doon, he who represses others will be refreshed, di ba? Ang ganda noon, di ba? Ito talagang, ang Proverbs ay punong-puno ng mga karunungan, sabi sa Proverbs 19:17, whoever is kind to the poor lends to the Lord. Yun yung sinasabi mo. Proverbs 19:17. So, kaya lang, kung ang pinabinibigay mo hindi sa iyo ay hindi rin
1: tapos.
0: Hindi.
1: Yun.
0: Kung ano yung nasa iyo, yun doon ka kukuha
1: yes,
0: para
1: yes,
0: ibigay.
1: Yes.
0: Ayan, praise the Lord. Ano po ang pangalawa nating counseling question?
1: Malala ko lang, Bishop. Ha?
0: Sige.
1: Kahapon kasi may mga dumalaw sa atin sa church. Mm-hmm. Merong mag-asawa galing ng Laguna, merong mag-ina na galing ng supposedly Cavite, pero dito na sa kondo nila natutunog, kondo ng anak. Tapos mayroong mga galing ng Pateros, dumalaw sa atin.
0: Yeah.
1: At syempre, sabi ko kay Ate Edna, i-treat natin sila ng lunch.
0: Mm-hmm.
1: O di punta na kami. Nakaupo na kami doon sa lugar kainan. Akalaan mo, yung mister na kasama, abay birthday pala nung kanyang anak na nasa Canada. Tapos sabi, nagkatawagan sila right there and there. Nilibre kami. Siya na nag-host ng aming tanghalian. Akalaan mo yon?
0: Yun ang generosity.
1: Oo. Oh, so, siyempre, biniro namin. Sige, order pa. Nag-enjoy po kami. At
0: yes,
1: sabi ko namin sa paghiwalayan, kami na-encourage sa inyong pagdalaw.
0: Amen. Or speaking of generosity, ako'y ang flight ko patungong summer ay alas stress ng madaling araw. Tapos dadaan ng Cebu. Ha? And ay pagdaan ng summer ay ng Cebu, nako, tatlong oras yata ako mag-aantay doon.
1: Uh-huh.
0: Mag-aaga. Mabuti na lang si Engineer Chairman Daryl Vargas came to the rescue. At dumating ng maaga-maaga doon para may makakausap ako at may nag-treat sa akin ng breakfast.
1: Ayun.
0: Salamat po, ha? Chairman Daryl Vargas. Board member natin yan sa PCEC. Only to find out, nung kami maghiwalay na, na yung palang ticket ko na binili ng PCEC, pwede pala sa lounge. At doon sa lounge, marami palang pagkain. Sayang. Nasayang. Tambira. Kaya yan yung picture ng maraming promises sa Lord sa Word of God.
1: Amen,
0: na hindi mo alam eh. So nasasayang. Kaya ako hindi ko alam. Kaya wala. Sayang. Tumalog ko, may pagkain pala doon. Anyway, thank you po sa lahat ng si Pastor Miggy. Ayan, nanonood sa atin ngayon at papasa niya sa mga kapastoran dumalo ng NDC, sila Pastor Paul, of course, sila Pastor Gabo. Salamat po sila Vice Sambo, Vice Mayor Sambo. At pray natin na talagang patuloy na ang karunungan ng Diyos ang dadaloy sa ating mga salita ng Diyos.
1: Amen.
0: Pumagabayan natin ang ating mga dinidisciple. Praise God. Ano po ang pangalawa? Bago may maalala na naman kayo, ibigay ko na yung pangalawa mo nagtatanong.
1: Ito po ang pangalawa. Hi po, pastors. May anak po kaming malapit ng mag-college, pero gusto niyang kunin ang kursong hindi namin naiintindihan at sa tingin namin ay walang kasiguraduhan. Ayaw po naming sirain ang pangarap niya, pero gusto rin naming maging praktikal. Paano po kami mag-uusap bilang pamilya ng may respeto at wisdom?
0: Ayun, nako, napakahirap niya. Ano po? Napakahirap. So, una-una, kung talagang kayo hikos at kailangan ninyo na siya ay makatuwang sa pagkita ng pera, kaya iginagapang nyo lang yung pag-aaral niya para makatapos siya at makatulong at makagaan sa pagkakahikos, eh paliwanag ninyo na, anak, suporta kami sa pangarap mo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang, ito yung ating reality, fact check. Yan ang kailangan tinuturuan natin ating anak ng fact checking. Google lang pag may time para makawala ka sa mga echo chamber ng mga fake news. Ano po, ng mga fake news. At go back to the main media. Yung main media, responsible sila. Kung gumagawa mo siya ng kalokohan, pwedeng habulin. Eh, yung mga social media, nako, walang regulation. But anyway, so itong reality natin, wala tayong pera, iginagapang ng pag-aaral. Kaya, then yung challenge na ano ang mga options natin. Yun, ang isang option ay iba muna ang kurso mo para pagkatapos at may trabaho ka na, ituloy mo yung pag-aaral dun sa gusto mong kurso. Ayun. So, maramdaman ng bata na supportive ka naman pala.
1: Yeah.
0: Diba? At ito ay nangyari sa aking anak. Gusto ko siyang mag-Phoebus College of Bible. Kaya naman ako.
1: Mm.
0: Kaya. Mm. Sige ka ako. Pwede naman ka ako na after mo mag-Phoebus, dituloy ka sa another course pagka may trabaho ka na. Na yung pangarap mo talagang kurso. Gusto mo pa yan. Eh kasi kaya ako naman gusto sa Phoebus kasi yung kilala kong mga graduate ng Phoebus College of Bible, ang gagaling. Gagaling. Kagaya nung Willie Basilio, napakagaling.
1: Nako, sinabing...
0: At saka hindi lang magaling. Yung mababa loob. Character building.
1: Kilala ko ba yan?
0: Bakit kilala mo na ipapakilala mo siya? So, pagkaraang, di ayaw niya. Di nagkaroon kami ng settlement na kahit 1 year ka lang.
1: Yeah.
0: After 1 year, proceed to the course that you want.
1: Okay. Di,
0: naging katanggap-tanggap sa kanya dahil hindi naman ako kontra. Totally. After 1 year, aba, ayaw na niya umalis. Tinapos na Phoebus. At ngayon nakatapos na ng Phoebus, ang sabi niya, pa, pwede ba ako magtrabaho sa labas? Hindi mo na ako sa church. Ay, sure! Kaya ngayon, nag-work sa outside our church. And it's okay. So, importante po na maramdaman nila na supportive tayo sa kanila. On the other hand, merong fact check. Or merong values evaluation. Kaya sa amin, we value formation of character and discipline. Anin mo yung career kung hindi mabali. And we believe that Phoebus College of Bible can help form the character and discipline ng mga bata. Ano. So kaya yun, yung we were able to process to. Ipoprocess lang po. At alam niyo, basta merong positive relationship ang mga magulang sa anak. Yan tinuturo natin eh. How do you develop positive relationship with your children? Walang hindi na pag-uusapan. Ang problema, kung malayo na loob ng anak sa magulang, hindi nagsasalita. Imbang kung ano tanong, yun ang sagot.
1: Oo nga.
0: Yung ganda, malayo na loob. Wala ng healthy exchange of mind. Yun ang alarming. Kaya yun ang challenge po natin sa ating second counseling sa araw na ito.
1: Kaugnay dito, Kuya Junel, naalala ko na sa church, sa Marikina Christian Fellowship, nung summer, nag-sponsor yung para sa mga kabataan natin, mga nag-aaral sa high school at saka magka-college, ay meron silang ginawang pagsasama-sama pag-aaral. At ginamit nila yung established na international na paraan, yung Career Direct, no?
0: Mm-hmm.
1: Career Direct. I-google nyo po yan, mga kagapay, at pwede pong makatulong sa ating bilang gabay, sa ating mga magulang, sa kapakanan ng ating mga anak, sa tamang pagpipili po ng pwedeng kursong kunin pagpapasok ng kolehiyo. Aakma doon sa kanilang, at naranasan po ng mga ilang kabataan natin dyan na dumaan po doon, aba, swak na swak sa blessing po ni Lord John sa pamilya. Oo. Kasi pagka po hindi umukma, umakma yung kanilang kursong kukunin, ay pwede pong magpalit-palit ng kurso, pwede pong masayang yung panahon tsaka yung resources natin sa pagpapaaral. Pero pagka po ikangay sa tulong ng Panginoon Diyos, karunungan, di ba? Yung James 5 nga po, 1:5 nga po, eh makakatulong sa atin, makita natin ang tamang direksyon bigay sa kanila ng Lord.
0: Yan, amen. Praise the Lord. At nako, gusto natin yung batiin ko yung Willie. Ang mga humahabol na nanonood ang kinig sa atin ngayon, si Abelina de la Rosa, good morning daw. Ano magpalang Lunes. Of course, si Pastor Eli, diyan sa Japan, sa Toyokawa, sa kanyang garden. Lagi ko nag-harvest na ngayon yan. Eli del Galios, ganoon din si, of course, ang kanyang kapatid, si Pastor ano nga ito? Johnny. Ayun, Johnny. At Galios. At ganoon din, tayo nakikiramay sa kanyang pagpano ng kanyang balay at ang Akda family dyan sa Bataan at ang buong AG family, at dalangin natin ang patuloy na pagpapala at provision sa kanyang pamilya. Ganoon din, tayo sa ating batiin ng happy listening, lahat na nanonood sa atin ay kinigin dyan sa Tokyo, Japan. Ang pangunan ng Tokyo Baptist Church ng ating mga kaibigan dyan, magkapatid na Damiang, at ganoon din ang Sarmiento family, at ganoon din siyempre ang Aquino at ang Canosa family, sila ang mga Alliance Churches listening to us, at Evangelical Free Church, at ganoon din ang Assemblies of God, ang Church of God, at ganoon din ang Lord of the Harvest. Nagpapasalamat tayo sa pagkatisa sa mga naunang nag-minister dyan sa Japan, ang Lord of the Harvest family. Kaya tayo nagpapasalamat sapagkat ang laki ng contribution nila sa mission dyan sa Japan. At ganoon din nagpapasalamat tayo sa panunood, pagkikinig ni Pastor Billy Patao, ang aming pastor dyan sa Tamaria, Bulacan. Na-miss ko sila kahapon eh, kasi gabi na ako dumating. At tinatawag nila nasan daw ako eh. Sabi ko nasa, hindi ho totoong ako nasa outer space. Ano ba, background ko lang mo yan. Dito sa gadget ko yan lang ang background. Kaya wala po ako sa outer space. Ako po yung nanggaling sa Samar, Leyte. Ayan.
1: Akala nila lumulutang ka sa ere.
0: Oo nga eh. Dahil sa ating commitment to the body of Christ, advancement of God's kingdom, advancement of truth, and tayo nagpapasalamat sapagkat to discover many pastors in Samar na talagang grabe yung commitment nila sa pag-advance ng Ebanghelyo ng Panginoon in that part of the Philippines.
1: Oh, alam mo, kwento mo nakakatuwa naman, Kuya Jonel, dahil sa yung pagsali namin, pagdalo namin sa NDC, laking tulong po. At ginagawa po ng ating church sa Marikina. Salamat sa Panginoon. Oh. And then, nakita po natin, talagang merong linaw na direksyon. Yung wisdom ng Lord, talagang nagagamit pong mabuti.
0: Praise matagamit the Lord.
1: Mabuti. Kaya alagaan po ninyo ang inyong kalusugan, ang inyong pong karunungan, ahango sa ating Panginoon Diyos. At matindi po ang pagkakatiwala ng Panginoon Diyos sa inyo through PCEC and all.
0: Amen. Siyempre, dalangin natin ang mabilis na pagaling ni Bishop Noel Pantoa.
1: Para
0: sa Sabado. Meron kaming NDC uli tayo dyan sa Zambales. Pag-pray natin ang kanyang mabilis na pagaling. At siya mismo nag-organize yan. At si Bishop Ariel Hornales sa mga pastor of movement dyan sa Pasig and Metro Manila East. Oh, pwede kayo dyan. Marikina. Oh, yung mga hindi pa naman doon ng NDC. Ay magkakaroon tayo November 7 naman.
1: November 7.
0: I-announce na. Okay. Praise the Lord. Amen. So,

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Meron pa ho ba tayong counseling
1: Meron pa.
0: na sige po.
1: Oh, meron pa, Bishop. At ito, yung pabaligtad yung aking order ng pagbasa. Ha?
0: Sige
1: Ano yung
0: po.
1: kasi? 1, 2, 3. Pero dito, nasa huli tayong patanong dito. Hello po, pastors. Minsan po, naiinggit ako sa nakikita ko sa social media. Ano ba na? Nabanggit mo kanina yan, social media.
0: Yes.
1: Parang lahat ng kaibigan ko may sariling bahay, negosyo o mas magandang buhay. Kahit nagpapasalamat ako sa Diyos, nahuhuli ko pa rin ang sarili kong nagko-compare. Paano po ako matututong maging kontento at hindi mainggit sa journey ng iba?
0: Wow! Unang-una, congratulations. Bakit? Dahil ikaw ay honest.
1: Oo.
0: Kasi kung hindi ka honest na naiinggit ka, maraming ganyan eh. Hindi honest, may inggit pala. Kung ano-anong drama, pero ang totoo, may inggit. Kaya ikaw, we salute you because you have the courage and the humility to admit na naiinggit ako. That is 50% of the solution, kapatid.
1: Amen.
0: Kaya
1: tama
0: congratulations. Po. Pero siyempre, huwag kang manatili dyan. Mahalaga na balikan mo ang sinasabi ng Biblia na ang kayamanan dito sa lupa ay pasamantala lamang at hindi dyan nasusukat ang ating importansya, ang ating halaga, ang ating tagumpay. So, importante yun. Nabalikan mo, what is the Bible saying about success, fulfillment, di ba? At kasi iniisip, apparently, ang naging definition mo ng tagumpay, ng fulfillment ay kagaya na may bahay, may kotse, may trabaho, may negosyo. E, teka muna, what is the Bible saying? Ayan. At pag nabalikan mo yun, yun ang i-embrace mo. Kaya dahil i-embrace mo yun, makakalaya ka sa pagkaingit. Dahil papalitan niya ni Lord ng rejoicing. Congratulations, may bago kong kotse. At sa puso mo, nakikigala ka. Oy, congratulations, may bago kong bahay. Oy, congratulations, may negosyo ka na pala. Ha? Diba? Baka magte-text back sila sa iyo. PPM ka. At sabihin, hindi akin tong kotse, sa amo ko to. O, dumati ko lang. O, di ako. Gulat ka pa. Tapos sabihin, ay, hindi akin tong bahay. Doon to sa ano ko, sa pinsan ko, nagbabakasyon lang kami dito. Ay, magulat ka. Yung kinainggitan mo, ay, hindi naman pala. Ito, yun na. Maraming sa social media, hindi naman.
1: Sinabi mo. Oo. Oh, yeah.
0: Sa, kahit sa mga pastor, eh, tinong, pipicturan yung ano, yung maraming crowd. Tapos sabihin, ito na, praise God, sa aming worship service. Yung pala, hindi yun yung kanilang crowd.
1: At saka, di ba, diba, Bishop, uso yung pagka may lugar, sa lugar ng kainan, pipicturan muna yung mga nakahain ng kain. Parang laging ganon ang makikita mo sa post niya. Pero
0: siyempre, nagugutom ka ngayon. Makita mo yung kasasarap na pagkain. Pambira. Nagpa-uso niya, mamili niya kasi. Diba? Talagang dati ay pagka nakahain kain na. Diba? Biglang ngayon help. Picture mo na, bago kain.
1: Yan.
0: Okay naman, karapatan naman nila yon. Ikaw na nakakita, rejoice, sabi ni Lord. Mourn with those who mourn, rejoice with those who rejoice. Test mo sila. Ay, alam mo, pagka you are rejoicing with those that you are envious, magugulat ka, gagaling ka. Gagaling. Ha? Uy, galing ka. Nakapasya-pasya ka pala sa abroad, ha? Kung sabihin sana walang ganun. Sana all. Baka mamaya sabihin, hindi, mga background lang yun. Dito to. Yun. Sana all, mga gaganong natutunan ka sa nagkukunwari. Eh, ganyan din sa mundo. Kaya makakatakas ka dyan. At you will begin to see him because you will find the real joy in the Lord. Doon darating ang mga biyayang nakalaan sa'yo. Kaya hindi makarating kasi inalagaan mo yung inggit eh. It's one thing to admit it and congratulations. It's another thing na deal with it by going back to the Bible, by declaring na hindi yung material na bagay ang kaligayahan, and by rejoicing with those who seem to be blessed.
1: Oh.
0: You will be surprised. Some of them may text you na totoong kanya yung bahay, totoong kanya yung kotse, pero sabi nila, pero alam mo, ang dami kong problema. Yung asawa ko, papalit-palit ng girlfriend. yung anak ko na ma. Mabubula ka. And then you will suddenly feel, eh, ako yung asawa ko eh, napakatapat. O ay, yung aking ano eh, anak ay. You will see. May pa yun talaga yung pagpapala ng Panginoon. At when you feel, when you reach that point, darating yung mga dagdag na biyaya. Ano po kayo really?
1: Yun. At yun yung sinasabi natin, Kuya Jonel, na hindi basta mabibili ng salapi yun eh. Yung panatag na kalooban, payapang kaisipan, yung masayang ugnayan sa loob ng tahanan, wala pong papantay doon. Wala pong ipapalit doon.
0: Yun.
1: Kaya sabi, makontento. No?
0: Yes.
1: At ideally, Kuya Jonel, gusto ko isabay na rin dito yung idea na yung pagiging mabuting katiwala natin sa Panginoon Diyos ng pagpapala niya, maniwala tayo. Pagka nakita ng Panginoon, katiwa-tiwala tayo, aba, eh siyempre, nagtapat ka sa marami, pero eto pa. Pagkakatiwalaan pa rin po tayo ng Panginoon Diyos. At kapag ka po ganoon, eh lalo po tayong pagpapalain ng ating
0: Amen. Wow. Kaya sabi nga, yung simple is beautiful.
1: Oo.
0: Simple is elegant. Kaya mabuti ngayon ang Sona. Pinapagdamit na lang na simple.
1: Oo nga.
0: Kaya congratulations
1: kay
0: President BBM sa kanyang instruction at marami naman sumunod. Ay, kaya gandang tingnan yung ating mga newscaster.
1: Oo. Mga
0: Pilipinyan. Pinangungunahan ng Ate Heidi Sampang. Talagang ganda. Ang ganda. Mas simple damit. Mas maganda. Mas simple buhay, mas maganda.
1: Kaya amen, amen.
0: Amen. At lalo kaya yama pagka simple. Eh kasi magastos pagka maggarpo. Ayan. Sige po, ano po po? Sino po ang ating counselee?
1: Oh, ito pa. Hello po, pastors. Pakiramdam ko po, parang nawawala na ang saya ko sa paglilingkod sa Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Aktibo pa rin naman ako sa church at ministry. Pero minsan, ginagawa ko na lang dahil obligasyon. Nagigilty po ako dahil alam kong dapat masaya akong naglilingkod. Paano ko po may babalik ang joy at intimacy ko sa Panginoon nang hindi nagpapanggap na okay lang ang lahat?
0: Amen. Wow. Again, congratulations. Dahil meron kang panahong magninay-nilay at ngayon na pagtanto mo na something is wrong inside. Thank God for your humility and for your attitude. Ano po? Pangalawa, now that you have identified that you are in that situation, then you go back to your first love. Ayan. Ano ba yung first love? Na narandaman mo yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, kaya ibabalik mo yung pagmamahal ng Diyos. We love because He first loved us. So ano yun? Eh, you can never love someone kung wala kang panahon. Kaya, importante na dagdagan mo ang panahon mo, ikaw at ang Panginoon. Jesus time, pinatawa. Diba? Hindi lamang yung panahon para magbasa ng Bible, mag-take note, kundi yung panahon to be silent. Ha? Let the people be silent before the Lord. Sabi. So, you silence your soul, silence your heart, and then meditate on the truth that you have received, meditate on the promise. Ha? I feel mo, ha? I feel mo. Hanggang sa masabi mo, I can feel it.
1: Yon.
0: Parang ano na.
1: May
0: napansin ko,
1: shoulders.
0: Napansin ko, nagaya ka. Yeah, just to make it si Alex Dixon. So, yun ang problema sa atin eh. Wala na tayong time na namnamin na.
1: Ayun.
0: Ang pagmamahal lang. Kasi dahil mong ministry. Dahil mong kaabalahan.
1: Oo.
0: Pero siyempre, yan ay nagre-resulta sa compassion for others. Kaya, you will be eager to share because of your growing, loving relationship with God. You'll be eager to share Jesus to others. So, evangelism, you'll be eager to help others be established in the Lord. O, di discipleship yan. Kaya, ang ganda. And then, syempre, marirealize mo na may mga talento ka, you have to become good steward. So, ipaglilingkod mo. Huwag mo unahin ang kalesa kaysa kalabaw.
1: Uh-huh.
0: Una ang kalabaw sa kakalesa. Mm-hmm. At ano ibig sabihin? Huwag mong unahin ang ministry. Unahin mo muna ang time mo with the Lord.
1: Amen.
0: Pero kung hindi mo na pwede sabihin, basta kami ni Lord, close. close kami. Tapos wala ka namang ministry, wala ka, hindi pwede yun. Dahil out of gratitude, you cannot be stopped by sharing Jesus and doing the work of ministry. Kaya nga lang, hindi lahat na nagmi-ministry ay mayroong walk with the Lord. Ha? Kaya ang ganda ng mga lumang chorus natin. Walk in the Lord. Walk in the Lord. Di ba? Ang ganda, di ba? Walk with
1: it's
0: God.
1: It's a great thing to praise the Lord.
0: Yo! Di ba? So you will find yourself praising the Lord personally. Ang aming mong kahit. Gusto niyo ba ituloy ng Kuya Willy?
1: Eh, alin tutuloy natin yung sagot o yung kanta? Eh, pero Bishop, naalala ko lang. Ito, natutuhan ko ito sa paglilingkod kay Lord. Sabi natin ay the being more than the doing.
0: That's right. That's right.
1: Kasi hindi lamang tayo nakaukol dun sa mga ginagawa, kundi yung paano natin develop yung ating buhay, yung ating bilang lingkod ng Diyos, yung kalapitan natin sa Kanya, intimacy natin sa Kanya. In fact, yun yung magiging parang motivasyon, no?
0: Amen.
1: Para po sa paglilingkod na ginagawa po natin. Hindi po naman baligtad na gagamitin natin sukatan, yung dami na ating ginagawa, na tayo very close kay Lord.
0: Yes.
1: Hindi po eh. Ito, develop muna natin yung ating intimacy. Sabi nyo nga, huwag papauna yung karitela o yung kaysa doon sa kalabaw o kabayo. Hindi po. Kailangan po nauna si Lord at motivated bilang ganti, bilang pasalamat yung ating paglilingkod sa Kanya.
0: Amen. Ako ay nag-i-amen sa atin sina Evelina de la Rosa at ganun din si Pastor Billy Batao, si Nora Pachela at ganun din si Ate Julie Jacinto at si Pastor Leo rin nag-i-amen sa atin at nanonood ganun din si Josephine Hernandez at si Mila Ocampo yan at from Tarlac pa Santa Ignacia Tarlac si Mean Avena ay nanonood nakikinig din at nag-i-amen ano po at yan nga po iba ay at si Kapitan Weng Cabral ay nanonood nakikinig sa atin at sabi niya amen yan. Hey, Willy, meron pa po ba tayong counselor diyan?
1: Ito pa Bishop, sabi niya, hello po pastors, may kapatid po akong matagal nang hindi nagtatrabaho at umaasa pa rin sa aming pamilya. Gusto po naming tulungan siya. Pero pakiramdam namin, lalo lang naming ine-enable ang sitwasyon niya. Paano po kami makatutulong ng may pagmamahal pero may tamang boundaries?
0: Ayun. Aba, nasagot mo na pala. Sinagot na niya. May tamang boundaries.
1: Ayun.
0: So, ngayon, pag-usapan na natin boundary. So, ang pagtulong po ay pag-i-empower.
1: Tama.
0: Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung hindi niya kaya, dun kayo papasok.
1: Oo.
0: Yung kaya niya, pero hindi niya ginagawa, huwag niyong gawin. Yun. Diba? At napakahalaga nun. So, sa halid na bigyan mo lagi ng pera, ibigyan mo ng pagkakataong makapagdagdag ng skills na kailangan sa TESDA para pag nag-apply ng trabaho, may skills siya. Yan. O bigyan mo ng konting puhunan para palaguin. Pero pag kayo na hindi niya napalago, huwag ka nang magdagdag kasi nasa kanya yan. Ibig sabihin, yun po yun. Huwag niyong bayaang iasa niya lahat sa iyo. Yun ang boundary. Importante na natutuwa ako. Yung tanong niya mismo, naroon yung sagot. So you can help by observing the boundaries. Do not be the Messiah for your brother.

0: ng project. Sige, yun ang gusto mo. Eh. Yan, di ba? So, ibig sabihin, ikaw ay handang tumulong, pero hindi ka, ikaw nga ay nagiging instrumento para maging palasa na lang yung iyong kapatid. Yeah. So, kapag ka ganun, hindi ka nakakatulong.
1: No.
0: Hindi ka nakakatulong. Kapag ka ikaw ay accessories sa ikaw nga ay pagkapalasa niya, eh, naku, hindi ka talaga nakakatulong.
1: Ano nga po yun? Pagkapa?
0: Hindi, accessory.
1: Palasa.
0: Palasa. Oh. Eh marami, patakot ang sermon. Sermon dito, yeah. Sermon doon, sermon. Tapos naman may atin, pibigyan din. hindi natin, walang masyado sermon. Pero, talagang maggawin mo siyang responsable. Ang tawag natin dyan, do not be codependent. Di ba, Kuya Willy?
1: Oo. Oh, tama yan.
0: Huwag mo siyang bayang umasa sa'yo.
1: Yes.
0: Kaya talaga, yan ang pinalulungkot natin sa maraming politiko, pinapapila ang mga tao sa kanilang bahay, sa kanilang ano, kaya haba-haba para sa konting ayuda. Nagmumukhang kawawa ang mga Pilipino. Hindi tama. Okay.
1: Yung dignidad, ano?
0: Oo, kaya tama yung ginagawa ni Mayor Vico Soto, hinahatid sa bahay-bahay.
1: Oo.
0: Diba?
1: Lingkod minsan, talaga, lingkod.
0: Minsan magpapasayo yung pang barangay. Naariyan na po ang tulong ng DSWD. Punta po kayo sa barangay. Ano ba naman trabaho nyo? Dali nyo sa mga bahay-bahay, alam nyo. Alam nyo kung saan yan. Yan ang natutulong natin sa good governance ni Mayor Vico Soto. Ayan. Wala pang doble-doble. Ayan.
1: Oo, tama. At saka, Bishop, paalala natin, dagdag nating insight sa tanong, sa sagot natin dyan. Yung idea, baga, still, ha, to pa rin, ito ay in the name of love.
0: Yes.
1: In the name of love. Oo. Hindi po yan na yung isang banda, pagkukonsente, no, kundi sa kabilang banda po, pagsasanay sa tamang kalagayan at pagyayaman pa ng tamang ugnayan.
0: Amen.
1: Oo, tamang ugnayan. So, right. Pagmamahal pa rin pong magsusulong sa atin sa bigay tulong sa ating kapatid. And therefore, siya po ay matututo na at laya siya sa utang dito to asa kung kanino pa man. At tayo naman ay pwedeng gamitin pa rin ni Lord na tumulong sa iba pang mas nangangailangan marahil. Yan.
0: Yes. Amen. Kaya baka kailangan matulungan sila na mag-simple living yung kapatid mo. Diba?
1: Oo.
0: Another yon na magabayan na po. Nako, in the name of love daw, sabi,
1: five minutes
0: na lang po kayo. Sabi sa atin. Nako, pasensya na sa iba pa mga counseling questions. Magkalaan tayo na another episode natin yung Lunes para po sa atin pong pagpapatuloy. And natin po sa Lunes, pwede natin ito rito. Dahil tayo ay naglaan ng oras sa ating sona. Kaya Willy, pwede po mawakasan niyo po tayo sa isang panalangin. Please.
1: Sige po, manalangin tayo mga kagapay. Muli po, Ama namin Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo, merong pagpapasalamat,
0: amen,
1: pagpupuri sa dakilang pangalan ninyo. Kasi po, itong mga real talks na ito, yung mga tanong, yung mga kinakaharap na mga sitwasyon ng mga kagapay namin, at kami rin po, umaring sa iba pa, na halos kahawig po ng kanilang mga naitanong at sinikap na sagutin, in your wisdom, O Lord, nagpapasalamat po kami sa inyo na nabibigyan pagkakataon. At umasa po kami na ito'y maghatid sa amin sa paghahayag ng lubusang tiwala sa inyo. Hindi po namin kayo ibababa sa ranggo ng mga parang pagpipilian lamang. Isa lang kayo sa pagpipilian ng pagkukuhanan ng kanungan. Gabay sa aming pang-araw-araw na buhay, anumang kaharapin namin. At saka po, tinitiyak naman ng yung salita, sabi sa Santiago 1.5, pagka kayo nagbigay, walang sumbat-sumbat at sagana. Salamat po sa katotohanan yan. So Lord, tinatagubilin din po namin ang mga programa pa sa mga susunod na mga oras, ang 7 to 6 sa kanya mga regional station, pagmuhon ng karunungan mula sa pagkakilala ng Diyos sa tanging kaparaanan ng kaligtasan, hindi lang ngayon kundi sa pangwalang hanggang kalagayan ang aming Panginoong Hesus. Ganun din po naman, amin pong dinadalangin. Ang mapayapang maghapon, sinasabi ng iyong salita at nire-reeko ito madalas sa 7 to 6, mapalad ang bansa na ang Panginoon ng kanilang Diyos.
0: Amen.
1: Salamat po. Ngayon,
0: yes,
1: po namin. Papangyarihin po ninyo ito

0: sa amin bilang isang bansang Pilipinas na alam namin merong tanging pitak sa inyong puso. Mahal po ninyo ang Pilipinas. Kasama na po ang buong mundo. Kaya salamat po. Purihin po kayo at dalangin namin to in Jesus' mighty name. Amen.
1: And amen. Naku, maraming salamat po at kapusta tayo sa panahon at kailangan na natin magpaalam po at kaya po salamat sa lahat ng tumulong sa atin. At subaybayan po natin ang SONA po para alam natin kung ano ang papanalangin sa Pangulo.
0: Amen, amen, amen.
1: At ano-ano ang sisingilin natin sa Pangulo. Ako'y may invitation dyan eh. Nagsama-sama po. At prayerfully, tayo po ay sumabay-bay po. Kami po ang inyong mga lingkod dito sa Family Matters po ng 702 DZS. Bishop John Abilan, kasama si...
0: Kuya Willie Basilio po.
1: Ito ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.

Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna.
0: Diba?
2: Kuryente 1-5, tubig 400, gatas ni Kiko 1-2, maintenance niya 850. Naku, Jun, kulang ang budget natin ngayong buwan.
3: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
2: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. Jun, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
3: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
2: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo pag gabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, Jun. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. Jun, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ang hininga, ipon ang pera, ipon ang panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
5: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
4: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
5: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pangalis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
6: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
4: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
5: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
3: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
7: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang tanghali sa'yo, ka-TNT. Yan, ikaw ay nakikinig sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. At syempre po, kasama nyo ngayong maulan-ulan na tanghaling ito ng iba kundi ang inyong uncle na si Alvis Ray Ison.

Kaya kumusta kumusta ang bawat isa sa inyo mga ka-Kirians at ka-TNT. We're hoping that you're safe and well. And we're hoping sana ikaw ay ligtas. Nasa magandang kalagayan. Sana ikaw ay safe and sound. Habang ikaw ay nakikinig sa mga programa ng ating himpilan. At syempre, yan dahil nga ngayon ay tanghali, no? Yan, sa mga sandaling ito, alam kong karamihan sa ating mga nanay at tatay, siguro yung mga ate at kuya, ay abala sa paghahanda sa kanilang pananghalian. Naway masasarap po ang inyong ulam, no? Gari, medyo masira mag-ano nga yan, macaroni soup. O kaya mag-miswa. Pag mainit-init na panahon. I mean, pag mauran ang panahon. Yes, and at the same time, yan, kamusta naman ang inyong weekend? Sana kayo ay nakapagpahinga. Sana kayo ay well-rested. Ang weekend ko ay medyo jam-packed talaga, no? Starting nung Friday na nagkaroon tayo ng Adopt a School program na may kasamang medical and dental mission dyan sa Arimbay Elementary School. Kaya hello, hello sa mga taga Arimbay Elementary School. And then, kinagabihan naman, nagkaroon tayo ng Gender and Identity Web Forum. Kasama natin yung tatlong napaka-espesyal na guests. Yan, kabilang na ang former Chief Justice na si Maria Lourdes Sereno, si Police Lieutenant General Cesar Hawthorne Binag, at si Mark Stephen Oblero. Kaya sa mga naka-attend nung Gender and Identity Web Forum dyan, yan, shout out naman sa inyo. And nung Saturday naman, yung jam-packed pa rin ang events ng inyong angkol dahil nag-attend tayo ng Music Sparks recital ng isa sa ating mga kapatiran. So congratulations dun sa mga recitalists and performers, no? And syempre, parang medyo mabigat pa yung pagkaano, no? Parang ramdam pa yung pagod. Yan. Ito naman yung tinatawag na pagod na banal. Yan, dahil ikaw ay nag-serve with your brothers in faith. Yan, yan yung nangyari nung Sunday naman. Kaya sa inyo naman mga ka-TNT, yan, sana kayo ay kung pagod man kayo, kung hindi man kayo nakapagpahinga ng maayos, sana eh ang mga activities nyo for today is talagang makaka-recharge sa inyo. At kung nais mong mag-send ng mga messages, greetings, shoutouts, aba, i-text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573. At pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Siyempre, pwede ka rin manood sa ating YouTube Live at mag-follow sa ating Instagram account on FEBC Bicol-Care 104.3 DWAYFM. At ang ating online streaming naman, para naman ito sa mga palaging connected sa internet, sa mga palaging may wifi, sa palaging may mga mobile data. Di ko naman pinaparinggan yung mga hindi connected sa wifi at sa mobile data, no? Yan, pwede naman kayong maki-hotspot muna. Yan.
Bumisita sa ating bit.ly/thewayFM para makapakinig ng ating mga programa sa ating online streaming. At syempre, para naman ito sa mga miyembro na ng ating group chat sa Messenger, pwede po kayo mag-send ng inyong mga kasagutan maya-maya sa ating tanong ni Tol, or pwede kayo mag-send ng mga shoutouts, messages, mga greetings sa ating Kirian's Official GC.

Para din sa mga iba pang anunsyo mula sa ating himpilan. On August 21 to October 23, ito po ay 10 weeks every Friday from 6 p.m. to 9 p.m. Magkakaroon po tayo ng Kairos, God, the Church, and the World. Discover your role in God's global mission and be part of His mission. Ito po ay open to all, sa mga pastor, sa mga leaders, sa mga youth, every believer. Ito po ay gaganapin online via Zoom. And para na naman po sa mga, or para naman po sa mga face-to-face activities, ito po ay gaganapin sa second floor ng ating himpilan, Care 104.3 DWAY-FM, dito po sa Barangay Arimbay, Legazpi City. Important reminders lamang po, dahil po ito ay may online and via Zoom sessions, importante po na magkaroon ng stable internet connection of at least 1.5 Mbps para po sa lahat ng mga participants. At syempre, regarding the registration fee, please contact the following persons on Messenger. Maria Shelo Ibasco at si Christine Aydala Silo. Pwede rin kayo mag-text sa kanilang contact number 0920-921-5843. Again, that's 0920-921-5843. And syempre, pwede ka rin mag-text sa 0927-214-2461.

sa iba pa nating mga anunsyo, ang Paga Retreat Center in partnership with Gayus Ministry ay magkakaroon po ng pinakaunang Bicolandia Interchurch Bible Bee Competition na gaganapin sa Paga Retreat Center Panikwason, Naga City sa December 5, 2026 from 10 a.m. onwards. Uy, may time ka pang mag-review. TNT, no? Yan. So, sa mga participants naman natin, para maging qualified participant ka ng event na ito, dapat ikaw ay 16 to 28 years old, male or female, and a legitimate member of a Christian church. And syempre, pwede, dapat rin na endorsed ka ng isang Christian church or isang Christian organization, no? And dapat one representative per church only. Individuals with a Bible school or theological background are not eligible to participate. Open po to sa mga churches galing Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Bilog, Nabicolandia. And magkakaroon po ng timed written examination, oral question and answer, and oral exposition ang nasabing competition. For the registration fee, please visit the Facebook page of Paga Retreat Center. At yun, ano bang mga aabangan at aantayin ng ating mga ka-TNT sa ating programa ngayong araw na ito? Siyempre, magkakaroon tayo ng tanong ni Tol. Na ang tanong natin is, or paano ba ikaw tumatanggap ng koreksyon ka-TNT? Natutuwa ka ba pag ikaw ay nakaka-accept ng koreksyon? O kaya naman siguro, medyo hindi ka pa ganun ka okay tumanggap ng correction galing sa ibang tao. May iba kasi, di ba, pag kinorek, they know how to handle these types of correction. Pero some people naman, hindi nila agad-agad na-accept yung correction. Some of them take time. Some of them need a little longer para i-process yung mga bagay na sinabi mo sa kanila. And there are others na nakakalungkot man, pero that's the reality talaga, no? Hindi talaga nakakatanggap ng correction galing sa ibang tao.

after ng ating tanong ni Tol, magkakaroon naman tayo, magkakaroon naman tayo ng Trending Now talaga. Sa mga palaging tumatambay at sa palaging nagdudoom scrolling dyan, ano mang social media app yan, whether TikTok, Instagram, or Facebook, yun yung mga major ano eh. Siguro eh, nadaanan mo na ang video ng isang kababayan natin galing ibang bansa na sabi nga ng ibang mga netizens, no, nadala yung isa sa mga hindi magagandang ugali nating mga Pilipino. Siguro eh, kung ikaw ay madalas tumatambay sa mga social media sites natin, especially sa Facebook at sa TikTok, nadaanan mo na tong video na to. Na kung saan itong si ating kababayan, medyo tumaas ata ang boses dun sa isang lokal ng bansang yun. At dahil sa bugso ng kanyang emosyon, ni-record niya yung kanyang reaction, ni-record niya yung pag-correct sa kanya ng mga lokal. Maraming mga netizens ang nag-react, no? At hindi lang yun, isang video. Dahil after a few days, nung nag-viral yung video na yun, aba, nag-release ulit ng isa pang video ang ating kababayan. Kung saan, parang according to the netizens, no, parang hindi ata na-realize ng ating kababayan yung error na kanyang nagawa. At nag-celebrate pa itong ating kabayan. Dahil na-unlock yung monetization ng kanyang social media. Kaya marami talaga mga netizens yung nag-react ng strong, no? Doon sa mga nangyaring video na yon, or doon sa mga video. Kayo ba mga ka-TNT, pagdating sa ibang bansa, or sabi natin kung wala ka pang experience sa other countries, no? Pagdating sa ibang bansa, sino ba ang nag-a-adjust? Ikaw ba? Or yung mga taong nakapalibot sa'yo na lokal na talagang matagal nang naninirahan dun sa bansa or dun sa lugar na yon?

medyo exciting ata itong ating pag-uusapan. Not in a way na exciting dahil may mga nagsisigawan. But rather, napaka-timely at napaka-relatable nitong ating pag-uusapan ka-TNT. May iba kasi sa atin na pagdating sa ibang mga lugar, napaka-cautious, napaka-maingat. But then, may mga iba din talaga sa atin na pagdating sa ibang lugar, hindi din na iiwasan na nadadala. Kumbaga, may adjustment period din ang bawat isa, no? Tapos, minsan pag nakakalimutan natin na, uy, wala pala ako sa aking inang bayan. May mga nagagawa tayo mga bagay na... Or may mga nadadala pa rin tayong mga kaugalian. Buti sana kung maganda yung ano na yun, no? Yung kaugalian na yun. Mabuti sana kung maganda yung attitude na ating nadadala. Pero pag nagiging disruption or pag nagiging disturbance, pag nagugulo nito yung kultura at tradisyon ng isang lugar, medyo kailangan siguro natin maghinay-hinay at mag-accept ng tinatawag na correction.

Kaya batiin natin, no, ang ating mga ka-TNT'ng nakatutok na sa ating Facebook Live. Hello kay Ferdy Rayo. Hello rin kay Christy Gando. At shout out kay Christian J. Villarreal Awa. Yon, shout out rin kay Pastor Jonathan Herrera Alcon. Kay Sir Jonathan Herrera Alcon. Yan, sabi niya dito, pa-shoutout po Alcon family digli sa Kimantong Daraga Albay na nakikinig. Yan, hello hello sa mga listeners natin sa Kimantong Daraga Albay.

And dagdag pa ni Sir Jonathan, no? Pa-shoutout po, Sir... Pa-shoutout po, si Teacher K na nagtuturo now sa TV. Ingat po palagi and God bless. Next naman. Yung Teacher K. Ante K, may nagpapagreet tabi, digde. Yon. And syempre sa mga listeners natin from TV Albay, yan, hello hello po sa inyo. Maligayang pagkikinig po dito sa ating programa. And sabi pa ni Sir Jonathan, no, pa-shoutout din po kay Pastor Dave Alcon at Teacher Marielle Alcon na pa-uwi now sa daraga galing sa Claveria Masbate. Uy, uy, uy. Sa mga listeners natin from Masbate, yan, hello, hello po sa inyo. And syempre, yan, special shoutout daw kay Pastor Dave Alcon at kay Teacher Marielle Alcon. Yan, ingat po kayo pa-uwi. And God bless on your journey or trip, no? Sa ating pagpapatuloy, pakinggan muna natin ang isang awiting minsan na rin nag-viral after nitong umabot sa almost 1 billion na tawag doon, 1 billion plays sa isang music streaming app. At dahil connected ang ating topic, hindi lang sa correction, pati na rin sa pag-aalaga natin sa ating kapaligiran. Ako na bubulol na tuloy tayo, no? Abay, pakinggan muna natin ang kantang Fireflies by Owl City. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT Your Lunch Break Cafe on air.

para sa ating tanong ni Tol. Paano ka karaniwang tumatanggap ng correction o paalala mula sa ibang tao, ka-TNT? Again, para sa ating tanong ni Tol. Paano ka karaniwang tumatanggap ng correction o paalala mula sa ibang tao, ka-TNT? Para sa mga nais sumagot, i-text nyo lang ang inyong kasagutan sa ating contact number 0998-843-0573. Pwede ka rin mag-message sa ating social media sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Yan po ang ating Facebook page. Pwede ka rin mag-subscribe at mag-follow sa ating YouTube channel and Instagram account sa FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM at ang ating online streaming ay bit.ly/thewayfm. Para naman sa mga miyembro na ng ating group chat sa Messenger, pwede ka rin mag-send ng inyong mga kasagutan sa ating Kirians Official GC. Yan ang ating tanong nito ngayong tanghaling ito. Paano ka karaniwang tumatanggap ng correction o paalala mula sa ibang tao, ka-TNT? Yan, ikaw ba ay na-correct na, ka-TNT? Ikaw ba ay napagsabihan, kinausap, pinatawag sa principal's office? Kinausap ng masinsinan ng inyong boss? And siguro most of us naman is naka-receive ng gantong klase ng correction or pinatawag sa principal's office. Pero ang ating pag-uusapan is hindi yung bakit. Hindi natin pag-uusapan kung bakit ka pinatawag sa principal's office. Kung anong ginawa mo para ma-deserve mong pumunta doon. Pero ang ating pag-uusapan ay kung ano yung naging o kung ano yung madalas mong nagiging response pag may mga gantong klaseng correction or pag may mga gantong klaseng sitwasyon na na-experience mo. Nung ako ay medyo ano pa, bata-bata pa. Hindi ko sasabihin kung anong grade or kung anong year. Pero isa sa mga napapansin ko dati is yung principal's office namin. During that time, nagiging pinagtataguan yung mga estudyanteng nalilate tuwing flag ceremony. And nalaman ko yun dahil may isang estudyante rin yung suma. Parang may ano kasi dun, may daanan, may sikretong daan. Pag ano kasi, dun sa aming school, hindi ko na specify kung elementary man or high school, may ano dun eh, may yung flag ceremony niya is nasa loob ng quadrangle. And then pag magka-flag ceremony na, sinasarado yung gate para malaman kung sino yung mga mababait na mga bata hindi nakakaabot ng flag ceremony. Ayan. Tapos, merong isang ano, yung principal's office and then may isang room na connected. May parang daanan siya para makahabol ka dun sa flag ceremony. Now, may mga batang humahabol talaga sa flag ceremony. Talagang dinidiskartehan nila yung puslit. Iniiwan yung bags, ganyan. At meron din namang mga ibang estudyante na tumatambay talaga. Yun. So medyo ano lang, medyo ironic. Dahil kung ano pa yung guidance, yung parang yung room na yun, or yung principal's office na yun, eh yun pa yung nagiging parang daan. Alang naalala ko lang, no? And siguro, na-address na din yun kahit papaano. At pinatawag yung mga estudyanteng, parang ginagawa nyo na atang tambayan tutuwing umaga.
panahon. And true enough, siguro is natutunan din naman ng mga estudyante kung paanong hindi na yun ulit gawin. So ka-TNT, paano ka nga ba magtanggap ng correction? Ikaw ba ay kagaya ng ibang tao na pag kinokorek, deny-deny muna? Defend or defend agad? Hindi naman yun totoo. O kaya para kang nakalimutan ko yung tawag dun sa taong yun. Parang pointing fingers ka agad. Si ganito kasi, o kaya si ganito, si ganyan. O kaya naman, ikaw yung medyo, kailangan ko muna ng time to process the things na sinabi sa akin. Kailangan mo muna mag-fact check. Ang mga kakilala kong nagfa-fact check is, minsan nag-i-interview pa sila ng ibang tao. Uy, totoo ba? Napapansin mo ba to sa akin? Tapos pag hindi naman, pag may discrepancy ba? Minsan, itong mga taong to talagang nilalaban nila yung kanilang cause. And some people naman, pag talagang may mga proveba, may mga ebidensya, tinatanggap naman nila. And meron din namang ibang mga tao na talagang aminado sila ng kanilang pagkakamali, tinatanggap naman nila ng buong puso yung correction. Ikaw ba, ka-TNT, kailan yung last time mong nakatanggap ka ng correction? Yan ako. Yan, today lang. Fresh from the principal's office. Yun. Shout out sa mga ka-TNT natin dyan. Ang mahalaga ka-TNT, itong tandaan mo ah. Okay lang na pinapatawag ka sa principal's office. Or sabihin natin, okay lang na nakakatanggap ka ng correction. Basta, na-engrave talaga sa iyong utak at sa iyong puso yung mga for improvement mo. Yan yung napakalagang bagay. Kasi kung kagaya ka ng ibang mga tao na minsan yung ibang mga tao is... may tendency pang mag-deny, may tendency pang mag-point fingers. Yan, mahirap po yan. Kasi yung mga taong ganun is they leave no room for improvements and they think na sila mismo

0: grabe naman yung inaano sa akin. Hindi ko naman yun.
1: May mga taong ganun, di ba? Minsan kailangan mo pang in Bicol, aguy-aguyon or lambing-lambingon para matanggap niya. There are people at the same time na talagang tinatanggap nila yung kanilang correction. Sa akin naman, pag una akong nakakatanggap ng correction, eh mag-ano muna tayo. Eh ang isa sa ginagawa ko niyan is ano muna, panic mode muna ako. Yan, parang yung utak ko niyan is nagigisyang PowerPoint presentation. Yan, so may mga ano yan, may mga pages from 1 to kung ilang, parang inaalala niya na niyan yung mga bagay na ginawa kong hindi magaganda. At minsan, parang nire-review ko ulit yan. Parang mas maano pa nga ako mag-review pag ganyan eh. Pag alam mong may background music kang dun-dun-dun-dun. Kaya pag pag pinapatawag ako, kunwari ano, ni brother ganto, ni leader na ganto. Yan, dati, nung hindi pa po ako mananampalataya, abay, sumasagot po ang inyong uncle. Yung tipong may mga salita pang yung parang may konting ano pa, may hint of rebellion pa. Tapos nung syempre inaayos at naman ni Lord yung ating buhay no. We begin to learn na nagiging senseless na i-deny mo yung mga bagay na yun. Kasi eventually for your betterment din naman yung mga correction no. Kaya pag ikaw ay nakakatanggap ng correction ka TND, pakinggan mo muna. And then, pag alam mong may kakulangan ka talaga, edi admit that you did wrong. And then, use that for later improvement and betterment. So, pag ako po ay kinokorek, yan ang aking isip ay may PowerPoint presentation na po yan. May slideshow na rin po yan. Ng mga bagay na feeling ko, baka ito yung ano, yung rason ko bakit ako pinapatawag. Baka ganito yung reason. And minsan may mga dates pa yan, no? And ang aking isip, may tendency talaga siyang mag-isip ng worst of the worst. Na baka ganito, ganun, ganun. Para at least, ready ka na. Pero talagang walang makaka-ready sa'yo. Ganun. Kaya the best thing talagang kailangan mong gawin pag ikaw ay dun ka na, no? During. Kino-correct ka na. Open your ears. And huwag kang mag-alala kasi yung mga tao nagko-correct naman sa'yo is they ang ano naman kasi nila, hindi nila unang intention na ipahama ka. But they want to see you become the better version of yourself. The improved version of who you were yesterday. Kaya the best response talaga sa correction, listen, assess, and admit. Listen, edi pakinggan mo. Pakinggan mong maigi. I-assess mo, is this true? O nga no, may kakulangan pala talaga akong ganito. Kaya kung hindi naman, di explain mo kung bakit. And then, pag dating dun sa third step, admit, yan, aminin mo na naggulang ka dun sa mga bahaging yun. And then from that point onwards, that's actually one point closer to your improvement.

Kaya para sa akin, no? Yun yung aking mga ginagawa pag ako'y nakatanggap ng correct. Kaya yung mga minsan nga, kunwari sa, ano, sa mga kapatiran or sa mga leaders, yung mga messages na pangalan ko lang, yan, Albis. Yan. Tapos walang kasunod. Nako! Yan. Pwede naman sigurong i-explain nyo kung bakit nyo pinapatawag yung taong, yung tao, no? Hindi yung may konting suspension muna or suspension tula. Hindi yung may konting suspense muna. Para naman, eh, makapaghanda yung tao. Kaya yung ibang mga tao, tara. Ay, ang sinasabi nila is, call tayo. Dun. Yung wala man lang ka-context kung ano yung pag-uusapan. Diba? Talagang kakabahan ka talaga. Tapos malalaman mong may ibabalita lang pala. O, diba? Stress pa yung tao. But anyway, yan. So kayo ba mga ka-TNT pa, ano kayo tumatanggap ng correction galing sa ibang tao? Kung nais mong mag-share ng iyong kasagutan, abay, i-text mo na yan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment ka sa ating FB Live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ang ating YouTube and Instagram accounts naman ay FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. Habang ang ating online streaming ay bit.ly/thewayfm. At ang ating group chat sa Messenger ay Kirian's Official GC. Sa ating pagpapatuloy, pakinggan muna natin ang isang awiting may pamagat na Leaves by Ben and Ben at susundan ito ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT Your Lunch Break Cafe on air.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapit at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa. Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay,
1: Ako muna.
0: Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na.
0: Diba?

0: Kapag nagkakaroon ng pagputok ang isang bulkan, naglalabas ito ng abo at maaaring magkaroon ng ashfall o pagulan ng abo. Ang abo na nagmumula sa bulkan ay naglalaman ng carbon dioxide at fluorine na maaaring magkaroon ng masamang epekto sa ating katawan. Narito ang mga epekto nito sa kalusugan ng tao. Pangangati ng mata, ilong at lalamunan, matinding pag-ubo at hirap na paghinga, iritasyon sa balat at pinsala na dulot na nagibang bubong o aksidente dahil sa madulas na mga kalsada. Kaya pinag-iingat ng mga awtoridad ang mga mamamayang apektado ng pagsabog ng bulkan. Bilang pag-iingat, narito ang mga dapat gawin bago pa man mangyari ang naturang ashfall. Una, makinig ng abiso sa radyo o telebisyon at tingnan ang official website o social media ng awtoridad sakaling may pagputok ng bulkan na maaaring magbunsod ng ashfall. Pangalawa, ihanda ang emergency supply kit at ilagay ito sa lugar na madaling makuha. Pwede rin itong ilagay sa inyong sasakyan upang magamit sakaling maipit sa biyahe. Pangatlo, maghanda ng face mask o malinis at basang telang panakip sa ilong at goggles bilang proteksyon sa mga mata. Pang-apat, alamin ang lokasyon ng evacuation area sa inyong lugar. Panglima, maghanda ng mga gamit panlinis gaya ng walis, pala at vacuum cleaner na may karagdagang bag at pansala. Magtabi ng mga pagkain at tubig para sa mga alagang hayop. Pang-anim, kung may anak na nag-aaral, alamin ang emergency plan ng paaralan. At pang-pito, maaari ring maghanda ng indoor games at iba pang mga aktibidad para sa mga bata upang maiwasan nilang lumabas at maiwasan ang pagkalanghap ng abong mula sa bulkan. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX, DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3, The Way FM.
1: Ako po! Bumuga na nga si Daragang Magayon! Paano ba yan?
2: Huwag na mangamba! May panahon ka pa upang maghanda. Sundin lamang ang mga panuntunang ito. Una, maging alerto sa mga senyales ng pagputok ng bulkan. Nagtalaga ang PHIVOLCS o ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng alert levels sa agarang pagresponde na sakaling pumutok ang Mayon Volcano. Narito ang ibig sabihin ng alert levels mula sa PHIVOLCS.
3: Alert Level 0. Ang bulkan ay tahimik at walang napipintong pagputok sa hinaharap. Sa Alert Level 1, may tinatawag na magmatic, tectonic o hydrothermal na aktibidad o walang napipintong pagputok. Sa Alert Level 2 naman ay may posibleng paggalaw ng lusaw na bato sa ilalim ng bulkan na maaari magtungo sa pagputok nito. Ang Alert Level 3 ay hudyat ng pagtaas ng parametrong minomonitor at inaasahan ang pagputok nito sa loob na ilang araw o ilang linggo. Sa Alert Level 4, maaaring tulad ng narinig mo, may mapanganib ng pagputok sa loob ng ilang araw. At ang pinakamapanganib ay ang Alert Level 5 na may kasalukuyang mapanganib na pagputok at malaki ang posibilidad ng matinding panganib sa iyong komunidad. Nariyan na rin mararanasan ang ashfall o ang pag-ulan ng abo tungo sa pababang direksyon ng hangin.
1: Ganun ba? Eh ano ang susunod kong dapat na gawin?
2: Patuloy lamang na makinig sa CARE The Way FM upang malaman ang latest update tungkol dito sa PHIVOLCS at ating lokal na gobyerno.
4: Ngayon, alam na namin!
2: Para sa iyong mga katanungan, maaari kang tumawag sa CARE The Way FM. Telepono bilang 482-0460 o kaya mag-text lamang sa 0929-359-4298. CARE The Way FM, ang inyong landasin tungo sa mas ligtas na pamumuhay.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Trending now talaga at usap-usapan ngayon sa social media ang isang Pinay content creator sa Japan. Matapos mag-viral ang video ng kanyang komprontasyon sa isang Japanese resident tungkol sa tamang pagtatapon ng basura. Ayon sa mga kumalat na video, pinagsabihan siya ng isang Hapunesa matapos umanong makita na hindi maayos ang pagkakatapon ng kanyang basura. Ipinaliwanag ng residente na mahalagang sundin ang tamang waste segregation dahil kapag hindi ito maayos ang pagkakalagay nito, kinakalkal ito ng mga ibon at nagiging sanhi ng pagkalat ng basura sa paligid. Sa halip na agad matapos ang usapan, nauwi ito sa mainitang pagtatalo kung saan kinuha ng Pinay ang kanyang cellphone at nirecord ang kanilang komprontasyon. Mahalagang malaman na sa Japan, kilala ang kanilang mahigpit na sistema ng waste segregation. Halimbawa, ang isang polyethylene terephthalate o PET bottle ay hindi basta itinatapon ng buo. Kailangang alisin ang takip at label dahil ang mga ito ay napupunta sa hiwalay na plastic o packaging waste. Samantala, ang mismong bote naman ay kailangang banlawan, durugin at ilagay sa nakatalagang lalagyan para sa PET bottles. Sa maraming lugar sa Japan, may partikular ding araw at paraan ng pagtatapon para sa bawat uri ng basura. Mas lalo pang umingay ang issue nang maglabas ang content creator ng panibagong video matapos mag-viral ang naunang insidente, kung saan ibinahagi niyang na-unlock na ang monetization ng kanyang content dahil sa dami ng views na natanggap ng viral na basura video. Dahil dito, lalo pang dumami ang mga reaksyon ng mga netizens na may ilan na nagpahayag ng pagkadismaya, habang ang iba naman ay nananawagan na huwag agad humusga batay lamang sa mga video clips na makikita online. Ang insidente ay nagbukas ng usapin tungkol sa kahalagahan ng paggalang sa mga batas at kultura ng bansang ating tinitirahan o binibisita. Kasabay nito, nagsilbi rin itong paalala na ang mga viral videos ay kadalasang nagpapakita lamang ng bahagi ng isang mangyayari, kaya mahalaga pa ring maging maingat sa pagbuo ng konklusyon at sa pagbabahagi ng impormasyon online. Sa mutsaring mga netizens or na reaksyon at komento mula sa netizens ang nakuha ng nasabing video. Sabi ng isang netizen, saan mang bansa tayo mapunta o manirahan, tayo po dapat ang makibagay at sumunod sa rules or regulation at kung ano ang kanilang kultura. Sa ganyang bagay, may papakita ang respeto at disiplina. Sabi naman ng isang netizen, mahigpit sila sa disiplina kasi inaral yan mula pagkabata. Huwag nating ipahiya sarili natin. Nasa bansa nila tayo, huwag mataas or huwag magmataas kung mali naman tayo. Sabi naman ng isang netizen, ang pagkakaalam ko dyan sa Japan ay bago mo itapon ang mga basura mo na recyclables like cans and plastic, ay huhugasan mo yun bago itapon. Pag nabubulok naman ay ihiwalay sa hindi nabubulok. Mahigpit at disiplinado sila kumpara sa atin dito sa Pinas. Natapon dito, tapon doon. Sabi rin ng isang netizen, galit pa yan kahit mali na. Dapat nagpapakumbaba na lamang at ayusin na lang sa susunod at huwag nang ulitin. Dapat ang dayo ay matuto na i-adapt ang magandang kultura ng Japan at pagsakop sa gobyerno ng bansa. Lalo na't disiplinado rin ang bansang yan. At anumang pangit o nakagawi ang pag-uugali sa pinagmulan, hindi dapat dalhin sa bansang may kulturang may disiplina. Lalo na na nire-represent natin ang ating bansa saan man sa mundo na isa sa mga Kristiyanong bansa ng mundo. Kaya para sa ating trending now talaga, pag-usapan natin ang ating topic na before you hit record, small actions, big impact. At dahil Monday edition ng ating programang TNT or Lunch Break Cafe on air, may makakasama tayong taong hindi na panibago sa inyo. Dahil syempre, kasama natin ngayong araw, walang iba kundi ang ating Tol Raf, Rafael Magdaong. Hello and good morning, Kuya Raf.
1: Hello po, magandang tanghali po sa ating mga ka-TNT. Meron po ba akong sound ngayon?
0: Yes po, Kuya Raf. Loud and clear po ang sound ninyo. Yan, bati ka po muna, Kuya Raf, sa ating mga ka-TNT.
1: Siyempre, binabati ko ang aking girlfriend. Na nasa ginubatan ngayon. And syempre binabati ko rin yung lahat ng mga nakapag-attend, graduate ng Kawayan Camp. Syempre ano pa kami, no? Meron pang camp sickness ba yun?
0: yung parang after effects pa ng
1: after effect ng camp.
0: Ng camp, yes. Yun. Sa mga listeners natin dyan na nag-attend ng Kawayan Camp, yan, hello sa inyo. And sa mga taga-Ginubatan, Albay, yan, hello rin sa inyo. And syempre sa mga listeners natin, nakaka-tune in pa lang sa mga nanonood sa ating Facebook Live, yan. Hello sa bawat isa. Yun. And Kuya Raf, ito ang ating pag-uusapan ngayon na talagang nag-viral nung nakaraan, no? Isang babaeng content creator mula Japan. She's ang kanyang ethnicity ay Pinoy. And yes, Pinoy. Kaya medyo naging strong rin ang reaction ng ilan sa ating mga kabayan dahil dala-dala niya po ang, ang kumbaga, nirepresent niyo ang Pinas dun sa bansang kanyang sa ngayon ay tinitirahan. So, Kuya Raf, no, let's get right into it, no. So, sa tingin niyo po, ano ang isa sa mga bagay na maituturo sa atin ng viral na issue na to when it comes sa pagrerespeto sa kultura, sa mga alituntunin ng mga bansang tinitirhan or binibisita po natin?
1: Itong sitwasyon, bago ko sagutin, naalala ko lang yung notes ko sa Facebook nung nakarang araw. Sabi ko, kailan kaya mangyayari na aawitin ang ating sariling lupang hinirang sa FIBA World Cup? So, kailan kaya yun? Tapos ngayon, ito yung issue. Isang Pinoy na nakilala sa kanyang viral na video. So, sa tanong mo, itinuturo nito na ang paggalang sa kultura, sa batas at kaugalian ng lugar na pinupuntahan o tinitirahan natin ay pundasyon ng maayos na pakikitungo. Hindi sapat na alam lang natin ang sarili nating nakagawian. Kailangan nating tanggapin na bawat lipunan ay may sariling halaga at patakaran. Ang pagsunod ay hindi pagkawala ng sariling pagkakilanlan. So, alalahanin natin niyon. Kundi pagpapakita ng pagpapakumbaba at pagpapahalaga sa kapwa at sa kanyang bayan. Ito yung ito yung kung sa amin kasi sa Kawayan Camp, pero kami tinatawag na community involvement. So, yung mga campers ay dinideploy namin sa iba't ibang mga communities. Kumbaga parang sila mga OFW for a short time. So, parang isa ito sa mga pinapaalala namin sa kanila na kailangan nilang respetuhin kung ano man ang patakaran na meron sa community na kanilang kinabibilangan. Kasi may iba sa kanila na tumira sa Bajau community, meron naman sa juvenile, meron namang na-assign sa nung mga previous years na-assign sa mga tribu. Yung bawa tribu may kanya-kanyang kultura. Yung iba naman sa na-assign ako dati sa orphanage. So yun, may mga gusto akong gawin na hindi ko dapat gawin. Especially kapag nandoon. Meron din ako, nung nakaraan sa rehabilitation center sa Cebu. So may mga bagay na hindi dapat namin ginagawa. So parang katulad ng ganito sa viral video natin, may mga bagay na dapat na hindi ginagawa kasi dapat galangin natin ang patakaran ng lugar na yon. Halimbawa, doon sa ano no, sa pinuntahan ko na recovery center, hindi kami pwede magdala ng chocolates. Kahit na gusto namin mapasaya yung mga nandoon, bawal ang chocolate sa kanila, patakaran yon. At para yun sa ikabubuti ng mga nagre-recover.
0: Oh, I see. Yes, napakaganda ng ano, mga real-life experiences na i-share nyo sa amin, Kuya Raph. No? Kasi first-hand experiences yung, kumbaga, respeto ng tinatawag na public space. And at the same time, pag tayo yung kung tayo yung pumunta sa place na yon, eh talagang kailangan natin mag-adhere at respetuhin yung mga nakagawian dun sa lugar na yon. Hindi kumbaga hindi yung basta-basta magbibigay hindi yung basta-basta na may gagawin kang change dahil sa simpleng nakasanayan mo na. Yun. So kailangan talagang mag-ano tayo, makinig at sumunod tayo. Paano naman Kuya Raph pag sa mga were there also instances na may mga hindi naman siguro sinasadya pero may mga kagawian or may mga kultura na hindi nyo nasusunod, paano naman po yung nagiging action nyo sa pag-correct dun sa mga taong nagagawa po yun? So especially pag ano, syempre kailangan pa po ng adjustment, 'di ba Kuya Raph? So ano po yung nagiging correction pag ganun yung nangyayari? Pag may mga hindi dapat 'to gawin pero nagagawa. Ano po yung nangyayaring ganun Kuya Raph?
1: Kwento ko lang yung isang kwento ng ano, na community involvement na somehow related. Shout out ko si Jake ng Caraga Region. Nagkwento kasi siya nung nag-community immersion siya sa rehabilitation center. Dahil gusto nilang pasayahin yung mga tao doon, nagsibili sila ng mga pang-price na pagkain. Mm-hmm. Pero, ang binili nila ay chocolates.
0: Oh.
1: Tapos sinarang sila ng guard. Kasi nga, bawal na bawal yun. Kasi nga, may medication sila na tinitake, yung gano'n. Mm-hmm. So, ang ginawa nila, yung lahat ng chocolate na yun, binenta nila sa mga tindahan.
0: Oh.
1: Tapos yun, nung binenta nila yun sa tindahan, ang nakabalik ata si kanila from 1.5 nasa 1,000 na lang. So yun yung ginamit nila na pang ano, na pang ano yan, pang price siguro nila or pangkain nila doon sa community. So, yung mga bagay na yun, sinulat nila. Yung mga recommendations nila, yung mga corrections sa kanila. Kaya this year, nung pumunta kami sa lugar na yun, nabasa namin yung mga recommendations at narinig namin yung mga first kwento nila. So dahil doon, naitama namin yung mga pwede namin gawin at paano kami makakatulong sa community. Kaya day one pa lang doon sa pagpunta namin, alam na namin ang dapat namin gawin. Kasi yung correction nila na meron sila noon, sinulat nila yon at naging tulong yun sa amin. So naging smooth ang aming pag-handle ng program sa lugar na yon. Kasi yung lahat ng bawal, alam na namin. So lahat ng dapat na hindi gawin, nakuha na namin at naitama namin. Kaya doon sa tanong mo sa kanina, madalas nagiging ano, kaya nahira ano eh, bakit kaya minsan nagiging defensive agad ang mga tao? Kasi madalas nagiging may defense mechanism kasi tayo.
0: Yes.
1: Dahil feeling natin, nararamdaman natin inaatake ang ating pagkatao or ikinahihiya natin ang pagkakamali. Kaya ay pakiramdam natin na hindi patas ang paraan ng pagwawasdo. So mas maayos itong haharapin kung pipiliin nating makinig muna ng mahinahon bago magsalita. Tingnan ang mensahe bilang pagtuturo at hindi panghusga. Magpasalamat din tayo sa itinuturo. Linawin ang mga bagay na hindi malinaw at tanggapin ang pagkakamali kung mayroong naman na pagkakamali. Ang layunin ay matuto at ayusin ang mali, hindi magpatunay na tama tayo palagi. Parang ganon. So, kaya na ano, malaking tulong sa akin, no? Kasi ako yung staff in charge doon sa rehabilitation center. Ito kasi yung mga ano, yung mga galing sa mga nagdodroga, yung mga ganon. So, dahil doon sa kinorek na sila noon at saka tinake note nila yon at binasa namin yung mga recommendations. So naiwasan namin yung mga pagkakamali na pwede naming magawa. So dahil sila ay nakinig, sila ay nag-respond ng tama doon sa pag-correct sa kanila. So kami na mga sumunod na mga ano, na mga groups, alam na namin. Natuto na kami doon sa kanilang pagkakamali.
0: Wow, ang gandang ano nun, Kuya Rafe. Parang medyo ano ko lang, parang ang isa sa naging takeaway ko dun sa answer nyo is that dahil sa naging positive yung pag-take ng mga nauna sa inyo nung correction, nag-benefit yung sumunod, which is kayo. From that moment, dahil sa may mga na-experience silang ano, sabihin nating may mga naging lapses sila because they listened at because ginawa nila ng action yung naging ano nila, naging pagkakamali, eh may naipamana silang wisdom dun sa sumunod. And then from that point on, parang ang nangyari ko tuloy, Kuya Raf, no, is that may babalikan yung mga taong susunod because someone listened and someone accepted the correction gracefully. Parang ganun, no, Kuya Raf? So, napakagandang sa mga TNT natin na nakaka-experience ng siguro kayo ay kinokorek sa mga sandaling ito or medyo nahirapan pa kayong tanggapin yung correction. Let's remember the example na shinare sa atin ni Kuya Raf, no? Na kung ikaw ay, if you gracefully accept the correction, who knows, baka yung mga susunod sa'yo will also benefit from that. Yan. So, napakaganda, Kuya Raf, no? And isa ding angulo na nais kong i-ano dito, Kuya Raf, is kasi social media, nag-viral yung video, Kuya Raf. And syempre, halo-halo yung mga naging reaction ng mga netizens. And most of that is medyo strong yung naging reaction. So, sa panahon po ng social media, napakaraming tao yung agad na nagbibigay ng opinion, no, base sa maikling or base sa videos lang nakikita. So, tayo po as netizens, paano po tayo dapat mas maging responsible sa paghusga and sa pagbahagi ng gantong content? Especially, Kuya Raf, may mga nabasa po ako doon ng mga comments na parang very harsh po talaga. Na parang sabi doon nung isa is, parang pinahiya daw yung buong lahi ng mga Pilipino. So, Kuya Raf, ano pong masasabi nyo dito?
1: Una sa lahat, syempre, pang Pinoy talaga, ganyan eh.
0: Yes.
1: Diba pag, ano,
0: mga keyboard
1: one, ano, one is for all. One for all for one.
0: No?
1: Para may good time. Pero yun, sa social media, dapat natin tandaan na maikling clips ay hindi lang nagpapakita ng buong kwento. Mm-hmm. Ay hindi laging nagpapakita ng buong kwento.
0: Mm-hmm.
1: Bago magkomento o magbahagi, suriin muna ang pinagmula ng impormasyon. Maghanap ng karagdagang detalye at isaalang-alang ang iba't ibang panig.
0: Mm-hmm.
1: Kasi may iba-ibang mga sites yan eh. Huwag magpadala sa bugso ng damdamin o agos ng opinyon ng iba.
0: Mm-hmm.
1: Maging mapanuri. Mag-isip na sa posibleng epekto ng ating sasabihin o ibabahagi at iwasan magkalat ng puot o yung hatred. Yes. O mabilis na panghuhusga.
0: Mm-hmm. Yes, napakahalaga nun, no? Parang nakita ko at na-observe ko din dun, no, Kuya Raf, na yung ibang mga tao ay nagalit. Pero at the same time, in the back of my mind, ito bang mga nag-comment na to is sila din ba mismo is nagtatapo ng maayos ng basura dito sa ating lugar. So, yun yung pumasok, Kuya Raf, sa aking isip. Na. So, sana, hindi ko naman ginajudge na o baka kayo hindi nyo ginawa. Pero, sana talaga ay sila ay also faithful na inaalagaan ang ating kapaligiran. So,
1: naalala ko lang, yung isang instance, group of students sa isang kilalang university sa Metro Manila.
0: Mm-hmm.
1: Galit na galit sila sa government that time. That was mga 10 years ago, 11 years ago na. So, galit na galit sila. Tapos sabi ko sa kanila, Wait lang. Galit na galit kayo sa government.
0: Mm-hmm.
1: Busante ba kayo? Sino pa nagluklo kasi sa kanila? Tapos hindi pala sila nagparehistro, hindi sila bumumoto.
0: Nako.
1: Nakakainis yung ganun, di ba? Yung akala po naman, pero yung sarili nilang responsibilidad na mag, ano,
0: vote wisely.
1: Yung ano ba, yung magparehistro para bumoto. So, hindi naman sila nagpaparehistro, pero dapat matagal na sila nagparehistro para bumoto. Yung mga ganun.
0: That's a really good example, no, Kuya Raf. Parang, parang some of them nga, Kuya Raf, is na-observe ko din, is nakikidala sa agos ng clout. So,
1: yeah.
0: May mga ganong instances din talaga, no? Kaya dapat, we walk what we talk and we practice what we preach. Yon. Pagdating naman, Kuya Raf, sa mga, ito naman, sa mga turista, sa mga mahilig mag-travel, sa mga OFWs and immigrants din siguro, gaano po ba kahalaga yung pag-aaral at pagsunod sa kultura and batas ng bansang ating pupuntahan? Mm-hmm.
1: Mahalaga ito para sa kanilang kaligtasan, kapayapaan at magandang ugnayan sa komunidad na pupuntahan nila. Ang pagkilala at pagsunod sa mga lituntunin at sa ugalian ay nagpapatunay na tayo ay may mabuting tayo ay mga good ano tayo panauhin or mamamayan. Binabawasan ito ang hindi pagkakaunawaan, nagbubukas ng tiwala at nagiging daan upang maging mabuting saksi at pagpapala sa iba habang dala ang dangal ng pagiging Pilipino. Parang sa ano no, nung nasa Singapore, inalam ko talaga ano yung mga bawal doon. So bawal pala magdala ng ano, bubble na mga gum. Gamot na marami. Tapos bawal pala dumura kung saan-saan. Dito kasi sa Pilipinas, pwede mo ang gawin yun eh. O kaya yung chewing gum, no?
0: Yes, very.
1: So hindi pwede. So, yun. Kung gusto mo, kung ayaw mong makulong sa ibang bansa, so sumunod tayo. Yeah. Ang hirap kaya nung ganun. Nung ano, mag-isa ka na nga lang sa lugar na yan, tapos yung gano'n, pagkukulong ka pa, di ba? Dahil hindi pagsunod sa batas. At yung mga ano, yung mga turista, yung mga turista yung hindi nag-aral, kung ano ang meron sa lugar, sila actually ay nakakasira ng mga lugar na pinupuntahan nila.
0: Yes, yes.
1: Lalo na kung, sabi ng ano, wag mo hawakan ang, di ba sa mga museum, wag hawakan daw yung ano, yung
0: display.
1: Ano, mga drawing, mga painting, at saka yung mga kung ano pa man, pero hahawakan. Ano ba naman?
0: Nako.
1: Di ba may mga ganun?
0: Yes.
1: Mag-picture na may ano, yung may flash. Lalo na pag ano, yung mga turista pumupunta ng Bohol. So bawal ano, bawal lang flash yung ano, yung mga
0: cashier. Yes.
1: Kasi nga nagsiswisen sila, nasa-stress sila sa mga ganun. So dapat alam natin yung mga ganong mga bagay. Halimbawa, yung mga starfish sa dagat, pumunta ng ano, turista, pumunta ng dagat. Tapos wow, ang ganda ng starfish. So, kinuha. So, ganun din.
0: Di na binalik.
1: May effect din yun. Kahit ibalik niya eh, pag hinawa ka ng tao, may ano yun, may,
0: yes.
1: Tama, may self-destruction ba siya? Parang
0: gano'n. May nagiging reaction yung starfish na hindi normal.
1: Pero ba yung pagkakaalala ko, nagpapakamatay din sila eh.
0: Yan. So,
1: aking pagkakaalala. Pero yung mga gano'n, ang point ko dito is, kung ano ang merong, ano ang batas.
0: Tools, yes.
1: A reminder. Dapat sundin yun. Lalo na sa mga pinupuntahan natin ng mga ano, tourist spots, pinupuntahan natin ng mga ibang bansa, yung mga ganun.
0: Yun.
1: Mga do's and don'ts.
0: Yes, Kuya Raf. Thank you so much for that. And ako mismo is, isa siguro sa mga na-observe ko is yung minor pero naging culture shock nung pinakauna kong out of the country travel is yung kasi sa Pilipinas, di ba, sanay tayong ipasok yung ating footwear na sa panglabas dun sa loob ng bahay. E di, means pag nasa ibang countries ka, hindi pala yun acceptable. So, alam ka naman, ipilit natin, hindi sa bahay namin is ganito. E di, pag dapat, pag ganun, is tayo yung mag-a-adjust because we are the guests. Yun. So thank you so much Kuya Raf for that. And siguro ito na lamang po Kuya Raf yung ano, yung last question ko po. Dahil related din ito sa basura yung nag-viral video natin. So kung may isang napakahalagang lesson po tayong pwedeng makuha mula sa issue ito, and not just necessarily siguro sa basura, but also sa character and sa pakikitungo natin sa kapwa. Ano po yun and paano natin ito ay maisa sa buhay sa ating pang-araw-araw?
1: For me, ang primary ano lesson dito sa nakita nating video ay yung ang tunay na dangal ay nakikita sa paggalang, pagpapakumbaba at pananagutan sa lahat ng oras at lugar. May isa sa buhay ito sa pamamagitan ng hindi pagmamaliit sa patakaran kahit na sa tingin natin ay maliit lang ang bagay. Mm-hmm. Or maliit, small things sa atin.
0: Yes.
1: Pagtanggap ng pagwawasto ng may bukas na isip, pag-iisip muna bago magsalita or magbahagi online, at laging isaalang-alang ang kapakanan ng iba higit sa sariling kagustuhan o kasiyahan.
0: Yes. Short but very true. And very applicable and relatable din sa ating mga tagapakinig and even to us, no, Kuya Raf? Kaya sa mga ka-TNT natin, sana kayo ay may natutunan and sana kayo ay may maiuwing aral sa pagtatapos ng ating programa. Kuya Raf, can I request na ipag-pray nyo po ng maikling prayer ang ating mga ka-TNT sa ating pagtatapos? Especially those siguro po, no, na mga nagta-travel, sa mga kababayan natin sa ibang bansa na syempre may mga adjustment ding ginagawa, no? So, sige Kuya Raf, let's...
1: Ay po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa aming usapin sa tanghaling ito. Salamat sa pagbibigay sa amin ng paalala na nasaan man kami, sa lahat ng panahon, kailangan namin ang character ng pagpapakumbaba, pagsunod, at pagiging may malawak na pag-iisip. Lord, I pray for those na mga kababayan namin na nasa ibang lugar, especially for those who are adjusting sa kanilang situation. I pray that you will help them sa mga transitions that they are going through. I pray that you will help them sa kanilang mga decision na gagawin, hindi lang para sa aming bayan, kundi para din sa kanila, para sila ay maingatan, para sila ay maprotektahan. Tulungan mo po sila sa mga adjustments na kanilang ginagawa sa ngayon. Kami din, in many ways, ay nagiging tourist kami sa iba-ibang mga lugar. Pupunta kami sa iba't ibang komunidad na may iba't ibang mga context. I pray na kami din ay makita sa amin ang pagsunod sa mga batas na meron sa bawat community na pinupuntahan namin. Ito man ay batas sa paaralan, ito man ay batas sa trabaho, ito man ay batas sa mga iba't ibang groups, Panginoon. Matuto kaming rumespeto, matuto kaming magbigay pahalaga sa anumang mga rules na meron sila or pamantayan. Maging responsible kaming mamamayan at maging responsible kaming netizen na anuman ang aming makita sa online, video clips man ito, hindi ito nagpapakita ng buong kwento. Kaya bigyan mo kami ng wisdom kung paano kami mag-respond sa mga nakikita namin sa social media, even sa mga bagay na nakikita namin sa aming mga paligid. Bigyan mo kami ng sober mind sa pag-decision kung ano ang aming gagawin, ano ang aming iisipin, at kung ano ang aming gagawin. Sa lahat ng sitwasyon, ikaw po ang maging tulong at wisdom po namin. This we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen. And dahil konti na lang ang ating oras, no, maraming maraming salamat Kuya Raf sa inyong pagsama sa akin sa episode na ito ng ating TNT or Lunch Break Cafe on air. Sana kayo ay may mga natutunan at sana kayo ay may naiuwing aral sa ating talakayan ngayong tanghaling ito. Nakasama niyo po kami. Ako po si Elvis Ray Aison.
1: At ako po, si Tol Raph.
0: Thank you so much, Kuya Raph. And thank you din kay Don Alfonso Apinado na sinamahan tayo sa ating technical side. We will be seeing you soon. Ingat, God bless, and bye-bye!

0: mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
2: Sinasabi nga po sa Genesis 4:7, kung mabuti lang ang ginagawa mo, maligaya ka sana. Pero mag-ingat ka, dahil kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo. Sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa iyo para tuklawin ka. Kaya kailangan talunin mo ito. Ako po si Pastor Martin Daso ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lagot kung papaano ang nag-aalab na galit sa aking puso ay napalitan ng pagpapatawad nang patuloy akong nakikinig sa salita ng Diyos. Pakinggan po ninyo itong aking patotoo, mahigit 20 taon na ang nakalilipas.

0: Wow, pare! Bakit mo pa inagaw sa akin ang minamahal kong babae?
1: Pare! Hindi ko siya inagaw sa'yo. Pareho tayong nanligaw. Kaso, ako ang sinagot niya.
0: Kahit anong sabihin mo pa, teritoryo ko ang lugar na ito. Makipagkalas ka sa nobya mo. Dahil kung hindi...
1: Pare! Walang ganyanan. Nagkakagustuhan kami ng nobya ko.
0: Magugustuhan din kita eh. Kaya lang, kamao ko ang magkakagusto sa'yo.
1: Pare, huwag natin daanin sa suntukan.
0: Wow! Ah. Ganun ba? Heto! Huh?
2: Tol, bakit may pasa ka sa mukha?
1: Wala, kuya. Tinamaan ako ng kalaban ko sa boxing.
2: Baka naman may kaaway ka. Mahirap ka naman tamaan dahil boxing ang sports mo.
1: Di alam ni kuya, nagpatama talaga ako sa aking karibal. Kung hindi ako tatamaan sa mukha, may mga balisong ang mga kaprat niya. Baka puro tusok ang gawin sa aking katawan.
2: Mabuti pa kaya, sumama ka sa akin.
1: Kuya, ayaw ko munang umanib sa inyong samahan. Gusto ko munang tambangan ng karibal ko at ibaon sa lupa.
2: Hindi pag-anib sa aming samahan ang nais ko. Ang ibig ko, mapalapit ka sa Panginoong Jesucristo.
1: Kuya, lahat naman na may krus ang simbahan ay ipinapangaral ang paglapit sa Panginoong Jesucristo. May misyon muna akong dapat tapusin.
2: Nakikita ko sa mukha mong galit. Doon ka nga muna magpalipas ng sama ng loob habang nakikinig ng mensahe ng pastor.
1: Ang kulit mo! Sige na nga! Sasama ako! Doon muna ako sa labas ng inyong simbahan, ha? Hindi ako papasok sa loob.
2: Oo! Ang mahalaga sa akin, maisama ka sa simbahan. Baka mamaya may gagawin ka pang masama sa nakasuntok sa'yo.
1: Eh, tapos na yun. Napatawad ko ng nanapak sa akin.

0: kapatid. Mahalaga sa atin ang maging asin at ilaw ng sanlibutan. Kung inaapi tayo minsan, ang palagi nating igaganti, pagpapatawad.
1: Abot hanggang labas ng simbahan ang boses ng pastora. Kahit anong marinig kong mensahe, gaganti at gaganti pa rin ako sa nanapak sa akin. Gusto ko siyang dalhin sa hukay.
0: Mahalaga ring alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa krus. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Maaring ganun din ang nakasakit sa atin. Hindi nila alam ang tama. O kahit alam nila ang tama, ang inggit at sama ng loob ang naghahari pa sa kanilang buhay.

0: Itakaw nagkasuntukan kay ni Goryo.
1: Sinong may makating dila ang nagpakalat ng ganyang balita, love?
0: Si Goryo. Tinamaan ka rin ang suntok niya. At totoong pagkakasabi niya. Kita pa sa mukha mong ebidensya.
1: Kay tsamba lang ang pagkakasuntok niya sa akin, oh.
0: Tsamba man o hindi, ayokong magsusuntukan kayo ng dahil sa akin. Ang mabuti pa, umiwas ka sa kanya.
1: Eh, bakit naman ako iiwas sa kanya? Parang hindi ako lalaki niyan.
0: Ay naku, huwag ka nga magsalta ng ganyan. May pagkaastig si Goryo. Baka mamaya mabalitaan ko may saksak ka na sa tagiliran. Traidor ang taong yun.
1: Una ko siyang tatraidorin. Tatambangan ko siya sa palagian niyang dinaraanan sa gabi. Ako ang sasaksak sa kanya.
0: Sa susunod na linggo nga pala, kung wala kang gagawin, pasyal naman tayo. Samahan mo ko sa paborito kong lugar sa Baybayin Dagat.

tama. Hindi bilog ang buwan. Hindi ako makikilala ng mga kasamahan ni Goro sa bigla kong pagsaksak sa kanya. Isang saksak ng ice pick sa kanyang tagiliran, todas agad siya. Kaunting sandan nila lang at dadaan na siya sa lugar na ito. Dito ko na siya tatambangan.

0: Bakit kaya hindi dumaan ng mga siga? Sana nasaksak ko na siya.
1: Martin, gabing-gabi ka nang umuwi. Nakasalubong ko ang girlfriend mo. Tinanong ko siya kung nakita ka. Hindi raw.
0: May iba akong pinuntahan eh.
1: Mabuti pa kaya sumama ka muli sa aming simbahan.
0: Makikita mo na lang ako ron.
1: Alam ko may isa kang salita. Magkita tayo bukas sa simbahan, ha?

0: Lahat tayo ay may kahinaan sa buhay. Kung galit palagi ang nasa puso natin, ito ang magiging dahilan ng ating lalong panghihina, emosyonal man o pisikal.
1: Late na nga akong pumunta. Eksakto na naman ang mensahe ng pastora. Ang lakas-lakas pa ng mic niya. Pero parang may dating sa akin ang sinasabi niya.
0: Ano man ang nararamdaman nating galit, takot o nawawala ng pag-asa, mas mabuting ilapit natin ito sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo.
1: Teka, masubukan nga ang sinasabi ng pastora. Ilapit ko nga sa Diyos ang sama ng loob ko sa nanapak sa akin.
2: Martin, tutuloy pa ba tayo sa ating pamamasyal?
1: Oo naman. Basta ba huwag matataon sa araw ng Linggo, ha?
2: Bakit? Ano bang gagawin mo sa Linggo?
1: Sasama ako sa kuya ko sa pagpunta ng kanilang fellowship.
2: Umanib ka na sa samahan ng kuya mo?
1: Hindi. Habang nakikinig ako ng mensahe ng pastora, hindi ko maintindihan ng aking sarili. Nawawala ang galit ko kay Koryo.
2: Mas mabuti pa ngang sumama ka sa kuya mo. Mainam yan na mawalang sama ng loob mo kay Goryo.
1: Yun nga ang gusto ko . At minsan, isasama rin kita sa fellowship ng aking kuya.
3: Talaga? Sasama ka na sa loob ng fellowship namin? Ayaw mo nang makinig sa labas ng kapilya?
1: Oo, kuya. Parang hinahanap-hanap ko ang mensahe ng pastora . Gusto kong mas marami na akong makilala sa loob ng fellowship.
3: Matutuwa si pastora. Lagi ko ang ipinagdadasal kay Lord na pumasok ka na sa loob. Iniisip ko rin, baka hindi ka nakikinig sa labas ng mensahe ni pastora.
1: Nakikinig ako, kuya. Nababago ang aking emosyon. Nais ko nang patawarin ang nanapak sa akin.
3: Ayos yan! Ibig sabihin, nauungusap ang salita ng Diyos sa iyong puso.

0: Nang sumama nga po ako sa aking kuya sa loob ng church, patuloy kong naintindihan ang mensahe ng Panginoong Hesukristo. Sa panahon nga po na gusto kong patayin ang dating nakasuntukan ko, sa hindi nga maipaliwanag na pangyayari, umiba siya ng daraanan. Hindi pinahintulutan ng Diyos na makapatay ako ng tao. Nagpatuloy po ako sa pagdalo sa pananambahan ng kuya ko hanggang tanggapin ko ang Panginoong Hesukristo at sumunod na rin sa tubig ng bautismo. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya sa akin.
1: Huwag maging magagalitin dahil ang pagiging magagalitin ay ugali ng mga hangal. Mangangaral 7-9. Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot, sa kasaysayang patotoo ni Martin Dasso, at binigyang buhay po ng inyong lingkod Roy Camo Gomez at kasamahang nagsiganap na sina
2: Ariel Basas,
3: Janelle Briones,
4: Nancy Lasarte.
1: Technical supervision ni Jerry Peñalosa, isinulat para sa radyo ni Marlon Cruz, sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello kaibigan. Thank God it's Monday na at ready na naman tayo for another week. Ito ang first Monday of the month of August. It's the 3rd of August 2026. Kamusta ang inyong first Monday of the month? And itong week na to ay first week. Ang daming first ngayon. Ayan, first day ng school. Ayan, balik eskwela na ating mga college student. Yehey, Kuya June. Napapailing na lang kami mga magulang. Pero alam niyo po, kami ay masaya kahit nakakapagod minsan. Pero alam namin kasi na ating mga anak patuloy na nagpupursige din. Siyempre, support natin yan. Kaya kaway-kaway sa mga estudyante, lalo-lalo na sa mga first year siguro dyan, na kinakabahan sa first day nila today. Sige lang, that's part of being a student. Pag nagamay nyo na itong week na to, nako, kayang-kaya na talaga. So sige lang, tuloy-tuloy lang po tayo habang siguro kayo ay busy-busy sa Monday na afternoon na ito. Ay sabayan nyo lamang po kami until 2:30 in the afternoon for Monday edition of Music and Chat Recharge. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Kasama niyo po ako si Mel. And dito nga po ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. Hey guys, ingat-ingat. Dahil ngayon, kanina pang umaga actually, pabugso-bugso ang ulan. Bibiglang bubuhos ng napakalakas. Tapos biglang titigil. Tapos napakainit naman ng sikat ng araw. Then ganon ang cycle. Ulit-ulit. Paulit-ulit lang. Kaya ingat-ingat po tayo. Make sure meron tayong mga baon na payong. Lalong-lalo na sa ating mga estudyante. Dahil whether you like it or not, talagang itong mga months na ito ay rainy days na. Kaya guys, tuloy-tuloy lang tayo ha. Sa pag-abot ng mga pangarap na merong pag-iingat sa ating mga kalusugan kasi mahirap nang magkasakit. Alright, so happy birthday din pala sa mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday today. Ayan, happy birthday! Sino ba ang may birthday ngayon? Wala akong maalalang may birthday. Makita nga natin sa ating Ay, ayan. Pero parang may naalala akong nagbe-birthday ngayon. Okay, batiin na lang natin si Ate Net. Ayan, Ate Net. Caceres, happy birthday sa'yo. At sino pa ba ang may birthday? Siguro alam niya na kung sino kayo. Batiin na lang po natin ang ating mga sarili. Or baka may kakilala kayo na shout out naman natin sila. Basta shout out sa ating mga kaibigan na nag-celebrate ng kanilang birthday today, 3rd of August. Or wedding anniversary. Happy wedding anniversary. And syempre pa, kami ay masaya sa araw na ito. Dahil isa sa ating mga kaibigan, ay nagsa-celebrate din. Dahil another branch ng kanilang restaurant ay binuksan dito sa May Albay area. Ayan, ako. Happy first day ng kanilang Albay branch, ng kitchen day dito po sa Albay area. And hi to my friend, Hanneline Jimenez. Congratulations sa inyong grupo. Ang galing-galing. Sige, tuloy-tuloy pa. Sabi nga namin, more. Okay, ngayon naman na araw na ito sa kasaysayan ng Pilipinas, 1902. Ang labor leader na si Isabelo de los Reyes ay na-proclaim ang creation ng independent Christian group known as the Iglesia Filipina Independiente or in short, itong Aglipayan Church. At ang kanilang leader nga ay si Father Gregorio Aglipay. At ngayong araw din na ito, alam niyo ba, noong 1492, si Christopher Columbus departed from Palos, Spain on his first voyage to find a Western Sea route to Asia, leading him to the Americas instead. And of course, ito din araw na ito ay nangyari noong 1958.
ang US Navy atomic submarine na USS Nautilus completed the first underwater journey beneath the ice cap of the North Pole. Ayan ang mga kaganapan sa araw na ito, kaibigan, na naitala sa kasaysayan. Ikaw, anong itinatala mo sa kasaysayan sa araw na ito? We are encouraging na ang bawat isa sa atin ay magtala ng mga positibo at magandang impluensya, ano, lalong-lalo na para sa susunod na henerasyon. Maliit man yan o malaki, ay malaking bagay na po yan, ano, sa mundong ito. Well, ngayon din sa Music and Chat Recharged, patuloy pa rin ang ating mga feature kagaya po ng ating music trivia mamaya lamang. Ay kikilalanin natin ang isa na naman na OPM na grupo or of course Filipino band na 143. Sino ba tong 143? And papakinggan din po natin ang isa sa kanilang mga songs. And syempre pa meron pa rin tayong free chat recharged. Paano nga ba patuloy na ma-experience ang kaligayahan sa buhay na ito? O ang tinatawag natin, iba kasi yung happiness at joy. Mas gusto natin yung joy. Kasi yung joy ay hindi yan nakadepende sa kung anong mga nangyayari sa paligid. Unlike the happiness. Kung wala na yung mga dahilan ng ating mga happiness, wala na din tayong happiness, di ba? Pero yung joy kasi, it's from within. At yun ang gusto nating magkaroon tayo. Hindi nakadepende sa kung anong nangyayari sa paligid natin, but what's happening inside of you. So mamaya po yan. And syempre pa, meron pa rin tayong by request. Tunog Pinoy. First day today din, na-feature natin ang bagong featured song of the week this week. Ang ating featured song of the week this week ay mula kay Ryan Stevenson, song called This I Know. May prayer time pa rin tayo at marami pang iba, kaibigan. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ang link ng ating programa dahil nakapost na po yan sa ating FB page. And pwede mo na po yan i-like at i-share. At pwede mo rin mapakinggan ang mas malinaw ang ating mga song lineup ngayong hapon na to, ba't ba ako nabubulol? Through our online streaming site na bit.ly/thewayfm. At lahat po ng mga musical program natin ay dyan nyo po maririnig ang mga naka-lineup na songs. Hanapin nyo lamang po kami sa ating FB page, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. YouTube and Instagram, po account natin is FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. Siyempre pa sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC ay pwede rin po kayo mag-message. Wherever you are listening right now, sana po ay mag-enjoy tayo together. Ikaw man ay nasa buong probinsya ng Albay, dito ka man sa Catanduanes, Masbates, or Sorsogon, Comsur, Comnorte, Northern Samar, Leyte. Magandang hapon sa iyo and of course sa buong Philippines. Maging sa ibang bansa, maganda umaga, maganda hapon, or magandang gabi. Narito na po ang salvo na ating mga naka-lineup na song sa hapon na to. Samantalang nagpapasalamat pa rin po tayo sa ating Don Alfonso, ating Chief Tech, for assisting us sa ating technical side. Narito na po para sa inyo. Ito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, wherein we are the station that cares.

0: Free Chat Recharge.
1: Hala, ayan. 1:47 ng hapon. Maganda hapon sa iyo, kaibigan. At tuloy-tuloy na nga tayo dito sa ating Music and Chat Recharge. Ayan. Ito muna, bago yan si Blue. Alright, ang oras natin nga is 1:47 na ng hapon. At sa hapon na to ay nandito na tayo sa ating pag-uusapan pa rin. Napakabilis lang nito. Dahil syempre, sino ba naman sa atin ang ayaw na magkaroon ng of course, happiness sa buhay. Tigit sa lahat yung nabanggit ko kanina, yung joy. Ayan, yung joy na nasa kaloob-looban ng ating mga puso, na hindi nakadepende sa kung ano ang mga nangyayari sa paligid, kundi dahil meron tayong Diyos na kilala sa ating mga buhay at siya ang may purpose at may control ng lahat ng nangyayari sa atin. Ano? Kaya pag-uusapan natin ito, pero bago yan, batiin ko muna si Jonathan Herrera Alcon na nagpapaabot ng kanyang greetings. Ayan, sabi niya, okay. Pa-request ng song po, Teka Lang by TJ Monterde. Mamaya po yan. Ako, abangan nyo po at ilaline up natin yan. Okay, sige. Meron pa, pahabol siya na pagbati ngayong hapon na ito. Sige. Batiin na natin ang Alcon family dito sa Akimantong, Daraga Albay. Ayan, nakikinig daw po sina Mama Julie at Papa Frank Alcon. Pa-shout out din kay Teacher Kay sa Tiwi na nagtuturo. Ingat po palagi and God bless. Siyempre, walang humpay ang ating pa-shout out. Ayan, ni Jonathan sa kanya mga classmate naman dito sa DCOMC na gumagawa doon ng lesson plan at instructional materials sa Bachelor Technical Vocational Teacher Education, Major in Garments, Fashion and Design. Wikaway-kaway, thank you so much sa inyong patuloy na pag-antabay. Sige lang, enjoy nyo lang ang inyong mga ginagawa habang kayo ay nakatutok dito sa Music and Chat Recharge sa FEBCB, Call Care 104.3 The Way FM. Sige, para sa inyong kinabukasan. Saludong-saludo kami sa inyo, guys. Sige, ngayong hapon na to ay tutuloy natin ang ating pinag-uusapan patungkol nga sa pagkakaroon ng happiness sa buhay, dahil ito ay talagang mahalaga. Paano natin ito mapapahalagahan? Siyempre, yung sinasabi natin na inner joy. Stay connected with God. Dahil ang Diyos, kapag tayo ay connected sa Kanya araw-araw, ay nagbibigay siya sa atin ng lasting peace, inner joy, and of course, steady ang purpose. Hindi ito naaapektuhan. Though minsan, pag may mga sitwasyon, syempre medyo natitinag din tayo kahit papano. Pero dahil connected tayo kay God at siya ang may hawak, alam natin na may hawak ng ating buhay, may hawak ng beat ng ating buhay, ay nakakayanan natin, no? Nagiging positibo pa rin ang pagtingin natin sa buhay. Kaya kapag meron tayong steady connection, tuloy-tuloy na connection kay God, nandyan talaga ang stability. Kahit minsan may mga pagkukulang, minsan may mga sitwasyon, at kung ano-ano pa mga nangyayari, mga external circumstances sa buhay natin na parang negatibo, kapag meron tayong connection kay Lord, hindi tayo basta-basta natitinag, ano? Lalong-lalo na kapag ikaw ay meron ng personal na relasyon kay Jesus as your Lord and Savior, hindi talaga basta-basta tayo, sabi nga, matitinag. Naka-anchor ito sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, and of course sa kanyang tulong sa atin na hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man. Kung meron mang mga worry, Kasi normal naman talaga, no? Minsan nakakaranas tayo ng mag-worry. Pero because meron tayong connection kay God, and patuloy natin itong tinataas sa Kanya through our prayers, ay nandun, ano? Gumagaan ang mga kabigatan sa buhay. And of course, nagkakaroon tayo ng quiet mind. Nakakalma yung ating pakiramdam, di ba? And of course, meron din tayong nararamdaman na sense of worth. Kasi alam mo na ikaw ay mahal na mahal ng Diyos. At hindi mo kinakailangan ng approval ng mundo para ikaw ay tanggapin, para ma-feel mo yung sense of worth mo. Kasi kay God, tanggap na tanggap ka niya, friend. Ano? Ang worth mo ay hindi nakabase sa kung anong meron ka o ano ang wala ka. Hindi nakabase sa iyong kakayanan or itsura man. Kundi ito ay nakabase sa iyong relasyon sa Kanya. Kung ikaw nga ay meron ng relasyon kay Jesus bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas, doon na yun, ano, nakabase. So, paano natin ito gagawin na magkaroon tayo ng continuous na connection kay God? Of course, spend moment, few moments each day sa pagbabasa ng Kanyang Word, pakikiusap sa Kanya para kumalma ang iyong mga puso at isip. And then, sa iyong paglalakad sa araw-araw, may mga maliliit na bagay na kailangan mo lang talagang magpasalamat sa Kanya. Maliliit man o malalaki, patuloy kang maging mapagpasalamat kay God. At kung ikaw man ay may opportunity na makahelp sa iba, gawin natin kasi yan talaga. Naturally, kapag tayo ay nakakatulong sa iba, lalong-lalo na yung mga less fortunate, yung may mas nangangailangan kesa sa atin, ay nandun ka agad yung sense na meron tayong sense of fulfillment. Meron tayong kaligayahan na nararamdaman sa ating mga puso. Lalong-lalo na sa pagtulong natin sa mga tao na alam mong hindi ka masusuklian. Kasi si Lord ang magsusukli sa'yo nang higit pa sa iyong inaasahan. Kaya kaibigan, ako take every opportunity na dumadaan sa buhay natin. Araw-araw, kung mayroon tayong nakikita na may pwede tayong matulungan sa abot ng ating makakaya, ay tulungan natin. Kahit yung simple lang na pagbibigay ng direksyon, kung baka nawawala na siya, o kaya naman ay pag-encourage lang, ano, sa isang tao, ay malaking bagay na po yan. Or makinig ka lang sa isang tao na nag-unload ng kanyang mga nararamdaman. Malaking blessing na yan para sa iba, and you will feel yung totoong happiness at joy sa iyong puso. So yan lang gusto ko i-share sa iyo, kaibigan, ngayong hapon na ito dito sa Music and Chat Recharge over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako si Mel. And sa ating pagpapatuloy pa rin, we have more songs for you. Kaya tumuto ka lang dito sa Music and Chat Recharge, dahil dito, we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Kasama nyo nga po ako si Mel.

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Oras po natin sakto ng alas 2 ng hapon. At nandito na tayo sa final 30 minutes ng ating program na Music and Chat Recharge. At dito nga po ang Music and Chat Recharged over FEBC Bicol. Here, 104.3 The Way FM. Kasapi po kami ng KBP Kapisanan, ng mga broadcaster ng Pilipinas. And we are broadcasting from Maharlika Highway, Rimbay, Legazpi City. Hello muna kay Christy Gando. Also kay, ayan, kay Uncle John Wisdom. Nakaantabay today. See you po tomorrow. Ayan. Hello, hello kaibigan. Sa mga nasa radio kanina pa, tumutok lamang po until 7 in the evening para sa marami pa natin mga program para sa iyo. And this time, isang song request ang ating ipiplay. Pero syempre, pwedeng-pwede pa rin po kayo magpahabol ng inyong mga song request. Dahil until 2:30 naman po tayo ng hapon, magkakasama. Eto na, song request ni Jonathan Herrera Alcon. Song called Teka Lang by TJ Monterde. Ayan, sa mga ayaw magmadali. Dahil Monday today, may Monday blues. Teka lang daw muna. Huwag masyado mabilis. Kasi napapansin natin, para ang bilis-bilis na mga araw. Ano po? Anyway, sige lang. Ganyan talaga. Positibo lang tayo sa buhay. At habang kayo nga ay busy-busy siguro, siguro nag-snack na kayo ngayon. Ano ba ang merienda nyo? Pakinggan na natin ang ating mga buy request. And of course, susundan ito ng Tunog Pinoy. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol. Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. And I'm your friend Mel.
1: Music and Chat Recharged by request.

us pray now. Father, we thank you sa hapon na ito, sa pagbibigay mo po muli sa amin ng opportunity na makapag-broadcast ngayon at makasamang muli aming mga kaibigan. Salamat, Lord, sa iyong patuloy na mga paalala sa amin through the songs na amin pong narinig at sa mga napag-uusapan po namin. Help us not to get tired of trusting you. Kahit minsan, Lord, ay may mga mahihirap kami na mga sitwasyon na pinagdadaanan o inaharap sa buhay. Help us to continuously draw to you, lalong-lalo na po sa mga times na hindi namin naiintindihan ang mga sitwasyon. Thank you na hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan man. You're always in control ng aming pong mga sitwasyon. Thank you, Lord, na ikaw ang patuloy na mag-bless sa aming mga kaibigan at tagapag-antabay sa araw na ito. At sa buong maghapon na ito, Lord, ikaw ang patuloy na mag-ingat at gumabay. For this we ask in Jesus' name. Amen.

0: Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: hayaan mo sanang bigyan kita ng kung ano ang nasa sa akin. Wala na marahil tatamis pa sa ganitong mga kataga na iyong bibigkasin sa kahit na sinong tao. Mayroon ba kayong kilala na nakapagsabi na nito para sa iyo o sa ibang tao? Marahil ay napakadalang nating marinig ito. At kung minsan, marahil ay hindi pa natin narinig na binanggit ito para sa iba. Ipinapakita nito ang wagas na malasakit at damdaming makatulong sa pangangailangan ng iba. Noong kapanahunan ni Apostol Pablo, ay mayroong pangyayari na kahalintulan nito. Basahin po natin ang 2 Korinto, Kabanatang 8, unang talata hanggang 4. Ganito po ang sinasabi, "Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila sa matinding kahirapan at ito'y mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-aabuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang pinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. Sa oras pong ito, ay hayaan nating mangusap ang mensahe ng Diyos sa mga talata na matatagpuan sa 2 Korinto, Kabanatang 8, unang talata hanggang 7.
1: Sa ating mga Pilipino, parabang napakahirap gawin ang bagay na ito. Ngunit sa tulong ng biyaya ng Diyos, magagawa natin ang bagay na ito. Sa oras na ito, nais kong talakayin po natin ang paksang ito na magsisilbing hamon sa bawat isa sa atin upang alamin ang tunay na kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Narito pong muli ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na nagsasabing ang Diyos ay Diyos ng biyaya. Muli po nating buksan ang ating puso at isipan para sa pagbubulay sa salita ng Diyos. Patuloy po nating pag-aralan ang pangalawang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa 8 kabanata, 1 hanggang 7 talata. Sa mga talatang ito ay tatalakayin ni Apostol Pablo kung ano ang nagagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ng isang tao. Pinaniniwalaan ng maraming mananampalataya na ang tao ay walang kakayahan na gumawa ng mabuti sa paningin ng Diyos, malibang siya ay pinangungunahan ng biyaya ng Panginoon. Ang bagay na hindi natin kayang gawin sa ating sarili, sa ating kapwa at sa Diyos ay magagawa sa tulong ng Kanyang biyaya. Napakalaki ang nagagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Simula noong si Adan at si Eva ay nagkasalalaban sa Diyos, lahat ng gawain ng tao ay naging karumal-dumal sa paningin niya. Subalit dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos, ipinagkaloob niya ang Kanyang biyaya upang tayo ay maging kalugod-lugod sa Kanya at ang ating mga gawa ay maging karapat-dapat sa Kanyang paningin. Kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi magagawa ng sinuman ang tumulong sa Kanyang kapwa sa panahong siya ay nangangailangan din ng tulong. Ipinahayag ni Apostol Pablo ang nagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ng mga taga-Macedonia. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa unang talata. "Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng biyaya ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia." Dito po sa unang talata, binigyang pansin ni Apostol Pablo kung ano ang nagagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya sa Macedonia. Sinabi niya ito sa mga mananampalataya sa Korinto, hindi upang ihambing ang pagkakaiba ng mga mananampalataya sa Macedonia, bagkos nais niyang tawagin ang kanilang pansin tungkol sa nagagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Ang mga manggagawa ng Diyos na naglaan ng sapat na panahon upang maging dalubhasa sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagsabi na ang biyaya ay ang hindi masukat na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sumasang-ayon po ako sa kanilang ibinigay na kahulugan, ngunit iyon ay hindi pa rin sapato pang maunawaan natin ng wasto ang tunay na kahulugan ng biyaya. pinaglaanan ko ng panahon upang pag-aralan din ang ibig sabihin ng salitang biyaya. Sa aking pag-aaral ng unang salin ng Biblia, natuklasan ko na ang salitang biyaya ay may tatlong kahulugan. Ang unang kahulugan ay kabutihan, ang pangalawa ay kagandahang loob, at ang pangatlo ay kadakilaan. Ang tatlong kahulugang ito ay nais ipaalam ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ang kahulugang ito ay siya ring nais niyang ipaalam

ng Diyos, kayo ay naligtas. Ito ang tunay na kahulugan kapag binabanggit ni Apostol Pablo ang salitang biyaya. Tayo ay makasalanan sa harapan ng Panginoon. Alam ng Diyos na wala tayong magagawa upang mailigtas ang ating sarili. Kaya pinagkaloob ng Diyos ang kaniyang biyaya na nagsilbing kaparaanan upang ang sinumang sumampalataya kay Kristo ay maliligtas. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao, mahal tayo ng Diyos. Sinasabi sa Ebanghelyo ni Juan, 3:16 ang ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Sa talatang ito na ipahayag ang tunay na diwa ng kaniyang biyaya, ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Wala nang ibang kaparaanan upang tayong mga makasalanan sa kaniyang harapan ay maligtas. Kaya ipinahayag ng Diyos ang kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagkakaloob. Kung ang Diyos mismo ay nagbigay para sa ating kaligtasan, sino tayo upang tumanggi sa pagbibigay? Ngunit kung minsan may mga taong nag-iisip na ang Diyos ay mahirap sa pag-akala nilang sila ay kailangan ng Diyos upang matulungan ang ibang tao. Hinihiling ng Diyos na tayo ay makibahagi sa Kanya sa pamamagitan ng pagkakaloob, hindi para sa Kanyang kapakanan, kundi para sa ating kalakasang espiritual. Sa katotohanan, hindi kailangan ng Diyos ang sinumang tao upang mapanatili ang kaniyang pagiging Diyos. Walang mawawala sa Diyos kahit wala ang tulong ng tao. Sinabi ng Diyos sa Aklat ng Mga Awit, 50:10-12 ang ganito, "Pagkat akin iyang hayop sa gitna ng kagubatan, maging bakang naglipana sa kaburulan, akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas at ang lahat ng may buhay sa parang ay aking lahat. Kung ako may nagugutom, hindi ko nasasabihin, yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin." Sa sinabi niyang ito, nais ipabatid ng Diyos na siya ay walang pangangailangan. Ang mga naunang iglesia sa panahon ni Apostol Pablo ay nagpahayag na ang pagbibigay ay isang biyaya. Nasa puso nila ang kagalakan na makapagbigay ng mga bagay na mula sa Diyos at para sa iba. Kaya sa mga liham ni Apostol Pablo, kapansin-pansin na ginamit niyang halimbawa ang tunay na kalagayan ng bawat iglesia. Katulad ng iglesia sa Jerusalem, madalas niyang banggitin sa karamihan ng kanyang liham na ang iglesia sa Jerusalem ay ang pinakaunang nagbigay ng paraan upang maibahagi ang ebanghelyo sa iba. Inihabili ng Panginoong Hesukristo sa mga naunang alagad na sila ay dapat na maging saksi sa Jerusalem, Samaria at Hodia, at sa lahat ng dako ng sanglibutan. Sa mga unang taon ng kaniyang pagtupad sa bilin ng Panginoon, ay tunay na naging malakas at matibay ang iglesia sa Jerusalem. Ngunit noong dumating ang panahon ng pag-uusig sa buhay ng mga mananampalataya sa Jerusalem, ang iglesia doon ay nanghina sa pisikal na kalagayan. Ang bagay na ito ay alam ni Apostol Pablo, kaya noong una, siya ay nasa ikatlo na niyang paglalakbay bilang misyonero. Humingi siya ng tulong sa mga maliliit na iglesia para sa iglesia sa Jerusalem. Napakagandang isipin na ang mga bago pa lamang na iglesia ay may kagalakang tumulong para sa mas matagal ng iglesia. Noong papalapit na siya sa Korinto, nagpadala siya ng liham para sa mga mananampalataya doon. Bahagi ng liham na iyon ay mga tagubilin kung paano ang pagbibigay na naayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat hindi rin nais ni Apostol Pablo na mapag-ukulan ng panahon ang tungkol sa pananalapi sa mga araw na siya ay namamalagi sa Korinto. Bagkus, ang nais niyang gawin ay ang mabigyan ng sapat na panahon ang pangangaral ng salita ng Diyos. Inaasahan ni Apostol Pablo
na sila

0: ay katulad na rin ng ibang iglesia na may kagalakang magbigay ng tulong para sa iba. Sa unang talata, binanggit din po ni Apostol Pablo ang tungkol sa iglesia sa Macedonia. Sinabi niya na ang mga mananampalataya sa Macedonia ay lubos ang kagalakang tumulong para sa iba. Sa ikalawang talata, sinabi po ni Apostol Pablo na sa kabila ng kagipitan nila sa buhay, ay nagawa pa rin nilang tumulong sa iba. Basahin po natin ang nasusulat sa ikalawang talata. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Napakaliwanag po ng pagkakasabi niya na naggawa ng mga mananampalataya sa Macedonia ang magbigay ng tulong para sa iba sa kabila ng kanilang kalagayan sa buhay. Napakadali ang magbigay kung nasa marangyang kalagayan ang isang tao. Ang mga mananampalataya sa Macedonia ay may galak sa kanilang puso noong sila ay nagbigay ng tulong sa mga kapatiran sa Jerusalem. Sa mga panahong iyon, sila ay nangangailangan rin, ngunit nagawa nilang magbigay ng bukas palad. Kaibigan, kung ikaw ay nasa kalagayang tulad ng mga mananampalataya sa Macedonia, magagawa mo kaya na magbigay ng tulong sa iba? Sa ikatlo at ikaapat na talata, sinabi ni Apostol Pablo na ang mga taga-Macedonia ay kusang nagbigay ng tulong. Alamin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito, pagkat mahigit nilang ipinamanhig sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran. Sa mga talatang ito, nais lamang ipahatid ni Apostol Pablo kung anong bagay ang nag-udyok sa kanila upang makapagbigay sa kabila ng paghihikahos. Iisa lamang po ang dahilan. Yaon ay dahil sa biyaya ng Diyos na nananahan sa kanila. Walang sino mang makagagawa ng ganoon malibang sumasa kanya ang biyaya ng Panginoon. Isa pang bagay na nais ko pong bigyan natin ng pansin mula sa mga talatang binasa natin na sa puso ng mga mananampalataya sa Macedonia ang pagtulong sa kapwang mananampalataya. Ang mga iglesia natin sa ngayon ay naroon rin sa puso nila ang makatulong para sa misyon o ikalalaganap ng gawain. Subalit, halos hindi na nila mabigyan ng pansin ang pangangailangan ng kapwa nila mananampalataya sa loob ng simbahan. Napakagandang makita sa loob ng simbahan ang tunay na pagbibigayan sa isa't isa. Sapagkat katulad ng mga sinabi ni Apostol Pablo na sa pagbibigay ay makikita ang biyaya ng Diyos. Katulad na lamang po ng mga taga-Macedonia, nakita sa puso nila ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagkakalaob. Alamin po natin ang mga patotoo ni Apostol Pablo tungkol sa biyaya ng Diyos na makikita sa buhay ng mga mananampalataya sa Macedonia. Basahin po natin ang sinasabi sa ikalimang talata ng ikawalong kabanata dito sa aklat ng ikalawang Korinto. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo na mas higit pa ang kanyang nakita kaysa inaasahan niya sa buhay ng mga mananampalataya sa Macedonia. Sinabi niya na una, inilaan nila ang kanilang sarili para sa Panginoon. Ang bagay na ito ay dapat lamang na makita sa bawat mananampalataya. Pangalawa, ibinuhos nila ang kanilang sarili para sa gawain ng Panginoon sa Iglesia. Ngunit mas ikinamangha ni Apostol Pablo nung makita niya ang kagalakan ng mga taga-Macedonia sa pagtulong upang may palaganap ang mabuting balita sa lahat ng dako ng sanglibutan. Makikita po natin na ibinigay nila ang kanilang sarili para sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. Ang mga bagay na ito ay nais ipahatid ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ginamit niyang halimbawa ang mga mananampalataya sa Macedonia upang magsilbing huwaran para sa mga taga-Korinto. Pagbibigay na galing sa napakayamang kagalakan at sa kabila ng hikahos na kalagayan. At nais kong bigyan natin ng diin na ito ay dahil sa napakayamang biyaya ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya sa Macedonia. Tinanggap nila sa kanilang sarili na sila ay kabahagi ng Iglesia sa Jerusalem. Alam nila na dahil sa pagmamahal ng mga mananampalataya sa Jerusalem, sila ay nakatanggap ng kaligtasang mula kay Kristo. Kaya gayon na lamang ang kanilang kagalakan na matulungan ang Iglesyang naglaan ng panahon upang sila ay makarinig ng salita ng Diyos at makilala ang Panginoong Hesukristo. Alam nila kung gaano kalaki ang hangarin ng mga mananampalataya sa Jerusalem na maibahagi ang kaligtasan para sa lahat. Maalala ko, noong ang Panginoong Hesus ay nakatayo sa loob ng templo at pinagmamasdan kung paano magbigay ang mga taong naroon. Nakita niya kung paano nagbigay ang mayamang lalaki at ang babaeng balo. Ibinigay ng mayamang lalaki ang malaking halaga, ngunit nasa puso niya ang kapalaluan. Wala sa kanya ang tunay na diwa ng pagbibigay. Ginawa niya ang magbigay ng malaking halaga, hindi sa espiritual na layunin, kundi para sa sarili niyang kapurihan. Tungkol naman sa babaeng balo, siya ay nagbigay ng isang kusing. Ang salaping iyon ay napakahalaga para sa kanya, sapagkat iyon na lamang ang natitirang pera niya. Ibinigay niya ang salaping iyon kahit alam niyang wala nang matitira sa kanyang pangangailangan. Napansin ng Panginoong Hesus na may kagalakan ang babaeng iyon sa pagbibigay. Kaya sinabi niya na ang babaeng iyon ang nagbigay ng mas higit kaysa lahat. Kung ihahambing natin ang halaga na ibinigay ng mayamang lalaki sa ibinigay ng balong babae, ay halos walang halaga ang ibinigay ng babae. Ngunit sang-ayon sa Panginoong Hesus, mas malaki ang ibinigay ng babaeng balo kaysa sa lahat na ibinigay ng mga naroroon sa loob ng templo, sapagkat ang mas mahalaga sa Panginoon ay ang linalaman ng puso sa ating pagkakaloob. May isang kwento na ang aral ay tungkol sa pagbibigay. May isang samahan ng mga mananampalataya na nagnanais na makapagtayo ng bagong gusali ng kanilang simbahan. Isa sa mga kasapi ng kanilang iglesia ay kilala na isa sa mga taong may hawak ng 10,000,000 piso, subalit may pagkakuripot. Nilapitan siya ng pastor upang tanungin kung magkano ang kaya niyang maitulong para sa proyektong ito. Ang sinabi ng mayamang lalaki ay ganito, "Kaya kong ibigay ang tulad ng ibinigay ng babaeng balo na nasusulat sa Biblia." Sa isang pagtitipon ng mga mananampalataya, sinabi ng pastor ang ganito, "Mga kaibigan at mga kapatid, wala na po tayong dapat alalahanin kung paano natin matutustusan ang ating bagong gusali, sapagkat sinabi ng kapatid na ito na ibibigay niya ang kanyang 10,000,000 para sa ating bagong simbahan." Nagulat ang lalaki at sinagot niya ang pastor, "Hindi ko po sinabi ang halagang iyan, pastor. Ang sabi ko ay kaya kong ibigay ang ibinigay ng babaeng balo." Tinugon siya ng pastor, "Ibinigay ng babaeng balo ang lahat ng meron siya, kaya inakala kong ibibigay mo rin ang lahat ng meron ka." Marahil nakakatuwa ang kwentong ito, subalit doon nakabatay ang mensahe ng pagbibigay. Ang tunay na diwa ng pagbibigay ay nababatay sa kagalakan ng ating puso sa ating pagkakaloob. Kaibigan, ang mga mananampalataya sa Macedonia ay hindi lamang nagbigay ng kanilang makakaya, bagkus pati ang buo nilang sarili para sa Panginoon. Nasa kanila ang lubos na kagalakan sa pagbibigay. Sa 6 na talata makikita po natin ang hangarin ni Apostol Pablo para sa mga mananampalatay sa Korinto na magkaroon rin ng lubos na kagalakan sa kanilang pagbibigay. Basahin po natin ang sinasabi sa 6 na talata ng ikawalong kabanata sa aklat ng ikalawang Korinto. Kaya't pinakiusapan ko si Tito, yamang siya ang nagsimula nito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Nais lamang sabihin ni Apostol Pablo na ang biyayang nasa puso ng mga taga-Macedonia ay nasa puso rin ng mga mananampalataya sa Korinto. Sapagkat hangarin ni Apostol Pablo na maganap ang tunay na diwa ng pagbibigay. Isa sa mga kaparaanan upang masubok ang isang mananampalataya ay sa pamamagitan ng pagkakaloob. Mahalagang bahagi at sangkap ng ating pananampalataya ang pagkakaloob. Hinikayat ni Apostol Pablo ang mga taga-Korinto na pagsikapan nilang sila ay maging mabungang mananampalataya, maging sa pamamagitan ng pagbibigay. Ganito po ang kanyang sinabi sa 7 talata. Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Sila ay matibay sa pananampalataya, pagpapahayag, kaalaman, kasipagan at pag-ibig. Ang mga katangiang ito ay katunayan sa kalagayan ng mga mananampalataya. Ngunit sa paghahayag ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaloob ay tela meron pang kulang sa kanila. Kaya gayon na lamang ang paghihikayat ni Apostol Pablo sa kanila. Nais ni Apostol Pablo na sila ay maging tulad ng mga mananampalataya sa Macedonia. Kaibigan, napakagandang mensahe ang nais iparating ni Apostol Pablo. Hindi lamang para sa mga mananampalataya sa Korinto, kundi sa lahat ng mga mananampalataya ni Kristo. Napakagandang tignan sa isang mananampalataya na nasa kanya ang biyaya ng pagkakaloob. Ang pagbibigay ay hindi lamang mapapatunayan sa pamamagitan ng salapi, kundi sa lahat ng mga bagay na nasa atin. Katulad na lamang ng mga taga-Macedonia, hindi lamang sila nagpakita ng biyaya ng pagbibigay, kundi sa pamamagitan ng buo nilang pagkatao para sa Panginoon. Kaibigan, sa ating pagbibigay, nais ng Diyos ang buo at walang itinatago at naroon ang lubos ng kagalakan. Kaya kung ikaw ay nagsasabing suma sa iyo ang biyaya ng Diyos, ipakita mo sa pamamagitan ng pagkakaloob. Sinasabi ng banal na kasulatan na mas mapalad yaong nagbibigay kaysa mga tumatanggap, sapagkat ito ay patunay na ang biyaya ng Diyos ay binuhos sa iyong buhay. Hayaan mong maging daluyan ka ng pagpapala. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pagbubulay sa oras na ito. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, sa oras na ito, Panginoong Diyos, kami na iyong mga anak. Dumudulog po kami sa iyo at lumalapit. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat sapagkat mayaman ka sa biyaya, gayon din sa maraming mga pagpapala. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang laging gumagabay sa amin sa aming mga pag-aaral. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, dalangin ko po, Panginoong Diyos, na buksan mo po ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan. Gayon din imulat mo ang kanilang mga mata upang makita, Panginoong Diyos, ang pangangailangan ng iba. Hindi lamang sa mga bagay na pinansyal, hindi lamang sa mga bagay na material, kundi gayon din higit sa lahat sa mga bagay na espiritual. Panginoong Diyos, gawin mo po kaming daluyan ng iyong mga pagpapala, gayon din ng iyong biyaya, upang maibahagi namin sa iba ang iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Kung sila ay nasa marangyang kalagayan o kung sila man, Panginoon Diyos, ay merong mga kayamanang tinataglay na maaring may pagkaloob nila sa iba, Panginoong Diyos, sa oras na ito ay antigin mo po ang puso at damdamin ng bawat isa. Gayun din po, Panginoon, bigyan mo po kami ng kalooban na makapagbigay at makatulong sa iba. Gayun din po, Panginoong Diyos, idinadalangin ko ang mga kaibigan at mga kapatid na nasa mahigpit na pangangailangan sa oras na ito. Marahil naroon sila sa kanilang mga tahanan. Meron silang mga pasanin na kanilang dinadala. Panginoon, matuto silang lumapit sa iyo upang magkaroon ng kapayapaan. Doon sa may mga sakit, may mga karamdamang tinataglay, nawawalan ng pag-asa, Panginoong Diyos, sa oras na ito, sa iyong pangalan, itinataas ko po sila. Unatin mo pong iyong mga kamay, ipatong mo sa kanilang katawan, bigyan mo po ng lunas ang kanilang mga karamdaman, bigyan mo sila ng pag-asa, turuan mo po silang magtiwala sa iyo. Gayun din po, Panginoong Diyos, alalahanin mo din naman ang aming bansa sa mga panahong ito. Nasa mahigpit na mga pangangailangan, Panginoong Diyos, mangusap ka sa bawat isang nasa pamahalaan. Nanawa, Panginoong Diyos, ay maglingkod sila ng buong katapatan upang sa gayon po, Panginoong Diyos, ay magkaroon ng pag-unlad at kapayapaan sa aming bansa. Kami po'y umaas at nananalig na kami mo'y dinirinig mo at tutugunin mo ang aming mga kahilingan, sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

Magandang hapon po sa inyong ginigiliw kong mga tagapakinig, taga-subaybay, taga-tangkilik ng ating paboritong stasyon ng radyo gaya ng nakagawian natin tuwing Lunes ang hapon. Ako po ang Kuya Arnold Depano, makakasama nyo. So yun po, kung kayo po ay handa na, ako rin po ay handa na. Pero bagong lahat, kaagapay good news, available ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito. O kaya makinig kayo sa ating programa. Stay tuned for upcoming releases. Malapit na po i-launch ang ating a cappella Salmo. Hintayin nyo lang po ang announcement natin dito. Maaari nyo pong pakinggan ang inyong agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang po sa Play Store or Apple App Store. Hanapin nyo po ang 702 DZAS o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Kung meron po kayong komento or song request, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Pagbati rin sa ating kapatid na Ruben Laurente, siya ang umawit ng invocation dun sa State of the Nation address last Monday. At patuloy po nating papatugtugin ang ilan sa mga awitin niya dito sa ating programa ngayon. From Papuri 17, Pusong May Galak. Composition ni Eugene Evangelista. Paborito po naming kantahin to pag kami po ay lumalabas ng mga Papuri singers para mag-concert sa iba't ibang lugar. Awitin po ito ng Papuri part ng grupong company noon. Nung nandun pa si Ruben Laurente, Phoebe Magbanwa Pantoa at si Andre Castillo, kasama po yung ibang tatlo pang kasama sa the company na ang actually mga kasama ko po yan sa Ateneo College Glee Club noong araw. Yan po, Puso May Galak. Umpisahan natin ang ating musikahan with that. Then one of my favorites, Buong Buhay. Composer Beryl Baybay at inawit po ng ating matalik na kaibigang na mayapa na si Johnny Villanueva Tugna. I miss you, sister. Sana po ay maibigan niyo tong awitin niyo to. And then another song from Papuri 18, Ibigay. Composition ni Ronel Rubrica. Dalawahang tinig ni Charmaine Campagnani at Ermi Domingo na nasa Australia. From Papuri 20, Sayo Lang, another song na aawitin po ni Kuya Ruben Laurente, composition ni Francis Henry Gasser. Yan po, magmusikahan na tayo sa ating Monday edition ng programang Papuri.

Napakabilis po ng oras at tayo po ay nasa huling bahagi na ng programa. Nawa kayo po ay may baong inspirasyon at pag-asa mula po sa ating musikahan at kwentuhan. Do message us on how Papuri has helped you. Yung stories ninyo ay napaka-importante po sa amin. At nakakataba po ng puso pag kayo po ay nagsasabi kung paano ang Papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Personal o man o dun man sa inyong fellowship, sa inyong inaaten ng simbahan. At hindi po kami magtatapos ng programa kung hindi natin kayo aanyayahan kung sino man sa inyo ang nais makakilala sa ating Panginoong Hesus. Inaanyayahan po namin kayo sumabay sa ating panalangin ng pagtanggap. Thank you, Heavenly Father, sa inyong dakilang pagmamahal sa amin na siyang nagtulak sa inyong upang ipadala ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang akuin ang kaparusahan sa aming mga kasalanan. Lord, alam namin hindi namin maliligtas ang aming mga sarili at alam namin ang mga pagkukulang na aming ginagawa sa araw-araw. Pinagsisisihan po namin ito at sa araw na ito, magmula sa araw na ito, ay tinatanggap ka namin at pinapapasok sa aming puso at isipan. Salamat na lang sa dugo mong dumaloy sa Kalbaryo na siyang naglinis sa aming karumhan at ginawa kaming karapat-dapat muli humarap sa inyong kabanalan. We receive you, kinokomit namin ang aming mga sarili sa inyo, Panginoong Jesus. Kayo na maghari sa aming puso at isipan. Kayo na po ang gumabay sa bawat naming hakbang sa aming mga buhay. Magmula ngayon hanggang sa kaduluduluhan ng aming buhay kung kailan namin kayo makikita ng mukhaan. Welcoming us into your kingdom. Sinasabi sa amin, well done, good and faithful servant. Maraming salamat po ngayon sa inyong pagmamahal sa amin. Amen at amen. Kung sumubay ka po sa panalangin yan, kaibigan, welcome to the family of believers. Nagdiriwang ang kalangitan sa iyong pagbabalik loob sa Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing fellowship or church para magabayan ka at masamahan ka sa iyong pagpapalalim ng pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus. At maunawaan mo ng mas higit at mas malalim ang nais niya sa iyong buhay. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw hanggang sa susunod na episode po muli. Ang ating panalangin ay nanatiling kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagumantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ako po ang inyong nakasama ngayon, si Kuya Arnold De Pano, laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Hello, magandang araw mga kaagapay. It's Monday again. At eto na naman kami para ihatid sa inyo ang inyong favorite counseling program on air, ang Heartline. And once again, ako po ang inyong program host para sa Monday edition, ang inyong Ate May Gomez. Ayan, isang licensed counselor mula sa Amara Counseling and Training Center. Shoutout muna po muli sa atin pong mga listeners and viewers. Sa inyo pong lahat na inaabot ng frequencing ito, kayo man po ay bago lang namin nakakasama or matagal ng suki ng Heartline, binabati namin kayo. At sana po ay samahan kami no, hanggang matapos po yung ating program. And of course, gusto rin po namin mag-shoutout para dun sa ating mga listeners and viewers ng CARE 104.3 D-Way FM sa May Legazpi, Albay. Yan. Hello, hello po sa inyong lahat. Ayan. And pwede pong mag-comment, magbigay ng feedback sa atin pong comment section. Yan po sa inyong mga social media platform, kung kayo man po ay nanonood sa YouTube or sa Facebook. Ayan. Alam niyo po, napakarami po talagang malalaking kaganapan dito sa ating bayan recently. Particularly po sa politika, no? Mga nakakagulat na mga pangyayari na bumabasag po sa katahimikan ng marami. At nakakapukaw ng mga damdamin, nagdudulot po ng pag-init ng mga balitaktakan at palitan ng mga kuro-kuro. At alam niyo po, kapansin-pansin din po talaga yung umiinit na social media araw-araw. Ako, talaga, mga kaganapang pangpolitika na nagdudulot ng pagkakaisa-isa sa mga magkakatulad ang pananaw at paninindigan. Pero pagkakahati-hati naman po yung mga paksyon, no? Bilang may mga magkakabilang grupo na may mga kanya-kanyang sinusuportahang politiko at mga paninindigan, no? Pero ang tanong po, no, napapanahon pong pag-usapan yung ito po yung pag-uusapan natin ngayon bilang mga taga-sunod ni Kristo, no? Mga Kristiyano, hanggang saan po ba yung kalayaang iyan, no, na mag-express ng ating mga political opinions, mga sinusuportahang politiko, o yung pwede bang mas safe na sarilinin na lang natin yung views and preferences natin, ano, para hindi na tayo makadagdag pa sa gulo na dulot ng mga isyong pampolitika these days. Ano nga po bang dapat, no? Well, para po tayo ay tulungan pag-usapan ang mga sagot sa mga katanungang mula sa ating mga listeners and viewers, gusto ko muna pong i-introduce sa inyo, no, yung ating pong mga kaagapay na silang makakakwentuhan natin at makakatulong, no, na tumugon sa mga letters na ating babasahin. Ayan. Of course, gusto ko muna pong ipakilala sa inyo, no? Ang minsan na nating naging suki dito sa Heartline. Batang-batang pastor at isang tapat na lingkod, no, ng Diyos. Tapat na asawa, ayan. Inaanak ko sa kasal. Si Pastor Joshua Garcia ng Lord Jesus Christ Cornerstone Church at siya po ay 9 years nang pastor diyan. Okay, Pastor Josh, baka meron kang babatiin, mga announcements. Sige, take it away.
2: Kaya maraming salamat muli, Heartline, sa pag-imbita sa akin na maging kabahagi minsan ulit ng gawain ito. I was so privileged. Actually, kakagaling lang namin sa church camp kanina, 3 days camp yun. Shoutout sa lahat ng mga kasama namin sa Lord Jesus Christ, Cornerstone Church, sa church camp. Nagdaos din tayo ng 16 years anniversary ng church, no?
1: Wow.
2: Yung araw, so sa Cavite. Kaya marami kaming mga karanasan ng mga kabutihan ni Lord. So shout out sa mga pastors, sa mga workers, sa mga staff ng camp, sa mga naging attendees, participant ng camp. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa aking asawa, hello, sa mga estudyante ko sa CVSU, magandang gabi sa inyong lahat.
1: Ayun, yan si Pastor Josh, no? At happy anniversary sa church nila, no?
2: Salamat.
1: All right. Sige, introduce ko naman po yung ating first timer, no? At nagagalak tayo na tayo po ay napaunlakan niya, no, sa kabila ng kanya po. Alam ko po, sabi, napaka-busy din po ng ating pastor na ito. Si Reverend Genesis Barrera Villaflores, siya po ay servant ng Panginoon simula pa noong 2014 at currently serving as the lead pastor ng Firstborn Christian Fellowship Novaliches, yan, sa Quezon City. He is a husband, a father, a teacher, a trainer, boy, and the Lord's servant, of course. So, Pastor Jen.
3: And of course, Ma'am May and Sir Pastor Joshua, ako po yung nagagalak na ako po yung naanyayahan dito. Of course, I would like to ask you to always pray for the churches, no, sa ating mga Christian churches, and magawi kayo sa bandang Novaville, doon po yung church namin. So we will invite you. Every Sunday po yan, 10 a.m. ang aming service. And if you need trainings, if you need seminars, team buildings, or consultancy for your businesses, you can find me also at GenXP Training Consultancy Services po. Ayun, hi po sa aking asawa at sa aking tatlong mga chikiting. Gandang gabi po sa inyo lahat.
1: Ayun, magandang gabi din, Pastor Jen. Siya pala ay merong training services?
3: Yes po, training Ayun. Consultancy services po.
1: Training consultancy services. Ayun. Sige po, kontakin natin si Pastor Jen pagka may need tayo for seminars and trainings. No? Ayan, alright. Sige po. So, para po sa mga kakatutok lang, muli ito po ang inyong Ate May Gomez, ang inyong pong program host. Mula po ako sa Amara Counseling and Training Center. And of course, ang atin pong mga guests for this evening, si Reverend Jen Villaflores at Pastor Joshua Garcia, para po sa Heartline Monday Edition, isa't kalahating oras ng usapang puso at counseling na papakinggan via online streaming ng febc.ph at sa atin pong cellphone app, FEBCPH Stream, kung saang panigman ng mundo ay maaari ninyo kaming pakinggan. And of course, para po sa inyong counseling concerns, ayan. Batiin ko rin po yung aking husband, si Dan, and of course, yung amin po mga anak, si Dustin, at yung kanyang wife, si Hazel, si Dea, at yung kanyang husband, si Jai, si Dominic, si Don, si Dre, at si Dalian po yung aking mga anak. And of course, yung mga tatlo kong apo, si Chuck, si Dylan, at si Sela Devine. Okay. Of course, gusto ko rin batiin yung ating mga pastors and leaders ng Pleasant Christian Alliance Church sa pangunguna po ni Pastor Kevin at Pastora Shine Cabernay dyan sa San Jose Del Monte, Bulacan, maging sa In Christ City Church sa Savannah Park, San Jose Del Monte, Bulacan, sa pangunguna ni Pastor Henry and wife Pastora Helen Brown. At ganun din, yung The Fruit of the Branches Discipleship Group ng CCF, San Jose Del Monte, Bulacan, sila sisters Zan, Doris, Alma, Tess, Sag, at Bing. Ayun, sana wala akong nakalimutan. Alright. Okay, so simulan na po natin magbasa, no, ng atin pong letters, no, para makarami tayo. Alright, ito po yung una, no. Bilang punong pastor sa aming iglesia, palagi po akong naiipit sa sitwasyon na kailangan kong magbigay ng paninindigan tungkol sa politika. Okay. Pero takot po akong maging dahilan ito na may hindi umayon at magkaroon ng faksyon na pwedeng maging simula ng kaguluhan. Paano po ang dapat gawin? Ayun. So, pastor po siya, no? At of course, mga pastor, madalas po yung tanungan niya ng mga miyembro, no? Pastor, sino bang kakampihan natin dyan? Kanino po ba tayong politiko? Kanino ba tayong partido? Ayan, alright. Sige po, Pastor Jen, help us.
3: Ayun po, Sister May and Pastor Joshua and sa listeners natin, ano? Actually, napakahirap ng posisyon talaga ng isang pastor o isang leader ng simbahan pagdating sa usaping politikal. Kasi it may divide, tama siya, no? It may divide the church doon sa paniniwala. O kung halimbawa man si pastor kampi sa isang politiko, meron siya mga miyembro na against doon sa politiko na 'yon, nagiging personal. No, imbis na ang natututukan ay yung salita ng Panginoon, ang nangyayari, nagiging personal na yung atake kay pastor. Eh, kasi makapula, makadilaw, o kung anumang kulay yan. No? So, pero alam nyo yun na mga involvement natin sa politics bilang mga lingkod ng Panginoon, actually, it's a personal conviction. No? It's a personal conviction. Hindi naman ito naaayon o mababasa pa sa Biblia, pero ito ay personal na conviction natin tulad ng pagboto, pagpili, lahat naman yan, personal conviction. Pero sana tatandaan natin na bilang mga lingkod ng Panginoon, tayo ay asin at ilaw ng sanlibutang ito. No? Salt and light of the world. That is why we must be promoting justice, we must be promoting equality. Kung meron man tayong mga preferences, make sure na hindi natin sinisira yung preference ng ibang tao. No, pwede mo namang ihayag kung ano yung sino yung iboboto mo, sino yung napipisil mo without without maligning o nang hindi sinisiraan, no, yung ibang kandidato o ibang political parties. Mm. Kasi dapat ang iniisip natin palagi is how to unite our country because we are Christians and we love all the citizens of this world because Jesus loves everyone din. Yun po. Ayun. Sa akin.
1: Okay, thank you for that, no, Pastor Jen. Talaga nga po, no, yung mga pastor, kailangan maalala natin na tayo ay shepherd, no? Hindi tayo campaign managers. At maganda po yung sinabi nyo, no? Yung reminder that we are salt and light, no, to this world. Kailangan po talaga na hindi tayo yung nagiging cause para nagkakaroon ng, ano, ng dilim, no, at kaguluhan, ano? Yan, okay. Maganda po yung mga points, no, na binitawan ng ating kasamang Pastor Jen. Ayan, wag daw sirain ang preference ng iba. Totoo naman po yan. Maging maingat po, no, kung paano natin dinideliver yung ating sariling preferences. Alright, Pastor Josh, how about you?
2: Sa totoo lang, napaganda po ng sinabi ni Pastor Jen, ano. It's a matter of conviction. No? Pero po bilang mga pastor, tama din, sinasangayunan ko po yung pinag-usapan natin na hindi dapat sa atin nagsisimula yung paksyon. Hindi sa atin dapat, hindi tayong promotor ng pagkakagulo. Diba? Promotor tayo ng kapayapaan at pagkakaisa. We should have one purpose, united in love, di ba? Yun yung sinasabi sa atin ng Philippians chapter 2. Pero napaganda din na maintindihan natin na bilang pastor, our primary calling is to preach the gospel and to shepherd the flock of Christ, di ba? Yun yung ating trabaho. Hindi lang para maging commentator ng anumang political issues or what, or commentator ng paninira ng isang tao kasi kasiraan ng mga pinuno o kung sino mang mga tagapamahala. Kasi nga, whether we like it or not, sa loob ng church, may iba't ibang mga perspective yan. May iba't iba silang mga preference, may iba't iba silang mga, minsan, di ba, dahil sila ay galing sa ganitong probinsya, yun yung kanila sinusuporta. It somehow offends them, di ba? Pero yun nga, for the sake of peace, 'di ba? Let's try to be wise in commenting, 'di ba? Let's try to be wise and more of promote yung ano ba yung dapat, yung common. Siguro mas maganda instead na magbigay lang tayo ng komento, personal na komento. Mahalaga din na let us educate our people from a biblical perspective, from a biblical truths para sila din alam nila kung paano sila magti-take ng sides, diba? Let us point them to the principles of the scripture. Okay? And siguro yung mga comment natin, para maging example tayo, let us comment from the perspective ng truth sinasabi ng scripture. At least, hindi natin tinitira lang yung isang politiko para ma-offend yung isa, para naman paboran yung isa. Kasi ganun eh, diba? Actually, may nagtanong nga sa church, one time, ikaw, pastor, anong mano? Sino ba sa'yo?
1: O, diba? Natatanong talaga kayo, no?
2: Tapos ang sabi ko, kayo po ba? Ano po mong tingin nyo? Sabi niya, ikaw muna, pastor. Bakit na ako magsabi pag meron ka ng comment? Ganun siya. So, syempre, mas ahead yung, ng age sa akin yung si tatay. Pero yun nga, no, let us be the agents of peace, di ba? Unity at let us always point them to the truth of the scripture para alam nila kung saan sila papanig, anong issue ang titingnan nila according doon sa tinuturo at pamantayan ng Biblia.
1: Amen. Maganda yung sinabi mo, Pastor Josh, no, na i-educate natin, no, yung ating mga miyembro hindi sa ating conviction or view, no, kundi sa biblical, based on the biblical perspective. No? Pero I just wonder, meron kayang mga cases na sabihin ni Pastor, ito yung ano, no, ito yung biblical perspective that we can actually apply to what has been happening, no, sa ating political arena. Pero later on, nililid mo na sila doon sa you're already taking side at sinasabi mo, pwede kaya yun or nangyayari ba yun? Kumbaga, sinisway mo na sila towards leaning towards your the side that you are actually taking.
2: Yeah, tingin ko po pwede, may chance, no, na ma-influence yung ating pero dapat ngayon nga when it comes to biblical interpretation, although medyo lalayo, no, dapat hindi influence yon ng preferences din natin. Di ba? Kaya nga dapat meron tayong submission doon sa scripture, no, kung para hindi tayo yung tipong personal lang natin na preferensya at impluwensya ang magbibigay. Kumbaga, we start from scripture and we end to ourselves. Yo, parang yung nakakatawa, di ba? That's the idea. So, pero nangyayari po siya, no? Pero dapat sana iwasan. Maging mas wise tayo.
1: Kasi, di ba, no? Well, I don't know if you'll agree with me also, no, Pastor Jen, na yung bang meron tayong gigil minsan pagka ano, may mga makukulit sa church or saan man yan, na hindi sila umaayon sa atin, samantalang we are so convinced na ito yung ano, ito yung tama at mali yung kabila, yung ganun.
3: Yun. Diba? Actually yun, tama yun, Sister May, no? Kapag masyado ka nasisway ng emotions,
1: yeah, no? Emotions,
3: masyado tayo nag-give in, lalo na kapag we are supporting someone who we think are the right fit, no, for a political party. Masyado tayo nang gigigil and we get swayed with our emotions. Pero tama si Pastor Josh, no? We always go back to the biblical roots, no? That's why napakahalaga sa isang lingkod at manggagawa ng Panginoon yung discernment, no? We should discern kung tama pa ba itong ginagawa natin, tama pa ba yung pinagtatanggol natin. Kasi, tandaan natin, hindi man natin gustuhin na tayo yung i-follow talaga ng ating congregation, pero tayo yung isa sa mga tinitingnan, no, at tinititigan na kung saan tayo pupunta, malaki yung influence natin. Kaya nga, pansinin niya, tuwing election, nililigawan tayo ng mga politiko, eh. Bakit?
1: Nga.
3: Kasi nga, tayo yung merong malaking influence. So we need to use that privilege that the Lord gave us the right way, no, with discernment, and of course we go back to the biblical roots. Yun po.
1: Okay, so, totoo yan,
2: no, ma'am, na dapat yung sentro ng unity na meron ang church ay hindi nakabase sa unity ng preferensya natin sa politika o sa point of view ng politics. We are united because we are Christians, we are believers, we are followers of Christ, mga anak tayo ng Diyos, nasa isang katawan tayo. Ilan kung bakit tayo united.
1: Uh-huh.
2: So, there's no type of preference sa politika, you know, let us pursue unity. Yeah.
3: Pero alam niyo, ma-share ko lang po, Pastor Josh and Sister May, no? Meron kami ina-attendan dati na Bible study ng mga pastors to, ng mga pastors. Nung una, maganda yung Bible study kasi nakasentro talaga sa Biblia, you know, the discussions is about the Bible, a lot of verses, then we will discuss about it. Pero nung napasukan na ng mga political agendas, alam niyo, nag-disband yung Bible study, ang daming umalis. Nasira yung fellowship ng mga pastors, nagkasamaan pa ng loob. Ganun ka destructive, no, yung power ng wrong persuasion, no, na hindi naman dapat yun ang dinidiscuss bilang isang body of Christ, pero doon tayo nakatutok, no, sa malaking ano, malaking kasiraan, no, para sa atin 'yan.
1: Parang may hidden agenda, ganun.
3: Tama.
1: Oo, nakakalungkot naman yun, ano. Alright. Anyway, maraming salamat po doon sa mga insights, no. At tayo po ay subukang sumagot ulit ng another letter here. Sabi pong ganyan, ano, maikling question lang. Okay lang po bang magsalita ang Christians tungkol sa politics online, no, sa kanilang social media platform? O dapat po bang ipagkatiwala na lang yung mga ganyang usapin sa tagalabas ng simbahan? Yun, nako. Magandang tanong yan. Ano? Marami siguro ang may ganyang katanungan sa isipan nila. Alright. Pastor Josh, what do you have to say?
2: Yeah. Actually, parang just this week, meron akong ano. Nakita ko lang po ito sa ano. Nakita ko lang po sa Facebook, sa Blue Apps. And then sabi dun sa content na yon, sabi niya, Christian ka pero DDS ka. Sorry sa term. Hindi ako naging panik. Pero may ganon. Ganon siya. So, parang question nila, ano yung value mo bilang Christian kung ganyan yung perspective mo? You know, hindi naman yun yung intention ko. Pero, meron ba tayong karapatan na mag-post online or magbigay ng komento online? Well, of course, oo naman. Malaya tayo magpahayag ng ating opinion at gusto natin i-post sa social media. Pero ang question dito, ano eh, we have to be careful. We have to be discerning. We have to be wise. Dahil, whether we like it or not, marami nakakita nun. And pwedeng maka-influensa yun, okay, kung hindi tayo magiging mas discerning, na magkukos din ng kaguluhan, magkukos ng pagkakatalo-talo, diba? Kasi sabi nga ng Colossians chapter 4, let your speech always be with grace. So,
1: yeah,
2: yung speech na yun, hindi lang yun sa verbal, ngayon, yung mas malaya ka na makapagpahayag online, right? So, mas exposed ang tao sa ganyan. Kaya nga dapat, ano yan eh, kapag nagpo-post ba tayo online, nagko-comment tayo online regarding sa mga political issues na ito, ano ba pinopromote natin? Is this to promote this yung culture ng truth? Or nagpo-promote tayo ng peace, ng unity? Or baka nagko-question ng kaguluhan or debate, di ba? Pagkakahati-hati ng mga paniniwala ng church. So, issues. Yun nga, ang masabi ko lang po pagdating sa tanong na ito,
1: mm-mm,
2: yes, malaya tayo, but we have to be discerning, we have to be wise, we have to be more careful. Okay? Sa kung ano ba yung pinopromote natin. Yun yung sa tingin kong ano, importante.
1: Oh,
2: okay. Dapat, hindi dapat, siyempre, bilang Christians, no, dapat ano tayo, nag-fact check.
1: Ayun.
2: Minsan hindi man tayo nag-share tayo. Sini-share naman natin yung mga post. Eh, tinan mo naman, baka naman AI generated yan, di ba?
1: Oo.
2: Na fake news pala yun, no? Mga trolls. Yun yung dapat iwasan natin bilang believers.
1: Yeah. Okay.
2: Yun po.
1: Alright. Yan. Napakahalaga pala nun, ano, bilang pastor or leaders ng church, no, na ikaw mismo, marunong kang mag-fact check, no? Or hindi ka masyadong very hasty na post ng post without checking sa ano ba yung source mo, di ba? Ito ba ay legit na source, di ba? Kasi minsan, ang dami po talagang naglipa na, no, na mga kung saan-saan galing, no? Sabi nyo nga, mga trolls, no? At napakauso talaga yan, ano? Yan talaga yung kalakaran ngayon, na they hire mga trolls, no? At swelduhan talaga yung mga yan. And so, of course, yun nga, kanina nabanggit ni Pastor Jen, ano, na talagang minsan emotionally charged yung ano, no? Or emotionally driven yung tao, that hindi na siya open, no? Sa ibang, view, point of view, no? Dahil ito yung tama, no? Probably, alam mo, minsan I heard someone, ano, na talagang loyal siya sa isang politiko kasi talagang marami siyang napakinabangan doon. Marami siyang ilang beses siyang na-hospital na yun ang, ano, no? Yun yung nag-aabot, sabi, no? Yung pangalang yun, yung ginagamit, ano, para, ano, makapag-abot, no, ng ini-extend na help para sa mga na-hospital. So, you know, no matter what, ano, people say about that politician, hindi na talaga siya matitinag, no? So, because of that, so, yun nga, no, maging, ano tayo, maingat talaga, sabi nga ni Pastor George, no, na tayo ay hindi talaga, na nadadala ng mga, you know, mga hindi makatotohanan, ano, na mga bagay, no, patungkol sa mga parties and politicians. Okay, sige, let us hear from Pastor Jen and what do you need to add or comment?
3: Actually, when it comes to social media, when it comes to posting, napakadelikado po niyan.
1: Napakadelikado, oo.
3: Minsan, even your biblical stand, marami ka makakaaway eh. Even your biblical stand, ah. Pero alam nyo, dito sa atin naman mga Kristiyano, it's okay because we have the privilege of free speech, no? It's a right, no? Karapatan natin yan. Pero syempre, may biblical teachings that put emphasis on some things. Una dyan yung sa Ephesians 4:29 and James 1:19. Ang command doon, believers to avoid gossip, slander, and corrupt speech, focusing instead of edification and grace. So if it is not edifying to the body of Christ, well, don't talk about it. No, pero minsan kasi dahil sa emotions natin, halimbawa yung politikong ipinose natin na sinusuportahan natin bilang Kristiyano, biglang na-bash. Eh sa social media pa naman, napaka-open ng mga bashing.
1: Oo nga.
3: Diba? Biglang binash. Tapos ikaw, kilala ka nilang Christian sa community, biglang pumatol ka. No, nagsalita ka hindi maganda, tapos naging corrupt yung language mo. Well, ang nadudungisan doon, hindi na yung politiko, yung Diyos na pinagsisilbihan mo. That is why we should be very, very careful, no? And let's always remember that our mandate is to evangelize, not to promote. Hindi tayo mga political ano dito, ha? Yung tao dito, yung kapag ka-election, yung ikaw yung nangangampanya para sa politiko. No. Our mandate is to evangelize and to ease tension among people. Mm. Yun talaga yung trabaho natin, to promote peace, to show the love of Jesus, no? Yun yung talagang ano natin. Pero once we use our social media as a platform to promote politicians, to promote political beliefs, sigurado yan, magkakaroon tayo ng problema dyan. Kasi nga, although it's free speech, although it is your right, pero tandaan natin, we always walk, no, as the representative and ambassador of Christ. Huwag nating dungisan yun. Yun po.
1: Ayun, okay. Well said, no? Talagang mahirap po talaga, no? Dahil ito ay social media at yung audience mo dyan, hindi mo alam kung gaano kalawak, ano? At once na may nabitawan ka, like, na yun nga, ano, yung emotions mo ay talagang na-trigger, no, because of one content, no, or one kahit one line niya na hindi mo nagustuhan and then nag-comment ka or what, no, wala na, pag nabitawan mo yun, ako si pastor bumigay.
2: Totoo lang, hindi ito, additional lang, mag-comment, alam mo, totoo lang, pero hindi sa lahat ng makikita mong post kailangan may comment ka.
1: Ayun.
2: Dito may kita mo mga content dyan. Ay, laging active.
3: Oo, totoo yan. Totoo
2: laging
3: yan.
2: May bash, di ba? Talaga, hinay-hinay. Laging mahilakas sa pag-ibig.
3: Alam mo ba, Pastor Joshua, Sister Kane? Oo, talaga. Ang tagal ko bago kinuha at tinanggap yung calling ko sa pagpapastor. Alam niyo kung bakit? Oh, pag naging pastor ka, para kang iniligay sa aquarium. Na wala nang ginawa yung paligid mo, kundi titigan ka kung anong gagawin mo. Eh imagine, kung ikaw yung pastor na palaaway sa social media dahil sa politics,
1: ayun.
3: Naku po, anong klaseng testimony tayo niyan? Yan po yun.
1: Ayun. Sabi mo nga kanina, no, no, pag hindi edifying, don't talk about it.
3: True.
2: Yes, okay.
1: Yeah, kasi yun nga, no, we are called to be peacemakers, no, lalo na tayong mga leaders, no, mga pastor sa ating mga iglesia, no, at hindi tayo yung ano nagiging dahilan para yung iba ay matisod, ano, o lilipat na lang sa ibang church na yung pastor ay tahimik sa mga ganung bagay. All right, okay, so, well, may question lang ako diyan, ano, is it better na dahil nga ayaw mo ng faction, ayaw mo ng mahati, no, yung iglesia, ay pwede mo bang sabihin na okay, from now on, dahil ito ay nagiging source ng paguluhan sa loob ng iglesia, ay huwag na natin itong pag-usapan. Never na mag-uusap tayo about politics. At ayoko din na may mga nagpo-post sa social media, blah, blah, blah, ganyan. Pwede ba yung ganon? What do you think?
3: Actually, pwede naman. Pwede natin sabihin yon. Pero alam nyo, experience-wise, whenever you say that to the congregation, susunod yan, mga ilang linggo lang. Pero makikita mo, they will come back to it. Ang mangyayari dyan, you will be policing people, no? Yung ang magiging trabaho ng pastor, hindi na to give direction, no? To educate, to teach. Nagiging police na tayo. And siguro, magandang way niyan is to really educate them on what the Bible stands for it, no? O ano bang sinasabi ng Biblia diyan? Ang sa akin lagi, kung hindi mapakiusapan, ako ang principle ko, kung hindi mapakiusapan ko bilang pastor o bilang leader ng church ang mga taong ito, I pray to the Lord that the Lord changes their hearts. No? Na si Lord ang focus at hindi ang mga kaganapan sa paligid natin.
1: Okay.
2: Sa akin po, ano, pwede siya, no, pero ang mas dati siguro, instead na pagbawalan, parang iban natin, huwag natin pag-usapan to, is let's guide them kung paano natin to dapat pag-usapan. Anong platform, anong venue, anong oras. Diba? Parang, para hindi siya yung parang spontaneous na kung sumasabog na lang lahat ng issue. So, make time kasi may mga taong ganun talaga eh, politically minded. Diba? Paano kapag mayroon kang member sa church na nasa politics, how do you, di ba? Yeah. How do you address it? So, make a venue, proper venue to talk about those things. And kung, ang mas possible i-avoid is yung give them proper guidelines, ethics, online ethics, paano dapat bilang isang believer. Yeah. Tapos, proper venue, pag nagkita tayo, gusto nyo ba pag-usapan to? Ano bang gusto nyo pag para hindi siya nagiging, alam mo yun, wala lang silang comment, wala silang pakialam, di ba?
3: Mm-hmm. Tama yun, ano, yung ano, para hindi sa Bible study nag-atalo-talo, ano?
2: Yes.
3: The proper platform. Kasi minsan, ganda na eh, okay na yun. Nagpo-pour out na ng heart yung iba, biglang papasok yung political, no? Tapos sira yung Bible study. Tama ka na,
2: Pastor. Totoo yun.
1: Kaya nga po, sabi nga ni Pastor George, maganda, meron talagang venue for that, no? Or avenue na kung saan, okay, baka pwede tayo magkape dahil maiinit yung mga, ano, no? Mga pinapasok yung usapan. Maganda na, i-delay muna natin yan for now. I-reserve natin yan sa ating pagkakape. At doon tayo mag, ano, yung kumbaga, magbibigay ka na rin ng guidelines, no? Paanong hindi nagkakainitan or what, no? At maganda kasi yun. Minsan kasi, you know, there are times na tayo, punong-puno ka eh. Dahil siguro, ang dami mong, ano, no? Mga, of course, lalo na ngayon, itong mga huling araw na ang dami mong ano eh, inputs from the news, no? Mga nababasa mo sa social media, sa balita. So, sumasabog ka minsan, gusto mong pag-usapan eh. And what a better place would be the church kung ito ay ano, no, guided, no? Na dahil dun nga din natin na ipapasok yung biblical ano, no? Guide, no? Para hindi sabog yung mga tao. At merong talagang venue for it. Na, kasi yun nga, hindi tayo puro Bible lang or hindi lang tayo puro kung ano man, ano, na usual na pinag-uusapan. There should be also, no, lalo na kung malapit na election, di ba? Meron tayong mga, let's say, ano bang mag-invite ka ng isang political expert or baka si kapitan or whoever, no? Huwag na siguro si kapitan. Biglang huwag na si kapitan. Na ano, di ba, better person to explain things, no? Like, medyo ano sila, like mga abogado or whatever, no? Or mga dating politicians, ganyan, di ba? To explain things, no? Na siguro Christian para, of course, no, may mga biblical, ano, no, inclination sila. Ayan. So, may gusto pa ba kayo idagdag doon? All right. Meron pa po ba?
3: Wala, wala. Okay na
1: wala
3: po.
1: Na. Okay, okay. Sige po. Ayan. Yung social media po talaga, no, it amplifies emotions, no, sa kapag galit or takot yung tao, mas impulsive at less ano, empathetic sila. Kaya mahalaga po talaga yung sabi ninyo kanina, discernment, no, bago po mag-post. Ayan. All right. Okay, so nako. I'm sure po nakaka-relate po yung marami, no, sa ating mga tagapakinig at tagapanood, no, sa atin pong pinag-uusapan tong araw na to. Well, may ilan pa po tayong mga babasahing liham sa atin pong pagbabalik. Magbe-break lang muna po tayo, no? Maikling-maikling break lang po. At magbibigay tayo ng daan sa atin pong mga ads and announcements, no, ng ating radio station. Stay tuned po, mga kaagapay. We'll be right back.
4: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
5: Pag-asa, saan ka ba matatagpuan?
6: Tagumpay! Sadya ka nga bang mailap?
7: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
8: Hay, pag-ibig. Akala ko ba pang habang buhay ka?
9: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
10: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man ang gumugulo sa ating isipan. Subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
0: Ito ang Care 104.3. The Way FM, sumasahing papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Heartline, kung kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Hello, welcome back at salamat po sa pag-antabay. Para po sa mga kakatutok lang, nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Heartline Monday Edition. Ako pa rin po ang inyong Ate May Gomez, ang inyong pong program host mula sa Amara Counseling and Training Center. Kasama po ang ating pong mga bisita, si Pastor Jan Villa Flores at Pastor Joshua Garcia na kasama nating tumutugon, nagbibigay payo sa ating mga kaagapay. Ayan. So, gusto ko muna pong mag-promote ng services and information namin sa Amara. Yan po ay Amara Counseling and Training Center. Kami po ay located sa number 3 Ligaya Street, Isidora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Ayan, dyan po yung aming counseling center. At yung aming pong number ay 0995-203-2231. Ulitin ko po, 0995-203-2231. Yung aming pong Facebook page, you can just type Amara Center PH or kung kayo po ay gusto mag-email sa amin, ang amin pong email address ay amaracenter2015@gmail.com. So we do individual, couples, and family counseling. Nagkakandak din po kami ng mga seminars na related sa amin pong expertise as counselors. And of course, meron po kaming payong OFW, no, para po sa ating mga overseas Filipino workers na nangangailangan po ng counseling, no? Marami po silang issues. Katulad po ng pagiging homesick, of course, relationship, mga bosses nila doon, ano, and kung ano-ano pa. So, a lot of times po, sila ay nagde-desire na ang kanilang counselor ay kanilang ano, no, kababayan. Ayan. So, just feel free, no, to message us at kami po ay makikipag-arrange ng schedule sa inyo dahil magkaiba po yung madalas yung time zone. Okay. So, Pastor Josh, kayo may i-announce. Balita ko lang.
2: Yes po, gusto ko pong i-announce kasi before, nung na-invite niyo po kami dito sa Heartline, nabanggit natin na meron pong ano, no, i-open tayo na if they are willing na maging host tayo ng seminar or training, di ba, short training sa counseling. May nag-message nga po right after the event, ano.
1: Yeah.
2: And nagpa-prosper siya, pinagpaplanuhan po. Pero ito ay gumagaganap ito po sa GMA Cavite. Paki-contact po si Pastor Edwin Olavere ng Evangelical Church or E-Church, ang pangalan po ng ano nila ng church. E-Church, or contact me sa number ko po 0955-793-6895. Para po sa ibang detalye patungkol po dyan. So that is a seminar or a training workshop about counseling po sa mga church. So kung may mga church leaders kayo, workers, pastors, no, pwede po kayong mag-join sa free training na ito. Ayan. And sa ibang details, just message us na lang po.
1: Ayun. Okay. Sige po. Maganda po yan, ano, kasi a lot of times po yung mga pastor lang ang tinatakbuhan ng mga miyembro pagka sila po ay may mga counseling needs. And it would be best, no, na tayo po ay nagtitrain ng mga lay counselors, no, yung atin pong mga miyembro, lalo na yung mga leaders, no, na maganda pong natitrain din sila on how to deal, no, with issues, no. Sila naman po ay

0: ng kanyang Bible, no? Na magpasakop sa mga nasa otoridad. Paano po kung mali na ang mga ginagawa? Mali na mga sinasabi. Ipinapanukala at ipinatutupad ng mga taong may katungkulan sa pamahalaan. Ayun. Kasalanan po bang di sumunod o lumaban sa kasamaan? Ayan. Magandang tanong, ano? Okay, sige. Maganda rin sagutin natin ito. Alright. Sige po, Pastor Jen. What do we have to say here?
1: Actually, napakaganda ng tanong niya, no?
0: Very timely.
1: Sa ating bansa, minsan mapapaisip ka, no? Tama pa bang sinusunod ko yung mga napupuno, no? Na politiko sa ating bayan. Pero doon kasi sa romance na yan, just to give a background, Paul is writing while he is living under a notoriously corrupt and pagan Roman Empire, no? Napaka-corrupt ng Roman Empire noon at pagano sila. Ibig sabihin, they are ungodly. Pero kahit ganun pa man, sinasabi pa rin ni Paul na you need to obey those in authority. Bakit? Kasi the very concept of order, law and justice is God. Diba? Mm-hmm. God is God of order. That is why kailangan sumunod din tayo. Isa pang magandang practice dito na sinasabi ni Paul is you pay your taxes, no? You show proper respect for those in authority. Why? Because it shows what a Christian is like, no? Na kahit na anong sama mo, kahit anong dumi mo, kaming mga Kristiyano, sinusunod kasi namin yung Ama namin sa langit. Kaya sumusunod tayo. Pero on another part of it, if you look into the life of Daniel, di ba? Mm-hmm. Kaya naman na parusahan si Daniel na ipatapon siya sa den ng mga lions because he disobeyed authority. Mm-hmm. Why? Because obeying that authority means falling away from the Lord. Now, kung ikaw ay Kristiyano, sumusunod ka sa mga panukalang batas, sumusunod ka sa mga pagtaas ng taxes, well, it is given that we should follow authority, no, while we are here in this world. Pero kung ang susundin mo ay batas na nagpipigil na sa iyo na sumamba o kaya ay pumipigil na sa iyong paniniwala sa Panginoon, then that's the time we should not obey, no. Pero as long as we can, as much as we can, we should obey because God is a God of order at 'yun ang kanyang kautusan. Yun po.
0: Okay. Napakalinaw, ano? Yeah. Ang ganda 'yung sinabi ni Pastor Jen, ano, na 'yun 'yung ano, no, 'yun 'yung kumbaga defining line, ano, between obeying and disobeying. Pagka ito ay hindi na ano, no, in line, no, sa pinag-uutos ng Panginoon. If you are, sabi nga niya, no, obeying authority means already falling away from the Lord, then that's the time, no, Pastor Jen, na hindi na tayo susunod. Oo. Yeah. But of course, sabi nga niya, God is a God of order. Kailangan talaga sumunod kayo, no? You have to pay the taxes, yung proper respect, ano, yung diligence sa mga ano, no, pagsunod sa mga sa batas, ganyan, ano. Yun talaga ay kailangan, ano. However, yun nga, kasi ang tanong nga nung ating letter sender, no, paano kung mali na yung mga ginagawa, sinasabi, pinatutupad, no? Yun nga yung ano, no, yun yung ating batayan, ano. Ikaw ba ay nalalayo na sa Panginoon pag sinunod mo yun, ano? So, all right. Yun yung sagot doon. Okay. I'm sure may mga idadagdag ang ating Pastor Josh para dito.
2: Mga ilang puntos lang po kasi lahat. Sa ngayon po ako sa lahat ng mga binanggit po ni Pastor Ben. Siguro, you know, in context of peace and order, yeah, kailangan natin talagang sumunod. We should pay our taxes, we should follow the law, maging mabuting mamamayan ng bansang Pilipinas, bahalin natin ang ating bayan, paglingkuran natin ng buong puso. Hindi yun parang magkakaroon tayo ng rebellious heart na pa-corrupt naman yung government, ayoko nang magtrabaho, ayoko nang magsikap, Kasi at the end of the day, maapektuhan din tayo doon. May mga panuntunan, tandaan po natin, mabuti ang pamamahala, no? Mabuting sumunod sa pamahalaan, mabuting sumunod sa bilang mga anak ng Diyos, makita sa atin yung pagpo-promote natin ng kapayapaan. We are peacemakers, ano. So, ulitin ko po, mahalaga ang pagsunod, pero kung halimbawa

0: ang government ay nagpapanukala ng isang batas o panuntunan na taliwas na din, hindi lang doon sa pag pinagbabawal tayong sumamba, kundi taliwas na din doon sa kalooban ng Diyos, sa biblical truths. Let's say, alam natin, may mga iba pang issues, hindi lang politika. Let's say, yung same-sex union or same-sex marriage. Dapat may comment ang church. Dapat mayroong stand ang
1: may iglesia. Stand.
0: Tungkol sa bagay na ito. Hindi tayo basta sumasangayon o tumatanggap na lang yan, or we are justifying yung alam naman nating malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon na nalabag sa panuntunan ng Diyos. Dahil mga anak po tayo ng Diyos, dapat hindi natin ikinocompromise yung ating identity pagdating po sa bagay o sa mga usapin na ito.
1: Okay. So, ang sinasabi mo na dapat may stand yung church.
0: Yes. Dapat may stand yung church.
1: Or at least yung pastor.
0: Kasama natin yung pastor.
1: Kasi baka minsan yung ibang leaders ay magkaiba kayo ng point of view. All right. Anyway, ang gusto ko lang ding itanong dito ay lagi ba dapat na dahil ikaw ay Kristiyano, no? Lalo na kung ikaw ay leader or ikaw ay pastor, ay maging malinaw sa iba yung stand mo. Dapat po ba 'yon? Kailangan ini-express mo kung anong stand mo sa mga bagay-bagay. Like, kunyari, meron kang nakikitang mali, no, sa government leaders natin, sa mga officials natin. And then tahimik ka lang, no? You just let people do their thing. Ikaw tuloy ka lang sa pag-preach or pag-Bible study, pag-disciple, no? Without even letting people know where you stand sa mga issues.
2: Sa akin po, Sister May, as long as I am not being asked, I really do not show my cards. Kumbaga, I do not show my political leaning. I do not give my opinions outside of the biblical perspective. No, hindi ako basta-basta bumibitaw ng salita. Kasi nga, ang iniiwasan ko ay una, meron akong ma-offend. Pangalawa, merong sumang-ayon sa akin at yung sumang-ayon sa akin ang maka-offend sa iba. So yung I always think about what I'm going to share before I divulge any information about my leaning. Ngayon kapag ka naman po Sister May and Pastor Josh, tanong ako, no? Pastor, ano ba ang tingin mo sa sitwasyon natin ngayon? Doon lang po ako nagsasalita. Pero again, I choose my words, no? I choose my words and I make sure na hindi sila masisway o hindi sila ma-offend the way I deliver what I believe in, no? Especially if it is political. Kasi yung biblical kasi, talagang we stand on the truth, di ba? We stand on the truth. Pag sinabi sa Biblia ang bawal, bawal talaga yan. No? Pag sinabi niya rin kasalanan, kasalanan talaga yan. Pero kapag kasi sa mga usapin dito sa mundong ito, medyo we need to somehow be careful. Kasi ayaw natin na doon pa tayo makatisod. Yun.
1: Okay. So, ang sinasabi niyo po, no, personal niyo yun, na kayo, hanggat hindi kayo tinatanong, you remain silent about what you believe in. Parang ganun, okay. But, yun nga, ang tanong ko din, hindi ba natin bilang mga church leaders, pastors sa ating mga iglesia, hindi ba part ng ating, ng ating role as the leader of the church na bigyang linaw yung mga issues, no? At not really expressing what our stand is, but yung tulungan lang ba silang himay-himayin para mas naiintindihan nila yung mga bagay-bagay about issues.
2: Pastor Josh kanina, na you always go back to the principles of the Bible. Halimbawa, sa pagpili sa mga ibobotong politician, ano ba ang sinasabi ng Biblia sa pagpili ng mga leaders? So, doon sa ganong paraan, well, that is guiding them and that is correcting them. Now, pero yun nga, but when it comes to my own personal opinions and yun, medyo maingat.
1: Maingat. Okay, sige. Pastor Josh, ikaw, anong masasabi mo
0: dito? Pagdating ko sa akin, kasi ang tanong ang dapat ba may stand ng pastor? Opo, sa tingin ko dapat mahalaga may stand ng pastor. Pero we do not insist our stand as a doctrine, 'di ba, sa church na parang kasi kapag kinote ka ng member mo, 'di ba? Si pastor, alam mo ba, ito yung sabi niya, dapat ganito din. Pag kinote ka na, yan, yari ka na, 'di ba? Kasi masyado ka nang ina-idolize, masyado nang so yun yung importante. Mahalaga may stand. Pero ito pa, ang mas mahalaga dito, kung paano tayo nagiging mabuting halimbawa, paano natin pinapakita, number one, pagiging isang mabuting halimbawa sa pagtingin sa mga stand na ito, sa pagtingin sa mga issues na ito, sa isang panig, hindi lang sa isang balancing pagtingin, hindi lang sa isang political perspective, ano, kundi tingnan natin siya sa isang balancing pagtingin. Pangalawa, importante na gabayan natin yung mga tao, yung mga member natin sa church, kung paano na natin sila i-equip na hindi sila madaya ng mga maling balita. Di ba? And, kumbaga, turuan natin sila paano nila hihimayin yung mga, tulad ng, follow ko lang po yung binabanggit nyo kanina, paano nila hihimayin yung totoo? Diba? Paano nila titingnan sa isang angulo yung isang pangyayari? And paano ito makakapekto sa kanila? Will it help them? Will it help others? Will it build our relationship? Okay? So, yun nga, we have to educate the people, no? Mahalaga may stand tayo, but we have to educate the people. Bakit yun yung stand natin? Dapat alam natin kung paano nipapaliwanag, hindi lang dahil sa idolo kasi natin 'to eh, kaya yun yung gusto natin eh, di ba? Yung perspective natin. Dapat tingnan natin. Kaya ito yung perspective ko. Kasi ang sabi ng scripture, eto. Right? Kasi ang tinuturo sa atin ng Biblia, eto yung gawin natin. So, kumbaga, we guide them and we bring them back doon sa biblical values.
1: Alright.
0: Kung paano natin titingnan yung mga political issues. So, isa po sa, para sa akin, mahalaga. No?
1: Okay. So, sa inyo mahalaga din yung stand. Meron kang stand, no? On any particular issues, katulad ng sa political, ano, no? Matters. Ayan. And napakalaga talaga, parang paulit-ulit natin sinasabi, no, na we as leaders, no, magandang na-educate natin yung ating mga miyembro, no, lalo na sa mga ganitong issues na minsan ay kailangan pala nila na ano, no, may katulong na nag, alam mo yon, tinutulungan silang to analyze things, no, winnaway yung mga bagay-bagay, no? Maganda rin yun eh, kasi ano eh, intellectual, ano yan, ano? Activity na...
0: They have them
1: ano,
0: to think.
1: Oo, nagiging critical sila, no? Hindi yung naging, masyado ka na lang talagang na-stuck sa isang, ano, sa isang side, no? Without even considering, ah, baka meron ding tama pala dun sa kabila, no? Or baka may mali ako. Okay. So, may maganda talaga yun, ano, that, ano, nakikita natin, no, na may need din yung ating ano, as just as they have needs like spiritual, no, emotional, meron din sila, no, yung mga ganyang social issues, no, mga political issues, no, na, mga needs nila to make sense of the things that are happening, no, around them, no. Yeah. At maganda na may guidance. Yeah,
0: nakakatulong din po kasi yun kapag ano eh, bilang para maging mabuting mamamayan sila. Yung right. Natuturuan natin silang maging mag-isip ng tama. Mag-isip accordingly doon sa paano natitingnan yung mga perspective na ito. Para pagdating ng election, ano sila, matalino silang pumili. Hindi lang sila basta tatanggap ng kung sino iboboto natin, di ba? Silang naging batayan, di ba, sa pagpili. At ang mahalaga nga niyan, yung batayan na yon nanggaling sa atin dahil dinala natin sila doon sa batayan ng scripture. Kaysa ginamit nilang batayan yung nakita nila sa kung saan-saan, yung pinulot nila sa kung saan-saan, which is...
1: Sabi ni ganito, sabi ni ganyan.
0: Yeah,
1: kung sino-sino nila.
0: Yung delikado.
1: Oo. Alright. Okay. Sige, maganda po yung ating mga pag-uusap tungkol sa mga ganitong bagay. Let's look at the next, no, yung ating pong letter. Eto, naku, ayan, maganda po itong message na ito or itong letter na ito. Sabi nga niya, ano, nakaka-disappoint po kapag my church leaders ay supporters ng mga politikong corrupt at malinaw na questionableng moral values at reputasyon. Paano pong gagawin dahil nakakawalang respeto dahil sa inconsistencies ng values nila bilang Kristiyano at sa iniidolong politiko. Ayun. Okay. All right. So nadi-disappoint na daw siya, no? Dahil nga yung mga church leaders, no? Of course, no, mga spiritual, supposedly spiritual people yan, ano. But then, ano, yung kanilang ano leaning towards a particular politics or party, no, yung well yung personality mismo, no, sabi niya ay corrupt at may questionable yung moral values ng tao and even the reputation. So medyo nagkakaroon na siguro sila ng ano, no, ng doubt, no, doon sa spirituality ng kanilang mga leaders. Bakit ganun yung kanilang sinusuportahan? So tinatanong niya, no, ano bang question niya? Paano gagawin, no? Dahil nawawala na siya ng respect. Okay. I don't know kung kabataan ba to or anyway, sige. Pastor Josh, what do you have to say?
0: Well, siguro, kailangan din iwasan yung dalawang extreme kasi. Yung number one, yung ipag-idolize ng isang leader. Pangalawa, yung mawalan ka na ng tiwala sa pamumuno, no? Kasi minsan, kapag ang tingin natin, ba, kaya tayo nadi-disappoint sa isang leader or sa isang member natin na nag-a-idolize sa isang politiko. Kasi tingnan natin eh, baka naman hindi lang kayo sang-ayon kasi ng view. Alright? Ano ba yung hindi nyo pinagsasang-ayunan? Yung politiko ba na sinusuportahan? O yung maling ginagawa? Right? Kasi minsan, marami din po kasi ganito, mami. May mga tayo na, may mga sincere naman talagang sumusuport sa isang politiko, pero misinform sila, that's why they are supporting that. So might as well we have to have an honest conversation instead na ma-offend lang tayo, umalis tayo sa church kasi nakikita natin siya na nandun sa church, which is yun yung dapat iwasan natin, ano. We have to invite them in an honest conversation, bakit nila sinusuportahan yung sinusuporta nila, pero i-avoid din natin siguro yung i-confront natin sila kasi ganito, ayaw mo yung sa tao na sinusuportahan niya. Papaintindi mo lang ano ba yung dahilan ng pag-support niya doon? Hindi ba niya misinformed ba siya? Dahil hindi niya nakikita o hindi niya nababalitaan yung mga ibang bagay na hindi sang-ayon sa paniniwala natin, kaya sinusuportahan mo pa rin yung tao na ito? Or talagang gusto mo lang siyang suportahan at ikaw naman ay ayaw mo siyang tasuportahan. So parang siguro that yung pinaka best practice dito is let's have an honest conversation. Kausapin mo siya instead na mag-away lang kayo or i-block mo siya at huwag mo na lang siyang pansinin, di ba, sa church. Let's have an honest conversation. Kausapin mo siya, pag-pray mo siya, no, and you know, i-embrace mo pa din siya kasi kapatid mo pa rin yan sa Panginoon, whether we like it or not. Iba man kayo ng paniniwala. Well, pagdating sa biblical values, kung sinusuportahan niya na yung maling biblical truths, pagsunod na doon sa mga maling practices, o kahit yung politiko na yon, obvious na obvious naman, ganito ginagawa, and yet, and still, talagang, ano siya, die hard, no? Talagang loyal na loyal. Yan. We have to correct them. We have to, in a manner of grace, no? Dapat may biyaya pa rin talaga kung paano sila kinakausap. No? Dapat, Christ-centered pa din yung ano natin. So why we're doing this? Kasi gusto natin maging mapayapa tayo.
1: Okay. Yes. So kailangan ba ng honest conversation with them?
0: Honest conversation.
1: Sabi mo nga baka may mga misinformed na members, no? Or minsan, you know, there are a lot of reasons I can see bakit minsan ang isang tao ay ganun na lang yung loyalty, no, sa isang politiko. Katulad nga ng sinabi ko, minsan talagang ano eh, yan ay ninong ng anak niya, ninong ng nanay niya sa kasal. Mga ganun-ganun, ano, or kababayan, or, you know, may naitulong yan, ano, o talaga may pangako yan, ano, hanggang ngayon ay hinihintay nila at kailangan nilang suportahan. Or probably, minsan talagang, ano, no, may mga, I've been hearing, no, yung mga pasweldo sila, hindi naman pasweldo, may allowance, no, talagang sila yung nangangampanya for that politician. Yung mga ganun, ano. Yeah. So sometimes we have to be very very careful dahil kung kayo ay mga miyembro ng isang church, ano, minsan pag-usapan pa lang, no, nasabi lang yung isang pangalan, mainit na agad yung usapan, ano, umusok na. Yun yung mga iiwasan natin diyan, ano. So mahirap talaga yun, kahit masabihin mo honest conversation, pero minsan there are people, no, na with the mere mention ng pangalan, ano, ay talagang ano, handang ano yan, handang manggera yan para lang sa kanyang idolo, no? Sige, Pastor Jen, may gusto kang idagdag?
2: Actually, wala na, finish na eh. Natasabi na rin eh. pero ano po, we always focus on the Lord. When we are in church, focus on God, no? Sometimes kasi nakikita natin yung mga ganitong klaseng mga ginagawa, no, ng mga leaders natin kasi nawawala yung focus natin sa Panginoon. Naka-focus na tayo sa tao na nagli-lead sa atin. Tandaan natin, people are susceptible to be corrupted, no? Kasi we are not perfect. We're imperfect beings loved by a perfect God, no? So, ang mahalaga dito is we look into what he's doing, kung ano yung nagagawa niya, doon natin siya i-correct, pero we still love the person. Tulad ng sinabi ni Pastor Joshua, no? We still love the person. Magkamali man siya sa kanyang paniniwala, sa kanyang stand, o kung sino man yung kanyang iniidolo, well, napakadelikado kasi, no, when we idolize people, no, lalo kapag leaders ka. And let's just make sure that when we do correction, is we correct what's the behavior, hindi, but we love that person still, no? Kasi minsan talaga ang nangyayari dahil medyo naiinis na tayo sa mga lagi niya sinasabi, tapos alam naman natin nasa balita lagi yung pinagtatanggol niyang politiko na nagnakaw na naman o kung ano na naman ang ginawa, pero siya pagdating pino-promote pa rin niya, napakabait, napaka, no, maraming ganyan tao, they are blinded by what they see. Blinded. Ano yan eh? Kumbaga parang blind obedience ba? No? Blind obedience. Pero lang, as Christians, what we need to do is to, again, look into the situation of that person. Kung leader man siya, maybe mas maganda na masabi sa kanya na, oops, kuya, ate, pastor, medyo ano na yata, apektuhan na yata yung ating congregation because of your thing. So maganda na makorek siya right there and then. Mas okay ang ano, ang open rebuke than hidden love. Tandaan natin 'yan. Yeah. Maganda sabi 'yan kaysa naman minamahal mo siya ng palihim, yung pala na nagse-self-destruct na siya. No? So yun, napakaano niya, napakagandang tanong din 'yan. And a lot of people will be disappointed but still focus on the Lord, not on people.
1: Yun okay. Po. Maganda po yung sinabi niyo, focus on the Lord, no, and not on people. I remember may verse that says na, you know, I follow Paul, yung another, I follow Apollos, no, I follow Cephas, yung ganyan, ano. But actually, we have to follow Christ, no. Yun talaga yung pinaka-punto, no, katulad ng sinasabi ni Pastor Jen, ano. At kaya minsan nagkakagulo-gulo kasi focus na tayo dun sa personality, no, dun sa tao, dun sa ating idolo. Ayan. Oo. So ang identity natin ay sa Lord, ano, hindi sa kung kani-kanino. All right. Okay, maganda po 'yan. Sige, ito siguro yung last nating question, ano. Maganda rin 'tong question na 'to. Pwede po bang gamitin illustration o bahagi ng preaching ng pastor ang mga pampolitikang paniniwala niya? Maikli lang yung question, pero ano, no? Maring nangyayari talaga to, no? Baka nga madalas may mga ganito, no? Nasa preaching, no, yung lumalabas yung kanyang emotions at yung kanyang ano, inclination, no, sa kanyang ano, sa politika. Okay. Pastor Jen?
2: Actually, yun nga, minsan nga ang mga, well, ang mga pastors, di tayo perfect, no, Pastor Josh, no? Hindi tayo talagang ano, minsan may mga lumalabas tayong sablay, no, pero if you are going to use your political leaning o yung mga politikang paniniwala mo sa illustration, make sure na yung illustration na yon will serve the best interest of what is biblical. No, ibig sabihin, laging uunahin nating isipin na ito ba ay makakatulong sa pag-unawa ng mga taong ito tungkol sa sinasabi ng Biblia, o baka naman sinasabi ko lang ito kasi gusto kong mapaniwala sila na tama ako sa pagtitiwala ko sa taong ito.
1: No? Napaka agenda.
2: No, napakadelikado noon. So let us pray, no. Ako, I urge my fellow pastors to always pray before, yan naman ang ginagawa natin, di ba? Always pray, ask the Lord for direction before we create our sermons. And syempre, kapag ka may hidden agenda ka na gusto mo lang mag-promote ng leaning mo, eh nahaluan, no, ng nasisira yung ano, yung Holy Spirit, imbis na nando na sa preaching mo, lumilipad pa, umaayaw. So, make sure that we go into the biblical perspective first. Ano ba yung gusto nating ipaunawa? If you're going to use an illustration, will this help na maunawaan nila yung Biblia? Pero pagka ang forward mo, eh, hindi naman nauunawaan ng Biblia at lalo sila naguguluhan at bumibilib lang sila doon sa taong ipinoportray mo, well, that is bad. Yeah.
1: Okay. Yeah. Sige. Lumilipad yung Holy Spirit bigla, ano, nawawala.
0: Tapo na dapat eh, no?
1: Oo, oh, yun doon eh, no? Lumabas pa. Okay, sige. How about you, Pastor Josh? Anong magandang maidagdag natin diyan?
0: Totoo lang, napakaganda ng tanong.
1: Yeah.
0: Totoo lang po, number one, i-remind na ang pulpit, ang stage po, ang pulpito, ay hindi natin ginagamit para sa personal at political na agenda. Dapat ipinapangaral lang talaga natin sa pulpito yung Christ-centeredness ng truth. Yung mai-reveal si Christ, maipahayag ang mabuting balita, ma-empower ang church, ma-edify ang body of Christ. At maihayag natin yung kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Other than that, dapat yan sa labas ng pulpito. Pag sa pulpito, ito isa sa prinsipyo ko bilang pastor. I will only preach Christ and the power of His resurrection. I will only preach the beauty of His grace. Paglabas ng pulpito, pwede natin pag-usapan ibang bagay. Halimbawa, nasa pulpit ako, when I'm talking about the scripture, pero pag personal views ko, lalabas mo na ako, then I will discuss something, I will illustrate something. Minsan may ganyang mga practices. Ang problem lang kasi, nasusway yung ating focus, yung ating attention. At akala natin, good siya to catch attention ng tao, pero sa totoo lang, hindi lahat ng tao sang-ayon dun sa illustration mo. Maaring imbis na ma-edify mo yung sinasabi mo, or ma-justify truth na sinasabi mo, nasaktan pa sila kasi hindi naman ganun yung perspective nila sa joke mo or sa illustration mo. Right? Siguro pwede siya, pero tandaan natin, huwag siyang magiging political rant. Hindi natin gagamitin campaign stage ang pulpit, no? And hindi natin po promote yung ideology ng kung sino or yung ideology natin. Again, pastors, it is very important, no, na ang pulpit ginagamit natin sa pangangaral ng mabuting balita, sa pagpapatibay ng pananampalataya ng ating mga kapatid. Kasi doon tayo tinawag. Doon po tayo, yun yung ating mandato bilang mga lingkod ng bilang tagapangaral ng mabuting balita. Yun yung ating accountability to feed the flock with the spiritual truths galing sa kapahayagan ng Biblia sa pamagitan ng Espiritu Santong kumikilos sa buhay natin. So, let us only preach which has to be preached, which is very important, yung spiritual truths, yung gospel, yung everything that is Christ-centered, pointing to Christ, anything that is edifying the church, anything that will help them, empower them, will educate them, yung ituro natin. Huwag yung personal nating ideology, huwag yung personal nating perspective, let's say ginagawa natin joke yung politics. Kung gusto mo yan, labas ka. Di ba? Kumbaga, sa ibang venue na lang. Sa ibang ibang proper venue. Pagdating sa parang, bigyan siya ng reverence na yung papangaral natin dito ay ang magpaparangal lang sa Panginoon. Hindi sa pangalan ng kahit sinong politiko.
1: Okay. Yeah. Kasi ang tendency, di ba, no? Well, sa maraming nagpipreach, no? They want to be relevant, no?
0: Yeah.
1: Oo, na minsan yung kanilang mga illustrations, no, yung kanilang mga jokes, or the way that they explain the biblical principle ay kinoconnect nila to what is happening, no, sa ating ano, no, sa ating current ano, no, situation as a nation, yan yung mga issues, no, na may init, no, doon minsan madalas nakoconnect yan, ano. So mas maganda bang iniiwasan na lang yun, or talagang ano, maganda na kinoconnect natin yung ating preaching sa mga issues going around us?
2: again, okay lang i-connect. Okay lang i-connect. Pero make sure na sa dulo ng connection na yan, biblical pa din yung labas. Si Jesus pa rin yung na-uplift. Ibig sabihin, glory to Christ pa din. Hindi yung other way around. Na kinonect mo, na wala yung biblical perspective, wala na, naging political rally na. So, make sure na at the end of it, it's still Jesus who is being glorified. Yeah.
1: Ayun, yeah. Okay.
0: So, napakaseryosong ano po nito eh. Napakaseryosong bagay po kasi dito.
1: Kasi
0: gamit na gamit ito ngayon no, sa siguro marami sa mga simbahan. Dapat mo iwasan. Ako, kung ako po tatanungin, kung may iwasan mo, iwasan mo. Kung may iwasan. Iba illustration, mag-illustrate ka ng iba. Pero kung pag-uusapan natin politika, pag-usapan natin siya sa ibang venue, pwede natin siyang gawin. Mag-Bible study tayo, tingnan natin yung perspective ng scripture doon sa political issues na meron tayo. Yeah. Pero pagdating sa pulpito, yung illustrations, as long as it will help yung mas actually yung pagiging relevant. Marami namang ibang illustration eh. Pero tanda, dapat careful talaga eh. Kasi minsan may mga illustration tayo na politically, may mga bias, di ba?
1: Yeah, na, offending ano?
0: Yeah, offending. Ang nangyayari, dinidisciple natin yung partido para suporta natin itong isang partido na, di ba? Eh dapat, dinidisciple natin mga follower ni Jesus, hindi follower ng isang kandidato.
2: Tama.
0: Masa natin talaga.
1: Okay. Yeah. Oh, napaka-interesting no ng ating mga pinag-uusapan, and I'm sure marami po talaga sa ating mga listeners and viewers na habang nakikinig sila ay ano no nag-discussion din sila sa kanilang mga katabi sa bahay ano at nakaka-relate no. Marami silang mga naalala, mga experiences katulad ng mga pinag-uusapan natin. All right. Okay, so I really thank no the Lord para sa buhay ng ating mga bisita no, si Pastor Jen Villaflores at si Pastor Joshua Garcia no, sa napaka-interesting at napaka ano no, well, talagang mga pastor na ang talagang ano no, ang priority talaga is the glory of the Lord no sa lahat ng pagkakataon. And tunay nga po na minsan talagang tayo ay may tendency masway no dahil sa ating mga ano no, inclinations, sa ating pag-lean towards ano no, mga ating mga sinusuportahan ano na partido or mga tao, mga personalities, no, political personalities. But then, no, lagi tayong bumabalik that we have to remember na ang ating identity is talagang naka-attach yan sa ating Panginoong Jesus, no, at pag nating kalilimutan yan. Okay, so at this point in time, I would like to to request if you have final words, no, para sa ating mga listeners and viewers. You can do that now. Sige, Pastor Josh, mauna ka.
0: Salamat po. Para po sa lahat ng ating pong mga nakasama ngayon at nanonood, no? At active kanina pa nagko-comment, nagcha-chat, ano. Gusto pong ipalala na number one, share niyo to para mas magkaroon ng mga kaibigan niyo kung sa tingin niyo hindi kayo parehas ng political views. At least magkaroon siya ng balancing pagtingin sa mga bagay nito at biblical na pagtingin din. Pangalawa, kapag nagkaroon tayo ng encounter sa mga kapatid natin sa iglesia na hindi natin may iwasan, may iba talaga silang gustong suportahan, we have to go back to the idea na ang goal natin dito is magkaisa. Mayroon man tayo di pinagkakasaan, saan tayo pwede magkaisa? Diba? Ibig sabihin, let's set guide, no? Let's set yung tipong dito, ito yung ground natin, no? Magkaiba man tayo ng perspective, let us keep on under giving allowance to understand one another. Bigyan natin ng pangunawa, dagdag na panalangin para sa isa't isa, para ang goal natin is we are here to promote unity, we are here to promote love at hindi pagkakaiba-iba pa, di ba?
1: Okay po. maraming salamat na Pastor Josh yan sa message mo no para sa ating viewers and listeners. Sige po, let us hear from Pastor Jen Villaflores. Final message.
2: Sana mga kapatid sa lahat ng mga tagapakinig, nanonood at sumusuporta sa programang ito, sana palagi nating tandaan na bilang church no, bilang simbahan at bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo, hindi tayo dapat ang nakikita nilang nagiging divided. no? Mm-hmm. Dapat ang nakikita nila sa atin is we are united in Christ, we are united in love, at wag natin ipakita sa kanila na pareho lang tayo ng galawan ng mundong ito, no? Tandaan natin, hindi natin kailangan sabihin lagi na uy, Christian ako para maniwala silang Christian ka. Kailangan nakikita yan sa gawa mo, nakikita yan sa sinasabi mo, and make sure na pagdating sa mga ganitong bagay, kung merong hindi pagkakaunawaan sa loob ng simbahan, lalong-lalo sa mga ganitong klaseng issue or ganitong klaseng mga agreements or disagreements, let's prioritize na we love each other, no? Mahalin natin ang isa't isa at makita Amen. Nawa sa atin kung ano yung kabutihan ng Panginoong Jesucristo.
1: Amen. Yeah, salamat po dyan, Pastor Jen, no? So, mga kapatid, no, mga viewers and listeners, sa panahon ngayon kung saan po madaling masira ang relasyon dahil sa magkakaibang paninindigan, naway tandaan natin, ano, na mas mataas ang ating pagkakakilanlan kay Kristo kaysa sa anumang kulay ng politika. So maaari tayong magkaroon ng magkakaibang opinyon, ngunit hindi tayo dapat mawala ng pag-ibig, paggalang at kababaang loob sa isa't isa, no? Alam niyo po, bilang mga Kristiyano, hindi tayo tinawag upang maging mapanakit sa pananalita, kundi maging ilaw at asin sa mundong puno ng galit at pagkakahati-hati. No? Naway, ang atin pong mga salita, ang ating mga pinupost sa ating mga social media at pakikitungo, ano, ay magdala hindi lamang ng katotohanan, kundi pati ng biyaya. Ayan. Sa huli, hindi po politika yung ating ultimate hope, no? Ang ating tunay na pag-asa ay nasa Diyos na nanatiling hari sa gitna ng lahat ng pagbabago sa mundo. Ayan. Okay, so maaari po ba nating i-request, no, si Pastor Jen para tayo ay i-close in prayer?
2: Sige po, tayo po yung lahat ay yumuko, tayo pumikita, tayo manalangin. Panginoon, aming Ama sa Langit, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay nagkadaupang palad upang kami ay patuloy na makapagnilay-nilay, kami ay patuloy na makapagbigay ng encouragement, kami ay patuloy na makapagpalakasan bilang iyong mga anak, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na pag-isahin mo, Panginoon, ang aming bayan, pag-isahin mo, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, at nawa Ikaw ang aming patuloy na tingnan at hindi, Panginoon, ang kung sino mang nakapaligid sa amin. Lord, tunay bilang mga tao kami nagkakamali, kami sumasablay. Pero Lord, we are imperfect people loved by a perfect God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong patuloy na biyaya. At dalangin ko, Panginoon, na bawat isang nakakapakinig ngayong gabi ay iyong patuloy na pagpalain at pag-ingatan. Lord, we thank you, we honor you, we love you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen.
1: Amen. Amen. Sige po, nais po nating mag-shoutout po, no, sa mga napakasisipag nating kasamahan dyan sa production. At ang atin pong laging maasahang RTV team. Yan. Mga masisigasig na mga broadcast engineers at lahat po ng mga very dedicated nating mga kasamahan dyan sa Bukawi transmitter site. No? Pagpalain po kayong lahat, no? Inyo pong napakinggan ang programang Heartline Monday Edition dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan, dito po kami sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa atin pong mga bisita, no? Atin pong mga butihing mga pastor, yan, mga kamanggagawa na nakakwentuhan at tumulong pong magbigay ng payo sa atin ngayong gabi. Of course, ang atin pong Pastor Jen Villaflores at of course si Pastor Joshua Garcia, no? At sa inyong lahat, no? Sa muli po ninyong pagsama sa amin dito sa Heartline Monday Edition. Hanggang sa muli po. God bless you all. Bye.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Kuryente 1.5, tubig 400, gatas ni Kiko 1.2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
2: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
1: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
2: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo akong mapapagod. Stress reliever ko yan.
1: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang masasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
5: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
4: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
5: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pangalis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
6: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
4: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
5: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
6: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
7: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
7: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Well, hello, hello! And isang mapagpalang hapon sa inyo mga ka-Express Mate! Ikaw ay nakikinig sa impilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. At of course, ikaw ay kasalukuyang nakasakay at nakaantabay dito sa ating programang UV Express, The Ultimate Vibes Express. Yes, hello, hello. And ngayon nga ay Monday afternoon. Alam kong yung iba sa atin ay on their way home na. At yung iba naman ay nagme-merienda pa siguro habang sila ay nag-aantay ng kanilang mga masasakyan. Sa mga estudyanteng papauwi pa lamang sa mga sandaling ito. Ayan, hello hello po sa inyo. Alam kong isa sa mga paboritong araw natin. Maka natin naman ako, no, feeling estudyante. Sa mga favorite days ng bawat isa ang Monday. Yes, dahil dyan makikita mo ulit ang mga kaklase mo. Grabe, no. Yan na naman yung araw na muli kang makikipagkulitan sa iyong mga kaklase. Makikita mo yung iyong crush sa school. Tapos dyan na naman yung araw na kung saan eh makakapag-aral muli tayo. Nang maayos. Yes, emphasis dun sa maayos. Hindi yung parang ano na lang, parang parang robot na lang, no? And syempre, dun sa mga magsisimula pa lang yung pasukan sa ibang mga college students dyan, no? Yun, mag-uumpisa pa lang yung kanilang classes, I think, either anytime this week or next week. And shout out sa inyo. Mag-babay na kayo sa mga early morning lamaw. Tama ba? Anong term doon? Yung parang oversleeping. At syempre, yan doon naman sa mga adults na wala talagang choice, no? Kailangan nating mag-work, kailangan nating mag-trabaho para sa ating mga future, para din sa future ng ating pamilya, no? Yan, hello, hello, and shout out sa inyong lahat. Sa mga mag-uumpisa pa lang ang kanilang araw dahil naka-night shift siguro. Dahil ang kanilang mga clients ay nasa ibang bansa. Ayan, hello, hello din syempre sa inyo. Syempre dun sa mga listeners natin, no? Sa mga listeners natin abroad na mag-uumpisa pa lang ang kanilang mga araw. Ayan, hello, hello po sa inyo. And doon naman sa iilan sa atin na nakauwi na sa kani-kanilang mga tahanan, nakahiga na sa sofa, naka-ready ng mag-nap. Kaya naman siguro yung ilan sa atin is naga-doom scrolling pa. Abay, alam nyo ba dito sa ating biyahe, kahit nakaupo ka, kahit nakahiga, o kahit naglalakad, alam mo bang pwede kang sumabay sa biyahe natin? At syempre tuwing Mondays to Fridays, inyong nasa sakyan at napapakinggan ang regular rides natin dito sa ating UV Express. Minsan ang ating regular ride nga lang ay naka-autopilot mode. And then, pag ano naman, pag Sunday edition, dyan ninyo napapakinggan ang special trip edition ng ating UV Express.
Yeah, shout out sa mga kaka-tune in pa lang, sa mga kaka-uwi, sa mga kaka-turn on pa lang ng kanilang mga radyo, at sa mga kakabisita pa lang sa ating YouTube or Facebook Live. Hello, hello sa bawat isa. And syempre, bago tayo or bago natin paandarin ang ating UV Express, iilang anunsyo muna mula sa ating himpilan. Magkakaroon po ng Kairos, God, the Church, and the World. Discover your role in God's global mission and be part of His mission on August 21 to October 23. Ito po ay 10 weeks. Nagaganapin every Friday from 6 p.m. to 9 p.m. Open to all po ito, no, sa mga pastors, sa mga leaders, sa mga church, ay sa mga youth, sa bawat mananampalataya. Ito po ay gaganapin online via Zoom. At para naman sa mga face-to-face activities, ito po ay gaganapin sa ating himpilan, second floor ng Care 104.3 DWAY Building. At syempre, kung nais mong maging bahagi nito, contact nyo lamang po si Maria Shelo Ibasco, si Mamsi, at si Christine Aydalia Asilo para sa registration fee. Or you may also contact sa mga numerong naririto, 0920-921-5843 or sa 0927-214-2461. At syempre, on December 5, 2026, from 10 a.m. onwards, gakaroon naman ng First Bicolandia Interchurch Bible Bee Competition by the Paga Retreat Center in partnership with Gaius Ministry. Syempre, ito po ay gaganapin sa Paga Retreat Center, Panikwason, Naga City, Camarines Sur. At para naman sa mga qualifications ng mga participants, dapat po kayo ay 16 to 28 years old, male or female, and a legitimate member of a Christian church. Dapat din po may endorsement kayo ng inyong church or ng inyong Christian organization. At one representative per church or organization only. Individuals with a Bible school or theological background are not eligible to participate. Open po ito sa mga churches ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes. At ang nasabing competition ay composed ng tatlong portions or segments na may timed written examination, may oral question and answer.

0: Yes, at tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. Gaya ng nakagawian, mga ka-express mate, tuwing ikalawang yugto ng ating biyahe, dito muna nagpapahinga ang ano ang tawag doon sa nagde-drive? Sa driver. Ang inyong UV Express. And kayo naman ang magde-drive ng ating UV Express. Yes, dahil sa yugtong ito ng ating biyahe, eh dito natin pinapatugtog ang mga song requests ng ating mga pasahero. And syempre, ikaw yun ka-express mate. Kaya kung nais mong mapakinggan ang iyong favorite song, well, you can text that to 09-98-843-0573 or mag-comment ka lamang sa ating Facebook Live kanina sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. You can also subscribe and follow our YouTube and Instagram account on FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. You can also tune in to our programs via online streaming on bit.ly/TheWayFM. At syempre, para sa mga miyembro na ng ating group chat, pwede ka mag-message sa ating Kirians Official GC. Kaya ano pang inaantay mo ka Express Mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM. Kaya tara, sakay na!
1: Roots on Request.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the ultimate vibes express. Sama niyo po pala ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Ison. Sa ating ikatlong stopover, dito tayo nagpapatugtog ng mga awiting umiikot sa iisang tema. At syempre, kada hapon slash gabi, ay iba-iba ang ating tema, no? At ngayong gabing ito, para mabigyan ko kayo ng ideya kung ano magiging tema natin for this evening, ka-express mate, para sa'yo, ano ba ang senyales na ang isang tao ay strong? Masasabi mo ba na strong ang isang tao kung kaya niyang magbit-bit ng dalawang barbell? Masasabi mo bang strong ang isang tao kung kaya niyang makipagbugbugan ng limang straight na araw? O kaya naman siguro, masasabi mo bang strong ang isang tao kung hindi mo siya basta-bastang pwedeng maliitin, pwedeng masagi or mabangga? Now, some people misinterpret or misrepresent as strength or strength as those things. Masyadong napadami ata ang th. Yes, may mga taong physically strong. May mga tao naman na because they have struggled in being strong, nagkakaroon sila ng iba't ibang ways of projecting strength sa ibang tao. But sometimes, strength can also manifest in ways na hindi lang basta-basta sa weight or sa bigat. Minsan, strength comes from those persons or people who can make firm decisions kahit na both of those decisions may mga taong masasaktan. Minsan, strength can also come from people who are willing to go beyond para sa kapakanan ng mga taong nakapalibot sa kanila. They are willing to sacrifice big things. They are willing to sacrifice kahit na, di ba nga pag nag-sacrifice tayo, may kirot talaga. Meron naman ang mga taong hindi basta-basta nagpapatinag at nagpapadala sa kanilang emosyon. Now, those are different ways of how someone can be strong. Ikaw ba, ka-express me? Sino ang taong kilala mong strongest? Or para sa'yo, who is the strongest person that you know? Most of us will say, ay, si papa ko yan. Ay, si mama ko yan. Napakarami ng mga taong nagmo-model sa atin kung ano nga ba talaga ang tunay na strength. But as we begin to idolize these people, no? Sana tayo rin ay magka-develop ng real strength sa ating mga sarili. Or rather, may we find the people who are strong and na kayang gabayan tayo kung tayo ay nanghihina. Tama ka dyan, ka-express mate. Dahil ang tema natin ngayong araw na ito sa ating theme tracks ay songs about strength. Siyempre, hindi lang strength magbuhat, strength na physical na lakas, but nandyan rin ang ating emotional strength, mental strength, and pati na rin ang ating spiritual strength. Yan ang tema natin ngayong araw na ito. Kaya ano pang inaantay nyo, mga ka-express mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, here 104.3 DWAY FM. Kaya tara, sakay na!
1: Theme track.

And tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT. UV Express, the ultimate vibes express. Maraming salamat sa inyo mga ka-express mate. Yan o, naghahalo-halo naman ang mga programa natin. Maraming salamat ka-express mate sa inyong pagsama sa akin sa hapong ito or sa araw na ito. Sana kayo ay na-bless ng ating biyahe at sana kayo ay napaawit ng mga tugtugin natin. Palagi mong tatandaan that the road may be long but His grace will carry you on. I will be seeing you soon. Ingat, God bless, and pasalamatan rin natin si Don Alfonso Apinado.

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibig.
1: Okay, ang oras po natin ngayon ay 6:27 ng gabi.
2: Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw

isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Once again, ako po si Pastor Tony ng Gising of Tabaco at ako po ang inyong takapaglingkod ngayong gabi. Kumusta po kayong lahat? Sana po kayo po ay nasa mabuti pong kalagayan hanggang habang kayo po ay nanonood at nakikinig po ng ating programa, Tanglaw sa Daan ng Buhay. So kasama din po natin si Brother Alfonso sa control. At sana samahan niyo po ako sa loob ng 30 minutos na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. At syempre magkakaroon din po tayo ng pagkakataon para manalangin at makinig ng papuring awit para sa ating Panginoon. Okay, so pwede po kayong mag-send ng inyong mga prayer requests. Kung meron pa kayong gustong mga ipanalangin, send nyo lang po sa ating comment box or sa aking messenger. At mamaya po sa ating pagtatapos ay maisama po natin yan sa panalangin. Kung meron naman po kayong mga gustong batiin, mga gustong birthday greetings na gusto nyo pong ipabati, pwede rin nyo po ito i-send sa ating Facebook Live. Basta siguraduhin lang po natin na tayo po ay nakapollow sa Facebook account ng The Way FM. Ano? 104.3 The Way FM Legazpi. So, pwede rin po ninyo pong mapanood ang ating mga programa sa YouTube channel. Basta kayo po ay nakapollow. Okay po. So, ayan. Wag na natin patagalin ang ating devotion ngayong gabi. Alam ko po, handa na tayo sa ating devotion. Kaya kung meron po kayong mga Bible sa inyong mga bahay, sa inyong mga cellphone, pwede po ninyong buksan ang inyong mga Bible sa aklat ng Juan chapter 21 verse 15 to 17. Actually, napaka-popular passage ito sa Bible. Ano po? So, babasahin ko po ito sa wikang Tagalog, Magandang Balita Translation. Ang sabi po dito, pagkain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, inibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko po kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Verse 16, muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, inibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Verse 17 and last verse. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat tatlong beses siya ang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyo na mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Pagpalain pang pagkabasa ng salita ng Diyos, tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming binasa ngayong gabi. Dalain po namin ang iyong patnubay sa aming pag-aaral. Ikaw magbigay ng karunungan sa amin. At hindi lang po namin ito mapakinggan, kundi ito'y mai-apply po namin sa aming pang-araw-araw na buhay at magbigay ito sa amin ng spiritual na kalakasan, encouragement upang sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon, ay ang mga salita mo ang siyang maging silbing gabay sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat pong ito'y dalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, so ang title po ng ating devotion ngayon is Handling Failure, Moving Forward After Failure. So, alam niyo mga kapatid, glad naman tayo ay siguro nakamali na naka-experience na tayo ng mga failure sa buhay, na nagkamali, nadapa, no? May mga bagay tayong mga pinagsisihan, mga bagay na dapat hindi natin nasabi, dapat hindi natin nagawa, mga maling desisyon, no? At minsan, ang pinakamahirap na patawarin daw ay hindi yung mga taong nagkasala sa atin, yung mga taong nagkamali sa atin. Ang pinakamahirap daw na
patawarin ay yung mismong ating sarili kapag tayo'y nagkamali. Ano po? Madalas kapag nagkakamali tayo, iniisip natin kaagad, pwede pa ba akong gamitin ng Diyos? Pwede pa ba akong qualified pa ba ako? No? Tatanggapin pa kaya ako ng Diyos? Eh, nagkamali ako. Mga ganun yung mga kaagad na pumapasok sa isip natin kapag tayo'y nagkakamali sa desisyon, sa mga bagay na ginawa natin. Madalas kapag nagkakamali tayo, nawawalan tayo ng kumpiyansa sa sarili. No, feeling natin nasira na ang lahat sa atin. No, feeling natin hindi na tayo maibabalik pa o hindi na natin maibabalik pa yung mga bagay na naging bunga or nasira sa ating buhay. So, minsan akala natin kapag nagkamali tayo, end of life na. Akala natin, ito na yung katapusan ng buhay natin, wala na tayong pag-asa. Akala natin, sira na ang lahat at hindi na pwedeng maayos. Now, dito po sa passage na binasa po natin, ganun po ang feelings o pakiramdam ni Pedro, ni Apostol Pedro, isa sa mga alagad ni Jesus Christ, matapos na siya po ay mabigo na panindigan ang kanyang naging pangako kay Jesus na hinding-hindi niya iiwan or ipagkakanulo si Jesus. So, ano, bago po ito nangyari, may nangyari mo unang nangako si Pedro kay Jesus Christ na kahit kailan, sabi niya, over my dead body, Lord, hindi ka maaring makuha ng mga Romano, mga mayari kang daktin. Kasi nagsabi kasi si Jesus Christ na dadakpin siya ng mga Romano, ng mga leader at papahirapan, ipapako sa krus. Nung marinig yun ni Pedro, sabi niya, Lord, hindi yan mangyayari sa iyo. At nangako siya na kahit kailan hindi niya maaring i-deny or ipagkanulo si Jesus. Pero dito, sa passage na ito mga patid, itong text na binasa po natin, after ito nang naging failure ni Pedro, kasi sa kabila ng pagpupursigin ni Pedro na patunayan kay Lord na kaya niyang i-defend, kaya niyang maninindigan siya hanggang kamatayan kay Jesus Christ, hindi niya ipagkakanulo. Pero sa kabila ng ganun, ay nabigo pa rin siya. Nag-fail pa rin siya. No? Kaya nung mangyari yon, kung nasusundan niyo po ang kwento ni Pedro, bumalik siya sa dati niyang gawi o dating trabaho. No? So, ibig sabihin, discouraged, frustration ang naranasan ni Pedro kasi nabigo siyang panindigan yung kanyang naging pangako. Feeling niya failure na siya. Kala niya wala ng pag-asa. Pero dito mga kapatid, sa passage na ito na binasa po natin, makikita po natin dito kung paano inayos muli ni Jesus ang naging failure ni Pedro. Makikita natin dito kung paano muling ibinalik ni Jesus ang kumpiyansa ni Pedro sa buhay na nawala dahil sa kanyang naging kabiguan. No? So makikita po natin, mababasa po natin sa chapter 21, anong una nagpakita si Jesus Christ sa kanyang mga alagad kasama si Pedro. Anong ibig sabihin yun para ipakita ni Jesus Christ na kahit nagkamali si Pedro, kahit nagfail siya, kahit nadapa, kahit na nagkamali, so si Jesus Christ ang unang nag-initiate, nagpakita siya kay Pedro kasama ang kanyang mga alagad sa pangingisda. Pinapakita niya dito kay Pedro na Pedro, kahit nagkamali ka, nandun pa rin ako. Hindi ako nagbabago para sa iyo. Yun ang maganda sa Panginoon. Ano po, na kahit nagkamali tayo, nabigo, nadapa, still ang Panginoon nandyan po sa atin. Akala natin, iniwan tayo ng Panginoon. Ano po, akala natin, dahil sa ating mga kamalian, akala natin yung Panginoon malayo na sa atin. Na po, dito makikita po natin si Jesus Christ ang unang nag-abot, ang unang nag-initiate para i-reach out uli si Pedro. Pangalawa, makikita din po natin dito na muling re-restore si Pedro sa kanya.

bagay lesson na makikita po natin dito sa binasa natin. So, tatlong bagay po makikita po natin. Una, failure. Ang failure or yung kabiguan natin ay hindi nagde-define o nagde-determine ng ating tunay na pagkatao. No? Nagkamali man si Pedro, pero hindi ipinakita ni Jesus sa kanya na isa na siyang talunan. Ang nakikita ni Lord, hindi yung kamalian, hindi yung failure ni Pedro, kundi yung potential. At hindi yung nagbago kay Lord. Nagkamali man si Pedro, still yung calling, yung pagkataon ni Pedro, hindi nagbago sa paningin ng Panginoon. Minsan akala natin kapag nagkamali tayo, no, iba na yung trato sa atin ng Panginoon. No? Pero dito makikita natin, hindi nagbago ang Diyos kay Pedro. Ano po? So maraming beses man tayong nagkamali, hindi nagbabago ang identity natin sa harap ng Panginoon. No? Minsan tayong mga anak natin, kahit sila paulit-ulit na nagkakamali, hindi nagbabago yung paningin natin sa kanila. Anak pa rin natin sila. Ano po? Ganun din ang Panginoon. Na minsan nagkakamali tayo, nabibigo. Pero hindi ibig sabihin na nagkamali tayo, nagbago na ang paningin ng Diyos sa atin. Amen. So, pangalawa, ang failure ay hindi ang katapusan ng ating kwento. Alam nyo, hindi porkit nagkamali po tayo ay katapusan ng ating mga pangarap sa buhay. No, maraming tao na kapag nagkamali, nawawala na sila ng pag-asa. Feeling nila wala na yung plano, nasira na yung plano ng Diyos sa kanila. Feeling nila yung mga bagay na pinapangarap nila ay hanggang doon na lang. So dito mga patid, pinakita sa atin ni Jesus na kahit nagkamali si Pedro, still yung purpose, yung ministry na para kay Pedro ay nanatili. No? Hindi nagbago ang Panginoon. Kung lalapit tayo sa Panginoon muli, pagsisiyan natin mga kasalanan at magbalik loob, ang Diyos ay mayroon palaging bagong simula para sa atin. Ano po? Alam niyo ang tinitingnan ng Panginoon, hindi yung ating mga pagkakamali, kundi yung kung paano tayo bumabangon sa bawat pagkakamali natin. As human, alam ng Diyos na habang nandito tayo sa lupa, nagkakamali tayo. Alam ng Diyos na minsan madadapa tayo, mabibigo. Pero ang maganda kapag bumabangon tayo, bumabawi, nagbabagong buhay mula doon sa ating mga pagkakabigo, pagkakamali. Ano po? Kaya sa halip na lumayo sa Diyos, kapag nagkamali, mas lalo tayong lumapit sa Kanya. At hayaan natin na ang Diyos ang muling mag-ayos at tumama sa ating mga pagkakamali. Ano po? Wala naman taong perfect. Ano po? Kailangan natin yung tulong at gabay ng ating Panginoon habang tayo po ay nasa sa daigdig na ito, nabubuhay. Dapat bukas lagi tayo sa pagtutuwid ng Diyos, sa pag-aayos ng Diyos. Ano po? Pangatlo, isang hindi nagbabago ang layunin ng Diyos kahit tayo ay nagkakamali. Tama po yun mga patid. Si Pedro, 3 times siyang nagkamali, 3 times niyang dininay si Jesus Christ. Pero dito, 3 times din siyang paulit-ulit na rinimind ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kung gaano tayo nagkakamali, ganun din ang chance na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga, ang Diyos natin ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. Actually, hindi lang pangalawang pagkakataon. No, hindi lang si Lord God of the second chance. Lagi siyang may bagong chance sa atin. Ano po? So, pagkatapos ng restoration muling, ibinalik si Pedro sa kanyang calling. Ano po? Pinapakita sa atin dito ng Panginoon ang Diyos ay siya yung Diyos na bagong simula. No, sabi nga, ang katapatan ng Diyos ay laging sariwa every morning.
No, nagkamali man tayo, yung grasya ng Diyos walang katapusan.

kautusan. No, maaari niyang gamitin ang maging ang pinakamalaking pagkakamali natin para ipakita ang kanyang napakalaking biyaya sa atin. No po, God is gracious God. No, hindi kagaya ng tao na once na nagkamali, tapos i-judge ka na kaagad. Ikis ka na kaagad. Hindi ganoon ang Panginoon. Ano po, basta lumapit lang tayong may pagpapakumbaba. Ang Panginoon po ay laging handang magpatawad at magbigay sa atin ng bagong pasimula. Tandaan po natin ang tatlong bagay na ito. Una, ang mga pagkabigo ay maaring maging chapter ng buhay natin. Pero hindi ito ang magiging ending ng ating kwento. Maging yung mga kapagkakamalan natin, parte lamang yan ng buhay natin. Pero hindi po yan ang magde-define sa tunay na identity natin, sa tunay na purpose ng buhay po natin. Tuloy ang kwento ng buhay natin. Pangalawa, kung nagawa ng Diyos na ibalik si Pedro at gawin siyang isang matatag na leader ng iglesia, kaya niya rin niyang ibalik at gamitin ang buhay po natin. Nagkamali man tayo, i-restore niya tayo at ibalik tayo doon sa tunay na purpose ng buhay po natin. Remember na bago pa sabi sa Bible, Ephesians chapter 1, purpose po natin is before the foundation of the world. At walang makakasira po noon. Ano po? Walang makakasira po noon. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao. Hinahanap niya ang taong handang magsisi, magtiwala at sumunod muli. Ang Diyos hindi naghahanap ng perpektong tao kasi wala naman talagang perpektong tao. Ang hinahanap niya ay yung taong handang magsisi sa kanyang mga pagkakamali at muling magtiwala at sumunod sa kanya. At yun ay makikita po natin si Pedro. Alam nyo, after nitong encounter nila kasi Jesus, after ng restoration, makikita po natin yung pagsunod ni Pedro hanggang kamatayan. Ano po? Ibig sabihin, nagsilbing aral na parang naging parang platform ni Pedro or naging tawag dito yung turning point ni Pedro, yung kanyang mga naging kamalian sa buhay, naging encouragement para magpatuloy. Ano po? So, as a reflect our devotion ngayon, ano ang pagkakamaling patuloy mong dinadala hanggang ngayon? Matagal ng failure, kamali ang kabiguan, pero hanggang ngayon, parang hindi mo pa makalimutan, kontrolado ka pa rin. Feeling mo hanggang doon na lang. Ano ba yung mga pagkakamali na yan? Siguro, this is the best time para magbalik tayo, ayaan natin na Lord, na ayusin ni Lord ang lahat ng ating mga pagkakamali. Wag nating hayaan na alipinin tayo ng ating mga past failure. Ano po? Pinipili mo bang magtago dahil sa guilt o lumapit sa Diyos para sa kapatawaran? Ano po? Ano ba yung kapag nagkakamali ba tayo, mas pinipili natin itago na lang ito or mas pinipili natin na lumapit sa Diyos para sa muling pagbabago, para sa muling restoration ng ating buhay? Ano po? Paano ka inaanyayahan ng Diyos na magsimulang muli ngayon? Matapos mong marinig ang devotion na ito, paano sa'yo nangusap ang Panginoon? Ano po? Paano ka inaanyayahan ng Diyos na muling magbago kagaya ni Pedro? Maraming salamat mga kapatid. Sana po ay napagpala tayo sa ating devotion ngayong gabi. Pakinggan po natin ang awitin na ito.

Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, aming Diyos na banal, makapangyarihan po sa lahat. Sa muli, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil ang iyong biyaya ay mas malaki kaysa sa aming mga pagkakamali. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa mga aming mga pagkakamali, at tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag manatili sa guilt feeling at kahiyan na dulot ng aming mga pagkakamali. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng lakas na bumangon at magpatuloy at ang mabuhay ayon sa iyong kalooban. Salamat sa bagong simula na patuloy na ibinibigay mo po sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na palaging nagbibigay sa amin ng second chance, another chance, Lord God. Salamat, Lord God, sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala. Hindi ka nagsasawa sa amin, hindi ka nagbabago, Panginoon Diyos. Ikaw ang Diyos na sa kabila ng aming mga pagkakamali ay patuloy na umaayos, tinutuwid ang aming mga pagkakamali. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Salamat, Lord God, sa gabi pong ito. Ito po ang aming dalangin, tanging sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay. Ayan, dumating naman po ang oras ng ating pagtatapos, pamamaalam. Maraming salamat po sa inyong mga pakikinig at panunood. Pwede po natin itong share, bahagi, para doon po sa mga kaibigan, kakilala po natin na hindi po nakapanood ng ating devotion ngayon, ay makakinig din po sila at makapanood po. Ano po? So once again, ako po si Pastor Tony ng GCF Tabaco ay nag-iiwan po sa inyo ng isang mapagpalang gabi at ingat po tayo palagi. God bless po.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

bit.ly/thewayfm. Oo, basta may data ka, may internet ka, pwedeng-pwede po yan. Wala po nga dyan. Ayan, commercial break. At ang ating Karen's official GC sa Messenger. Pwede po kayo mag-join dyan para updated po tayo ng mga kaganapan at magaganap sa ating pong himpila. Bago po tayo manalangin, nais kong i-share ang salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa Lucas, no? Sa Luke chapter 2 verses 41 to 50. Pero basahin ko lang yung ano. Ito yung si Jesu Cristo ay bata pa, no? 12 years old pa lamang. Nagpaiwan nga po siya sa temple. Basahin ko lang po, no? And after the feast was over, while his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but they were unaware of it. And after 3 days, they found him in the temple, sitting among the teachers. And he said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house?" Pero yung salita ng Diyos. Isa sa mga recorded na ng kwento ng kabataan ng ating Panginoong Jesu Cristo. And makikita natin dito yung sa murang edad ni Jesu Cristo ay alam niya na, o alam niya kung ano yung priority niya. Yung mahalaga dun. Kaya siya pinamagatang priority reveals direction. Long before mangaral ang ating Panginoong Jesucristo, magpagaling, no, at tawagin yung mga disciples niya. Alam na natin, nung bata pa lang siya, kung ano yung nasaan yung puso niya, ano yung prioridad niya sa kanyang buhay. No, nakikita niya na yung bata pa lang siya. At yun na nga yung sagot niya sa kanyang mga magulang, bakit niya ako hinahanap? Inyo ba alam? Sabi niya ganun ay dapat nasa tahanan ako ng aking ama. Ngayon yung mga pagkilos din natin sa ating mga buhay, it will determine, well, it will reveal yung direction ng ating buhay, ng ating, sabi natin, hinaharap sa kung ano yung kinikilos natin, ano yung mga priority natin ngayon sa kasalukuyan. Ano? At ang ating Panginoon ay makikita dito, no? Kung ano yung purpose niya, ano yung layunin niya, at yun na yung ginagawa niya sa murang edad niya pa lang. Yun na yung ginagawa niya, no? At that determines his life later on, ano, sa buhay niya. Tayo din, ano? Ano ba yung mga ginagawa din natin ngayon? Ang past natin ay ang past natin, ano, ay hindi yan disconnected sa hinaharap o sa future natin. Yung hinaharap natin, yung kasalukuyan natin ginagawa ngayon, lalong-lalo na, no, hindi yan disconnected sa kung ano yung magiging direction ng buhay natin sa hinaharap. No? Kaya ano ba yung mga priority natin? Ano? Tingnan natin, ano ba yung mga ginagawa natin ngayon? Saan ba natin inuubos yung ating oras, sabi natin ganun, no? Because it will determine yung direction ng buhay natin. Ano? Kung halimbawa, inuubos mo yung oras mo sa trabaho. Ano sa palagay mo din yung mangyayari sa iyo in the future? Na resulta ng pagtatrabaho, may maganda at may hindi maganda, no, sa ganong sitwasyon. No? Ngayon naman, kung ikaw ngayon, no, spiritually, mahilig ka magbasa ng salita ng Diyos, sige kang basa or sige kang pray, sige kang panalangin, ano sa palagay mo mangyayari din in the future, no, sa iyo? No? Mas magiging matibay kang isang Kristiyano, mas dalalim ka, dahil nga doon mo inuubos yung oras mo, no, sa pagbabasa. You spend time reading God's Word. You spend time praying. Then obviously, makikilala mo ang Panginoon. And later on in your life, that will also reflect who you are, how you behave, no, how you live your life.

Dahil nga, andun ka sa presensya ng Diyos lagi. Makikilala mo talaga ang Diyos. Ngayon naman, kung masyado kang malayo, ngayon ay you don't spend time in your personal devotion, no? Nasa church ka lang pag Sunday, ganyan. And you think it's enough, then ano sa palagay mo din yung ano, yung mangyayari in the future, ano? Again, kung ano man yung priority natin ngayon, yun din yung sabi nga i-reap natin later on sa buhay natin. Kaya let's be careful, let's prioritize what needs to be prioritized sa ating buhay, and yun nga, kung ano yung importante talaga sa'yo, yun talaga yung unahin mo, ano? And kaya huwag tayo magulat in the future kung ano yung nangyari, dahil yun ay resulta ng kung ano yung ginagawa natin ngayon pa lang, ano? At ang ating Panginoon, nakita natin sa murang edad niya, inaan, gustong gusto niya na sa presensya ng kanyang Ama. Kaya hindi surprising kung ano yung nangyari later on sa buhay ng ating Panginoon din, ano? Doon lang pinagkaiba sa atin, ano? Tayo rin ay tingnan din natin kung saan natin ginugugol ang ating oras at ang ating lakas, syempre. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal, maraming salamat po sa paalalang ito sa amin. Ngayong mga pagkilos namin ngayon, kung saan namin ginugugol ang aming lakas, ang aming oras, na yun din po yung kahihinatnan o magiging resulta ng aming pong inaharap. At ang aming pong dalangin, O Diyos, ay mas lalong makilala kayo. Kaya nawa naman sa mga panahong ito, Panginoon, tulungan niyo po kami na really spend time with you. Spend time reading and knowing you, Father, who you are. Bigyan niyo kami ng kaunawaan sa tuwing kami po, O Diyos, ay magbabasa ng inyong salita. Napatuloy namin kayong makilala, and may you continue to reveal who you are, Panginoon, sa inyo, buhay. Sapagkat bilang mga anak ninyo, ay nais namin mas makilala kayo bilang aming Ama. O Diyos, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong pinipili namin yung mga bagay na mas lalong ilalayo kami sa inyo, Diyos. Patawarin niyo po kami. Salamat sa panibagong pagkakataon na binibigay niyo po sa amin. Ano ba, mas maging mabuti kaming tagapangasiwa ng mga binibigay niyo po sa aming oras, panahon, lakas, karunungan. At magamit namin ito upang mas lalo namin na makilala kayo at lumalim ang aming relasyon sa inyo, Diyos. At dahil dyan, ay may pamuhay namin ito at maging reflection kami, Panginoon, kung sino kayo sa mga tao. Nagpapasalamat kami at ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At bago po tayo patuloy na manalangin, ay pakinggan po muna natin ang isang awitin sa ating radyo at ilang paalala po sa ating mga social media platform. Tayo po ay magbabalik.

0: Tayo po ay nagbabalik. Muli ito po si Pastor Jesse Torres ang iyong kasama ngayon sa ating programang Mabungang Panalangin tuwing umaga, tuwing Martes. Ano po, sa loob ng 30 minuto. Dito po sa ating himpilan ang FEBC Bicol, ang KR 104.3 DWAY-FM. At pangungunahan po tayo ni Pastor Choi sa pananalangin para po sa ating bansa, sa ating gobyerno at sa ahensya ng pangkalusugan. Pastor?
1: Magandang umaga mga kapatid. Pinagpalang Martes muli sa bawat isa sa inyo. Tayo po ay sama-sama muling dumulog sa Panginoon ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Aming Amang makapangyarihan, salamat po sa panibagong araw at sa pribileyong makalapit sa iyo sa oras na ito. Kayo po ang aming dakilang manggagamot, aming mabuting pastol. Ngayong araw, nais naming ihanay, iugtong ang aming puso sa iyong salita. Sa kwento ni Jesus sa templo, inyo pong itinuro sa amin ang priority ay nagre-reveal ng direction. Dahil ang unang priority ni Jesus ay ang iyong kaharian, malinaw ang direksyon ng kanyang buhay. Lord, kami man di po'y tulungan na aming mailagay kayo na aming Ama sa pinakaunang lugar sa aming buhay. Sapagkat kung kayo ang aming priority, siguradong kayo rin po ang magdidirekta ng aming mga hakbang. Aming Diyos, patawarin po ninyo kami sa mga panahong mas naging priority namin ang takot kaysa pananampalataya. Ang problema kaysa pangako po ninyo at ang aming sariling plano kaysa inyong kalooban. Ngayon po, pinipili naming unahin ang iyong kaharian. Sapagkat kami po'y naniniwala, aming Diyos, where our priority is, there our direction will follow. Dinadalangin din po namin sa iyo ang aming pong bansang Pilipinas, lalo na ang kagalingan nito. Hipuin po ninyo

0: Pilipinong dumaranas ng karamdaman. Inyo pong pagalingin ang mga may malulubhang sakit, ang mga nasa ospital, at maging mga sugatan sa emosyon, sa isip at sa espiritu. Father, restore broken families. Renew discouraged hearts at ibalik po ninyo ang pag-asa sa mga nawawalan ng lakas. We declare today that the Lord Jesus is still our healer at walang sakit na mas makapangyarihan kaysa sa Kanyang pangalan. Panginoong Diyos, nagpapasalamat din kami sa lahat ng inyong ginagawa sa pamamagitan ng Care the Way FM 104.3. Salamat sa matagumpay na community service sa Arimbay Elementary School. 524 elementary students ang nabigyan ng libreng medical at dental consultation maging ang mga kinailangang gamot. Salamat dahil ang inyong pag-ibig ay naipakita sa pamamagitan ng mga konkretong paglilingkod sa aming community. Salamat din po sa inyong araw-araw na proteksyon, guidance at provision sa bawat staff, broadcaster, volunteer at ministry partner ng istasyon. Totoo nga po, Lord, na hindi po ninyo pinapabayaan ang inyong gawain para sa inyong kaluwalhatian. Ngayon po, aming Ama, sama-sama namin itinataas sa iyo ang mga pangangailangan ng aming pong radio ministry. Lord, magbangon po kayo ng mas maraming ministry partners at faithful donors. Humipo po kayo ng mga puso para sa misyon. Tawagin po ninyo mga taong handang gamitin ang kanilang oras, talento at resources upang mas maraming tao ang maabot ng ebanghelyo. Magpadala rin po kayo ng mga additional broadcasters, volunteers at staff. Hindi lamang may mga kakayahan, kundi may pusong umiibig sa iyo at handang maglingkod na may katapatan. Father, raise up a generation of communicators who will boldly proclaim the gospel with wisdom, compassion, and integrity. Espesyal namin ipinagkakatiwala sa iyo ang aming pangangailangan para sa bagong generator sa oras na ito. Alam po ninyo ang kahalagahan ng bawat broadcast. Alam din po ninyo ang bawat taong nakikinig na nangangailangan ng pag-asa. Kaya hinihiling namin ang supernatural provision, Father. Open doors that no one can shut, Lord. Magpadala po kayo ng tamang tao, tamang resources, at tamang panahon upang ang mensahe ng iyong salita kailanman ay hindi maputol. Palawakin po ninyo ang influence ng aming radio ministry na may bawat programa ay maging instrumento ng salvation, healing, restoration at revival. Hayaan po ninyo ng bawat nakikinig ay makatagpo kay Jesus at maging liwanag din sa kani-kanilang pamilya at pamayanan. Amang Diyos, pinapanalangin din namin ang kaligtasan ng aming mga kababayan na habang nananatili ang alert level ng Mayon Volcano at nagpapatuloy ang tag-ulan, takpan po ninyong bawat tahanan ng inyong protection. Ilayo po ninyong aming bansa sa kapahamakaan, lalo ng aming pong probinsya ng Albay. Bigyan po ninyo ng karunungan ang aming mga national and local officials, rescue teams at lahat ng mga nasa front lines upang magkapaglingkod ng may karunungan at malasakit. Aming Panginoon, bilang iyong sambahayan, muli naming ipinapahayag. Kayo ang aming priority. Kaya ikaw rin po ang aming direction. Kung saan mo kami dadalhin, susunod po kami. Kung ano po ang inyong ipagagawa, tatalima po kami. At kung ano ang inyong ipinangako, pananampalatayan na namin. We humbly declare that healing is coming to our nation. Revival is rising in our churches. Provision is flowing to every ministry. Our radio station will continue to be a strong voice of truth and hope. The gospel will reach farther than ever before. The next generation will seek the Father's kingdom. At ang Pilipinas ay makakakita ng panibagong pagkilos ng banal na Espiritu. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen.
1: Maraming salamat po, Pastor Choi. Patuloy po tayong manalangin, mga kapatid. Aming Ama sa langit, pinupuri ko namin, sapagkat ikaw lamang ang tunay na Diyos. Ikaw ang Alpha at Omega, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Walang imposible sa iyo at walang makapipigil sa inyo pong kalooban. Lord, hinihiling namin ang inyo pong kaharian ang maghari sa aming mga puso. Turuan niyo po kaming unahin ang inyong kalooban kaysa sa aming sariling kagustuhan. Bigyan niyo po kami ng pusong handang sumunod kahit na hindi madali. Pinapanalangin namin ang aming mga buhay, ang aming prayer life, O God. Turuan niyo po kaming maging faithful sa pananalangin. Huwag niyo pong hayaang maging routine lamang ang aming devotion, kundi tunay na pakikipagtagpo sa inyo araw-araw. Panginoon, ipinapanalangin namin ang mga nawawala sa pananampalataya. Marami ang nanlalamig, nasaktan o nasasaktan o lumayo sa simbahan. Ipuhin niyo po muli ang kanilang mga puso. Dalhin niyo po sila pabalik sa inyo. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong walang hanggang pag-ibig. Lord, pinapanalangin din namin ang mga hindi pa nakakakilala sa inyo. Buksan niyo po ang kanilang mga mata sa katotohanan ng Ebanghelyo. Gamitin niyo po kami bilang instrumento upang maipahayag ang mabuting balita sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga katrabaho. Salamat o Diyos, dahil alam namin ang inyong salita ay makapangyarihan. Pinapanalangin namin ang aming mga kapatid na dumaraan sa financial struggles din, O God. Ikaw ang aming dakilang provider. Magbukas po kayo ng oportunidad, ng mga pinto, ng pagkakakitaan. Turuan niyo rin po kami maging mabuting katiwala ng mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo po sa amin. Lord, alalahanin niyo rin po ang mga dumaraan sa depression, sa anxiety, loneliness, and discouragement. Yakapin niyo po sila ng inyong kapayapaan. Paalala niyo po na hindi mo sila iiwan, hindi pababayaan man. Pinapanalangin din po namin ng mga bata, mga kabataan na way lumaki silang may takot sa Diyos, sa inyo po, at may pagmamahal sa inyong salita. Ilayo niyo po sila sa masasamang impluensya at tulungan silang gumawa ng mga desisyong nagbibigay kaluwalhatian sa inyong pangalan. Panginoon, hiniling din po namin ang revival sa mga simbahan, sa aming mga lungsod, sa aming bansa. Simulan niyo po ang pagbabago sa aming mga puso. Bigyan niyo po kami ng mas matinding pagnanais na makilala kayo at maipakilala rin sa iba. Bigyan niyo po kami ng compassion sa mga nawawala and boldness to share the gospel and perseverance na maglingkod. Na makita ng mga tao si Kristo sa aming mga pamumuhay. At sa lahat ng aming ginagawa, ikaw lamang ang maluwalhati. Sa inyo po ang lahat ng papuri, karangalan, at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At dyan po muna tayo magtatapos ngayong umaga. Maraming salamat po sa mga sumama sa akin. At lobby ng Panginoon ay magsasama-sama po muli tayo sa susunod na Martes. At pagpalain po ang bawat isa. Bye-bye.

Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request Care 104.3 DWAY FM o mag-email sa info@dway.febc.ph.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Maganda umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Martes, ika-apat sa buwan ng Agosto 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, mahigit 2,700 na TODA driver sa lungsod ng Legazpi tatanggap ng tulong pinansyal. Legazpi City Mayor Hisham Ismail nanawagan sa bawat mamamayan ng lungsod ng Legazpi na maging mapagbantay at responsable sa pananatili ng malinis na kapaligiran kaugnay ng pagtaas ng kaso ng dengue sa lungsod. Kauna-unahang awarding ng GCash cards para sa 52 na LGU social pensioners isinagawa kahapon. At GSIS at TESDA nag-alok ng libreng cookery training para sa mga miyembro. At ngayon po sa mga detalye. Tatanggap ng tulong pinansyal ang mahigit sa 2,700 na tricycle operators and drivers association o TODA drivers kung saan ang payout ay gaganapin sa August 6. Sa naturang payout ay tatanggap ang bawat driver ng halagang 1,000 pesos na ayon kay Mayor Legazpi City Mayor Hisham Ismail ay malaking tulong umano para sa kanila. Aniya ang naturang tulong ay inaaprobahan sa tulong ng 17 sangguniang panglungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Luis Gutierrez. Ayon pa kay Mayor Ismail, ang gagawing payout ay nataon bago ang pagsisimula ng Ibalong Festival sa August 7, kaya wala umanong rason ang mga tricycle driver na mag-overprice sa singil sa pamasahe dahil kakatanggap pa lamang ng tulong mula sa pamahalaang lungsod ng Legazpi. Inaasahan na dadagsa ang mga turista sa lungsod para sa pagdiriwang ng Ibalong Festival. Kasabay nito ay nagpaabot ng kanyang imbitasyon ng alkalde sa lahat na makiisa sa 35 taon na Ibalong Festival na magsisimula sa darating na Biyernes, Agosto 7, 2026. Narito ang pahayag ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail.
1: Well, dako lang tabang po ini na sa inyong matanggap po niya na August 6 na ipipay out ang 2,700 plus na TODA drivers tabi. Makatanggap sa taki 1,000 halip sa LGU Legazpi sa approval kang asin sa tabang kang 17 sanggunian sa pagpamayo ni Vice Mayor Luis Gutierrez. Sabi ko nga ni, at least pag payout tabi sa August 6, tamang-tama opening sa August 7 at least. Wala silang rason para overprice ki pagsingil ki presyo dahil ikaw ang subsidy ang nataupasan na ang syudad kang Legazpi tabi.
0: Ang pahayag ni Mayor Ismail.
2: Baretang Bicolandia.
0: Nanawagan naman si Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa bawat mamamayan ng lungsod ng Legazpi na maging mapagbantay at responsable sa pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Ang panawagang ito ay kasunod ng tumataas na kaso ng dengue fever sa lungsod sa kabila ng mainit na panahon. Kasama umano sa mga pwedeng gawin ay ang pag-iwas na may mga nakaimbak na tubig dahil dito mangingitlog ang mga lamok na may dalang dengue fever. Ayon sa Alcalde, mahalagang information drive para maging maalam ang mga residente sa kung ano-ano ang pwedeng idulot ng dengue. Narito ang pahayag ni Mayor Ismail.
1: Diyan, Sir Doy, kahul kitang cases ngayon ng dengue despite mainit. Kung sabihon, wala dapat na rason para magkikuha kita ng nakaimbak na tubig or nakaimbak na tubig dahil aram tayo pag nagbunay po dyan so mosquito na may darang dengue, dyan po nagpupuan yan. Siguro, maging aware lang ang kada constituent design ng palibot. Despite ako, kunwari, grabe ang linig ko sa kuyang arong pero sa likod kong arong, dahil man tabi, nagreparo de dahil nag-iling kung ikwado man na tubig na naka-stagnant na tubig, pwedeng magka-dengue mangiraray kita. So, dapat information drive lang po giraray sa mga constituentes na kung ano ang kaipuhan and kung anong pwedeng idulot ng sarong dengue tabi.
0: Ang pahayag ni Mayor Ismail.
2: Baretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, isinagawa ang awarding ng GCash cards para sa 52 na local government unit o LGU social pensioners kahapon, Agosto 3 sa Legazpi City Hall. Ayon kay Office for Senior Citizens Affairs o OSCA Head Nelia Valladolid, napakaganda umano ng layunin ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail sa pagsasagawa ng naturang aktibidad upang hindi na magastusan ang mga lolo at lola sa pagpunta sa mga payout center para kunin lamang ang kanilang 1,500 na insentibo kada tatlong buwan. Ang isinagawang paglabas ng 52 GCash cards ay unang bahagi pa lamang para sa kabuang 3,522 na pensioners sa buong lungsod ng Legazpi. Narito ang pahayag ni OSCA Head Nelia Valladolid.
3: Ngayon po, mapa-award kami ng 52 LGU pensioners kansa inang GCash cards. Opo, ngayon, nalaw. Opo.
4: Ano po ang objeto kay ini? Bakit gagawin?
3: Okay. Ang magayon nun ang objeto kay ini ni Mayor Hisham Ismail dahil dahil nasin na magkastusan na magduman pa sila sa payout center na ma-hire pa sila kilunadan back and forth na ang feedback me mga 500 pesos ang nagagastos nila sa transportation. So, dakula na inya na bagay na dahil na maiinaan sa indang 1,500 pesos per quarter. Opo. So, babakal pa sindang kaunon. Di ba? Matao pa sinda sa mga alalay ninda. And so, dakulaon po ini ang tabang sa paagi ni Mayor na insentibo, suggestion, kasi diit pa sana sa unang magkabail. Diit pa lang sa magkabail kay ini. 52 out of 3,522 pensioners. An award ng tungod niya na aga is only 54.
4: So iba po, no arin the award?
3: Continuous ang pag-gather kini sa inyo. Nangaling matawag siya na niyo. Card. Okay.
2: Baretang Bicolandia.
0: Nanawagan naman si Valladolid sa mga senior citizen ng lungsod na patuloy na alagaan ang kanilang kalusugan at patuloy na maging masaya para humaba pa ang kanilang mga buhay. Dagdag pa ni Valladolid na tuloy-tuloy ang pangangalap ng mga datos sa nalalabi pang mga pensioner para tuloy-tuloy ang pag-award ng GCash cards sa mga senior citizen ng lungsod. Nagpasalamat naman si Ginang Valladolid kay Mayor Hisham Ismail sa pagsisikap nito na mabigyan ng kagaanan ang mga lolo at lola lalo na sa panahon ng kanilang payout. Narito ang pahayag ni Ginang Valladolid.
3: Ayan, sabi ko, tapos man nadagdagan sa mga tao, managdagan sa mga social pensioners kan LGU, tunganing dakul man makinama.
5: Ma'am, sa kabuuan, pinakumad ang mga social pensioners din sa Ligas?
3: Iwa kitang 3,522 na pensioners. And out of those, only 52 pa sana ang iwang GCash card.
5: Yung mga gusto pa po mag-avail ka niyo, paano po siya
3: ba? Yan po ang satuyang in charge, yan po ang satuyang si Mr. Brian Martinez, na yun po ang nagpapa-apply ka GCash card. Open po na mag-ano po sila, mag-apply po.
5: Ano po ang kayo po ang nindandarahon or paano po sila mag-apply?
3: Ay, gusto itong mga dokumento, araw ka po sa ID. Duman, may data na baga duman po na makukuha sa inyo yung birthday, eksaktong pangaral ninda, and etc.
0: Ang dagdag na pahayag ni Ginang o ni OSCA Head Nelia Valladolid.
2: Baretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, nagbukas ang Government Service Insurance System o GSIS. Katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ng Skills Scholarship Program na nag-aalok ng 40 araw na libreng cookery ng NC2 training na may kasamang allowance para sa mga kwalipikadong dependents ng mga miyembro at pensioner ng GSIS Legazpi Branch. Ayon kay GSIS Legazpi Branch Attorney Eugene Virgo, isa sa gawa ang pagsasanay sa San Francisco Institute of Science and Technology o SFIST sa San Francisco, Malilipot, Albay. May 25 scholarship slots naman na inilaan sa pilot implementation ng programa. Sa panayam, sinabi ni Virgo na nasa 18 aplikasyon pa lamang ang kanilang natatanggap at ang mga ito ay sumasailalim pa sa validation. Dahil dito, hinikayat niya ang mga kwalipikadong benepisyaryo na samantalahin ang libreng scholarship program. Kabilang sa maaaring mag-avail ng programa ang asawa, anak o kapatid ng aktibong GSIS member o old age pensioner. Para sa mga active member, prioridad ang may salary grade 15 pababa. Maaarihan niya na magsumite ng aplikasyon at mga kinakailangang dokumento sa GSIS Legazpi Branch sa pinakamalapit na TESDA office o sa San Francisco Institute of Science and Technology sa Malilipot, Albay.
2: Paretang Bicolandia.
0: Target naman ng pamahalaang lokal ng Albay na magkaroon ng laboratory, delivery room, x-ray room ang Manito Municipal Hospital o MMH sa pamamagitan ng rehabilitasyon ng lumang gusali ng ospital. Inanunsyo ito ni Albay Governor Noel Ibiriaga Rosal kasunod ng kanyang pagbisita sa Manito nitong nakaraang linggo upang personal na inspeksyonin ang kalagayan ng pasilidad at alamin ang mga kinakailangang serbisyong pangkalusugan sa bayan. Ayon kay Rosal, ang pondo para sa rehabilitasyon ng lumang gusali ng MMH ay magmumula sa Health Facilities Enhancement Program or HFEP ng Department of Health o DOH. Nasa 66 million pesos ang inilaan na pondo para sa proyekto na inaasahang magbibigay daan sa pagtatayo ng mga mahalagang pasilidad tulad ng laboratorio, delivery room, x-ray room na magpapalawak ng serbisyong medikal na maibibigay ng ospital. Sa pamamagitan ng mga planong magpapahusay sa mga serbisyo ng Manito Municipal Hospital, inaasahan ng pamahalaang lokal na mas mapapabuti ang akses ng mga residente ng Manito sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan.
2: Paretang Bicolandia.
0: Pinangunahan naman ng Albay Veterinary Office o AVO ang pagsasagawa ng swine productivity through artificial insemination training kamakailan. Ang pagsasanay ay ginanap sa Farmers Auditorium, Albay Farmers Bounty Village bilang bahagi ng programang layuning mapalago ang sektor ng agrikultura at paghahayupan sa lalawigan. Layunin ng programa na itaas ang antas ng kaalaman, mapabuti ang produktibidad at isulong ang sustainable na produksyon ng mga alagang hayop para sa mga lokal na magsasaka, livestock raisers at iba pang mamamayan ng Albay. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng lokal na pamahalaan na tulungan ang mga maliliit na nag-aalaga ng hayop, baboy o backyard raisers at mga commercial farms na lumago. Inaasahan na ang mga kaalamang nakuha ng mga kalahok ay magpapababa ng gasto sa produksyon, magpapataas ng kita at makatutulong sa pagtiyak ng sapat at ligtas na supply ng karne sa lalawigan. Ang nasabing pagsasanay ay dinaluhan ng mga lokal na magsasaka, backyard raisers at iba pang interesadong mamamayan sa lalawigan na nagnanais na matuto ng makabagong teknolohiya sa pagpaparami ng baboy.
2: Paretang Bicolandia.
0: Nagsagawa naman ng 3 araw na joint ocular inspection ang Provincial Tourism, Culture and the Arts Office o PTCAO at Department of Tourism Region 5 o DOT 5 sa mga farm tourism sites sa lalawigan mula July 28 to 30, 2026. Bahagi ang aktibidad ng selection at validation process para sa mga prospective participants ng nalalapit na Farm Aesthetics Seminar upang matiyak na ang mga piling farm at DOT accredited o kwalipikado para sa Farm Tourism Accreditation ay makasasali. Sa 3rd District, kabilang sa mga isinailalim sa validation ang Tay Jose Agri Farm, Edlica Farm, Galuda Farm, LR Integrated Farm, Joras Farm at Hills and Crags Leisure Hub Farm. Pinangunahan ng PTCAW Tourism Information and Assistance Division o TIAD at DOT 5 Tourism Industry Skills Program ang Accreditation Division. Pinangunahan ng PTCAW Tourism Information and Assistance Division at DOT 5 Tourism Industry Skills Program ang Accreditation Division sa pangunguna ni Chief Tourism Operations Officer Nats Natanawan ang Joint Inspection. Layunin ng aktibidad na matiyak ang kahandaan at kwalifikasyon ng mga piling farm tourist sites at o tourism sites at higit pang mapalakas ang pagsusulong ng sustainable farm tourism sa Albay.
2: Paretang Bicolandia.
0: Pinalakas naman ng Albay Federation of Violence Against Women o VAW Desk Officers ang kanilang koordinasyon sa isinagawang third quarter meeting noong ika-29 ng Hulyo sa Albay Capital bilang bahagi ng patuloy na pagpapaigting ng mga programa laban sa karahasan sa mga kababaihan. Dumalo sa pulong ang mga city at municipal presidents ng VAW Desk Officers kung saan ibinahagi ng bawat local government unit ang kanilang accomplishment reports mula Abril hanggang Hunyo ngayong taon. Tinalakay rin ang mga naging resulta ng TCAT-VAWC meetings kabilang ang mga resolusyong naipasa upang higit pang mapalakas ang pagtugon sa VAWC sa mga komunidad. Kasama rin sa agenda ang paghahanda para sa rollout training ng Barangay VAWC Desk Officers sa 3rd District, gayon din ang mga plano para sa 18-day campaign to end violence against women at ang 2026 year-end General Assembly ng mga Barangay VAW Desk Officers. Naging pagkakataon din ang regular na pagpupulong upang maibahagi ng mga miyembro ang kanilang mga epektibong programa at pagtibayin ang patuloy na paghatid ng maayos na serbisyo at proteksyon para sa mga kababaihan sa Albay.
2: Paretang Bicolandia.
0: Naging matagumpay naman ang 11th na batch ng Youth Empowerment Seminar o YES para sa mga out-of-school youths sa Farmers Auditorium Kamalig Albay na dinaluhan ng mga kabataan mula sa mga bayan ng Kamalig at Daraga. Ang 2 araw na seminar ay may temang Empowering Your Future, Building Skills, Strengthening Resilience, and Creating a Life of Support. Layunin ang inisyatiba na mabigyan ang mga kabataan ng kaalaman, kasanayan at gabay upang maging mas handa at aktibong miyembro ng kani-kanila mga komunidad. Sa unang araw ng programa ay tinalakay ang holistic and strength-based approach habang sa 2nd araw ay nagsagawa ng mga orientation ang iba't ibang partner agency patungkol sa kanilang serbisyo at programa na nakatuon sa mga kabataan. Nagpasalamat naman ang PSWDO sa mga ahensya, opisina at sa 2 local government units na nakiisa kasunod ng matagumpay na pagsasagawa ng aktibidad.
2: Paretang Bicolandia.
0: Isinagawa naman kahapon Agosto 3 ang blessing at turnover ng bagong border control point sa Zone 3 ng Barangay Agos Pulangi. Ang pasilidad ay magsisilbing karagdagang Motorist Assistance Center o MAC sa lalawigan ng Albay at magtatagpuan sa gilid ng Daang Maharlika. Isinakatuparan ang proyekto sa ilalim ng inisyatiba ni PNP Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, katuwang ang PNP Albay Provincial Office. Sa pamamuno naman ni Police Colonel Noel Nunez, ang lokal na pamahalaan ng Bulangi. Sa pangunguna naman ni Mayor Jessel Salceda at ang pamahalaang barangay ng Agos. Kasabay ng blessing ang formal na turnover ng pasilidad sa Bulangi Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, hepe ng himpilan. Simula kahapon nagkaroon na ng 24/7 na presensya ng mga polis sa naturang border control point upang agad na makapagbigay ng tulong at rumesponde sa mga motorista at mamamayan. Samantala, layunin ng pasilidad na higit pang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan ng komunidad sa anumang oras ng pangangailangan.
2: Paretang Bicolandia.
0: Patuloy na pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 5 o PRO5 laban sa ilegal na droga matapos makapagsagawa ng sunod-sunod na operasyon na nagresulta sa pagkakasamsam ng mga pinagbabawal na gamot na nagkakahalaga ng 7,777,558 pesos and 56 centavos para sa buwan ng Hulyo 2026. Ang nasabing tagumpay ay bunga na 144 na anti-illegal drug operations na isinagawa sa iba't ibang unit ng PRO5 sa pakikipagtulungan ng mga katuwang na ahensya bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapigilan ang paglaganap ng illegal na droga at mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Bicol Region. Sa isinagawang operasyon na kumpiska ang kabuang 1,134.2012 na gramo ng shabu at 544.92 na gramo ng marijuana na agad na inalis sa sirkulasyon upang maiwasan ang posibilidad na magamit sa iba pang kriminal na aktibidad. Bukod sa mas pinaigting na police operations, patuloy ang sinasagawa ng PRO5 na mga information at education campaign upang mapalawak ang kaalaman ng publiko hinggil sa masamang epekto ng paggamit ng illegal na droga at mahikayat ang aktibong pakikilahok ng komunidad sa pagsugpo sa paglaganap nito. Ang mga accomplishment na ito ay nagpapakita ng patuloy na dedikasyon ng mga tauhan ng PRO5 sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Erosito Miranda, ang Regional Director sa pagpapatupad ng Enhanced Managing Police Operations o EMPO bilang bahagi ng PNP Focused Agenda. Sa pamamagitan ng estratehiyang ito, mas napapalakas ang koordinasyon, kahandaan at pagtugon ng mga unit ng pulisya laban sa mga banta sa kapayapaan at seguridad. Nananatiling determinado ang PRO5 na paigtingin ang kampanya laban sa illegal na droga sa pamamagitan ng intelligence-driven operations, mas malakas na ugnayan sa mga katuwang na ahensya at pakikipagtulungan sa komunidad upang mapanatiling ligtas at protektado ang mga mamamayan. Sa patuloy na pagtutulungan ng PNP at ng publiko, nananatiling nakatuon ang PRO5 sa paghahatid ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman para sa mga mamamayan ng Bicol Region.
2: Mayon Updates.
0: Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon habang nakapagtala ang FEVOX ng 21 volcanic earthquakes at 11 rockfall signals kahapon Agosto 3, 2026. Ang ibig pong sabihin ay mataas pa rin ang antas ng aktibidad o effusive eruption na nagpapatuloy sa bulkan. Mahigpit naman ay pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Nag-abiso ang mga otoridad sa publiko na mag-ingat sa posibleng pagpatak o pagpatak ng abo mula sa naunang mahigit isang minuto. Okay, ulit. Nag-abiso naman ang mga otoridad sa publiko na mag-ingat sa posibleng paglabas ng abo mula sa mga naunang mahigpit o mahigit isang minutong pagbuga kamakailan.
2: Paretang Panahon.
0: Magiging maulan at patuloy ang pagkidlat at pagkulog sa rehiyon ng Bicol ngayong Agosto 4 na may mataas na tsansa ng pag-ulan sa hapon at gabi. Ang temperatura naman ay nasa pinakamataas na 32 degrees Celsius at pinakamababa sa 27 degrees Celsius. Maalinsangan at papalit-palit na maulap na kalangitan na may mabibigat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog, lalo na sa hapon at gabi. Ang hangin naman mula sa Timog Kanluran na may bilis na 13 miles per hour. Ang paalala pa rin po ng PAGASA na magdala ng payong at kapote dahil sa tsansa ng biglaang pag-ulan at pagkidlat. Manatiling naka-alerto sa mga anunsyo mula sa PAGASA para sa mga posibleng babala sa pag-ulan.
2: Salita ng PAGASA.
0: Mula naman sa Isaiah 46:4. Aalagaan ko kayo hanggang sa tumanda at pumuti ang inyong buhok. Nilikha ko kayo kaya kayo'y aalagaan ko. Tutulungan ko kayo at ililigtas. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Martes, ika-4 sa buwan ng Agosto 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Agosto taong 2026 para sa bagong araw. Ako po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, Alex Iyala, tinanghal na kampyon sa 2026 Mubadala DC Open. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng pagbati kay Alex Iyala. At sa Kalakalan, bawas presyo sa langis, taas presyo sa LPG, epektibo na. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahin balita.
0: Kasaysayan si Filipina tennis ace Alex Iyala matapos makamit ang kampyonato sa 2026 Mubadala DC Open. Tinalo ni Iyala si tennis veteran at world number 3 Jessica Pegula 4-6-6-4-6-love. Na-delay ng 3 oras ang laro dahil sa hindi magandang panahon at natalo si Iyala sa unang set bago pansamantalang tinigil ang laban bunsod ng patuloy na mga pag-ulan. Beat-beat ang 2-1 na pag-abante sa ikalawang set, ipinagpatuloy ng 21-anyos na tennis sensation ang kanyang momentum na pagbabalik aksyon. Naging dikit ang laban bago tuluyang manaig si Iyala sa ikatlong set at hindi na pinapuntos si Pegula. Bago marating ang finals, tinalo ni Iyala ang ilan sa mga pinakamahusay na manlalaro sa mundo ng tennis, kabilang sina Olympic champion Zheng Qinwen, defending champion Leila Fernandez, four-time Grand Slam champion Naomi Osaka, at world number 10 Elina Svitolina. Sa kanyang speech, ibinahagi ni Iyala ang labis na kasiyahan sa nakamit na tagumpay, hindi lamang ng sarili kundi ng buong Pilipinas. Nagpasalamat siya sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na nagbahagi ng suporta at pagmamahal. Dahil sa panalo, si Iyala ang una at tanging Pilipinong nagkampyon sa WTA Tour Singles. Tumaas din ang kanyang world ranking sa ika-20 pwesto.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nagpaabot naman ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Filipina tennis star Alex Iyala matapos nitong masungkit ang kampyonato sa 2026 Mubadala DC Open. Sa kanyang official social media post, sinabi ng Pangulo na makasaysayan ang tagumpay ni Iyala dahil siya ang kauna-unahang Pilipinong nagkampyon sa isang WTA 500 tournament. Ayon sa Pangulo, patuloy na pinatutunayan ni Iyala na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa buong mundo at nagsisilbi siyang inspirasyon sa mga kabataang mangarap at magsikap. Matatanda ang Hulyo, nagbigay din ng espesyal na pagkilala si Iyala sa Malacanang matapos ang kanyang makasaysayang kampanya sa Wimbledon. Sinabi noon ni Pangulong Marcos na ipinagmamalaki ng buong bansa si Iyala, hindi lamang dahil sa kanyang mga tagumpay, kundi dahil na rin sa kanyang kababaang loob at maayos na pagharap sa tagumpay at mga pagsubok. Bago ang kanyang kampyonato sa Mubadala DC Open, nagwagi rin si Iyala sa WTA 125 Guadalajara Open at Birmingham Open.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang tampok na balita, pagtalakay sa Article 1 ng impeachment trial, ipinagpatuloy sa 11th araw ng paglilitis sa pangalawang pangulo na si Sara Duterte Carpio. Para sa detalye, narito ang ulat ni Kayla Escalante.
2: Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, ipinagpatuloy ang pagtalakay sa Article 1 o ang alegasyon ukol sa graft, corruption and betrayal of public trust dahil sa umano'y maling paggamit ng pondo. Tumayo sa witness stand sa 11th araw ng paglilitis si Roderick Wamil na dating State Auditor ng Commission on Audits, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Sinabi ng testigo na mula nang maupo siya sa ahensya noong 2014, nagdaan ang tatlong vice-presidente na sina dating Vice President Jejomar Binay, dating Vice President Lenny Robredo at incumbent Vice President Duterte Carpio. Ngunit sa tatlong ito, tanging si Duterte Carpio lamang ang na-audit niya dahil siya lamang ang nagkaroon ng appropriation for confidential funds. Anya, maging sa Department of Education ay tanging si Duterte Carpio lamang ang DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds. Sinabi nitong para sa Office of the Vice President, mula noong 4th quarter ng 2022 hanggang 3rd quarter ng 2023, nagkaroon sila ng 125 million pesos na confidential funds kada quarter na may kabuuang 500 million pesos, habang sa DepEd naman ay may kabuuan anyang 112.5 million pesos. Inihayag ni Wamil na may mga naobserbahan silang paglabag sa mga alituntunin sa liquidation ng dalawang ahensya. Kabilang sa mga ito ang hindi nila pagbibigay o paglalagay ng specific na activity na paggagamitan ng pondo, hindi rin magkapareho ang petsa ng dokumento at kulang na mga dokumento sa pagliliquidate. Nabanggit din ni Wamil na nakitaan ng paggastos ang bise sa mga hindi pinapayag ang paggamitan ng confidential funds, gaya ng provision para sa medical and food aid, payment para sa incentives or traveling ugnay sa confidential operations. Nakita rin ginamit ang pondo sa pagbili ng lamesa, upuan at computer, ngunit walang maipakitang resibo kundi acknowledgement receipt lang na may kapansin-pansin din sa petsa na labas na sa covered ng kanilang cash advance. Ipresenta naman ni Kapuna ng ilang acknowledgement receipts na naglalaman ng pangalan at pirma ng recipients ng pondo na ang halaga ay sa pagitan ng 50,000 pesos hanggang 295,000 pesos. Napansin din anya ni Wamil na ang 125 million na pondo na dapat ay para sa buong 4th quarter ng 2022, pero base sa dokumento ay nakalagay na na-disburse ito mula December 21 hanggang December 31, 2022 o labing isang araw lamang. Sa panig naman ng depensa, nilinaw ni Defense Counsel Attorney Michael Poa na ang kanilang pagtanggi sa stipulation sa pagkakatanggap ng bise sa umano'y 125 million pesos na pondo at sinabing may paliwanag kung bakit ginastos lamang ito sa loob ng 11 araw. Sinabi naman ni Poa na ang pahayag ni Wamil ukol na si Duterte Carpio lamang ang bise na may confidential funds ay base lamang ito sa naging period ni Wamil sa COA. Pagtitiyak ni Poa, kanilang susuriin ang mga findings ng COA nang sa gayon ay maipakita sa taong bayan kung ano yung buong istorya, dahil anya ito pa lamang ang iisang panig ng istorya. Bago mag-alas 3 ng hapon ay formal na nag-adjourn ng trial at magbabalik mamayang alas 10 ng umaga, kung saan inaasahan ang pagpapatuloy pa rin ng usapin ukol sa Article 1. Kayla Escalante, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Bawas presyo sa langis at taas presyo naman sa LPG, epektibo na. Ito at ang iba pang balitang business sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Epektibo na kaninang alas 6 ng umaga ang bawas presyo sa gasolina, diesel at kerosene, habang tumaas naman ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Ayon sa Department of Energy o DOE, bumaba ng 73 sentimo kada litro ang gasolina, 60 sentimo naman ang ibinaba ng diesel, at 2 piso at 9 na sentimo ang rollback sa kerosene. Samantala, tumaas ng hanggang 3 piso at 67 sentimo kada kilo ang LPG, o katumbas ng 40 piso at 38 sentimo para sa isang 11 kilogram na tangke. Ayon sa DOE, dulot ang mga pagbabago ng galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan na nakaapekto sa supply ng langis. Sa iba pang balita, lumobo sa mahigit 19 trillion pesos ang kabuang utang ng Pilipinas noong Hunyo. Ayon sa Bureau of the Treasury, umabot sa 19.7 trillion pesos ang national debt o mas mataas ng halos 519 billion pesos kumpara noong Mayo dahil ito sa pangutang ng pamahalaan para pondohan ang mga proyektong pangkaunlaran. Sinabi ng ahensya na mas malaki pa rin ang bahagi ng lokal na utang kaysa sa utang mula sa ibang bansa upang mabawasan ang panganib mula sa pagbabago ng halaga ng piso. Samantala, tiniyak ng mga economic managers na nananatiling kayang tugunan ang lumalaking utang basta't mas mabilis ang paglago ng ekonomiya kaysa sa pagtaas ng utang. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 32 centavos sa US dollar, 43 pesos at 78 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 87 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 33 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulas, panahon.
0: Humina na ang Bagyong Luis at naging low pressure area na lamang kagabi. Huli itong namataan kaninang alas 3 ng umaga sa Bagao, Cagayan. Mayroon ding na-monitor ang PAGASA na isa pang LPA sa coastal waters ng Baluan, La Union. Maliit naman ang tsansa na mag-develop ang parehong LPA sa bagyo sa susunod na 24 oras, ngunit magpapaulan pa rin sa northern at central Luzon. Southwest monsoon o habagat naman ang nakakaapekto sa southern Luzon at western section ng Visayas. Sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon, maulap din ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa LPA. Sa Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa habagat. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot pa rin ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 29.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:40 at lulubog dakong 6:24 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senate Impeachment Court pinalawig ang deadline sa pagsusumite ng bank records ni Vice President Sara Duterte Carpio. Family food packs para sa mga apektado ng Bagyong Luis nakahanda na sa iba't ibang bahagi ng bansa ayon sa DSWD. At sa palakasan, mga batang badminton players ng bansa lalahok sa Philippine Junior International Series 2026.
1: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo sa anumang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream.

0: Himbalita.
1: Inanunsyo ng Senate Impeachment Court ang pagpapalawig o extension sa deadline para sa ilang bangko sa pag-submite ng bank records ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Impeachment Presiding Officer Senator Francis Escudero, pinagbigyan ang hiling ng BDO Unibank at Security Bank na mabigyan pa ng 10 banking days o hanggang Agosto 13 para makumpleto ang mga dokumentong hinihingi ng korte. Anya, ilan sa mga dahilang nilahad na mga nasabing bangko ang kakulangan sa oras para sa printing of documents sa dami ng mga talang kinakalap. Dahil dito, pinagbigyan ng korte ang hiling para sa bank records at flash drives na patuloy na pinoproseso hanggang sa ngayon. Ang parehong palugit ay ipinatupad din sa iba pang mga bangko at ahensya ng gobyerno na nakatanggap ng subpoena.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang tampok na ulat, nakahanda na ang Department of Social Welfare and Development sa epekto ng Tropical Depression Luis sa iba't ibang mga lalawigan. Ayon sa DSWD, mahigit 4.9 million na family food packs ang nakaimbak sa mahigit 1,000 bodega sa buong bansa at nakaposisyon na sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng bagyo. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na nakikipag-ugnayan na ang mga regional office ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang mabilis na paghahatid ng tulong. Nagpaabot na rin ang DSWD na mga ready-to-eat food box sa mga na-stranded na pasahero sa Bicol at family food packs sa mga evacuee sa Zamboanga. Tiniyak ng ahensya na tuloy-tuloy ang paggawa ng family food packs upang matiyak na may sapat na supply sa national stockpile para sa mga maapektuhan ng bagyo.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Mananatiling akusado si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan matapos isang tabi ng Sanigan Bayan ang kahilingan ng Office of the Ombudsman na alisin na ito sa kasong graft at gawing state witness kaugnay ng flood control scandal. Ayon sa Sanigan Bayan, ang pagkatanggal kay Bonoan bilang kapwa akusado ni Senador Jingoy Estrada ay magbabago sa kaso at ma

0: ibang dako, mga panibagong kaso ng African Swine Fever na itala sa Negros Oriental. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa mga probinsya sa report ni Shekinah Abalon.
1: Nakapagdala ng mga bagong kaso ng African Swine Fever o ASF sa tatlong bayan sa Negros Oriental. Ayon sa Provincial Veterinary Office, nakumpirma ang mga bagong kaso sa Siaton, Amlan at Tanhai City. Agad namang kinatay ang mga baboy na positibo sa ASF at ang mga nakasalamuha nito para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Patuloy naman ang disinfection at pagkuha ng karagdagang blood sample sa mga apektadong lugar. Samantala, pinapayuhan ng Department of Health ang publiko na palagi ang maghugas ng kamay upang makaiwas sa sore eyes o conjunctivitis. Ito ay matapos makapag-ulat ng kaso ng sore eyes sa DOH Negros Island Region. Ngunit wala pa namang opisyal na bilang ng mga nagkakasakit. Pahayag ng DOH, kumakalat ang sore eyes kapag humawak sa kontaminadong bagay at pagkatapos ay ilalapit o ikukus sa mga mata. Kasabay nito, ilang paaralan na rin sa rehiyon ang nag-anunsyo ng online classes matapos ang ilang kaso ng sore eyes. Sa iba pang balita, nilinaw ng Commission on Elections na hindi election-related ang mga naitalang pagkamatay sa Bangsamoro mula nang magsimula ang paghahain ng kandidatura noong Mayo. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, karamihan sa mga insidente ay dahil sa personal na alita at hindi sa halalan. Samantala, sinabi ng Malacanang na handa ang mga otoridad na tiyaking mapayapa at ligtas ang parliamentary elections sa Setyembre 14. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Makikipagsabayan ang mga batang badminton players ng Pilipinas sa mga atleta mula sa 30 bansa sa Philippine Junior International Series 2026 sa Mandaluyong City. Kabilang sa mga kakatawan sa bansa, sina palarong pambansa gold medalist Crystal Fuentespina at Joaquin Ramos. Magsisimula na ang quarterfinals or qualifiers ngayong araw, habang ang finals ay gaganapin naman sa araw ng Linggo. Sa ating pagbabalik dito sa Bagong Araw, LTFRB iimbitahan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa susunod na pagdinig hinggil sa dagdag pasahe. Magna Carta of Barangay Health Workers aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa. At sa ibang bansa, mas malawak na mandatory military service sa mga kabataan, sinimulan na sa Denmark.
2: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Magpapatawag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa susunod na pagdinig sa mga petisyon para sa dagdag pasahe. Ayon kay LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II, iimbitahan ang Department of Economy, Planning and Development, Department of Labor and Employment at ang Department of Energy para suriin ang magiging epekto ng anumang fare hike. Sinabi ni Mendoza na kailangang balansehin ang kahilingan ng mga transport group at ang epekto nito sa ekonomiya at sa gastusin ng mga pasahero. Kabilang sa mga humihiling ng dagdag pasahe ang piston at manibela. Habang kasalukuyang nasa 13 pesos ang minimum na pasahe, hiling ng manibela na madagdagan ito ng 2 piso, habang 10 pisong dagdag pasahe naman ang nais ng piston. Nagbabala ang manibela na magsasagawa ng tigil pasada sa August 10 hanggang 12 dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nagkain naman ang mosyon ng ilang labor groups, union at partidong kumakatawan sa mga manggagawa para ipasantabi ang Temporary Restraining Order o TRO

0: Na pumigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na wage hike sa Metro Manila. Ayon kay Kamanggagawa Representative Ellie San Fernando, ipaglalaban nila ang wage hike at iginiit na illegal ang inilabas na TRO ng Pasig Regional Trial Court. Sinabi rin ng Labor Coalition na nagkaisa na walang kapangyarihan ang korte na pigilan ang pagpapatupad ng wage order. Samantala, nagprotesta naman ang ilang manggagawa sa harap ng Department of Labor and Employment o DOLE Office sa Maynila. Humarap naman sa kanila si Labor Secretary Francis Tolentino at tiniyak na hinahawakan ng DOLE ang usapin sa tamang legal na proseso habang hinihintay ang magiging desisyon ng korte.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, naaprubahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang Magna Carta of Barangay Health Workers. Layunin ng panukala na kilalanin ang barangay health workers bilang mga pangunahing frontliner sa serbisyong pangkalusugan at mapagkalooban ng mga benepisyo. Kapag naging batas, magkakaroon ang mga kwalipikadong barangay health worker ng hindi bababa sa 3,000 pisong buwanang allowance kasama ang travel allowance, danger pay at taunang cash bonus. Makatatanggap din ng loyalty bonus ang mga nakapaglingkod ng hindi bababa sa 15 taon bukod pa sa insurance, legal assistance, scholarship at iba pang benepisyo. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, panahon na upang mabigyan ng sapat na suporta at seguridad ang mga barangay health worker dahil sa kanilang mahalagang serbisyo sa mga komunidad. Nagsimula na ang pinalawak na mandatory military service sa Denmark kung saan nasa 1,600 na kabataang recruits ang sumailalim sa 11 buwang pagsasanay. Sa unang pagkakataon, kabilang na sa mandatory conscription ang mga kababaihan. Hangad ng Denmark na palakasin ang depensa sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan sa Ukraine at tumitinding usapin sa seguridad sa Arctic. Ang White House at ilang malalaking AI companies para talakayin ang pagsusuri sa seguridad ng kanilang mga artificial intelligence o AI systems. Kabilang sa mga inimbitahan ang Meta, OpenAI, Google at Anthropic. Matapos lumabas ang ulat na may ilang AI model na nakapasok sa computer systems ng ibang kumpanya sa isinasagawang cybersecurity tests. Layunin ng hakbang na maiwasan ang posibleng paggamit ng AI sa cyber attacks.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Roma 8:35, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib o maging kamatayan.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Martes ng umaga, a 4 sa buwan ng Agosto taong 2026. Hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, alas 6:56.
1: Mga kababayan.
2: Aling Nena, ang hirap maging matanda. Tungtuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
3: Nako, Berto, huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
2: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
3: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamagayan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
4: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
2: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
3: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
4: Isang pangkalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras alas 6:59.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos Marhain Agam Bikulandia.
1: Good morning po sa Indogabos.
0: Good morning, good morning. Buenos dias. Kumusta po kayo?
1: Kumusta po sa inyong turog?
0: Kumusta po ang inyong mga gising?
1: Ako kulang sir sa turog.
0: Bakit na naman?
1: May bisita ako kasubang.
0: Yung mga bisita na yan.
1: Nilamang ako pinakaturog.
0: Si Pading Asin?
1: Matindi. Matindi pala niyan magbisita.
0: Matindi ang magbisita yan.
1: May kalamang pala talaga.
0: Beng ugali pati yan.
1: Bira. Nilamang tatawang magpaaraw.
0: Iyo, may nabisita pati yan. Mga alas dos.
1: Yes. Puminon sa kuya, sir. Alas 9?
0: Alas 9 pa lang? Ay, maaga pa.
1: Kumbira.
0: Naghali, anong oras?
1: Ha?
0: Naghali. Warang hali-hali?
1: Alas 2. Nag-brownouts pa. Pata sige sa buro brownout ay pambira yan. Kaya, pambira, grabe. Anyway.
0: So, mga may bisita mga kagabi, ang pangalan ay si...
1: si Aseds.
0: Pading Asin. Ay, nako.
1: Sa masunod tabi, kung pwede ka man tabi, pade ha, pade.
0: Magparam ka man.
1: Magparam ka man sa kuya.
0: Kung dahil ka pigibitahan, dahil ka magluman.
1: Bata ang arong may, warang arang apod ka yan, warang panghanda. Sige man ang bisita mo man.
0: Minaturog pati, kung saan ka man nagtuturog. Tahid gayo.
1: Pambira talaga. Kung pwede sana.
0: Ay, kumusta man tabi ang inyong mga tulog?
1: Yan, kumusta yung mga gising?
0: Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Oy. Sa grasa at sa biyaya ng ating Panginoong Diyos.
1: Ang araw, ang isang araw ay biyaya sa atin ng ating
0: Panginoon. Ngayon po ay araw na naman ng Martes. Uy, August 4 na, Agosto 4.
1: Talagang matulinon talaga.
0: Matulinon talaga ang aldaw, Agosto 4, 2020 size. Samahan niyo po kami sa ating programa. Oras na naman para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para tumangon ta ang aldaw na ini. Nadawa nga ni may mga pagsubok sa buhay. May pag-asa kita kay Kristo.
1: Oras naman para gumawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa.
0: Oras na naman para manindigan tayo sa tama at sumunod sa Panginoon.
1: At oras naman po para panigan naman natin ang katotohanan.
0: Ito po ang programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Ang programang magbibigay sa inyo siyempre ng mga impormasyon at
1: inspirasyon.
0: Isama natin ngayon sa technical science si Don Alfonso. Kayo po ang inyong mga kalmusalan, ngunyan kalakakan, ang mga lalaking magpapapundo. Kansendong kamunduan.
1: Asin, magpapadagos kansendong kaugmahan.
0: Ang nag-iisa at hindi nagbabago. Wow. El Solamente, Rico Jelly.
1: At ang nagsusulong guwapito, walang iba, Ronnie Rinzales.
0: Ayan, bago tayo magtuloy-tuloy, mga tugang kansatuyang talakayan at mga pagbati, maduman muna kita sa pagbabasa ng salita ng Diyos.
1: At ang ating pong verse ngayong umaga. Sa Psalm chapter 34, verse 19.
0: Psalm 34:19.
1: Psalm 34, verse 19. At ang ang sabi dito, ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh agad maiibsan.
0: Ayun. Sabi dito sa King James Version, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all.
1: Ayun. Ganda. Maganda. Alam nyo po, hindi ibig sabihin at hindi pinangako ng Diyos na mga matuwid eh, hindi na makakaranas ng problema. Pero alam nyo po, andyan ang pangako niya na sasamahan, tutulungan, ililigtas niya sila sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Yan ang pinakamaganda. Pero yung mga ibig sabihin dyan, yung ginakausap dyan, yung mga matuwid. Paano yung hindi mga matuwid?
0: Ayun lang. Alam mo, i-define natin dito, Karoni, ang matuwid.
1: Yun. Para maintindihan natin.
0: Para maintindihan. Ang matuwid dito, mga kapatid, hindi ito yung
1: sarili mo.
0: Sarili mong yung katuwiran.
1: Yung self-righteous na tinatawag.
0: Yung ikaw ang gumagawa ng katuwiran. Walang magiging matuwid sa atin.
1: Tama.
0: Ano man ang gawin natin, sabi nga ng Biblia, ang ating righteous acts are like filthy rags.
1: At hindi talaga makakaabot sa standard.
0: Standard. So ang hapot din karon, Kung ganun, paano tayo magiging matuwid?
1: Ang pagiging matuwid, ang sabi diyan, ang ating katuwiran, ang ating ang pagiging matuwid sa Diyos, ayan dapat tanggapin muna si Kristo. Dahil ang katuwiran, ang kabutihan ng Diyos at ang pagiging matuwid ni Kristo ang siyang magbabalot sa atin. Kaya magiging katanggap-tanggap na tayo ay maging matuwid, hindi dahil sa sarili natin. Magiging matuwid tayo sa harap ng Diyos kapag si Kristo ay ating tinanggap.
0: Ayun. Ibig sabihin, ang righteousness natin o katuwiran natin ay hindi bunga ng ating pagpupunyagi. Kundi ang katuwiran natin ay dahil sa presensya ni Kristo sa ating buhay.
1: Kaya baga mayroon tinatawag na Jesus our righteousness.
0: Pero, ang righteousness na yan ay dapat magbunga ng progressive righteousness.
1: Kasi kung hindi naman nakikita.
0: Fake righteousness yun. Kasi kung si Jesus nasa puso mo, meron kang tinatawag natin na ang righteousness na tawag dito, bigay ni Kristo, ay dapat makikita yan sa ating buhay.
1: Tama. Kaya sabi diyan, yung may mga righteousness ano, na nasa Panginoon, ay sabi diyan, maiibsan kahit anumang problema
0: magdadaanan. Tama. Ang tawag diyan sa theology is positional righteousness. Ngayon, pag meron kang positional righteousness, dapat ang effect yan, progressive righteousness. Yan. Makikita yan dapat sa buhay natin.
1: Kaya laging tatandaan ha, ang ugat ng ating kabutihan ay hindi ang ating mga sarili. At ang pangako dyan, ang mga taong mayroong katwiran ng Diyos, may suluranin man daw sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Ibig sabihin, kasama niya ang
0: Hindi ka pababayaan ng Panginoon. So, kaya nga, many are the affliction of the righteous, but the Lord delivers them all. Yun ang maganda doon eh.
1: Yun ang pinakamaganda.
0: Meron, ibig sabihin, hindi ka excuse sa mga affliction, sa mga kabigatan, problema. Hindi tayo excuse. Kaya lang, kasama natin ang Diyos. At hindi lang kasama, karoon niya. I-deliver.
1: Yun. Pag sinabing deliver, tayo ay aalisin. Tayo ililigtas.
0: Of them all, ha?
1: Tutulungan.
0: Sa lahat.
1: Hindi
0: lang sa iilan.
1: Sana po ang pangakong ito ngayong umaga ay atin pong makamtan. Samahan niyo po kami sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng encouragement ngayon sa pamamagitan po ng iyong salita. Sana po ipatuloy na maranasan namin, O Diyos, ang iyong katuwiran tigit sa lahat, Lord. Nais po namin maranasan ang pagiging matuwid, maranasan po muna namin kayo sa aming buhay. At ano mga pagsubok, mga suliranin namin ngayon, alam po namin na hindi po kami nag-iisa sa paghaharap nito, kundi ikaw ay aming kasama, O Diyos. Salamat po sa kapayapaan. Salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo po kami tinutulungan at ginagabayan. At kahit mabigat man po ang mga suliranin at pagsubok namin pinagdadaanan, amin po itong nalalampasan dahil po sa tulong ninyo at gabay ninyo, Diyos. Maraming salamat po, Ama. Sana po ipatuloy na maranasan ang bawat isa ang iyong pangunguna at gabay. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. Dagos-dagos na kita, mga tugang. Magbatian na muna tayo. Kumusta po kayo? Good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon na. May trabaho, trabaho, trabaho, trabaho.
1: At dahil may trabaho, dahil nanggat magturog-turog.
0: Dahil magturog-turog. May trabaho, Karuni. May pasok. Simula na tabi ng pasok mo niyan.
1: Tama.
0: Naghagad na ki allowance.
1: May balo na, may allowance pa. Garo kita, garo kita piguhol. Kaya pag nagdudumala ako, sir, sa mall, wala ako. Window shopping.
0: Garo ka naman, rukruko naman. Dahil lama ako nagtuturutong-tong dyan, Karuni. Dahil ako nagtuturutong-tong dyan, ngunyan.
1: Pigigibo ko lang, sir.
0: Oo.
1: Nagpaparahiling lang ako duman sa mga.
0: Dahil ako nagpaparahiling dyan, tama. Maiibog lamang ako. Sabi mo nga ni Kayan, mouth watering.
1: Bata, mapagalon. Mapagalon. So, biyo ka nang nagatilam-tilam.
0: Oo.
1: mapagalon pati yan na day mapansin.
0: Iyo. Mm. Eh, nako. Batang ngunya na naman, bare months na naman.
1: Ay, oh, ay.
0: Pagkatapos kaning Agosto.
1: Oh.
0: Ah, gusto nga kang
1: iba. Sitsubre na.
0: Gusto nga ni kang iba, ang Agosto, ano? Gibuho na Agosto bear.
1: Mada gustoon man.
0: Pagdating ano kan September kayan mga tugang, nakulo na naman dyan ang mga very inviting na mga sales.
1: Oo.
0: Grabe pati minsan mga sales. Dahil naman minsan ako nagtutubod. Yung mga sales nga niya 50%.
1: Parehas man
0: siya. Parehas man siya yan ang presyo.
1: Binaguhan sa presyong original. Kinagan nga kami medyo mahal-mahal.
0: Tapos 50%.
1: Tapos 50%. Iyo man giraray.
0: Napatunayan ko na yan. Napatunayan.
1: Pag duman sa ibang tindahan, parehas man siya ng presyo.
0: Iyo. Ang bira. Karong bira.
1: Nalalansi ako dyan.
0: Nalalansi kita dyan.
1: Kaya mas magayon, araw nindo kung para araw gayan.
0: Oo.
1: Madali maraman.
0: Oo.
1: Maghiling muna ka mo sa online.
0: Ayun, online na lang.
1: Ang presyo.
0: Ayun, dumana sa nakita ta, mura duman.
1: Pero kung hahani man sana sa katotohanan sir ang presyo.
0: Digdi ka na sa talaga ng parahalat. Tapos ano mo ba? Masusukat mo ba?
1: Bako lang sir, na-scam ka pa.
0: Oo, oh, yan na. Yan ang aning problema.
1: Nagbakal si Mrs. K t-shirt. Na, last da. Pang-aki.
0: Lalabas na naman pati ang hari ng mga scammer ngunyan, yeah, Madisember.
1: Oh,
0: malabas na naman ang hari ng mga scammer.
1: Pagrulawasan na naman.
0: Haram mo kung sino ang hari ng scammer.
1: Chisay. Ay, iyo, lalo na. Iyo na ito.
0: Yeah, iyo na. Hari ng scammer. Si Santa Claus. Nasusulat kasi.
1: Nasusulat.
0: Oo.
1: Oh.
0: Santa Claus is coming. Tutaw, mo kita naman.
1: Scammer talaga.
0: Scammer talaga. Maluwas na naman.
1: Iyon na naman yan. Uuna. Nagasabayan yun, sir, na doa.
0: Iyo, sino ba?
1: Si Susinger, si Sene.
0: Sino ba?
1: Si Jose Marichan.
0: Iyo, maluwas na naman yan.
1: Nagaluwas yun na doa. Nagpapaunahan yan.
0: Alam mo kung, kung sino, sino ang unang in-scam ni, ni ano? Ni Santa Claus?
1: Oh, si Zay.
0: Si Jesus.
1: Oh, yun mismo talaga.
0: Ayun.
1: Na-scam nga.
0: Na-scam. Joy to the world.
1: The Lord is come.
0: Oh, na-scam. Bakon.
1: Nadali. Matindi talaga yun. Pati si Lord is come.
0: Joke.
1: Joke. Baka masabi naman ka mo, may theology na naman
0: ito. Joke man lang ito.
1: Theology ni Rico ito.
0: Okay, ang habot na ko niya na pag-aagaw, tabi. Mag-share man ka mo, tabi. Ano ang sendong pamahaw?
1: Ano masiram-siram?
0: Ano masiram na pamahaw niya na medyo malipot-lipot? Ha? Mag-share man, tabi ka mo. Dahil kung makakapamahaw niya karon eh.
1: Nata.
0: Naka-schedule akong kuha ng kilugo.
1: Ay, oh, di ka mapamahaw.
0: Dahil ko nagpamahaw. Dahil man ako nagpamanggi.
1: Puno alas 10.
0: Iyo.
1: Alas 8.
0: Oo.
1: Dahil ka nagpamanggi.
0: Dahil nagpamanggi.
1: Rutoy ang
0: abo. Rutos.
1: At tapos dahil ka man makuhaan gidugo.
0: Ay, dahil pwede. Dapat makuha na kita, Ura-chan.
1: Sige.
0: O, anong pamahaw tabi nindo? Anong masiro? Mag-share man tabi ka mo. Kahit sharing na sana.
1: Oo.
0: Para naman magtakam-takam naman kami.
1: Tama.
0: Magkaroon kami ng ano ito? Mouth-watering.
1: Kaso hapon, pag-uli ko, ang panira ko.
0: Ano man?
1: Sinabawan tulos.
0: Eh, masira mo talaga.
1: Kaya nagkaon ako, sir, ko na. Anong apod kayo na? Brunch.
0: Eh, matindi.
1: Sabay na doon, so breakfast sa lunch. Kaya apod doon, brunch.
0: Matindihan talaga si Cecil, ano?
1: Na, talagang namamatay.
0: Grabe ang pagpadaba sa iyo, ano?
1: Kaman daw magtaram-taram kita digding.
0: Iyo baga.
1: Unahon ta na muna tabaka. Para masiram-siram sa tuyang pamawan.
0: Dahil po pwede.
1: Dahil
0: unahon.
1: Kaya ako mataram na.
0: O, terahe.
1: Sa sakuyang ispusa. Sa sakuyang agom. Napadaba unu-unun kong
0: maram. Iyay! Pabigit-bigit ka pa pati.
1: Para may emosyon. Para ikaw man, yung baga, ramdam.
0: Ramdam.
1: Pangit kaya na, nagtataram ka, padaba unong tapon niya. Mas ba?
0: Nagbibiding-biding ka pa pati. Garo ka pati pusa na may kinagat na buhay na.
1: Nasira.
0: Piting-piting.
1: Otro ah. Sa kuyang agom, napadaba unong kong
0: maray. Wala, tis na maray.
1: I love you very much.
0: Pero, hindi ko harap, matubod na ako eh.
1: Tumubod kasi.
0: Ayaw.
1: Tumubod. lingkod ka.
0: Sa kuya man.
1: Ah, sige.
0: Sa kuya man agong. That I love very much. Piting-piting man.
1: Piting-piting man.
0: I love you much.
1: Dagdagan mo pandit na emosyon. Dagdagan pandit na emosyon.
0: Maluya ko kita dyan.
1: Aram mo. Ang kayaan, ang weakness pa lang kang babae. Agyon mo sana sa emosyon.
0: Iyo. Arog pa lang ka ito pagsasabi. Para ba uunos ko pa?
1: Arog kayaan.
0: May duon ano?
1: Yung para damang-daman niya talaga.
0: Ayun, may duon. Tapos pati kagatlabi pati. Ano?
1: Oh, siyempre.
0: Garo may gigil.
1: Arog kayaan.
0: Iyon.
1: Iyon. Kaya ang mga buladas na ka mga panahon.
0: Ika man sana. maluya kita dyan.
1: Maluya.
0: Ayun, alam mo, sakristan ako.
1: Iyo.
0: Pag mga sakristan, puro kabanalan yan.
1: Naadalan ko ang kifader.
0: Iyo? Si Semong training ay.
1: Oo. Kaya baga pati pag sermon, grabe ang emotion ko.
0: Ay, grabe.
1: Naadalan ko
0: naadalan ang kifader. Naadalan mo yan. So, kaya pala. Ay, medyo deko emotional. Alam mo naman, sundalo tayo.
1: Sa bagay, sir. Medyo na-training ka kaya sa akin. Ako, ayaw. Sir, na-training ako, sir. Sa school.
0: Iyo.
1: Artist ako sa school.
0: Kaya pala, no? Kaya pala, pati sa bintana, naglalampaw ka.
1: Stuntman ito.
0: Oh, iyo.
1: Oh, pagpapractice kang stuntman.
0: Kaya pala, kaya pala, pati sa closet, ano, minalaw ka.
1: Yan, ang mga bida baga.
0: Ayun, naglalaw talaga sa closet.
1: Naglalaw sa closet.
0: Ano ito, pag nananakop?
1: Aram mo sir, nagan ako, ano nga po kayo, nag-practice ako kasi.
0: Ayun, napraktisado ka.
1: Sa chat-yatro.
0: Chat-yatro ka pala.
1: Chat-yatro sir.
0: Ayun, ang chat-yatro mo pati. Kuya, ano, dyan sa may busy.
1: Aram! Yan pala ng praktisan.
0: Aram-aram ko ito, karami.
1: So, aram mo, so pinaka-sikat ka ito dyan.
0: Iyo?
1: Na,
0: uh-oh.
1: Nalingawan ko na sa pangarap dyan. Ang pinaka-sikat na boarding house.
0: Iyo? Naglulukso, naglalampaw ka pati, ano?
1: Practice nga nito, sir. Practice pagiging stuntman.
0: Sabagay, iyo. Kaya pala, matindi yun ka magduon. I love you. May arong papatigyan.
1: Sige.
0: Good morning, Dabi. Hannah Presbotero Bulgar. Mapagpalang umaga po.
1: Uy! Ayos si Hannah.
0: Hannah, good
1: first
0: morning.
1: First in the line.
0: Oh. Hannah Presbotero. Doktor rin eh.
1: Doktor na.
0: Malapit na.
1: Ha?
0: Classmate mo ba?
1: Iyo baga.
0: Tsaka siya ang pinakaunang nakapasa ka requirement.
1: Iyo nga na. Tapos panduwa ako.
0: Panduwa ka.
1: Kaya sabi first donor siya, second donor.
0: Sabi ni Pade, baka pwede daan siyang gawan. nagpapag-ibo.
1: Ay, matindi tatao na ito, sir.
0: Tatao na ito?
1: Ay, matiba yun si Daddy Ro.
0: Eyo?
1: Matiba yun magsurat.
0: Bako na ito, Daddy Ro.
1: Ano daw niya?
0: Grand Paro.
1: Grand Paro. Ay, matiba yun, sir.
0: Oo. Matiba yun.
1: Pipag-ibo kaming. Pipag-ibo kaming. Reflection Weber na tulo.
0: Oo.
1: Ang ginibo sa ro.
0: Matiba yun, eh.
1: Matiba yun. Matindi.
0: Matindi. Tinawagan daw si Dr. Hana.
1: Tapos?
0: Sabi Dr. Hana.
1: Kapag-ibo.
0: Baka pwede mang idamay mo ako sa
1: ganyan. Iyo man si Grace na kontorya. Nagilingan kami kasuhapon. Pastor, baka pwede makaarog.
0: Dahil man pwede. Dahil
1: pwede. Magsadiri man ka po.
0: Dahil
1: pwede.
0: Dahil pwede.
1: Okay. Kuya Tony Dispebaladeras, good morning. Tabi Kuya Tony, na-miss me ka. Tabi Kuya Tony.
0: Salamat naman at yaong ka na. Sister Grace Cayetano, good morning po. Pastor Ronnie, good morning. Sister Grace Cayetano, brother na saying good morning.
1: Sabi ni Hannah, positional righteousness results progressive righteousness.
0: Amen.
1: Thank you, Lord.
0: Tama. Yan talaga. Yan si Doktora Hannah. Alam mo, Hannah, pagkatapos kang, hindi ko alam kung ano rin graduation nito. Pag-graduate nito, magpalag ka na kitarpulin din sa Indo.
1: Yan.
0: Libreng check-up.
1: Wow. mga, so may mga kwan sa utak.
0: Libreng chika.
1: Ah, so may mga hilang sa kaluluwa mo na sa utak.
0: Yeah. Yeah. Sabi ni ka ni ano, ni Grand Paro.
1: Grand Paro. Garo ma, makano sa mga paru-paru. Oh, Grand Paro.
0: Grand Paro. Oo. Mabakala da siyang stethoscope.
1: Nata man.
0: Ito paglalag sa talinga.
1: Ah,
0: ata doktor na yan. Ata
1: doktor
0: na yan. Siya naman sa iyang church.
1: Tapos,
0: free check-up.
1: Mag-iingat ka, sir, kung paglalaag kay itong kayan, ha?
0: Ayun. Maglalaag. Ay, dahil pwede ito. Kung sa isahin lang.
1: Delikado nga ni ito.
0: Delikado ito.
1: Delikado ito, dadero. Pag-adalan mo ito.
0: Pag-adalan mo ito,
1: parang, ha?
0: Dahil saan ito, big dudot-dot, ha?
1: Oo.
0: Nako, mahirap na.
1: Mahirap na tabi.
0: Oo.
1: Sige.
0: Henry Asinho. Brother Henry, Marinaga, sendong duwang macho kapito.
1: Oy, good morning na. Kuya Henry and Brother Hernan, good morning.
0: Tagadan ba kayo sendong sa San Roque?
1: Oh, more Merkulis nagduduman ako sa inda.
0: Ayun.
1: Pagbibisita ko ini.
0: Na, Brother Hernan, good morning.
1: Brother Hernan, good morning. Magpakusog tabi, Brother Hernan, ha?
0: Roselyn Cedro, good morning po.
1: Uy, mga taga-Oras, good morning tabi sa indo.
0: Good morning.
1: Uy, yan na si Yosek.
0: Ano ba, sabi na naman?
1: Sabi ni Teresa Andis Lucido Sinyo Calyada.
0: Mm-hmm.
1: Wow, nakaka-amazing man ang mga lambingan nindo sa mga wifey nindo.
0: Mm-hmm.
1: Mapapasana all ka na sana.
0: Dahil ka na magparangarap-ngarap. Taday naman, mataransay mo kayan. Mm-hmm. Kumbaga, kuwan ka na lang, pangarap. Dahil ka na, dahil ka na.
1: You are distant. distant talagang arog na kayan.
0: Arog na kayan. Kaya mga arog kayo naman, mga may I love you. May mga gigil na I love you. Huwag ka na kayan mangarap.
1: Sa kapi ka na siya na
0: kapi ka na ngayon.
1: Magigil.
0: Kagaton mo na siya na
1: siya. So, kuya, subaso mo.
0: Subaso. Hoy, may papailin ko sa imo.
1: Ano?
0: So, gini, buming. Ikaw kaming gini, buong patalastas.
1: Ni Zay.
0: Ni Pastor Choi.
1: Matindi.
0: Magini mo na kami. Michael Quintana, good morning po mga guwapo at mga poging pastor. Malipayo na pagbati sa iyo, sa inyo. Masiramon po ang pamahawan, mainit na kape at cheese pandesal. Uy, ano, no?
1: Diyan nga ni sa San Roque, sir, agang-aga. May nagpaparasuriha.
0: Ano da?
1: Malunggay pandesal 5.
0: Iyo man sa moya.
1: Makakoyan man.
0: Iyo man sa moya.
1: Ikaw man sa ito.
0: Ikaw ang naglilibo to rin. At sa moya man, malunggay pandesal, mainit na, ano, mainit. Tapos sa dulo, sana all.
1: Sana all. Sana all. Sige.
0: Masarap man talaga yan.
1: Masarap talaga.
0: Malunggay pantisala.
1: Pero masarap talaga na kung ano gusto ko. Di gusto may sarawis.
0: Iyo yung di gusto malambot.
1: Malambuton. Malambuton. Sa mga pasensya na sa mga naglilibot. Minsan sa mga naglilibot.
0: Mahilaw ang laog.
1: Five minutes pa lang nayaon na sa
0: matagaso na.
1: Ah.
0: Diyan sa may rawis. Dawad ay kita piga. Babayada dyan. Masira man talaga. Honest lang kita. Kaya lang dahil na kita nakakabakal mo yan. May na kaming time?
1: Iyo nga. Kaya abo ko na, sir, magparatinapay. Nagda-diet talaga ako. Aside sa nagda-diet ako, sir, nagtitipid.
0: Okay, Bob.
1: Sabi ni Tere, ako, na-training ako ni Sulamente.
0: No, ganun.
1: Ano na, pig-training mo?
0: Ano man ang pig-training ko sa'yo?
1: Mag-stuntman? Ha? Naglulukso ba si Tere?
0: Oo, sabi niya.
1: Pwede. Hindi ka pwede duman.
0: Wag, ayan, na-training daw siya na wag na wag aamin.
1: Ayo. Ako ang masasabi ko dyan, Tere. No comment.
0: No comment. I-train man ini. Ang nag-training ka ni si Father.
1: basta ako, no comment.
0: No comment. Ako, dahil man talaga ako nag-aamin. Wala man akong aamin nun.
1: Tama.
0: Ano man ang aamin nun ko?
1: Cross, i-cross mo nga ni.
0: Eyo. Alam mo, tandaan nindo mga tugang. Ang nasa atubangan tabi nindo ay sarong taong nagdakulang sa Kristo.
1: Yun.
0: Gabos na naman mo tiyawi sa aking mga bibig ay puros kabanalan.
1: Arugenakan, slogan mo. Nagdakulang si Kristan, warang ginibong kasalan.
0: Puros kabanalan.
1: Matindi.
0: Ako iyan.
1: Matindi. Para takpatagan, para takpatagan kita dyan.
0: Ako po.
1: Ako po.
0: Si Kariko.
1: Na nagdakulang.
0: Nagdakulang sa Kristan.
1: Dahil lamang
0: nag-ibong karatan.
1: Puros
0: kabanalan.
1: Matindi. I-post mo na yan, Achan, sir.
0: Iyan.
1: Okay, sabi ni Hana. Pre-check ka po kung mali ang doktrina. Matindi si doktor.
0: Pre-check ka po kung mali ang doktrina. Iyan man talaga. Ay, kumusta ka, Pastor Ricky?
1: Ay, kumusta tabi? Kumusta tabi ka mo
0: dyan? Ano si Sisweng? Ano tabi ang almusal mo, Sisweng? Ha? Good blessed morning, mga dear Pastors Rico and Ronnie. Good morning.
1: Good morning. And Sister Noemi Alvarado, good morning po, mga puging pastor.
0: Ayan, salamat.
1: Nasa live mo, sir.
0: Ha? Ay, ano bang hapotango niyan?
1: Ang hapotango niyan,
0: payag ba ka mo?
1: Oho, para makasimbag sinaturos.
0: Para makasimbag ka mo. Payag ba ka mo sa Pax
1: Silica? Na sa inyan ito, sir, ipapa...
0: Sa diyan sa ano? Sa may...
1: Tarlac ba yan?
0: Hindi.
1: Sa Clark?
0: Sa Clark. Pampanga. Sa Pampanga. Dakulaon pa din hinahagad. Ano?
1: 1,620 hectares.
0: Matindi kun man.
1: Kasing dubling dakula, dubli o tulo o triple? Triple kang Philippine Arena.
0: Tsaka ko yan yan. Uubuson mo kaya ang ano diyan, ang protected area sa Clark.
1: Bakulan, sir. So tubig.
0: So tubig.
1: Kasi ang tubig pa lang, sir. Diyan
0: discussion. Yan uubuson kan. Alam mo yan, protected area sa Clark. Kadakul-dakul diyan ni mga animals.
1: Hindi lang, sir. Iyaon diyan, sir, ang mga sakahan ta.
0: Ngayon ani. Iyan kasi protected area yan, karon eh. Mga forest yan. Uubuson iyan. Discuss na mamaya. Payag ba ka mo na
1: magtugdok?
0: Magtugdok kay
1: Pax Silica
0: diyan
1: sa Pilipinas mismo.
0: Sa Pilipinas mismo. Hinabuan ka na yan kay US.
1: Diskutaron
0: tayo yan. Sige, payag ba ka mo? Yan pong didiscussion ta. Alas 7:27 na ng pag-aaga. Sa may mga birthdays ngunyan, happy birthday, Tabi Sendo. Feliz cumpleaños. Una na dyan kay Sister Lani Nunez. Happy birthday, Tabi.
1: Happy birthday. Uy, si Sister Lani, ano?
0: Oo.
1: Ay, happy birthday, Tabi, Ate Lani.
0: Kilala mo yan.
1: Water District.
0: Sa Water District yan. Sister Lani Nunez. Yes. Happy birthday to the you. At sa may mga birthdays ngunyan, mga celebrasyon na... Magpa-shoutout na lang, Tabi, ka mo. Baka may viewers tayo sa YouTube. Good morning, Tabi, sa mga nasa YouTube na viewers namin.
1: Salamat, Tabi, sa indong pag-antabay. Lalo na dyan sa YouTube. Madakulaon pong pasalamat, Mita. May mga viewers na sa YouTube.
0: Consistent man, Tabi, nag-bit-bit digdig kang ano.
1: Pakibalik man, Tabi.
0: Ay, Mira.
1: Cellphone stand. Cellphone stand, Tabi. Namang problema kami din kung paano minipatindog na cellphone na yun.
0: Day mo, bitbiton. Baka na ilag sa bulsa. Day man ito sinasadya ka ron eh.
1: Iyo, day man ito.
0: Baka ito ay ano.
1: Kasi of all the, aluyo na ito din.
0: Aluyo na ito din.
1: Napanlingaw lang ito.
0: Napanlingaw lang ito. Pakahiling-hiling tabi ka mga bagay. Baka yaon duman. O, nag-usapin ka 7:29 in the morning. Maroon mo na kita sa damdaming bayan.
2: Damdaming Bayan.

0: Okay, sa damdaming bayang tangon niya, diskotoron talig di ang sarong trending. Trending na ano eh, na plano pa masa na ini. Planong magtindog. Nadangog mo na ini yung mga tugang ini yung tax. Silica. Nadangog na nindo yan. Palagay ko dahil laman naman kayo ng mga social media, nadangog na nindo at mga balita itong fax silica. I-discutaron tango niyan at ang haputa, payag ba ka mo na ini matindog sa Pilipinas dyan sa Clark, sa protected area dyan sa Clark. Okay, araw-araw na natin itong narinig ha? Patungkol sa AI ito, microchip, modern technology, and so on and so forth. So, Karoni, dahil ikaw naman as may tech, mas techy ka sa kuya, discuss na ini. Ano ini? Ano ang PAX Silica?
1: Ang PAX Silica, isang US-led international initiative. Actually, ang primerong dapat na tugdukan kay ni
0: US talaga, America talaga.
1: Kaya lang, pigdiskutiran nga ni doman sa Congress ninda.
0: Habo.
1: Habo ninda, tamay pinahili nga ni doman sir na tubig na naging maation.
0: Oh, yun na nga ni. Naging
1: tayan palan. Ang pigigibo palan kayan sir, sa mga tubig, iyan ka para dahi maging mainit sa mga data computers.
0: Oo.
1: Pampalipot palan yan.
0: Oo.
1: Ano sabi? Sabi digdi, US-led international initiative na naglalayong bumuo ng mas ligtas at mas matatag na supply chain para sa artificial intelligence, semiconductors or computer chips, critical minerals at data infrastructure. Noong 2026, sumali ang Pilipinas sa inisyatibang ito at may planong magtayo ng malaking high-tech industrial hub sa New Clark, Tarlac.
0: Ayan, sa New Clark, Tarlac. Yun. At gaano kalaki?
1: No, 1,620.
0: Ilan ang nakalagay dito sa akin?
1: Ilan?
0: 4,000 acre. 4,000
1: hectares?
0: Acre.
1: Iba
0: man. Ito sa'yo mo, hectare?
1: Hectares.
0: O, sa ilang hectare yan daw?
1: 1,000. Saan na mati ko naman? 1,620
0: hectares. Dakula o na hectare yan. Samantala kita. Nisarong hectare yan. Wara.
1: Ilang hectare yan ang kailangan? Hindi kaya sa kuyang...
0: Ang nakalagay tayo di, sa akin, 4,000 acre. Economic security zone yan. Sa area ng New Clark, sa Subic Clark region.
1: Ayun, sir, tama ko, sir. Ang 4,000 ano to?
0: Acre.
1: Katumbas daw niyan ay 1,620 na hektarya.
0: Ayun, kadukulaon mo na maray. Makamakin mo yan. At yan po ang tatayuan nitong Fax Silica na ito diyan sa Clark, Pampanga.
1: So, sabi dito, ang 1,620 na hektarya ay bahagi lamang na mas malaking New Clark City na may kabuang lawak na humigit kumulang na 9,450 hektarya.
0: So, ibig sabihin mababawasan yon.
1: Oo, okay.
0: Almost 2,000 hektars.
1: Yun. Oo. Kaya, ito pa ha, sabi, bakit maraming mga Pilipino ang tumututol dito?
0: Bakit?
1: Dahil may pangamba sa kalikasan.
0: Ayun.
1: May mga nag-aalala po kasi na malaki ang magiging konsumo ng tubig at kuryente ng mga data center at maaaring makaapekto sa kapaligiran at agrikultura.
0: Tsaka, Karon, ang mga nakatari dyan sa New Clark, mga katutubo.
1: Yun na nga eh.
0: Oo. Diyan sila namumuhay.
1: Ayan, sabi naman daw, wala naman daw maapektuhan. Mga sampung household man lang daw maapektuhan.
0: Ang problema nga ni kaya, so tubig.
1: Pero sir, numpig sightseeing kang sarong broadcaster, nahiling ninda na dakulon ang mga residente.
0: Dakulon nga ng mga residente. Tapos ang isa pa kaya yan, Karoni. So tubig na maapektuhan nga ni. Ito, pag-discuss mo kangina. Bako lang yung residente duman ang maapektaran kaya. Pati yung mga nasa baba.
1: Hindi lang, sir. Pati sa kalikasan. Kasi hindi na siya magiging potable water.
0: Yes. Dahil ginamit na nga siya duman sa pangpalamig ka tong mga...
1: Tsaka, siyempre, kung ginamit na yun sa mga... May chemical na yun sa mga chips. May chemical na yun.
0: Mamamatay dyan ng kalikasan. Yung mga makakainom ka ito ng mga... mga hayop dyan, mga animals, mga fish, mamamatay.
1: Tsaka, nagdududa ang iba... kung ang makakapagbenepisyo daw niyan ay ang mga Pilipino mismo. Yun ang isa. Kasi parang isa lang tayo sa lalagyan. Pero US based 'yan.
0: US based 'yan. Tsaka ano kabilang diyan ang Japan, South Korea, UK, Australia, Pilipinas at US. Ang tanong. Mas malaki ba ang lugar kang US?
1: Tama baga.
0: Oh, mas malaki ang China.
1: Hinabuan nga ni sir.
0: Oh, tapos hinabuan din kita masalo.
1: Ilalaagdado man sa mga kaalay.
0: Oh, eh, bakit ang tanong? Bakit abo nindo? Eh mas dakula nga ni ang land area nindo.
1: Iyo na nga ni. Ha. Tapos ipapasa sa tuya.
0: Kaya to, kung ako sa Indo, Uncle Sam, duman nindo ilagay sa mga disyerto nindo.
1: Ang sabi man daan, ang sabi man daan, kung natapig ko at adayan, kung natapig tanggap, para daan, makasabay kita sa trend.
0: Makasabay sa trend.
1: Para daan kita mabayaan.
0: Kaya lang, in exchange naman kayan, ang pagkasira kang sa tuyang natural resources,
1: talaga.
0: Yun ang exchange kayan.
1: Yun yun.
0: Makakasabay man baga kita kasi sabi nga ni President Bongbong Marcos, mapalupad na ba kita kirakit?
1: Iguan ang pinailing, sir. Pero mga arugay at dahil ko harap kung totoo ito. Pero may mga matindi kaya mga Pilipino mag-ibog-ibog.
0: Alam mo, Karoni, dahil man kita against sa progression.
1: Opo.
0: Dahil man kita against sa progress. Gusto taman maging progresibo ang satuyang bansa pero not in lieu of, not in exchange sa pagkasira kang satuyang natural resources.
1: Bata, grabe na nga ni, ang uyan ng mga uyan bagang mga mining, mahilig mo niyan, ang kabundukan tagaruna pigkakaralbo.
0: Dai ka man kayan.
1: Ah, lalong nakakadamay pala
0: nakakadamay ka.
1: Oy, tabi, ang satuyang apo, tuwag ko nagsisimba.
0: Ano sa Indo?
1: Ayag baka mo na magkaigwa kitang maitindog ang Pakselika
0: digdi sa Pilipinas. Particular na dyan sa Clark
1: Pampanga.
0: Pampanga.
1: Simbag, tabi ka mo ha.
0: Wala doon yung simbag nindo tayo. Meron niyang tumataging ting na 50 pesos, pesos.
1: Brought to you by Yusek.
0: Yusek. Payag baka mo? Oo, hindi lang naman ang sagot natin dyan. Ha? Again, ang aming stand dyan, mga tugang. Ako ang stand ko dyan dahil ko again sa progress. Dapat man lang talaga makasabay kita. Hindi naman pwedeng hindi. Kaya lang, pag-aralang mabuti kasi baka maapektuhan ang satuyang natural resources, maapektuhan ang quality ang satuyang water, magiging na dyan sa Clark, maapektuhan ang potable water dyan. Pag-aralan ng mabuti. Ayan
1: sige.
0: Na!
1: Sige!
0: Ayan na, basahin mo na karoon ni si Michael Quintana.
1: Matindi ni si...
0: Eh, siyempre.
1: Kaya mo pala medyo naloy-aloy.
0: Mm-hmm.
1: Sige, basahin ko. Ang sabi ni Michael Quintana, para po sa akin, hindi po kami payag. Kasi parang minadali ang plano. Hindi siya napag-aralan ng maigi ang cause and effect sa ating bansa.
0: Tama.
1: Dapat timbangin ito ng maigi dahil marami ang maapektuhan maging ang mga mamamayan na nasa paligid nito. Bukod pa dito, may nabalitaan din po ako na kaya sa Pilipinas itatayo dahil daw sa ayaw ng US.
0: Yun na nga eh.
1: Mahihigitan ng China ang US, ang dami ng EI hub, baka naman may hidden agenda yan na di napag-isipan ng mabuti. Pag-usapan at pagdebatihan sa public para maunawaan ng taong bayan.
0: Matindi itong si Michael.
1: Matindi.
0: Oo, sige, maraming salamat sa iyo. No? Sabi naman ni Sister Wang, and not in exchange as a front of owning lupang, dalupang. Tama?
1: Yun.
0: Tama? Not in exchange as a front of owning the lupang hinirang.
1: Eh, lalo na. Ngayon, pag-convert na sa industrial lang sa to yung mga farm lot. Diba? Mga farmland. Kaya medyo nagdidiit na sa to yung mga... nagtatrabaho sa mga buludbaga, mga magsasakata dahil convert na nga sa agricultural
0: ay
1: sa industrial.
0: Kawawa naman Karoni ang mga katutubo dyan sa Clark.
1: Kaya nga.
0: Alam mo, kung nakapunta ka na dyan Karoni sa Clark, pag nag-ano ka dyan, marami dyan kasi ang mga tahanan dyan ng mga libu-libong mga monkeys.
1: Mga
0: unggoy, oo.
1: O so mga, ano?
0: Oo, marami habitat, pa dyan. Oo. Mga habitat pa dyan, mga unggoy, tsaka mga tawag dito, mga wild animals. Marami pa dyan mga baboy damo. Marami pa dyan eh. Ngayon ay babawasan mo na. Kaya sabi ni si Wing, no way! Nakangana na. Ay, na ito. Tanawara na.
1: Nakangana na daw su Tugalsik sa WPS.
0: Oo.
1: Sa West Philippine Sea. So what's next?
0: Yun na nga niya. Nakangana na nga ni su Tugalsik. West Philippines. So what's next? Diyan naman, Subic na naman.
1: Subic na naman.
0: Ayan ha. O, dalawa na.
1: Dalawa na.
0: O, hintay-hintay natin ang iba. O, abang hinintay natin ang iba, mamaya na kam... Uy! Martis bagangon yan, Karone. Ikaw na magdeklara ta, 7:39 na.
1: Oh. Aha. Ano sa... Si San Papaganahon ta sabi mo, mahalat-halat pa kita.
0: Mahalat-halat pa kita, kaya lang 7:39 na. Oh. Ayan pa.
1: Ang sabi ni Sister Weng, hinaing po ang akin.
0: Hindi naman sa kanya nagsin. Sagot, hinaing.
1: Hinaing. Sige, bakay ko pa lamang.
0: Halat-halaton ta.
1: Ang sabi niya pa, day, man ako na join. O, araw na lang kayo ni Sister Weng. Dahil day ka man nag-join, ikaw na lang ang mag...
0: Pwede ba? Pero ang hinahalat ko digdig kay Sister Weng. Yung pangpakapin niya.
1: Aluyo na lang.
0: Oo. Nag-promise yan tsaka si Tere na magpapakapisin na sa tuya.
1: Pero sir, garoon nagmuto-muto sa emo si Sister Gina.
0: Tama.
1: Dumangal daw nang day nagpapamutala.
0: Si Gina, nasaan ka na? Batang wara ka na naman kang Domingo.
1: Ayun ba? Ayun. Pero natakot naman na singilon mo kaya.
0: Hiningan niya si Solamente, naniningil sa radyo.
1: May uron kami ka ni Pastor Rico.
0: Sabi ni
1: Sister Gina, kamo man, ay sabi ni Sister Wing, kamo man sana nag-uuron pa lang sa kapi-kapi na an.
0: Iyo?
1: Oh, may uron daw kamo kayan sa PM.
0: Sa PM, aw iyo. Sige, balikan ko ito, tanalingawan ko na si Sister Wing. Sis Gina and Yusek Tere, ina ka mo.
1: Yawon si Tere.
0: Yawon si Gina.
1: Ang warata, so presidente ta.
0: Ano man ang presidente? President. Dapat, dahil kinawawara.
1: Iyo.
0: At nagpigahanap ka kang taong bayan. Iyo.
1: At kung dahil ma-impeach ka.
0: Ma-impeach ka. Good morning po, iniman si Isik. Na matapasan na.
1: Sigurado yan. Basta malipot-lipot baga.
0: Mambira ka, Isik. Good morning po, NPB. Iyo. Hello yun ka man kaya Isik na matakapasan na. Ayan, pagganahan na. Ano ka rin eh?
1: Dahil wala man may nagsimbag.
0: Oo.
1: Na iba ha. Ang sa tuyang na winner nyo niyan, warang iba kundi si Michael Quintana.
0: Ayun. The one and only Michael Quintana.
1: So, Tere, bahala ka na. Iguha ka naman ang ni Michael.
0: Good morning! At congratulations, Michael Quintana. Sabi ni si Swing, President Jenna for the impeachment. Iyo?
1: Magkayaan ka muna. Mag-file ka, Sister Weng, na para may process ta na.
0: May process ta na. I-submitter ta na iyan sa sa Senate. Nawawara na si... Si Gina. Duwangal daw na.
1: Pero may nabag-absent.
0: Kaso hapon, wara.
1: Wara.
0: Ngunyan, wara na naman. Mira. Ang problema kay Karone, kung urat yan sa sunod na programa, yaw na. Ibig sabihin, tampo talaga si Imo.
1: May tampo. mahiling mo sa DC. Mahiling mo sa DC. Kung magtaram.
0: Oo, kung magtaram yan, natampo ako kay Karone. Rimatika.
1: Rimatika.
0: Panyayari, ma-file na ako, Your Honor. Iyo.
1: Sabi ni Zek, for me, the big no.
0: Uh-huh.
1: Why? Because stand our own country, not for foreign.
0: Tama.
1: Agenda, okay, please save our Philippi.
0: Tama. Sabi niya, day po, nag-waxing na ko. 529 mata na po ako. Yun, nag-washing na pala siya.
1: Okay lang, susimbag musik. Tapos na kami.
0: Tapos na kami, nakadeklara na kami.
1: Nakadeklara na kami.
0: Sabi ni Tere, congrats brother Michael Quintana.
1: Ayun.
0: May congratulations na nga.
1: Sinding na pati.
0: Iyon, sinding na. Matindi yung talaga yun. Nagustuhan ko sa kita, 7:43 in the morning. Salamat tununon sa Maragbaling. Maluma naman ang kita sa kasabay sa paghayo.
2: Kasabay sa paghayo.

0: Sa kasabay sa Banghayo, Paragus po, kami nagpapasalamat sa ating mga partners. Siyempre, una-una natin pasalamatan ating mga prayer partners. Kasama na kayo dyan. Kapag kayo'y nakisali, pinanalangin ho ang ating broadcast, ang FBC Bicol, pati ang mga broadcast natin. Salamat. Kayo na po ay aming partners.
1: At sa pangalawa po ay ating mga nagpapasalamat po tayo sa ating kasabay sa Paghayo, sa mga volunteers po natin, sa kanilang paglilingkod. At salamat po sa inyong pagtulong sa ating stations. At kami naman po ay umaanyaya na samahan nyo rin po kami doon sa mga gusto pong tumulong sa stasyon at maging volunteer po dito. Makipag-ugnayan na lang po kayo. Maraming salamat po sa inyong pagtulong.
0: At siyempre, kami po ay patuloy na umiimbita, nangingimbita, na kami po ay inyong imbitahan. O, yan, makabago yan eh. Imbitahan nyo kami, na biniimbitahan namin kayo, na imbitahan nyo kami. Sa inyong mga gathering, sa para naman makapromote tayo ng ating stasyon. At malinaw ninyong maunawaan bakit ang Care 104.3 isang non-profit, non-commercial radio station at papano tayo magkakatulungan.
1: At ang panguli po para sa kasabay sa Paghayo, ang ating pong istasyon ay non-profit and non-commercial. Ibig sabihin po, wala po kayong makikita mga advertisement dito sapagkat ang ating pong hadikain, lamang hadikain ay makapag-share po tayo ng salita ng Diyos at ng gospel purely. At pero po kami ay kumakatok sa inyo mga puso na pwede po kayong maging kasabay sa Paghayo sa pamamagitan po ng pagiging financial donors po natin. Pwede pong monthly, pwede pong week, one time, at pwede naman pong sa pag-iipon lang ng ating mga barya sa pamamagitan po ng coin bank. Maraming salamat po, at kung kayo po ay may puso ng pagtulong, ng paglilingkod, ayan po, samahan niyo po kami.
0: Ayan po. At siyempre, makikinig muna tayo ng mga paalala mula po sa ating istasyon.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo.

pagpapalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: Maraming salamat po sa mga paalalang yan mula sa ating stasyon. Jim Balingasa, amazing morning Pastor Rick and Pastor Ronnie. Big no po sa Pagsedica. Tagrabi po ang rest kay ni sa satuyang environment at sa mga natural fauna and flora sa Subic. Naipit din po ang Pilipinas sa militarization concerns between superpower China and US. Gawin na lang po sana ang agricultural land ng nasabing lugar. Salamat JM, kaya lang na medyo nahuri ka na, wala ka nang
1: salamat sa pagsimba.
0: Salamat sa pagsimbag. Appreciated. Dagusako sa kita mga tugang, maduman kita sa ating last and final segment, ang ating servisyong Kirian.
2: Servisyong Kirian, tatak Kirian.
0: Ngayon na pagkaga kasama po natin ang Philippine National Police, Police Regional Office 5. At ngayon kasama natin, medyo malayo-layo ini. Ang

0: Acting Chief of Police ng Kapalunga Municipal Police Station, Camarines Norte Police Provincial Office. Kasama po natin ngayon si Police Captain Joselito R. Weves. Good morning, sir!
1: Sir Rico at Sir Ruel, sa ating mga tagapakinig ng 104.3 The Way FM sa Ligaspi po. Good morning po.
2: Apo, Sir Ronnie po ito, Sir Ronnie.
1: Ah, medyo Sorry, hindi lang napalitan.
0: Good morning sa iyo, Captain Webens. Kumusta ka dyan sa Kapalunga?
1: Generally peaceful naman po dito sa maliit na bayan natin ng Kapalunga. Ano mo po itong Kapalunga, isa Class C municipality at nasa parting dulo na ng Camarines Norte.
0: Mukhang enjoy ka naman dyan, sir, sa Kapalunga.
1: Medyo nagugustuhan na, sir, at taga dito po yung aking father. One year, dito pa po dito isang taon.
0: So ibig sabihin na dyan, sir, dyan ka rin pinanganak?
1: Hindi po, sir. Doon po sa Binson, sa bayan po ng aking mother po.
0: Oo,
1: pero dito rin po sa Camarines Norte.
0: Pero meron, marami kayong mga kapamilya dyan sa Kapalunga.
1: Yes po, sir. Yung apelyido po namin, dito po talaga nang galing.
0: Oo nga. Kakaibang apelyido mo, sir. Martes pa lang. Webes ka na eh.
1: Ano tayo, sir? Medyo advanced tayo, sir. Martes pa lang. Batiin kita lang, sir. Sir Rico, estudyante niyo po ako noong JNC sa RTC 5.
0: Oo nga, sir. Naalala ko yun.
1: Sir.
0: Oo nga, sir. Congratulations, ha?
1: Yes, sir. PNC po lang po ako noon.
0: Oo, yes, sir. At kayo ay Captain Webes na ngunyan.
1: Ay, luckily, sir, last July 29, promote po ako bilang major po.
0: Ay, wow, mambira. Ay, kasabay ninyo sila, no? Ay, tama, makaka-classmate mo naman talaga 'yun sila.
1: Oh, yung lateral 2019 po.
0: Lateral 2019. Congratulations, so, major na pala ito, major.
2: Major na pala ito.
0: So, police major Joselito Webes, mambira.
1: Yes po, sir.
0: Na-promote ang rango mo, so apelyido mo Webes pa rin.
2: Webes pa rin.
1: Yes, sir.
0: Dahil lamang nag-birnes, ano? Sir, congratulations and we give you our snappy salute.
1: Siguro, sir, sa mga guidance mo, sa pagbigay mo sa akin, sir, ng mataas na marka. No? Biruin mo, sir, na top 1, sir, ako dun sa klase namin.
0: Wow.
1: Rank 1, dun sa klase namin.
0: Oh, eh,
1: panahon na yun sa JNC.
0: Tingnan mo naman, ang grades ko yata sa'yo, 102 eh.
2: Lampas. Grabe, ha? Lampas sa 100%. Oo.
0: Hindi, magaling naman talaga ito si, hindi ko makalimutan itong si Sir Webes. Sir, balitaan mo naman kami, sir. Kumusta ang mga accomplishment mo dyan at ilang buwan ka na dyan bilang Chief of Police ng Kapalunga?
1: Yes, sir. Ako po ay mahigit ng isang taon dito sa bayan ng Kapalunga. Siguro po mga 14 months na po ako dito bilang acting Chief of Police. Pero yung latest accomplishment po namin itong 2026, nagkaroon po kami ng 53 law enforcement operation na nagkaroon ng operation namin sa illegal drugs. 6 po yun. Naka-aresto po kami ng 5 drug personality. May 36 apprehension din po kami sa wanted person. May 3 po kaming anti-illegal gambling operation na naka-aresto ng 13 violators. May 2 anti-illegal fishing operation po kami, resulting to the arrest of 20 violators. Anti-illegal logging operation, meron po kami isa. Successful entrapment operation. At 3 po mga voluntary surrendered firearms. Alam mo po itong bayan ng Kapalunga ay medyo may kalayuan. Kaya talagang wala po kami sa main highway. Provincial road lang po kami.
0: Talaga ako personal hindi pa ako nakakarating diyan, sir, sa Kapalunga, no? Lagi lang nating napapakinggan 'yan, pero hindi pa ako nakakarating.
1: Tinadayo rin po ito sa amin yung sa Black Nazarene namin. Tuwing pesta sa tuwing May 13.
0: Sa Black Nazarene
1: namin.
0: So, sir, diyan sa medyo, sabi mo nga, third class municipality 'yan, medyo maliit. Pero sa medyo maliit na bayan na 'yan, ayun, no, pakibigyan mo lang kami, sir, ng idea. Ano diyan ang kadalasang hanap buhay ng tao?
1: Pagkalit na po, sir.
0: Ano dyan ang hanap buhay ng mga karamihan sa mga tao natin, kababayan natin dyan?
1: Opo. Ang kadalasan ang hanap buhay po dito sa amin, medyo tabing dagat po kami, Sir Rico at Sir Ronnie, ay yung pangingisda. At malawak rin po yung aming mga nyugan dito at medyo may bulubundukin po itong aming lugar. Medyo karamihan ay bundok pa. At may mga rice field po din po kami dito.
0: Okay.
1: Tapos mga gulayin, yun po ang mga pangunahing produkto dito sa bayan ng Kapalonga.
0: So sir, pakibigin nyo tabi kami, ano ba yung so far ang top 3 na mga crimes na nangyayari dyan sa maliit na bayan na yan?
1: Alam mo, Sir Rico, ang top 3 dito yung ano, reckless imprudence.
0: Okay.
1: Yung vehicle accident po.
0: Alright.
1: Saka po yung rape.
0: Uy!
1: At medyo may kalayuan yung ating mga pamilya ay magkakasama pa sa isang bahay.
0: So insist yan.
1: Yung po ang nagiging crime po dito. Saka po yung physical injury, yung counting away.
0: Mm-mm.
1: Pero minimal lang po yun. Hindi naman po karaniwan nagkakaroon ng insidente dito sa bayan namin.
0: Mm-hmm. So punta tayo dun, sir, sa rape. Dahil sabi mo, magkakasama sa bahay. So insist ito.
1: Yes po, sir. Karamihan po, mga kapamilya, father, brother, kaya kalibin partner nung magulang yung ating mga pangunahing suspect.
0: Pero sir, lahat naman ito ay na-action na ng PNP?
1: Yes po, lahat po yun ay cleared. Yung iba po, solve po dyan. Lahat po yun na-action na, bigyan po natin ng atensyon. Dumaan po sa proseso yung ating pag-file ng kaso dito sa mga violators po.
2: Dito sir, sa accomplishment niyo sir, mayroon pong naitala kayo sa illegal drugs ay 6. Tama ho ba?
1: Yes po sir, illegal drugs po namin dito 6.
2: Oo, so yan po ba ay talagang nasa pinagmanmanan nyo or talagang ibang-iba galing sila sa ibang lugar? Napunta lang
1: alam
2: dyan sa...
1: Alam mo po dito yung sir Ronnie, yung takbo ng drugs dito sa Kapalonga. Karamihan naman po, outside yung source dito ng drugs, outside the municipality. Karamihan dito, mga user lang po ng drugs at minimal amount lang yung nahuli namin dito. Siguro sir, sa kahirapan din ng buhay dito sa aming lugar, hindi sila masyadong, alam mo natin, ang drugs medyo expensive. Kaya hindi sila masyadong nag-involve dun sa illegal drugs dito sa atin.
0: So very ano siya, no? Hindi siya masyadong marami.
1: Yes po sir.
0: Oo. So sir, medyo kumusta dyan ang mga schools natin, ang security?
1: Yun nga po, pinaiting natin po yung security dun sa ating mga schools, lalo na dito sa elementary at high school. Ayon din po yan sa ating direktiba ng ating Chief PNP na magkaroon ng detailed personnel sa mga bawat schools dito sa ating bayan. Meron tumutulong po kami, tinapo namin ating mga BPSO na tulungan kami at tulungan ng school sa pananatili ng katahimikan sa mga loob at labas ng ating mga eskulahan.
2: Wala naman po kayo sir na itala na insidente ng bullying or pambubugbog or suntukan sa pang-abuso sa mga schools?
1: So far naman po, sa taong ito, wala pa naman po sir. Tayo po ay nakikipag-unayan sa mga school heads at ating mga tauhan. Regular po na pumupunta sa kanila, nakikipag-dialog, nakikipag-usap. Mayroon po ng mga symposium sa mga eskulahan. Palagi po tayong naimbitahan at binibigyan po natin pansin na talaga maingatan ating mga estudyante sa loob at labas ng ating mga paaralan.
0: Yung report mo, sir, tungkol sa vehicular accident, yan ba sa loob ng bayan o sa highway galing sa labas papunta sa loob?
1: Kadalasan po dito, kasi nga po dinadayo itong aming lugar, lalo na pag Sundays, saka first Friday ng simana. Kadalasan po yung motorcycle yung na-accidente dito. Kasi medyo may kalayuan nga po ito. Outside po ng poblasyon yung karaniwang nangyayaring aksidente. Balibasa ay yung iba, dayo, hindi kabisado yung pasikot-sikot ng daan dito sa aming bayan.
0: So iyan ang bayan ng Kapalunga, dead end siya. One way in, one way out.